0: pagtubag sa atong simple kay nga question plus follow sa atong promo mechanics. Like, follow and share sa atong mga Facebook pages. Nadilipat na mo tapos. Yara tay dugang pag mga pahinomdom ha. Ang hassle na mga patong na mga fees. May mga patong na nga mag-cash in kahit paglo-load may patong pa rin. Buti lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na na mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan, Pawn Shop and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus data, pang-internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number IFTEB-257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE or TM 02-7213-9999. Other networks' fees may apply. To know more, G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. At ang inyong karong taon-taon lang ha, human sa itong mga commercials, mabati niyo pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo. Para ipadayo na yung mga isyu, mga komentaryo, guban pag mga balita. Guban po na ako diri sa control kasama ang Cases Mania. Nems Quiñones o Gerald Albios. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:07 na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinagihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
4: Mga kasama, nakasinati na mamuha ng naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data M18 December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
6: ACS! Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay solid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Solid mapatangtang sa heavy duty nga sebo, solid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with soul milks for kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newzep for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newzep. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Galliardo. Kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch! E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, E-continue! Use EQ Dry, then EQ Pants.
2: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo.
5: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka upan imo, kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
8: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naa koy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata. panglawas.
10: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
14: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
9: Atong takna may galas 8:15 na sa atong pagbanuban karon ing atong tulumanon og inyong tulumanon.
14: Straight to the point.
9: Na atong balikan may galto mga isgutanan sa impeachment rong buntaga. Og ingon man mahiga lang atong isgutanan sa lain kada iya mga reports og dugang pa mga reports karon nga atong taod mga kaygalaan nga atong hatagad pagtagad. Unya man akong giingon mahiga lang nga para nako pagsugod pa lang yun sa impeachment og dili madayon, da okay ra pod para maka-concentrate sa mga problema. Pero madayon, okay po, okay. Natay kayo sigut-sigutan ka na buntag ka sa mangke. Di na tamag ngita pag sa may itong topic ron. Ni ana dayon. Sa daghan to mga angles nga to nga balikan niyang taod-taod. Pero dili pa, aris atas sa mga winners, mga higala, nga mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GIFM. Busa magadawat mga pahalipay, gikan sa atong sibyaanan. Arita ang kasamang Lailin Labanis Aligadas kung kumusta ang mga nasakpan karon nga naminaw sa DYHP o GIFM. Busa magadawat mga pahalipay, gikan sa atong sibyaanan. Yes, kasama nga Lailin.
14: DYHP.
15: Mayong buntag ka sa mga regimen ito ni Rufiel o mayong buntag sa tanang suking sig paminaon ni atong stasyon DYHP. Lagi ito ko rin sa Cebu City South District. Dinlay na sa maswerte yung makarawa sa atong mapahalipay nga bugas o chorizo. Isi po salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa atong stasyon DYHP. Sila Iba Langido, Nancy Caniban, Bebelin Sagaino, Baby Kalba, Miriam Amias, Glenda Astiliaga, Auring Alipon, Alberto Villa Plaza, Nicolas Karen. O karen, isa ikasinggitin nyo sa DYHP.

0: Ok, ya stang el niga. Salamat mga nanay, mga tatay, ate o kuya sa atong pakulo karong buntaga. Daghang salamat ninyong tanan din ha. Pastilan mga kaigalaan. Okay, nakadawat mga palipay gikan sa atong sibianan. Aritas to mga isgutanan ng buntaga ron tataon. Kaya nga portion may ganatod ganato usab sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa bumayong atong mga cells, maka-produce mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa na musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors 100%. Gagi naman sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number one nga tatak vitamin D3 din sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nahimutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building o sa Life Extension Clinic sa ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting nga Jollibee. Og kinisag nga portion may gato-gato sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntinai o kolon. Kinaromalikayan nga magapundo ang mga hugaw nga may makaingon na mga colon polyps o na motubo sud sa tuntinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso, masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigo mga hugaw sa tung colon. Labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuntinai. Mamakahatay rin kini kahupay sa colon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon prinsiplada karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magwala ka usa ka sa shay, imong isagol sa kabasong tubig, imong ishake kumayo o unya imong kutawon mayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Okay, aratas to nga dugang isgutanan mahigala sa mga angulo sa impeachment trial mga sukit di Paminaw. O likip na sa mga report sa mga kabanan human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon ng mga pahinomdom. Standby! Alas 8:23 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
2: Kailangan ko mag-withdraw.
3: Himala! May BPI dito!
2: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
3: Isang himala!
4: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PIC up to 1 million pesos per depositor.
5: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pila pila win, San Miguel pila win.
7: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na. San Miguel Pila win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
9: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669 ACA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.

0: Baygon, 100% knockdown.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na alas 8:27 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Kini nga portion may grato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagbalik-on sa panglawas o ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gangluya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o iuman gidistribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man mga higala sa advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Capsule.
4: Straight to the point.
5: Alas 8:28 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Atong balikan nung tataon, mahigala ng atong isgutanan sa impeachment trial. Daghan kay mga angulo niya. Kinini ang mayo o gatong matiwas ng isgut ni mga angulo ron kay unya na naw, lahi na pong witness unya. Abunda katag mga isyo sinoon ining impeachment. Di na tamaga huna-huna pa unsa magkong isgutan ugma ha, unsa magkong isgutan unsa kong program. Naay daghang isgutanan kay na may impeachment niya na may lain-laing anggot. Ona nga sige, okay ra ni. Tinuray bitaw may galadako na tagasto ining impeachment. Ika-17 kaadlaw na gahapon, buti pasabot times 25 million per day, so 425 million na ang nagasto. Ha? So money mahigalay dakong butang sa mga kagalaan nga ang mga tao nagtanaw o ang mga tao mahigala doon ay nalingaw, doon ay nagbagulbol ni ining sitwasyon na karon.
4: Straight to the point.
5: Mas dili para sa tasong report, mga kagilan, kaya yung motorsiklo ni Bangga ngadto sa taxi. Atong paminawon kaya nakuha kini sa CCTV camera. Kaya ba ito CCTV niya? Ito sa i-play ko nung kitali, be? Ang sabang pagkaitabu ang ano ng Bangga. Ano ba siya nakatuog siguro ng driver? Di ba kahubog? Ganyan na ni mahirap. Kaya mo ni. Nanay sa audio, no? Wala, wala, no? So, taxi ni siya. Unya dayon. Ano sabang ni? Uy. Money ang taxi. Pagkahuman, oh. Money. Boom! Ay, so, ang motor ginay mo ni Bangga. Ang motor ginay mo ni Bangga, no? Sus Ginoo ko. Nga no man in taon hitabua. Okay, ang taxi mahigala kuan liko na siya. Unya dayon ang lubot nga bahin sa taxi maoy na banggaan. Filting. No sa man siya in taon nga kini motor mga higala. Kay bawo ka magmotor ka, kamong naminaw nako nga nagmotor ka ro no. Daghan man ni ang mga careful kayo pero extra careful mo kay kamo magud
6: ma-cancel lagi. Pagkasama ni turon sa ara.
5: Ah, sige. Ato nga tagag pagtagad may gala si Rajuman Paul Lauro. Unsa man ato sa i-check si Paul lang sa niya dahil ating pabati niya ang report kagani na. Yes, Rajuman Paul.
7: DYHP. RMN Report.
8: Radyo na ang Atty. Rufiel. Ato na nga-interview ang driver sa Mopit niya si Ricardo Inario. Ang iya pong rason sa wapa na makita ang CCTV footage Ang iyang rason, nikalit og left turn ang taxi samtang nagsubay siya sa Smenya Boulevard padong sa Puente. Onya sa CCTV atong nakita nga hinay ra man dai ang pag ni pasiga pagani sa signal light left turn ang taxi, hinay-hinay ra jud ang taxi, ang motor hiningubit nga gibaniyo ni Ricardo, oy kusog kayo no. So pag banda ang taxi, amura ra sa igway na itabo, gibiyaan sa theater ni Rufil, inumdan nga gi-alarma ang taxi o hit and run karon sa ato mga sakop sa Traffic Enforcement Unit. Bisag makita sa CCTV nga dili siya maoy nakaigo sa motor, ang motor maoy niigo niya diri dapit sa tumoy-tumoy na gud sa iyang taxi sa may ligid dapit. Pagkatumbas motor dapat iya lang gyapon unta tong gihunungan. Ang nahitabo ni paturatoy padagan ang taxi. Iya lang gipasagdaan ang motor sa atong exclusive interview kay ato maninggi coverage kay ganiya dayon ning alas 10 ganiya. Kuan siya kanang insist ni ang driver sa motor sa mobit nga si Ricardo Hilario. Hindi ra kung dagan sir. Unya ikalit mag-lipton ang taxi. Nya na-insist nyo siya nga naigo sa taxi. So diara ang kamatuuran at Atty. Rupel atong nakuha siyang CCTV footage gikan sa Barangay Santa Cruz pinagi sa tao ni Jerome Lim marikapitan nga ang motor gud ay mao'y ni bangga sa taxi samtang nag-aginod na og left turn ang taxi gikan sa may uptown palit turn siya diya sa RR London unya kining motor mubit gikan pus downtown heading towards Puente Osmeña. At tubangan Japon eh, katuning na ina matay Atty. Rufil katong nagmotor gani diha. Tubangan Japon eh sa Abiliana Police Station to kining maong aksidente ganiya. So naangol ang back rider nga pasahero ining mubit gamay ra noon kiniiyan tiil na datugan lang sa pagkatumba sa motor niya gi atiman Japon eh siya sa atong medical team nga mi responde sa maong alarma. So ano yang atong nga
5: so ato na nakita no kini ma kini nga CCTV Paul asama niya sa Cebu normal nga CCTV
8: sa Barangay Santa Cruz si ato ni Rufil.
5: Kay kini mo maning dapit sa Cebu Normal University no.
8: Lahan na nagamay.
5: Okay, kay kini RR London Osmeña Boulevard RR London sa tupa kining taxi gikan sa uptown area gikan sa Puente Circle Osmeña. May padong padulhog siya nga niliko siya sa may RR London na kasama Paul. Makita naman itong police station. Kining motor sa pasaka padong dito sa uptown gikan sa downtown pasaka sa uptown. Mao ni hitabo a.
8: Mana hitabo a Attorney Rufil. So slightly injured ang back rider nga pasahero laki. Unya gi dalang gyapon to siya sa tambalanan para ma-x-ray anto yan til ug wabay dako nga damage no. So gibistigar dayon sa atong traffic enforcement unit po kining maong hitabo kagani ha Attorney Rufil. So mo ni ang atong ya dugang mga report nga ato na hipospon kagani ha.
5: So ang taxi driver ron wa pa mo patimaw sa atong kapolisan hantud ron.
8: Ang atong traffic enforcement unit kagani ha padayon to nanawagan sa driver nga mo patimaw gyud siya kay total na may ebidensya na siya gigigo sa motor. Dili, way rason nga magtago-tago siya, Attorney Rufil. Way rason nga mo sibat siya sa hitabo.
5: Yeah, bisan pa gani og iyang sa, tingnan niya tubangon, samot na ron nga sa may gidasmagan. Pakita na siya.
8: Kalig siguro siya na, kung may tayo gidasmagan, mahala ka. So, dili na maoy rason, no? Bisag ikaw mo'y naigo, kunod yun ka. Kaya involved naman ka og vehicular accident. Kaya pagkuhag skates ba sa atong mga investigador sa traffic enforcement unit. So malipay ta nga, kita sa CCTV nga, ikaw gigigo sa motor. So dili tumao ang sulti, nga nikalit ka og left turn, nga hinungdan nga naigo noon. Makita sa motor at Tony Rufil nga, wagin siya ka-break. No? Og naka-break pa siya, ligin siya madiritso. Kay pila pa kasikan gikas pag turn sa taxi pagkatao-tao mo pa'y pagguho sa motor. So kung naka-break siya niligit siya mo pilit ngayon to skillin sa loyong bahina sa taxi nga iyang nika-inkwentro, Attorney Rupil. So, nanawagan na itong Traffic Enforcement Unit at sa opisina para ipatinaw ni mo, submit yourself, pagpailan ni mo dito, ha? Dili akong sa, no? Ikaw mo igigo. So, mga ni Attorney Rupil, ang atong dugang report niya na ipos, mga aksidentes kadanan, salamat lang tarawain na kalas in town, kaya kanarabang nahitabuan diha, diha to namatay itong batanon niya ni Bulhot Sad, niya inkwentro niya pong taksi, usog kayo na kadagan, no?
5: Doon ay nag-chat ako diha, Paul, nga kanak ko ng lugar, sige ko nagdagahan ka aksidente na lugar.
8: Oh, kana diha na pita, Attorney Rupil, kay ala ko kuan niya na naman guda niya ang atong BRT lane. So murag dili na kakakarkulo pag kinsay imong buhaton nga mo cross niya kalit kay lip and right naman na ang muagi niya ng mga sakyanan, no? Tungod na napuno sa tunga nga BRT lane. So diya to katong may numduma na to katong namatay Attorney Rubel, tumagway lang na sila si Jean mo ay ako gipadagan sayo sa Gaitos Kabuntagon alas 4 niya po tupisan alas 4 to alas 4, no? Igo po niya taxi niya po ni Litton ang taxi unyap kusog kayo motor padung niya po swintip sa kakusog sa impact nga ligid sila dito niya namatay itong driver ato nga batanon Attorney Rubel. So, amping-amping dyan ta, aning intersection niya sa may RR London, Osminia Boulevard, dool sa Avillana Police Station to kay doon na nag-yoy nakalas niya na kinabuhi sa mga aksidente nga nahitabo sa mga nanglabay ng mga adlaw. So, muna ito ang report. Gikan din si Gawas. Ako niya po inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
4: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
9: Radyo Boy! Nationwide!
5: Okay, salamat na Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Now, arita mahigala sa itong duga mga isgutanan karong abutaga. Padayon ang taning duga mga anggol sa mga higala ng isgutanan na ito. Labot sa impeachment trial human lamang sa pipila ka mga pahinomdo. Alas 8.38 na.
10: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
16: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ECS.
18: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisang gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga uri ng sakit.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
10: Atong attack na las 8:42 na sa ato ban uban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Kini nga Porsche may gatod sab ganato sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Motabang sa paralibyuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
9: Straight to the point!
10: Alas 8:43 na mahigala sa atong manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point!
10: Now, ang Dunay Fidelity Band, mao si Gina Acosta. Muna ilang i-question nga, ikaw may Dunay Fidelity Band. So, imo ng obligasyon, Gina. Nga nung imo mang girelease, nga dito ni Colonel La Chica. Si Gina sa nitubag nga, dili man ko expert, labot mga higala sa intelligence operation. Si Colonel La Chica, sundalo man siya, siya may military, siya man mga higala mo o'y commanding officer na mo sa VPSPG, SPG, kining Vice President Security and Protection Group. So siya, mo'y nasayod, ana. Muna'y explanation ni Gina Acosta. Malimited lang yun ang atong ang info nga mahatag ni Gina Acosta. Kutob lang yun, ha? Muna nga, kung imong balik-balikon o pangutana, mabalik-balik, punog tubag. Wa may lain. So ang sunod nga ipatawag si Colonel Chica, dapat, para maklaro, mahigala, ato nito sa gisgot ng totoo. Pas dili pa, ni usa ka lalaki, gipusil kaganin ang kadlaon sa may Lawis Pasil ning atong Dakbayan, Sugbo. Ano ka niyong sa kahinungdan, mga sukit ni Paminaw. Paminaw, tao sa ang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Jane Gallardo.
9: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
11: Yes, Radyo Man Attorney Rufiel, nalandig yun sa tambalana ng 20 anyos na lalaki human kinigisaka sa iyahang kwarto din sa Maya City o Lawis sa Barangay Pasil, Lindak Bayan, sa Subo, mga alas 4 pasado kaganihang buntag. Attorney Rufiel, gani na atakaron din sa area at atong gisusi kay dali man siya nga nadala sa tambalana na Attorney Rufiel human nga nakaambak din siya din sa ilahang bintana dihang naabrihan na ang iyahang kwarto sa mga suspitsado at ni Rufiel nga giing unong kabuok ang nisaka giging sa ilahang kwarto. Kung makita na to sa atong video at ni Rufiel, usan ni siya ka balay nga paabangan nga dunay tulok ka andana Yang katong biktima sa ni Rufil na nailhan lang din niya sa ilahang area nga si Chanoy na siya sa ikaduhang andana. So ang kanyang nga mong balay at ni Rufil, di pa nag-iara po niya sa iyahang live-in partner na sila usa ka anak sa ang lalaki niya, dos anyos. At ang higayon na naapag yun ang iyahang anak at ni Rufil sa kwarto. Gani, natan na yan di pang kuha dira or di pang sendaan dira ng mga video at ni Rufil sa iyahang kwarto. Medyo gamay rin na iyahang kwarto, so dali rin po siya ya masaka matud pa sa akong nasayra na ni Rufil ang kinimanggong ilahang balay nga gipuy-an wala ni sila ilak ding sa ubo sa ni Rufil tungod kay dagha sila borders ang kaninya maong balay dunay duha ka kwarto sa tawo kanay ya turo ka kwarto mahuy ni maso ma'am pwede ra mi sir kadiri ma'am dai ilahang main door diod. So pwede na naigit at ni Rufil pero dili nila lakan tungod kay daghan o there's the line na din niya at ni Rufil. So ako yung gayon na matod pa ang mga sitsado at ni
10: Okay. Sige na. Nadaot yung signal, Jane. Sige lang. Ato nga balikan karon. So musaka na ini ang sakunon pa ng iyang unit. No? O niya dayon, adto na mahigala nahitabo ang maong krimen. Yes, proceed da kasaman, Jane. Okay, gamay lang kayo mahigala ha. Kay tungod ni sa signal na to. Atong balikan, i-check ko na si Jane Galliado pagbalik mga higala. Kini nga portion sa mga kaigsunan tungod ka na to sa Sugar Troll. Daghan karon adunay gipamati sa mga ining insomnia, constipation, high blood, diabetes. Kung ikaw na anini, doon ay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, doon na kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dinggikan yun sila mga dahon ang gigamit, isip herbal medicine. Mauna nga makatabang sa mga naglisod pagkatulog sa maining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan aning diabetes. Mong sama ka na to, matag-adlaw nag-Sugar Troll.
9: Straight to the point.
10: Atong balikan sa kasamang Jane Gallardo dito sa Messenger agi, ha? Kay aron mga higala nga kumurag hinay ang signal dito sa cellphone. At uning gisaka mahigala ni iyang panimalay karon, no? Diin dito mahitabo mahigala ang pagpamusil. Unsa may anggulo ini, pasil na ba ni mahigala, ha? Pasil o niya, unsa may mga motibo ani, medyo lahi siguro ni motibo ha. Kontra ba ning daan, job related ba, love triangle ba, or doon na ba'y problema sa drugas, or unsa ba? Daghan nga mga anggulo, nga tanawon ini mahigala, daghan nga mga possibilities. Pero aron maklaro to, unsa gyud ni, ato i-check dito si kasamang Jane Gallardo. Kaya, kani mga tao, yahay man lang mga pagduda ba lang. No? Unsa may initial gyud nga mga nakuha dito sa investigasyon ka. Ato balikan sa kasamang Jane. Yes, Jane?
9: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
10: Okay, Jane. Go ahead, Jane.
4: Yes, Attorney Rufil.
10: Okay, go ahead, go ahead.
4: Yes, Attorney Rufil, sulod ta din sa unang andana sa maong balay nga gipuy-an ni adtong maong biktima, Attorney Rufil. So, nata sa unang andana, iniagi po ito ang mga suspisado nga matod pa unong kabuo, Attorney Rufil. Ang klima ko agianan nga kanimportahan or gate nga gamay Attorney Rufil dili ni nila ila pud kay daghang nang mga borders diri Attorney Rufil dali ra kaayo makasaksak ang mga suspitsado. So ni una usaka ang mga suspitsado Attorney Rufil dito sa third floor nga ilang prihan ang mga kwarto dinhi sa maong balay nga gipangsa nila si Alias Sanoy. Ni siya katong maong biktima, Attorney Rufil. Niyang katong biktima, naaraman siya sa second floor. So, na-abdan din nila sa kwartong, Attorney Rufil, ang katong biktima. Mamay mo lang gagawin ang biktima. Ang back, Attorney Rufil, din ang bintana. Ato ipakita ang bintana, Attorney Rufil, ha, din sa gawas kung asa siya ni ang back. Kaya medyo taas ang buksi, Attorney Rufil. Kung ari sa gawas, tanawon, kanil. Kanina bintana at ni Rufil kumakita sa asuang video karon din nga siya nga bintana. Yakba ka ng sliding nga bintana at ni Rufil. Pag-abak niya, na sangit niya din sa bus, dito siya na pusilan. Nakaangkon din siya o pinusilan sa iyahang paa o sa iyahang tiil at ni Rufil. Nung dahil,
10: so, kuya, na
4: siya ang tambalanan sa ibatod pa operahanan.
10: So nakaambak pa din ni Jane sa ito pa, abtik sa nitahuan na rin kumaon.
4: nakaamba kay nakabantay man si Ate ni Rufil nga medyo kusog naman gid kaayo ang tuktok nga medyo lain na naana siya duda Ate ni Rufil nga medyo murag lain naman kay naman siya nadunggan ng mga istorya nga daghan man matod pa ang mga suspitsado. So ato higayo na sa ilahang kwarto Ate ni Rufil kunyog ni ang iyahang live-in partner ang iyahang manghod ug ang iyahang anak. So nihangtok ni si Chanoy nga dili sa paatrihan ang portahan kay moambak siya sa bintana. So murag naana siya ay Attorney Rufil nga murag siya gidang soyo. So una na siya nga niambak Attorney Rufil pero naablan siya motong napusilan siya sa iyahang paa kung sa iyahang tiil.
10: Mayo ganit kay Wai Kwan Jane. May ganit kay Wai pusil ni si Chanoy. Kaya ba siya may pusil pa niya magkariton fire ni?
4: Wala siya ay pusil Attorney Rufil. Ang kadura nga mga suspitsado nga nangita niya pero matong pa sa ato ang nakahinabi idari Attorney Rufil nga usap ka kauban sa nagpuyo din sa maong balay kay nabanggit siya to higayon na nga giabrihan pod ni ilang kwarto nangita matud pa mga suspitsado mga gamit ato ni Rufil gani nakadala pa og mga cellphones kay nahug siya nga margiran sang gani ilang tung balay ato ni Rufil kay gawa sa ilang tuyo o si Chanoy ang ubang mga kwarto gipangkawasan man pod ato ni Rufil. So muragdaghan og tuyo ang mga suspitsado. Matod pa dunay nahabiling helmet Attorney Rufil sa maong suspitsado naa na ron sa atong kapulisan kay matod pa murag motor ni ang kanhi mga suspitsado Attorney Rufil nga gabonet manggis ma'am naitaw sa taas ma'am naitaw sa taas na pwede ra ta mo saka ma'am ninao gaway ta di lang ta kay kasiksuan. So naratay mga videos pud na sa ilang kwarto Attorney Rufil nga nakuha po na to kagani nga niya. Wa may tao karon so watay mapananghiran. Pwede ba sa musaka po sa taas Attorney Rufil? Pero gi-background check po na to Attorney Rufil ang kining naong bitima. Gikan sa ato ang kapulisan. Ingon man din sa ato ang barangay po Attorney Rufil. Nga duna na po ni siya kaso sa una nga naglambigit sa illegal nga drogas Attorney Rufil. Na-priso na ni siya ang kining maong bitima, 20 anyos. Ya matod po sa ato ang barangay Attorney Rufil nga medyo badlungon na po ni siya. Badlungon na po ni maong si Chanoy dinhi sa ilahang lugar. Pero natingala nga kaganiha Attorney Rufil nga daghan kaayo gyud ang nisaka dinhi sa ilahang balay po. May gani kay Attorney Rufil ang dos anyos nga batang lalaki o iyahang living partner anara sa luwas nga kahimtang. Wala ra pod sila apila nga kanira pod si Chanoy nga naaros tambalanan Attorney Rufil. So na prison na ni matod pa si Chanoy sa tuig 2024 o 2025. Karon lang ginhi tuig pod Attorney Rufil. Matod pa sa ato ang kapulisan naglambigit po sa illegal na drogas. Pero sa pagkakaroon, gipadayon gihapon ni sa pagsubay Attorney Rufil kung unsa ang motibo sa pagpamusil karon po da nining maong Chanoy Attorney Rufil. So karon kay dati nung nga interviews po sa ganiha at mga saksi Attorney Rufil pero ang uba na iyang live-in partner wala na ito na abstand niya kay tumod kay gado po sa ospital. So gisubay pa karon naman hinoy mga CCTV din ni Attorney Rufil sa maong lugar. Matod pa utong ka mga tao ang ni-anhi po da. Unang ka mga tao ka nag-bonnet, matibanga, nag-motor. Yan, idagan po din sa may barangay Ermita, dapos sa Attorney Rufil. Itubay din sa may taytayan. So, nanay, di ko ano na nga ito ang kapulisan. Kaya, doon na sila ay nakakuha nga motor na posible. Nag-isaksyan po sa mga suspitsado, pero wala pa sila ni-confirm if tag-iya bagid adtong or di pa nag-iya bagid sa mga suspitsado. Nga ni saka po di sa maong balay Attorney Rufil.
10: So unong ka
4: kasinganan din hi mga upat o lima ma'am no? Upat o lima ka mga buto inyuhang nadunggan. Upat o lima ka mga buto ang ilahang nadunggan. Nga maupoy nagpamatagid nila kaganihang kadlaw na Attorney Rufil. So kalit-kalit kayo ang panghitabo noon na nadala mamud siya sa doon na tambalanan po Attorney Rufil. So gipadayon niya po na ngayon po daw habib sa ato ang kapulisan Attorney Rufil. Pero sa pagkakarot, sa dayon niya po ng ilahang investigasyon, hindi lang sa kaysa na muhatag yun sa full nga details, sila binagyod sa mga responsable po sa maong pagpamusil Attorney Rufil.
10: Okay. So ato sa nantan ano so, na tay mga interview kanina Jane ato sa na pay interview si Jane ato ko na ipabati kadali ato mga witnesses Nara names. Okay, kadali lang ha.
12: Si Chanoy nga dito sa paabrihan. Ang ambak sa siya. Ang ambak hindi. Ang ambak dito sa mga tao.
13: Wala.
12: Kaya nito po agariha nga gipusil ang imuhang kuya, Chanoy. Mm. Sa to, Day?
13: Kondo ka no, Marag. Wala siya nakabawang sinaytabo kay. Isa ka na magkalit.
12: Makaon sa yung
13: abli na yung kuya. Ay, dili na abli. Sirado na siya, pero ka nang ma-abli na. Katuwa itong mga laki.
12: Wala din lo?
13: Wala.
12: Ano sa oras sa ilan?
13: Sa patro kapin.
12: Yan, unsa man itong pagkakitabuan?
13: Kanang gipos sila yung kalit.
14: Wala kaya, pa mo yung nadunggan istorya.
13: Ang nadunggan kay Kaan ka na, ni pagkahuman po sila, ngayon man daw ang katong laki nga, sir, patay na guro ito kay dagagtira. Yan.
12: Unsa nadunggan ninyo lahi dito sa wala pa siyang gipos sila?
13: Eh, wala may nadunggan kay kalit-kalit naman.
12: Ano sa mga floor?
13: Oh, second floor.
12: Mga pilang mga tao ang isa ka ilo?
13: Mga six.
12: Unong ka tao?
14: Bunit, armado?
13: Armado tanan.
12: Baka mention ka ganun na ingay nga mo, ni tuktok pa na.
13: Oo, oh, ni tuktok. Ay, tanan nilang kwarto, hindi ko ang except sa mga as na mga ledger sila gituktokan.
12: Ang nila nila kwarto sa taas ingay?
13: Sa os ay sa second floor tolo niya sa third floor diba?
12: So nasa second floor sila kuya Chanoy.
13: Oh.
12: Eh tuktok pa na ang mga ta.
13: Oh. Ay first nato sila third floor nato sila sa kwarto niya na sila giko cellphone sa ledgers niya ta na sila asa si Chanoy. Mo dito ni gawas akong ati niya. Sunod sila mo dito noktok sila.
12: Ati kining asawa sa imong kuya Chanoy. Pag magtuktok niya gabrihan sa imong kuya Chanoy.
13: Di akong ati ningon gi ako kuya Chanoy na. Ay sa bliha kay mo ambak ko.
15: Asa si ambak?
13: Ano naman ni sing dela ko bintana.
12: Mura.
13: Mm. Susunod lang yung ambang sa bintana. Mag-abli. Mo din to. Tira da yan.
12: So, ila day lock ang pagtahan pa nila?
13: Mo gay lock ganin. Doon yung makukuya nga. Unya na kay kanang basin ko anon ko abutong mulayak siya. Tunan na siya sa kuha. Nabliyan niya.
12: Aso yung ati na asa gawas ka itong hatay?
13: Wala. Nasa kwarto. Lock gani.
12: Malisiin mo abli.
14: Abli niya. Si Chanoy. Mag nag-ung-ung pas bintana.
13: Oo. Gawang-ung niya. Muambak na.
14: Padong na ambak. Pero napusilan niya. Kung mga tanay ko.
12: Hangya lang sa si Chanoy niya dito sa paabrihan. Muambak sa siya. Pag ambak hindi. Naagyan dito sa mga tao?
13: Wala. Kay natura man siya sa kwarto niya. Pag ambak niya na naman naman na siya sa scene niya na naman ay suok. Niya. Nga na sila. Namungkag sila sa mga gamit. Kumuha sila mga cellphone.
12: Asa man naigo ang imong kuya Chanoy?
13: Sa tiil.
12: Sa tiil.
13: Ng tuhod.
12: Mga pila ka buto yung nagdungan
13: ng kalima.
12: Lima. Sa iyo ni Bawan, pila ka igo sa ka.
13: Paano? Kako Chanoy, duha sa tiil.
12: Duha sa tiil. Duha sa tiil. Ang duha yun ni usa sa pikas, usa sa pikas.
14: Duha siya igo sa lawa, sa ulo, sa
13: tiil.
12: Human sa pagpamusil inday, lakaw ko ang mga tao.
13: Nidagan daw ang mga tao. Ito eh, ni Agi sa ermita daw, di ka nakapita.
12: So mga utong ko, wala ni sila daw mato.
13: Na ay nabilin helmet niya, gikuha sa pulis. Kanang
12: susunod.
13: Niya, ang mga motor, kaya nabilin man daw sa ako. Mga motor nila, bagi ka matuto sila sa ermita niya. Nabilin sa ermita ang motor, matugyad to sa mga pulis.
12: Hindi, makailan ni gamang background aning kuya Chanoy niya. Kasi trabaho niya.
13: E-bike driver.
12: Taga din higit sa ilay. Lumad
13: yung taga din. Oo, taga ako siya, Busco. Dira.
14: Busco?
13: Oh dira ba?
12: Asa lang?
13: Mayahay dos, mungguro na.
12: Dira, yun. Sakop sa Tarangay
13: Pasil.
12: Pasil. Ah, okay. Ino ang ate, kamo, taga-diri.
13: Taga-diri, yun.
12: Ya, nangabang sa taga-diri, mga pila nakatulong.
13: Ay, dili abang kay ako ate, taga-diri man yun niya. Ara na nang kuwis ko, sanay kay live-in man sila.
12: Ah, sabi nga, okay. Pangapila naman sila katuig-diri.

0: Pila ka pa. 2 years old.
1: 2 years old lalaki.
2: Sa imong nipo, si kuya sa nuin mo na ay mga atraso? Mga...
0: Wala kay, wala mo siya sigaway.
1: So,
3: pero nakadungo mo dahil nga itong ingon siya nga muambak ko. So, kay bawo siya wala. May hulga. Inaano oh, kay... siya nga muambak ko.
0: Di kay lai naman ang tuktok. Parang so, pinaisog na kayo bang...
4: Na-involve siya drugs?
0: Oh, wala. Wala ko.
4: Preso siya ka rin
0: na wala. Wala ko kabaw na siya.
1: Kung ipa-describe na ko, imuhang ko yung channel inda, yung sama niya siya mapagkakuya niya.
0: Mga tagun.
1: Oh, so wala ko yung naibawaan niya ka rin. Wala. Di siya mga illegal na kalimutan. Kasi status siya yung channel inda.
0: Wala na.
2: Asa man si ate ni mo?
0: Luwas na siya.
1: Kuhan nga na.
2: Pirahan.
4: Ano siya pa? Naman nga, napaambala sa kuhan? Diyan tuhon?
0: Paano na? Nabali ang buko.
5: Sa both sides, sa tiin niya, nabali ang buko.
1: Tayo mong ate rin dito. Ang ilang anak ko ba?
0: Nasa ugangan sa kong van. Pesyan mo yung...
5: So, itong higayon na naan yung bata?
0: Na.
4: Diyan sa kanatong.
0: Dito din. Nalayo yung
4: kwarto. Sa lahat na room.
0: Pero gisod na mo ha.
4: Gisod sad mo. Yan, nahin nangawa sa inyong room.
0: Wala ka nang mangawa ang dato sila niya. Ginan siya sa kumama nga. Wala may labot anak mo to nang gawas sila.
4: Yeah, dayon.
0: Motoning gawas din sila.
4: Sa sila kagado gayon nga dire sa so sa room.
0: Mga pan 30 minutes siguro sila.
1: Nagsugod sila mga alas
0: 3, alas 4. Gawas sila alas 4, 50 kapin nga na. Explosive na.
6: Okay, sa moto nga interview ni kasama nga Jane Gallardo no, ang igsuon ni sa live-in ni Chanoy. Yes, Jane.
7: Yes, Attorney Rufil, maot mang igsuon nga sa live-in ni Chanoy nga usapod sa mga nakakita sa mga nagbonet nga tuskitsado, Attorney Rufil, kay usa ilahang kwarto, kay tapad ra man ang ilahang kwarto sa kwarto ni Chanoy. So una, ilahang kwarto nag-open sa ilahang Chanoy. Ipagitaan sa Attorney Rufil, gipangbungtag ang ilahang mga sinina sa mga suspitsado. Nga nakadapat upaw mga cellphone po sa mga borders nga nasa taas sa gawa sa ilahang target nga si Chanoy Gertay. Chanoy manggid ang ilahang dimension na Attorney Rufil. Gani, nadunggan pa nila nga nanawag ang usa sa mga suspitsado Attorney Rufil niya. May inon nga patay na guro ang ilahang target kay daghan naman og ugo. So si Chanoy ang ilahang gimi na Attorney Rufil. Pero karon kay nadala man sa kabalanan si Chanoy at Tony Rufila kay tungod sa iyahang angkon na pinusilan nga matod pa ang atoang bago nga update ra ang update at Tony Rufila kay operahanan ang kining maong si Chanoy. Pero sa hatig sa atong suspitado padayon gihapon ang ilahang investigasyon kay para po sa pagsiguro kung nalabigit ba si gihapon ni sa drugs ang motibo ni ini or basig doon na pa'y lain na nga rason nga nung ipangita ni kanin si Chanoy na si Chanoy at ni Rufil. Ingon man, nagsubay na po na itong mga kapulisan sa mga suspitsado. Labi na dagan kayong CCTV sa rundin ni Atty. Ni Rufil. So nangayo po ka din sa area pero kaya wapang may mga tao ang mga balay nga nakatagiya sa mga CCTV. Pero tagaan nang gyapon ni natong pagtagad aron po mahatag nato ang kompletong detalye may tungod ni ining pagpamusil dinhi sa Barangay Pasil at Tenero Field.
6: Okay.
7: So far mo na ang ato ang nakuha dinhi gikan gyud mismo sa area at Tenero Field particular dinhi sa May City Lawisa, Barangay Pasil Lingdak Bayan sa Subo. Kauban ako sa tong RMN Patrol at Speed Pilot Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Rajuman James Gallardo, DYHT, Katang, RMN.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Rajuman Nationwide!
6: Okay, salamat, Jane Gallardo, sa mga report. Alas 9:03 na, standby sa atong pagbalik.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod

0: Holly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galala sa 9-9 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Atong balikan mahigala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. O kining a portion to galata mahigala sa seed element oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita. Gikan sa pait ka na mahigala ang seed element oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto. Bisan alamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit gininggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed element oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
3: Straight to the point!
2: Alas sa 9:10 na, mga higala sa ato ban-uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point!
2: Now, arita mga higala sa atong isgutanan. Balikan na to gamay. So sa ako nagingon, ang pag-summarize na to, pag-present ni Gina Acosta, nag-withdraw sa kwarta sa bangko, ang maong kwarta gihatag niya ng ato kang Kirna La Chica pag-implementar sa mga various confidential activities kay siya man mo expert ni ana. Dihan agad malimit ni mo ang pangutana kang Gina Acosta. Kaya wa naman sa kibaw ng ato, huwag imo pang i-deep dive. Wa naman sa kibaw. Kaya wa man sa musod sa kalibutan sa Intel. Si Kirna La Chica mo ikibaw, anak. Now, ang nahimo lang mahigala karon sa may bago, kung imong tanahon, kini prangka-prangka lang pag-istorya, ang testimony ni Gina Acosta, way bago. Nigawas na ni dito sa Quadcom, nigawas na ni sa House Committee on Justice, ikatuloy ng paggawas karon. Ang nakabago lang gamay, nga mo hinahimong katawanan, kay gi-installment nila ang mga ngaan. Permero, Mary Grace Piato, sila si Piato, kinsa patong uban, so katawanan. Nya human, na luma naman to. Gawas na po mahigala katong sila si Panahon ni Kapunan. Gawas po mahigala to si Andy Lim, Alejandro Pikit. Ah, nakapikit na isa Andy Lim. Pero, why bago? Sa substance ba? Ang nabago lang, daghan ng mga pangan na naamahigalay acknowledgement receipt, pero wala butyag tanan ba kausa. Gi-installment nila. Asa patunglaing katawanan, gi-installment. So, kamausa ni prosecution pre buyag, no? Ila po nang gimitingan, dahil, pagtanaw nila sa case conference nila, nangatawa, saan ni sila? Namaon ito i-present. Kay karon mahigala ni Aman, nangatawa, pero kutubradiha. Kutubradiha. O sa may laing substance, na-address naman niya, kanang alias, pwede nang gamiton, silent mahigala ang joint circular sa kuwa, labot sa alias specially nga kini naghisgot mahigala og confidential or intelligence funds. Kutubla diya sa katawanan nga naay ngan mahigala sa itong kwandong, mga ngan sa nakadawat sa kwandong. Be, balik to gamay. Nga tua dito mahigala si Belat. So, kani, kani. Muna ang gipadako ron sa katong suko ni Sara. Tanawa. Tanawa na mga nana, oh. Oh, laliban ka na. Suniso Belat. So, katawanan. Bugal-bugal mahigala. Katawanan, ana. Pero kutubra diha. Nga naman, na-address naman na nga kanang paggamit o alias, pwede. So, kuwang pa ang ebidensya nga mapindaon si Sara. Kuwang. Nga naman, wa mamutay yung pangutan ng Amy Marcos na ba ebidensya nga bisag sintimo lang na bulsang Sara? Wa. Aga babati ninyo ron si Amy Marcos para maklaro na to. So muna nga, ang ato ini pabuto na to, basin pa o sa sunod nga mga witnesses makapresent ang prosecution o dugang pang pasabog ba? Basin. But as of now, Gina Acosta di matawag pasabog kay wa na may bago itong kan Gina Acosta day. Maura man to sa Quadcom, maura mahigala sa House Committee on Justice, kini na nakabag uron, wa nila ning tagu-taguan nila ning maong pangan nga Belat. Karon pa ni nigawas mga sukit ni Paminaw. Unya katawanan man sa mga Bisaya, atra binuang gani kay Belat gud. Pero remember, ang naghimo ini, si Colonel La Chica nga usa ka Tagalog. Kanang pulong belat sa Tagalog, dili ka na bastos. Dili bastos, basta kanang imong ginuhuna, baki, lahit ang hakiya. Panungog na sa bata ba? Kanabita, labi ba na simbahan niya, sabasaba ng bata niya, muhiwian imong naong, mo din ang belat. Pagkalain mo kung tagpinulungan, muna ko gi-example ganina, kanang pulong sili, lami mana, na ituslo ni mo suka, ipuga ni mo suka, niya human, ang suka gisilihan. Oh. Pero maingon ka lami ang sili, ato ka sa wariwaray. Lain mabastos ba dito kay kinatawa man ang sili. So lain-lain ta, og pinulungan. Pero og kanang pulong sili, ari na to gamiton sa Cebuano, dili lain. Kay sili, pangtimpla. Ha? Ato ka sa wariwaray, bastos. No? Kay lahi-lahi magutak ikinig kung atong nasod, arkipilago lagi, niya naghantag mga pinulungan ba, na lain-lain. So, kani mahigala, kutubla diha, ganyan niya, himong katawanan niya, na, belat diha na, katawanan na, bugal-bugal. Pero kutubla diha. Walay legal implication. Prangka ha, prangka ang istorya. Why legal implication? Nga naman, because ang alias, pwedeng gamiton, silent ang June circular sa kuwa. Lahi ang kanang ordinaryo ba lang nga, himong katawanan, ana. Pero sa actual, doon na ba'y legal point sini? Doon na ba'y legal point nga nakapabor ang prosecution? Wala. O saan lang may pabor? Katawanan. Katawanan. Kay, labi na, maligyan akong ganyan, sa Tagalog ka ng langgam, lahi man. Ang atong langgam, lahi man sa langgam sa Tagalog. Ang Tagalog ka langgam, nagkamang-kamang pa. Munang labaw, kitang Bisaya, kay ang atong langgam, naglupad-lupad na. Lagi talaga ito katawa ni Mahigala. Kanay bitawang kumot, muskitiro man sa Tagalog. Pero sa ato din, hewa na, ikumot-kumot na. Ang kumot sa ato, lahit naman yun. Ha? Maka, ang ilang kumot nito, naproteksyonan makaslamok. Pero ang atong kumot din, magkapriso naman ang kumot. Labi, naglain ang imong gikumot. Nya, karon, og panalitan ako inyong Idol Mikey. Og ari sa Bisaya, makuan yun na. Bastos, pero dito sa Tagalog, Idol Mikey, saan ka nakatira? Diyan sa apartment ko. Mag-upa tayo dyan. Pwede bang makaupa dyan? Pag ato ka sa Tagalog, di man abastos kay, kung mo na, mag-upa, kung mo na, kanang, murintal ka ba? Murinta ka. Pero kung sa Bisaya, bastos ang upa kalain. Manakin nga to. Prangkang istorya ba? Kanang, usa may nakuha, nakapabor sa prosecution, kunuhay gapon, kutubla sa bugal-bugal. Nga, ah, belat, belat, post-post sa Facebook na yun. Tala, nadto sa belat. Pero, unsa ba'y legal? Napasay punto legal, wa? Wala. So, muna nga, huwag imong evaluate gahapon, kining witness as Gina Acosta, dihado gihapon ang prosecution. Pabor gihapon sa defense. Wa pa manghigala kabaw sa prosecution yun. Tungod sa ebidensya, but with respect sa mga lawyers, sa pulos maayo. Ilang mga lawyers. Pulos maayo. Palusot bitaw kuhan kay kasabot ng mga lawyers nga gawa sa senator judges nga ilang i-convince, ilang po i-convince sa mga tao mo nang palusot. Ang abogado sa prosecution mo palusot ng pangutana nga scam ni. At si kalusot ang pangutana but motion dayon ang defense nga pa-stricken off from the record. Pero wa na, nagalusot na. Pero kabawas po ng defense. Kaya, paulit-ulit ang sagot dahil paulit-ulit ang tanong. Ah, move to, kuhan po na yun, objection. Vague. Pero na, nagalusot na po ng pangutana. So, wala ko ingon, pariha ang mga abogado, okay ra. Ang mga abogado, pariha ra, huwag ka nang kuhan. Di magpalupig sa bisang mga batan, umbre ng abogado sa Arab, kumbatisan. Napo'y minal dito gamay ba? Pero arim ko kasi ebidensya. O ako may evaluate na iwa dyan. May kang lawyer to lawyer, okay na. Diwa ko ikasaway. Arin na nga sa mga, kung nasa punto ba? Punto legal. So, ang nakuha na yung Japon nga bugal-bugal, upuntan, salig ka, may suko ka sa mga doturte ka na yung, nung sabi niya nga, bailout man. Kutubra niya, niya katawanan. Pero may kag legal implication, wa. Walay legal mahigala nga punto ang napita.
4: Kulas ni Do.
2: Uy, kulas man. Ay! Ona nga, og imo ikonbikto si Amy Marcos aning kanipa nga portion, lisod. Muna ang pangita paglain. Ato pabuto na prosecution basi nga pailain. Kaya tanong ha, o sa may question ni Amy, ipagkwana ko ni Amy dong, naabay, kinini ang, naabay ni amang ko na itong YouTube. Palihok ko na kong check dong, kaya basi nga nung naamang man itong YouTube. Basin o gagi, paniglahan tagamay. Double check daw. Tinuod ba na, kwan, namay mga na-chat na ko. Okay. Sige, check sa kuno names. Okay na, sige. Na, karon, arita ang Amy Marcos, ha? Muna question, Amy Marcos. Kung imo mahiga lang ang panguta, ang kwarta good. Gikan sa bangko, gihatag nga to kang Colonel Chica, sila Chica na ibahala dito pag-implement sa kininiang confidential nga mga activities. Various confidential activities. So, ang kwarta, wag gani kakita, wag gani mahigala si Sarah diha. Why testimonya? So, ugmingon kang corruption, di mong pasangin lang Sarah? As obnaw ba? Kanang objective lang tas magkuhan ba? Why ebidensya nga, gihatod sa bahay ni Sarah ang kwarta? Wa! Di ba parehang Romaldes, nga doon naging malimalita ang kwarta, gihatod sa bahay? Nga na may CCTV na, kung seryoso ginang gobyerno mugukod, na may CCTV. Na may mga pictures. Kato mga pictures, manghigala sa 18 Marines picture ni Gutisa, na nagkatod ang kwarta, malimalita ang kwarta. I-check og EI ba? O dili ganang EI, tinuod na. Ha? Ba't ka ni Wakman? So, lisod ni mo, kas pagkakaroon pang Gina Acosta, dili pa ni mo ma-pin down si Sarah ron. Wata kasabot sa sunod ng mga witnesses. Katalaw, ha? Muli pangutan ng Amy Marcos, nga klaro ba? De, ato pa, atong i-play dong, ang portion niya sa Amy may nangutana. Okay, proceed dong. Sige. Okay, sige dong, kanilong.
5: Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge.
2: Ah, sige, gamay lang, ha. So, muna ni, si Amy Marcos na may nangutana, ha, gamay lang. Kini nga punto niya, magkamay ingon niya. Saan niyo pagkumbiktong Sarah, anak nga? Wa may bisag sintimo lang. Wa may testimonya, wa may ebidensya. Nga doon ay bisag sintimo lang nga, nagtos bulsang Sarah. Kini nga pangutana mo ni, mapatimaw pagid, ha? Human lamang sa pipila ka mga mahinong danong pahinomdom. Takna alas 9.22 na.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by iBerry.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Pila pila win, San Miguel Pila win.
12: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na. San Miguel Pila win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
13: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Motolone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
4: Terms and conditions apply. Salmon Motor Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bakit RightMed ang binibili mo?
16: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
17: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
18: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
19: Kailangan right medicines, kailangan right med.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
22: Ubo!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: My budget.

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mula sa number one smart dishwashing paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling galing mo.
5: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lub. Sa pango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
11: Atong attack na may gala sa 9.29 na sa Batuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Kaya nga po siya, tulad gala kagilan sa DTX 500, taas mga presyon sa madugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, o niya wara ka mahibaw. Ang taas nga liver sa mga sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagpalapot sa mong dugo. O sa nagkarason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys, o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiilo, bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na kulot pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon ay tsarantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung buo imong blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
10: Straight to the point!
11: Okay, muna itong balikan mga kaigalaan. Mula gini nga, si Gina Acosta, limited kayo ang iyang testimony. Wala naman sa personal knowledge pag adto sa ubos. So, yan testimonya, klaro-klaro lang ha, para huwag imong i-summarize, 2 days mangyot in town ang paghimog, direct examination. But kung imong i-summarize, ang testimonya ni Gina Acosta, ang unod na gyud niya, sa may nagkuha sa kwartas bangko, kay iya mga ana sa chiki, isip disbursing, special disbursing officer, unya dayon, iyang gihatag ngadto kang Kernel Achika. Mauna, yung Kernel Achika, Chica mo'y nag-implement mga kaigalaan sa mga intelligence, confidential, various confidential activities. Two reasons. Number one, si La Chica mo'y expert. Number two, gimanduan sang sara nga ihatag ang kwarta nga itong La Chica. O nai, mauna din ang testimony niya. Nga ni take mahigalag 2 days nga direct examination. Muna, ang cross, mubo na, ang cross. Kumbuti mo na unaon, baya, ang og nalangan ni Maiglan nalaygay, ang prosecution may nakalaygay, ani, kay, dugay man mahuman sa direct examination. Tarawa ang cross-examination, paspas na magani. Pero sige lang, atong respetaran kay basig mo ilang style sad, no? But mo na ganay unod. So, wala mga higala pa'y kulang pa, kung imong ipindaw na Sara Romingo nakagilty, kulang kayo. Kaya may ebidensya may gala, giyon sa manila, nga to man latsika ang kwarta, nga na-liquidate manila na, giyon na may nga, mga recipients ito, nga mga purchase may gala sa information katong mga recipients, na gasto sa pag-purchase ng information. So, wala ebidensya nga, mo ni pangutana ng Amy Marcos, tanaw ha, batay ang pangutana ng Amy Marcos, nabay sintimo, nga bisang sintimo lang nasood sa bulsang Sarawa. Kani may lisod nga, diyan na pitalisod nga iprobar. Di mo kapataka lang ka mapamasangil. Iprobar ni mo pamasangil. Kaya mo mutang-tanggog ka o vice president. Kaya ka ng vice president ngayon mong tang-tangon, mo gunay pinakataas o buto nga nakuha so far. taas pa ganing BBM na, 32 million ko nang butong nga nakuha, gikan sa katawhan. Taas ka na ang officials gobyerno, unya imong butang-butangan nga kay ebidensya, kuwang ba, kuwang pa, bato at nagkasabot ha, tingali sa sunod, napasalay dugang nga mga witnesses. But as of now, dili pa ma-pindown si Sarah as of now day. Sakit sang normal nga kuwan, oy. Kasabot tuwa pa man. Mone, question ni Amy Marcos ha, at ang paminaon. Sige dong.
12: Hindi lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara?
13: Wala, ma'am.
12: At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP?
13: Wala, ma'am.
12: Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to?
13: Hindi ko nakita, ma'am.
12: Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo...
11: Okay, pause, pause. Kanina mga pangunta na ha? Ay, ganun pala eh. So... Mao ni sulti si witness. Mangita sa grain witness nga musulti gyud. Nga, ay kita gyud may malita-malita ang kwarta gito gyud. Gihatod gyud bayan Sara. Aron imo mapindawon si Sara, pero kana nga witness mo agi po na cross examination. Wa man, so pag ang kwarta gikan sa bangko, gihatag gato kang kanila chika. Okay, mimando si Sara nga ihatag gato kang kanila chika kasi chika man maoy commanding officer sa ilang vice president vice presidential security and protection group kining VPSPG. Colonel ko na siya may nasayod usa ka step ng colonel general ko na so siya may nasayod anak dito sa various confidential activities wa mo agi ni Sara na kwarta wa gani kagunit Sara's kwarta so lisod kayo imong pasanginlan nga mo kagunit ganis kwarta. Nimando lang siya ni, kuan ba siya? So, as of now, dili pa ni mo ang pin-down. Naku, example ha. Example lang ni. Pero, kini, para masabtan tanan ba? Example lang ni. Kani ha? Kinibita nga itong donation drive dito, Daikin. Pila may ito nakuhang kwarta, 4.3 million sa linog dito sa Bugo. Pag Bagyong Tino, 3.8 million. Kanan sa Jinshan, 1 point something million. Pila to? Ako'y nanawagan. Ni sud mo pinagi-jikas. Hindi man akong jikas gamit. Kaya hindi maris, kaya hindi kin. Kasabot nun ay kwarta. Pero ako gunit ng kwarta habis sa gamay. Pagpamalit na itong bugas, kapatay ka na eh. Pila may itong palitag bugas, yung hatag ta sa mga namatiyan, tag 15 mil itong ihatag, o 10 mil na, sige. Yeah, butang na nagganang kwan yung bilok niya. Sila na'y bahala, kaya kina'y mga babae na kung mga kauban. Aida, Marisa, kin. Kasaligan man na sila. Unya, detalyado, sad. Kana mga resibo-resibo, pila ka kwan itong palit, 50 ka kwan sa akong bugas. Okay. Pila may nagasto, anak, mana-mana. Pero palit pa rin, palit ming silupin para sa bugas. Hindi ko kung detalye, anak, nana. Lumakar, huwag mo agim kwarta, huwag ka, huwag ka kikaps kwarta, pasingin lang kagalit. Basig na yung anak ang kambibisara, diba? Kay, nanago ka sa taas ba nga ng vice president ka, di na magkatanan ang detalye as mga resibo, ikaw pa yung mukhaan. O, ibig sabihin ka ng mga mayor nga naadi, ha? Dili naman sa mingon niyang ikakuan ng mga resibo diya. Umando na silang staff nga ihapsay na diha mga kuan na kay mo report para sa kuwa na. So, muna, as of now, dili pa mga higala, unfair kung imong ikonvicto si Sara sa pagkakaroon mo ng mingon na, guilty na Sara. Wala layo, pakaayo eh. Wapag kaprobar. Wapag kaprobar ang prosecution. Ako yung example ako kagulingan para daling masabot ninyo ba. Nga, come on, ihatag mo kwarta ng odiri para sa donation. Giyamon yung accounts kahanginan, mauni atong kwarta na dawat. Pero ako mismo, nga ako'y nanawagan, ako'y manager diri, wa ako makahikap pa ng kwarta ha. Kunya, kapila na ito na implement mga sugitig paminaw. Limang kagamong mga kwan diri, labaw pa nang tagakuha ko ni mo account diri. Mo nang ginaihap, astang sinsiyo. Klaro, good asapa dong. Okay, baguman, makita na lang ninyo, gataga na mo itong mga biktima. Katong sa Bugo day, pila mo itong panghatag, 15,000 ka na usaw. Ya, yeah, kanang pagi, prepare na. Apol, abot ito, apil ko picture. Pero pag prepare na mo, ihap kwarta nga, pila ka envelope na. wala dili na ko wala ko mo trabaho na namtay mga staff nga mutabang nato labi na mga babae mo ito patrabahoon kay kalang detalyado sila ba sumuna nga kung mamasangil mahigala nga kuan unfair kayo wa man ka gunit or ka kwarta nga most likely tinuod ba yun aday kaya ano kanagong ranggo kang vice president di na makamu bisag mayor gani busy na mga kanang mayor mabita na doon na mga higalay jurisprudence ana nga kanang pagpamirma pamirma nga ans mayor pirma pirma ka doon na kay proofreader ana doon na kay executive assistant ana nga basahan na guna kini manong basa na tanan kanang mayor din ang basa tanan pirmahanan oy ako na himo kong executive assistant kadali sa unang brother Sok Fernandez sa Talisay baga kayong gabu bugdog ng pirmahanan. Di na na mabasa niya tanan day. Uy, ako'y tigbasa, pirma na siya. Pirma, pirma, pirma. Kanya nakapirma ng mayor, doon na mamanan, doon na jurisprudence na nga. It doesn't mean, labi pag bulyaso ng ipirmahan, guilty na yun. Imo pa nang imbisigar kay tungod sa voluminous ba ng pirmahanan. Mo ka na nga, as of now, oh, ibutan mo stable, ready for signing na. Bisa ganit kita. Bisa ako ganit, diri. Dagat tayo pirmahanan, ganit pambibibit na day. Asta mga overtime, mga kon, pirmahanan. Baga kayo. Huwag ako basahatanan. Pero yung salig ko nga, gibasa na ni Mambibi, gibasa na ni Paps, gibasa ng Aida. So unfair, hindi mo i-ditso og. Munas pagkakaroon, mayroon ko, pagkakaroon pa lang, kuwang pa ba? Sige, present pa mo og dugang. Kung mahimo ka to si Latsika, kaya Latsika kung mapresento, mas mayog mapresento si Latsika. Kaya, ano maklaro na to? Pero dito katugan sa stanan. Dahil kay, ma-compromise man ang Intel community pod. Nabalikan, mabalikan ang i-rewind ko itong kaay midong. Ito mga pangutanahan, ha? Kita bago kang kon, huwag ganit mo agi ng kwarta ni Sarah. So muna, pagkakaroon, wata kasabot ko, doon na pa sa dugang witness nga i-presentar nga makaprobar. Nga medyo, kon mabatas of now, wak pag yun ang prosecution dihado pag hihapon kayo. Muna, defense o talawa, mga abogados defense, mga bata lang ikpada. Katungan ni si, kisa rin nga nang tapos ang bakil ba ni? Kisa? Attorney kwan? Bago po man yung graduar gani? Kwanan na sila, padadaan sa mga bata. O, wak ko mayroon niya kwan ha, mga maayon yung mga bata ha. Pero, o experience wise, bas kurti ba? Bago pa man yung, bago pa na yung pasar ni si kwan? Pero, wala gina, bisan pa, duwa man guna sa abogado, naas ebidensya. Kasi pagkaraan kang abogado, unya, ang ebidensya, wak yun, wak yun ang kamaturan ni mga, igo ra kang kulutahon og bag-ong graduate. Na tumbalikan sa IMB, paminaw tong balik sa IMB. Sige dong, rewind dong. Mani punto nga klaro, oh.
14: Senator Judge Marcos is recognized.
15: Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over Colonel Latsika, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara?
13: Wala, ma'am.
15: At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP?
13: Wala, ma'am.
15: Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to?
13: Hindi ko nakita, ma'am.
15: Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO?
13: Kasali po yun, ma'am.
15: Mm-mm. Anong naghahanda ka nitong mga papeles na to? Kasabi mo ba si VP para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds? Nandun ba siya?
13: Wala po siya, ma'am. Nag-i-base lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon
11: boss,
13: sa boss. GC, ma'am.
11: Boss, boss, ha? Tara, si Castro to sa likod mahigala, naglungkoy in town. Ang pangutan ng Amy, at i-explain na, ang pangutan ng Amy, sa pagprepara ni mga dokumento, na ba katabi mo ba si VP Sarawa? So, malagmit niya kini mga higala ang pangan niya belat. Ato lang ni Miss Gutan, gano'y ba? Huwag kayo ba usara nila eh? Kay kini mga kailan kang latsika naman eh, saman mo in charge mga higala, kanagong leader ka like vice president, ulit siya ka ng mayor, Di na mag-uka maka-micromanage sa imong mga departments. Kanagong pagpangukay sa mga acknowledgement, dili naman na, kuan, nga nakikigay kay saligan, nakikigay ka saligan. Kanang mayor, kadaghama mo na nakay mga department heads, sila na mo, oy, bahala sa inang department. Di magka-maka micromanage, macro management ang imong ginahimo. So mo na nga, kini, pag-prepare sa mga dokumento, wala si Sara sa imong tapad. So managmit, kini o, kinigingon, mahigala, sa nga rin, Suniso Belat. Okay, number one, Suniso Belat. Kini, bastos ba? Si kanila chika nga Tagalog, nga mo'y nag-alias, ano mga aliases man yung mga higala, dili, bastos. Kanang pulong Belat o Tagalog, di ba na bastos sa pareha sa inyong unang mga Bisaya ron. Kay Belat, mao man ang pagpanghiwi, pagpanungog sa bata. Ha? Ikaduha, bisag imong Bisayon, ang spelling pod, B-E-L-A-T. Ha? Tawa? Bravo, Echo, Lima, Alpha, Tango. Mao na spelling ha? B-E-L-A-T. Ha? Kap. B, E nga eagle, L, A, apple, T. Una. So, ang pag-pronounce mo, Belat. Belat. Mawala siya pag-pronounce. Kay na ay pa na, ah, oh, kanahin noon. Ako lang yagi katawa, ha? Yagi talaga katawa, Miguel. Ato isa yagi, explain ito kan, papra. Kwan lang ko, palitas sa mong katugon, ha? Ato balikan gamay ka natutod. Standby, human lamang sa pipila ka pahinom doon. Alas 9.44 na.
16: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
17: Pila-pilang win, San Miguel Pilang win.
18: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
19: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
16: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
21: Seth Living Testimonies.
22: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
23: Taas ko sugar o ganang nakuibakto sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
22: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
23: Uwan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bakto.
21: Living Testimonies.

0: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940, Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og said liniment oil.
2: Basin bayag mabatalong kung balik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Said liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Happy Fiesta!
8: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sao ni mo kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan ni mo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli ni mo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
13: Shop at the SM 3-Day Sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
14: SM 3-Day Sale.
13: The SM City Consolacion 3-Day Sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747, series of 2026.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
14: Atong attack na mga kaigsunan, alas 9:50 na sa ato buwan-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
14: Kini nga portion mga kaigsunan, tulad nato sa AXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapsula nga imong gipangita, nana dinhi mahigala ang tanang sangkap nga imong gikinanglan, aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients nga mao sigurado nga epektibo. Ang AXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir sa English or mas ilan na itong makabuhay o sa ka-life-giving plant sa pangaan palang daan mahigala makabuhay muhatag o kinabuhi. Gisagulan pa yun kinik asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, niim, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
15: Straight to the point!
14: O kinisap nga portion na ito galata may gala sa EXL Black Coffee. Importante ni mga higala kay kapi-kapi sa tagamay. Samtang magpa-programa ta, pag-commercial may gala, kapi-kapi gamay. Kamusa na minaw niya, kapi-kapi ta ginagmay sa EXL Black Coffee kasamang kay. Tawas kay susminya dada, ha? Kay kinini ang uban magod kay hugaw, magunahuna, no? Tungod na ng belat. Ug Tagalog, magun na naghimo na sila chika, dili, na hugaw. So, mingon ang uban na kamo la hugaw lagi bugo na una. Ya, ato bang pronounce anak mahigala kay tungod B E nga Eagle, Bravo, Echo, Lima, Alpha Tango. Mo gud spelling so B ang imong pagpronounce dili og na ay pa na B. Abre pili pa yung mga pisa tagadali mga higala sa atong EXL Black Coffee ha kay gito na ba tayong katilaw nito sa Davao kay nga pastang lami aki ang batuna na to mga higala ang himsog nga panglawas o mayong kinabuhi uban sa EXL Black Coffee special, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga maghatag o muscle recovery o peak ATP nga maghatag o kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa mayong panglawas, EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
15: Straight to the point!
14: Alas sa 9:53 na sa tumuman-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
14: Na mo ni mga kaigalaan nga pangutana ni Amy Marcos. Naa ba si VP Sara sa tapad ni Acosta nimo paghimo ini mga dokumento wa? Kay kini gud mga higala, gawas ka sila chika may naghimo ani kini ha ang belat dili bastos og Tagalog o kana si la chika Tagalog na dili bastos. Ibutan ta lang Bisaya sa la chika day Maris bitbutan ta lang. Pero di gyapon bastos kay ang spelling di mao. Ikaduha, maghatag ni mahigala og dugang huna-huna sa mga tao nga samot na nga way labot si Sara ni Inday Maris. Kay mo to kan Sara mo inanin binastos nga kung binastos magaling dili eh. Si Digong noon. Prangka pa istorya ba? Digong mo istorya kung inanin binastos. Katong papa, medyo mo istorya binastos to siya. Pero pang masa, love siya sa masa kay ang masa good mo lang magkatawasan niya nga parihan na to ni ato gini. Parihan sinultian na to. Pero si Sara mahigala, nganla ni mo sarag maldita, nganla ni mo kuan, pero dili siya bastos o baba Inday Maris. Ha? Disinting baba si Sara o nga kanang kuan, ang sinultian, pino na ba? Lahi kayo, opposite kay na Sara o digong sa sinultian. So muna nga, o kininga pulong samot, namin kang dili na kuan. O, muna ingon, ay mi, naba si Sara anak sa imong tapad, wa? So kinay punto ba yung pangutan ng Amy ha? Punto ni. Munang, layo kayo sinuod mahigal ang imo inuwa, ay tigi, bulsang sana. Huwa man, kay ang kwarta gikan sa bangko, gihatag ni kanila chika, sila chika na mo'y nag-implement dito sa ilang various confidential activities. Huwag ganit kakita sa aras kwarta. Huwag ganit siya mahigal na maka, pag-prepare ang mga dokumento, huwag siya na, eh Ryan balik dumi para maklaro dong. Eh Ryan, so good niya, ito na ipadayon na yun, ka na mahuman. Ah, sige. Okay na ka, Nims? Sige, thumbs up ko nung okay na ba? Ah, kaya may klaro yun. Sige, okay, proceed.
16: Tignan ba niya yung bawat isa ng mga...
14: Okay, sige.
17: Senator Judge Marcos is recognized.
16: Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara?
18: Wala, ma'am.
16: At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP?
18: Wala, ma'am.
16: Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to?
18: Hindi ko nakita, ma'am.
16: Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga official. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO?
18: Kasali po yun, ma'am.
16: Mm-mm. Anong naghahanda ka nitong mga papeles na to? Katabi mo ba si VP? Para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds. Nandun ba siya?
18: Wala po siya, ma'am. Nagbibis lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am.
16: Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan?
18: Basta ma'am, yung mga acknowledgement receipt, ma'am, galing po yun kay security officer, ma'am, at binigay po niya sa akin, ma'am.
16: At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution?
18: Inabot po sa akin, ma'am, na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am.
16: Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature ng mga nakapirma sa resibo?
18: Si Colonel La Chica po ang security officer, ma'am, at siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga various confidential activities po, ma'am, on the ground.
16: May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba? Kanina. Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, or questionable, di ba?
18: May ano po lang yun, ma'am, yung mga walang name, walang pirma, walang date. At biniverify ko po yun kay security officer po, ma'am, na si Colonel La Chica.
16: So, pinuno ninyo to at tinama. Yun ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi?
18: Wala akong alam, ma'am.
16: Last question na lang po. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao.
18: Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry.
16: I'm sorry also. Pinagdadasal namin siya.
18: I'm sorry.
16: Thank you po. That will be all. Presiding Judge.
17: Thank you, Senator
14: okay.
17: Marcos.
14: So, mo na-emotional sa katapusan. Kikipangutan na siyang Amy Marcos. Kumusta yung bana? Nga naas hospital na yung bana ni Gina Acosta. Pag-isag to sa hospital yung bana. So, disturbed na Gina Acosta. Buto na naon mo. To ay yung Kwan Goods Hospital. Pero, yung tubag niya, okay man yung tubag. No? Pinabangs pa, hangs pa. Wag nila mapindawon si Gina Acosta, pastila.

0: pinaagi ka to katawa mahigala unya ariputang tulfo gamay. Now, ato ning hit isgutan mga kagilaan kay Purbida. Pero kinisa nga portion mga kailatod sa kanato sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga timilhan nga kaduna daga mga toksin sa mong lawas, mong dili ka regular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o kapagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka na mga toksin sa mong lawas, aron maangko na may panglawas. Inumatak adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: Untop alas 10 na mahigala. Kato si Erwin Tulfo, iyang ginganla na Gina Acosta og mga panluluko ni. Nga naman, tungod sa Bisaya. Di man malikayan ni mo nga si Gina Acosta makasagol o Bisaya. Kay mo bitang ipangutana sa kinini ang recourse examination nga dito palang daan sa House Committee dahil eh, sa iyong pag-ibisigan, nakaingon na siya dito daan niya, pwede ba yun honor nga magbinisaya ako? Nakaanak na siya dito pa. So, karon sa impeachment court, kita ka, karon pangutana Amy Marcos, nakahila ko, Your Honor, Bisaya na. Kayo, ang Tagalog pa na, makaiyak ako, Your Honor. Ah. Ano sa tagamay, tagaw, gamay, kioy? Ah. Asagulan niya na, Bisaya, niya si Tulfo, nga itong Irwin, suko siya nga, anong panluloko ito? Ayaw po hukming panluloko, kay Bisaya lagi na, masagulan naging, bisag kinsa na to, bisag ako ganun mismo, mag-interview ko din mga higala, guan, gahi kay ning atong Tagalog, tungkol kay gahi kay Tagdila, mga Bisaya. Kato si Irwin, gahapon mahigala si Rafi na sad. Ang kang Irwin, ingon sa, anong panluloko ito? Di man na mo makuha na andaman ni mo tong cross, recross dong names. Wala ka makaandam sa recross, katong kang kuan. Na dito, gipangutana ni Attorney Lindon, Lindon mo to no, nga no nga, kuan, dito palandaan sa House Committee, kaya nga naman, nga no mo binisaya, anak, masagulan gibisaya, dito pa lang sa ubos, dito pa lang sa lower house palandaan, daan na mga higala nga, niingon si Gina Acosta pala dito, nga pwede ba ko magbinisaya, Your Honor? Nakaandam ka na to, names? Katong sa kwa names? Recross, si Attorney Lindon Michael Bakil. May nangutana. Nara? Okay, pangutana niya. So, ato sa address itong kang Tulfo hanga, Irwin, before tamaring Rafi, kaya katong Rafi, lahi mas itong ka Rafi, stupido mas ingon. Pwede ba ng judge? Si little judge, may nanak. But, gabiha eh. Senator Judge ko ka. Sobrar si kayo ba? Yang ingan lag, estupido? Kangil arasan. No. Unbecoming, isip po sa ka, Senator Judge. Ayaw lang, mitir-mitirin lang gamay. Bahala o kakaro kayong bias ka roon sa, pero ayaw po pagbuhig mga pulong. Kasama ning Irwin nga, Irwin Tulfo, anong panluloko? Ayaw, kay Bisaya man, ikaw po baya, Bisaya ba isa ka? Dito gayon lang mo sa Manila. Kini mga Bisaya, mahigala, inig, Mato tag Manila, di kin malikayan kini atong pag mahibawan kay yung Bisaya kake. Lahi lang yun itong sinultian pag Bisaya ka naman yung kamot na tag Tagalog ba, pero mahibawan kay yung Bisaya. Muna ang musakay kong taxi dito, inigsultin ako, magkasabot yung taxi driver nga, taga saan probinsya ka, sir? Atong balikan, okay na dong, recross dong, ayaw tong cross dong. Katong recross lang, but pasabot katong direct examination, primero na, direct examination, sunod cross. Sunod sa cross, redirect, na dayon, recross. Kato, namin mga punto dito, pero sige na lang, murag nga, ato na andam na uba dong, kay murag wa naman tayo uras mo dahi dong. Sinyasa naman kong kasamang cases minya, dali nga ako naman eh, alas G-Stress naman. Amang hatay sa tagpa-premium ko dali eh.
2: Yeah! Sukbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag.
0: Mauna ni mahigala ang ato mga laing mga winners karon, mga nasakpan na minaw sa DYHP o GAFM. Busa pagkadawa itong mga pahalipay gikan sa itong Sibianan. Atong tagag-pagtagad mahigala unya ni bisita na ito diri ang mga kaigalaan ang atong listener sa mahigala gikan sa Kuanday kinini ang California no nga mibisita na ito diri mga sukit tigpaminaw kay tigpaminawan dahi sila. Good morning nga si Jeff Boyles o Rene Boyles na nabisita diri sa itong Sibianan. Thank you kayo sa pag hapit diri. Ikan pa sa US mga kagalaan niya, ingon sila nga,

0: kwan na ba sa Tony Rufil kay mo among gibutang diri number 1 sa among itinerary. Nakaabot gyud may diretso si Biana. Okay, ni mga orasa mahigat sa dawaton ang report ni kasamang Lailin Raban sa Aligadas kinsa ni mga nasakpan karon nga naminaw sa atong sa DYHP o Gay FM kasamang Lailin.
1: DYHP. Parliament report.
2: Ang regimen na Tony Rufil, balik diri sa Cebu City South District. Dinay grupo na sa mga kadawat sa mga pahalipay, nga bugas, o chorizo. Salamat sa mga nunay at sunod sa mga programa sa DYHB. Sa Leonora Capriero. Ono Castre. Eta Aston. Vera de los Santos. Oni Reyes. Ata Raganas.
0: Okay, salamat Lailin Raban sa Aligadas sa mga report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP. Busa na kanawat na mapahalipay gikan sa atong Sibiana. Unya, oy, Diaman, happy birthday, Diay. Happy birthday ni Ate Edita Baraday Humisilio. O sa iyang apo nga si Rio, saan yung pag-pronounce niya? Danichi Humisilio. Sa Kang Aktol Dumanhog Cebu. Rosemary Ganot o Jimmy Ganot na minaw sad, loud and clear sa radio, gikan sa... Asan ni Badyan? Badass? Badass, Surigao del Norte. Greetings from Nameskin Yunis. Huwag ba lang ta magtiwas mga higala? Kay magsugod na po ganito taon, may galang impeachment trial. But by next month or next week, baka ha, basig ilang ibalik nito sa hapon. At ang ngayon niyang gabi, mga sukit ng paminaw, ang tulumanong sincerely Ate Arlene. Alas 9 ngayon sa 10 ang taglas kagabi yun, o alas 10 ngayon sa 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition na balik kasama ang Binji Tanghian. Sangans kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagay sa pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: Tata RMN!
5: All the time, RMN kami.
4: Tata RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tata RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tata RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one.
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
7: Number one.
3: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
8: Makakarating pa rin sa'yo.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon.
10: Kuin Ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga.
6: Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasatawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
9: Kuin ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN.

0: mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan na. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang Asmax Recruitment Services Incorporated, DMW License Number 003LB0307-2023-R na kinahanglan sa musunod alang sa kumpanyang Sisban Trophy. Ang musunod nga posisyon o skills na kinahanglan, Assistant Restaurant Supervisor, Assistant Restaurant Manager, Head Chef Chinese Cuisine, Waiter, Waitress, Commis Chinese Cuisine, Commis Bakery, Pastry, Commis Hot Section and Clay Oven and Pizza Maker, Commis Steak, Barista, CDP, Bakery, Steak, Chinese. Ang interesado, kalipikado aplikante mo apply, pagdalang sa musunod, resume, CV, Certificate of Employment, Diploma, TUR or Test the Certificate, PEOS and E-Registration, photocopy only. Mapahigay ng face-to-face interview, August 26, 2026, adlaw Miyerkules, alas 7 sa buntag, sa Cebu 3A Prime Hospitality Training and Assessment Center Incorporated, Cebu. August 27, Huwebes, alas 7 sa buntag, Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Alang sa dugang kasayuran, tawag or text 0908-886-7683, pangita alang si Karen, or email recgroup2@asmax.com.ph or recruiter11@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik nga panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Wala'y sukli.
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
9: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Central ng Pilipinas.
4: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
1: grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with so milks for kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa kigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newsef for Kids o Solmiox for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI og IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
12: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
13: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
12: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
14: Good morning, coffee lovers and chocolate fans. From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you kape, chocolate, at iba pa promo. Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263086 Series of 2026.
15: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May Vitamin D3 pa ka!
16: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo!
7: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
17: Kapoy kaayo sir, bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor interregion kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta imbayad kay 30 mil man. Motor kong sigmo na ginutuloy ko kung sa akong angay itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamo'y naayag ipamati pareha sa ako ang interregion, dangot-dang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pang-aplas og sed liniment oil.
3: Basin ba yag mabatal noong kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
4: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, akong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pagsikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pagsikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
6: The Original Koy Herbal Capsule.
5: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
8: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
9: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber. Sang life extension.
10: The fast-acting calm and cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya ng Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang kapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Ay, hello mga kasama. Kinigabang yung Kuya Joel Benzi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tarang mga kagsunan mga kasama. Awhagon ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa Sed Marketing Incorporated sama sa Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Beauty Soap, Sed Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, manghigala magkasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Jima. Kini gibotag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kaygalaan, ang atong magtatampo si Jima.

0: Kina kong problema, bahin sa kuna ba na nga medyo tiguang na, pero tungod kay pursigido o mapugsanan kay ning makigrelasyon ako, nadagid ko, o naminyo git mi. Pero sa di pa na ko sugda ng akong sugilanon sa dihang nangamural pa siya sa mga babae nga iyang nagustuhan.
1: Pagkapait niya!

0: Hala, uy. Kanindot, kanindot sa imong tingog, uy, koy.
1: Ah, katunggoy didikit ni mo akong awit, Maris.
0: Oo ba? Ay, dali, dayon, dayon, koy. Sa kadiri sa taas, dali.
1: Akin eh.
0: Oh, lingkod, koy.
1: Ah, salamat-lamat, Maris.
0: Oh, yamaligi ka, koy. Sa may ato ni mo.
1: Di ba halata, Mars? Ni ako kay mamisita ko ni mo?
0: Oy, yamatra. Sa imong edad ko, mamisita pa ka?
1: Eh, kung ano mo din ang akong edad eh.
0: Uy, kayo mo kaka ko eh. Kung manginahanglan ko glawas doon nga kalipay, magkahimo pa kaka?
1: Ah, may ako. Huwag mo akong ismulin, Mars. Kasultihan ti ka. Willing ang able pa ko. Makahimu pa kaayo ko sa mga buhat sa batanon.
0: Ay, kakoy.
1: Oh, lagay. Oh.
0: Ay, nakabantay ra ba ko ni mo, koy, no? Nga magtakiang ka na kung maglakaw.
1: Ay, sahay raman. Gumutukar ako arthritis.
2: Ha?
0: Dali ka naman gani kayong hangakon, koy.
1: Ah, alam mo katkat ko bukid. O ka, taas nga lakaw. Ah, natural. Kamo, hangak mangita.
0: Di arabay paan ako, koy, no? Muragod ni posti sa Vico. Pingalimang tadayan ka, ani di na ka makabarog.
2: Ha?
1: May mo pa ganing idagan kang sung ayon?
0: Ah, yaman.
1: O lagi-lagay niya, Osman. Sugot na ka na ako.
0: Ah, sige, ako na nangunahuna og makadagan, kuya.
1: Ah, sige, nahunaag yun, ha? Kay sultihan ta ka, Mars. Kung ako'y mahigog mo, no retreat, no surrender ng kumaha. Kabantay ka na.
0: Wa!
3: Mao ni ang kalaki ining takoy, kutob sa makitan ining batanong cheeks sa among baryo, iyag yung panguyaban. Di ako higayon nga ako nasagi pamisitaan. Unya. Ay, ubay-ubay, kini ako nalabahin da. Hinahinayon ko nalang nigpilo.
4: Dungawin mo giliw.
3: Ay, mura mag may nang harana. Ablihan ako ang bintana. Oh.

0: Kanindot sa imong awit, koy.
1: Alam, tuloy mo, Juma.
0: Mao pa? Dali sa kadilis taas, koy.
2: Okay, sa kanan, Juma.
0: Si Takoy pa, nang harana.
2: Eh, baya na ito ko aga. Nagbiga lang di hapon.
1: Wataon ko magbiga pipi, oy. Tarong ka ng nangamural sa imong anak, oy.
2: Waka mangiluge. Waka ba pangiluge alang ipanulti mo? Batan uling akong anak na ikamaguang kayo niya, ha? O, sa manok pa taas kayo kagtahon.
3: Ha?
1: pangdirbin mo yung kopi.
2: Eh, pangdirbin ka buwang mo.
1: Masakan ko ninyong hagdan ng pi, ha?
2: Eh, saka kayo hapsat ka niling taan ako kayong sundal.
1: Ayaw, pir, makriminal ka.
2: Eh, sige lang. Imuunta na makanglubing akong hakakanan. Oh, kana bang lawas lubing hakakan?
1: Sus, Mariusip niyo mo, Pi.
0: Papa Pipe, pasanti na lang ko na siyang mamisita. Nagkinarong man na siya. Busa na dawaton sa dato siya sa minatarong nga paagi pa.
2: Eh, pasti lang. Swerte ka mo kayo, tako. Kaya waton ka sa akong anak. Hala. Dayon, dali.
1: Aw, kanay papa supportive sa anak?
3: Huh?
1: Masakit ko, ha? Oops. Ayan, agoy. Ay,
2: gago ka, koy.
1: Ay, taas sa sandin yung hagdan, oy. Sakit mang hawa to, tikang ani.
2: Oops. Ate, hawa ka na. Una, palumayuma ka pa o pamisita.
1: Sige lang. Kuwantahon na ako. Ay, 10 minutes.
2: Ay, nakasaka kita yung kanilun kita.
1: Tiplahin ko kapi, pehbe, samtang magkukabildo-kabildo mi ni Jima.
2: Ay, kamayo ba yung hiluan sa tiguang?
1: Ay, opi, umaabot na ba kuli mo umagad?
3: Ha?
2: Huh? Oh, sagad!

0: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
0: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ECS.
3: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrope Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrope Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrope Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.
14: Sa gabay sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
17: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS.
21: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
7: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gyud akong paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
7: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Kontra kay sabuot ni Papa Pepe nga gipamisitaan ko ni Takoy, kay lagi, maguwang kay siya nako. Wa may gusto si Papa niya, nga mamahimo nako siyang bana, unya.
1: Kunin mo tugutan nga makadayon ko sa imong dughan, Jima. Ug dawaton ang akong gugma. Di jud ko magduha-duha nga, pagkasalala yun ka.
0: Mga sawa, gid ka nako, Koy.
1: Ah, oo, tinuod, Jima.
0: Na, mao na Erwin. Ubo na malang gani si Kurigahi mo ko.
1: Gahi pa tawag ni Jima, oi. So, may erod? Ah, di ba, mag-igawin ka yun nga. Perfect ka, kuya.
0: Muna din si Ricky Garing. Kaha, Koy.
1: Lagi. Abi, suwaye ko. Suwaye.
0: Ay, ate, lagi ini ron.
1: Ikaw sayon ka yun, Jima, nga ulit akong guwang ko. Huwag yun kumaunsa ay sa panahon. Huwag mabunog. Ay, himos pa kayo ni.
0: Himos? O di bagtok na?
1: Ha? Jumaas.
0: Huna-hunaon sa nanakog maayo ha. Huna-hunaon ako sa makadaghan ko'y. Kay sayod kagid nga may uyab ko.
1: Hain, si Roger katong batanon nga basketball player?
0: Archie. Kaila ka niya no?
1: Ah, basta. Babae nga interesado ko. Kinahanglan ilhon ko gyud kung unsa iyang background. Kung unsa iyang hilig o gusto sa kinabuhi.
0: Mao ba ko'y?
1: Anong atumantahong ka itong Roger nga six boy magkayo to? Nagaguyab sa lakton na pagkasulti. Ha? Sakitan ka lang niya. Balikiro ka itong tigkaw ng katong tawana.
0: Takoy.

0: Jerry, shoot!
1: Jerry, shoot! Aaron, makashoot ka na po niya!
0: Kinsa na siya? Alam niyo?
1: Oh! Hi, Roger!
0: Hala, si Roger mo na. Huwag may kaupang babae. Ulo na ko, Bea.
2: Roger! Unsa ninyo niyang gipuhan?
3: Oy, Jim!
0: Hala, kinsa na siya?
3: To, ko na kining
2: nagkilaw. Kung sa mo, ha?
3: Nagkilaw.
2: O sa kilaw?
3: Ah, yung dila.
4: Ha? Huh?
2: Paluibon ka, Jer! Bitin ka!
5: Jim!
2: Takoy, ikaw!
5: Oh, hindi na sa mag-gun ko rin mo.
2: Takoy, hustogit ka! Babayin doon si... Si Roger, iya kong kipasakitan.
5: Oh, daghan mo siyang kinabuhi. Samtang kung aray ka na ko, ikaw ra'y tag-iasa kong kinabuhi o gugma.
2: Takoy.
5: Tuguti ko nga, maangkor ang imong gugma, Jima. O ipaniguro ko limong, dili kag yun magmahay. More pa, ha? Cross my heart.
2: Takoy.

0: Kung moingon si mama nga,
1: sige ka, Gawp, imnanani mong tambal.
2: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
0: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Generica.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
6: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
5: Kabog na nga pang negosyo.
6: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
7: Kondura, kusgan ka uban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
8: Strong for the Philippines.
9: Kondura, strong for the Filipino, strong pang bahay, strong pang negosyo.
10: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be extraordinary with MX3.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
17: May tapang na hindi sumusuko.
18: May angking diskarte para magtagumpay.
19: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
20: Yan ang bangis ng layon.
21: Gerald Anderson, EZ Mill,
22: Mark Mugen,
23: Emil, and Vince of DBTK.
24: Leon, extra strong beer.
25: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
26: Kain ang kwento mo!
27: Ang bangis mo!
28: Drink responsibly.
29: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
30: It's a belly.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan, gamit og sa Loan Pass. Direkta man hutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
2: EX Almaca Buhay Plus, dietary capsule, puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka, tulad ng makabuhan, moringa, neem, gui, lebon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Said Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospital yun at nagdugo sa paginhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Said Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
0: Living Testimonies.
3: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubano sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
6: Walay sukli.
7: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
8: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
10: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
11: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan naghakay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag-unsa, pagparagis na ka, sisiyag yun. Gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugod na ininom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
10: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili

0: Matuot man, wadam ha, wagin mapugi, nakasal gid mi takoy, gidawat ako iyang gugma, unya to?
1: Ikaw lalaki, dawaton mo bang mahimong kapikas sa imong kinabuhi kinibayana, ug mahimo ni mo.
2: Oo, kayo.
1: Wapa ko mahuman, unya
0: to ba? Karaan bayani eh.
1: Karaan bitaw, hangol-hangol. Ah, dawaton mo ba kinababae nga mahimo ni mong asawa sa tibok mong kinabuhi?
2: Oo, Gadre. Sugod ra kang nag-oo gani harap ko ingon.
1: Ikaw, babae. Dawaton mo ba ang mahimo ni mong kapikas sa kinabuhi kinintiguang?
0: Ah.
1: O mahimo ni mong banas sa tibok ni mong kinabuhi kinintiguang?
0: Audrey.
1: Ah, klarohon ako, babae. Dawaton mo ba ang mahimong kapikas sa imong kinabuhi kining tiguang?
3: Ha?
1: Kapikas ha, dili amahan. Labaw pa, madili uyuan.
0: Dawaton, Padre.
1: Kung mao, wano ko'y mahimo pa. Inyo ning desisyon ha, way mayahay.
0: Mayahay?
1: Ah, mayahay ba?
0: Oo.
2: Audrey, pare juga natin, Audrey.
1: Umbot lang ni mo. Di ko sure.
2: Uy, P.S. ay bangag sa ilong.
0: Patay ka niya. Nakasalgid mi ni Takoy. Dako kayong hikay kay daghan man ang ni sponsor. Tinuod ko di ang panultihon nga nagkanayon. Buta usahay ang gugma o age doesn't matter sa gugma. Unya?
2: Inanay ng nanguli ang mga bisita, Jim?
0: Bitaw, no? Daghan kita sila ganina, pero karoy na, gamay na lang.
2: Oh, mauna ni panahon na gipaabot to. Huwag akong gikainamon na.
0: Nga naman.
2: Ano, tas kwarto na. Sugla na nato aga atong honeymoon.
0: Tuot man, nanood mis among kwarto o nag-honeymoon. Unya? Takoy, sigurado ka gininig atong gibuhat ko eh.
2: Ah, labaw pa sa siyor. Dilig ka magmahay.
0: Sigurado ka. Nga may mahimo pa ka.
2: O, lagi. Takoy na ko ni. Igo ka na ikaw na. Murakag diyo ba pakoy ka?
3: Ha?
0: Bantay, bitaw ha.
2: Hubo tayo na imong budabi. Kaya buo sa nakone nga akong barunga.
0: Sure, git ka ha.
2: Sure, lagi.
0: Ah, ganit sa ha. Okay na, nahubo na na ako.
2: Ah, karon. Wahi lang ay. Handus ang tayo ka. Oops.
0: Ah, huwag ka igo! Huwag ka igo! Ay! Huwag yaman niya igo! Wala ka ka-igo!
2: Ay!
0: Andos, nasad lang eh!
2: Kinyang?
0: Ah! Wasad ka-igo! Alawa, nasad!
2: Huwag ngang hawak, be!
0: Ay! Angkoy! Angkoy!
2: Usana!
0: Usana! Igo! Kukoy!
2: Bakliyan ka lagi! Usana!

Mao ni ang problema na ko sa kong bana at ipres, inday bomb, kuya guli at kakigul. Tiguwang namanggut, hambugiro pa kaayo nga makahimo pa sa buhat sa magtiayon. Pero usahay no makaigo ba ya? Usaw ka mo ang pasultihon, kaigo pasad mo, Gemma.

0: good morning. Ate Jejen, good morning, Rudia.
1: Good morning,
0: Kuya Alan. Good morning. Ate Wilma, yayoy, bagyo idea sa Tuburan, Santa Rosa, Olango. Thank you kaayo sa inyong pagpaminaw kada adlaw ha. Buntagang to da sa gabi.
2: Mami Jima dato dia sa
0: Jima?
2: Gina.
0: Ah, okay.
2: Mami Gina dato dia sa Talamban. Kumusta kada mami?
0: Yes, good morning, ma. Salamat. Talamban ro siyang mga orasa. Unya ka na magpasalamat sa mga mama nga permi ko ni palit sa Don Perpi Tabliha kay Tasang Energy. Happy ang mga bata. Unya para sa mga dagko, happy na sa digkaayo sila kay Nana May Don Perpi Dark Chocolate. Unya kung wailing nga unyong baba ugum-ugum sa dayang Munyema o BMS Special. Unya palit kay crunchy kagubkub kay Kuya Alan Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch.
2: Okay, salamat kayo ninyong tanan ha. Mao na mga bata inom yung Don Perpi Tabliha padung mo eskwelahan kay the best kay nato imnon. Taas ato ni Jay. Happy you kay ta kay Ma'am sir, sure, yun ang ato mga klase sa ato mga maestra. Huwag sa isulti sa ato ang maestra. Masurgyot sa itong utok. Kaya di man ito magdupa. Ogum-ogum sa buong OB yung may special. Demon yung may special. Og inikrisis. Ikaon sa mong tasty fish cracker. Og Paulitos macaroni crunch. Maura'y bauro na ito. Unya sa tanan po mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Diya sa Bunbun. Kumusta ka diya? Ma'am, si Raul Alibius ito. Kumusta mong tanan diya? Og sa tanan mga tao po sa ato ang mga suod nga higala sa mga tao ni former Kapitan June Ramos kada buhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Kumusta mo diya? Paridudong Pintado diya sa buhol. Kumusta ka diya pre? Sa MRDP promosyon ni Paridudong Pintado. Kumusta ka diya pre? O sa tanan po mga tao ni Kuya Nick Pepito. Basta tulido Kuya Nick Pepito. Dodong GR Pepito. O sa kang Ma'am Shin nga ato ang Bromits PH ni Ma'am Shin. Kumusta mo diha sa tanong mga tao ni Ma'am Shin nga minum sa ato ang said panyawal ko mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban padung sa ilang pagtrabaho sa panimay kay kining ang Bromits PH Cleaning Services bisag unsa inyo ang palipiwan nga inyong gusto at tawagala ninyo na aras Facebook na ara ang Bromits PH type lang na ninyo na inumero tawga kung sa inyong gusto nga buha aton sa inyong panimay, opisina ug uban pang mga establishmento. Unya sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Choi Astar, Sir Ricky Astar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw, ug sa tanang mga kunsyal nga itong suod, Talister Daan, ug si Danny Caballero ni Sir Ferdy Ramaya, ug ni Kunsyal Francis Perez, Ciudad Sugbo, kumusta kanya, ug si Kunsyal Joel Garganira, ngang ilang opisina, gaandam na daan o kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Okay, Ate Press?
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanahan ka nagtumar, nag-maintain ka rin ng said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangustin para sa ito mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar, ingon man, kanang bukol-bukol nato sa itong lawas, ato ng imnanog set panyawan, herbal capsule kada adlaw. Katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, una ka makaw sa ibang pamahaw, inom daan ang usay ka kapsula sa set panyawan, herbal capsule. Irig pariuto ni mo, mag-gapon, sa gapon ka kapsula sa set panyawan, herbal capsule imong imnon, una ka makaw sa ibang pariuto. Mausap sa imunyang pagpanihapon, inom na po daan ang usa ka kapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, tungod kay dunay na magkatambal, ana, kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, sana lang kakapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, mas kugon.
2: Okay, salamat kayo, Ate Presok. Sa tanahan po nato mga tao, nga mga kaigsunan, nga naghimog number one sa tuwang Sedlement Oil. Salamat kayo, Tran. Kamu na sayon kung unsa ka epektibo.

0: tulkutos kbatan lilikay pagita sa ringi. Kung manghaplas na sa tuwang sedimento well, unya kining atuang dapi-dapi nga magsakit haplas sila ninyo sa sedimento well. Atuang bagtak na bikugan haplasal nato sa sedimento well. Atong puson nga magsakit or panuhutong ta ay kausara na sa sedimento well. Pero sabutaan na rin ta palit sa butika. Pero glayumus butika, anha na lang sa Chapi. I-type na ninyo sa Facebook. Tanawan ninyo, i-type ang SED Marketing Incorporated. Makita ninyo ang mga genuine ng mga produkto sa SED Marketing. Unya, kinaunsa lang yung musbutika, order na lang mo sa Shopee. Shopee na lang kay ihatod pas inyo habam.
1: Salamat, limo, Mr. Sammy Lauron and Ma'am Mary Lauron. The summer shoes, Valladolid Karkar. Ang umusap ko ni Jimmy Muneba and Ligaya Muneba din na sa Subadenao. Thank you kayo ni mo, Ma'am Rose. At Tonetan Villegas, diya sa Argao, ang inyong mga staff. Ayaw ko magkalimot, ha? Sa dili pamato sa inyong mga offices, sa Celebrity Cutic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Sa Celebrity Cutic Beauty Soap. So, magpabilin kitang batano on younger-looking cutis artista cutis porcelana. Ano na ba yung blackheads or whiteheads? Itom-itom ang imong panit. Mura pag nasunog, labi na dapit sa imong aping Celebrity Cutic Beauty Soap. Muta na lamang sa butika, ha? Para original ang atong mapalit. Tarawang label ba, Lili, ha? Ano na ba yung kasuwat niya? Seed Marketing. Thank you.
0: Okay. Salamat kay babo niya sa tanong kaisunan. Kita na sa iyo gita nga. Kinituksing grabe ko ni mudaot. Tubisag asa magunta, makakaunta, o makainom ta, o kanang maghanggap ta sa mga hugaw ng hangin, kanang mga tambot, so kung sa mga niya. Doon na gawin mo, doon na yung tuksin nga mo suod sa itong kalawasan niya. Inigapundo ang nasuod sa itong kalawasan mo na yung mudaot sa itong blood cells. Ang itong blood cells, importante, tighatod sa oxygen nutrients sa itong kalawasan. Unya, oxygen nutrients ug tubig sa ito ang kalawasan. Kung madaot na siya, mustiki or bulapot ang atong dugo, muna yung mga major-major nga mga sakit, mutakboy na ito. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, kung ba pa na ito balatihan. Muna kinanglang yung kaminong o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usaka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatihan. Puno sa nutrients nga mga kapaligon sa ato ang vital organs. Sa ato pag-inom, usak kapsula, usak oras, hindi pa ka mukaon. Unya, kung doon na kay balatir, katuloy ka, buntag unto hapon, usak oras, hindi pa ka mukaon. Imna na to, walong adto sa dusi, kabasog, tubig, matang adlaw. G-Detox Plus, herbal kapsula, pinakakusog. Ang number one nga mo, flash out sa toxin sa ato ang kalawasan. Ate Press,
2: okay, ang sender na ito karo adlaw, ha?
0: At ang sender na ito, Presi Inday, Jima?
3: Ah.
0: Ha?
3: Oh.
0: Oh, Jima. Sakto, Inday Jima. Yung problema ning Jima, ito, Presi, kaniyang ba na nga, maghiro kayo, ito, Presi, bisang idara na, gusto giyo kayo mabuhat sa mga binatanon nga buhat, ba? Kanang, sa, ini kagabi, kanang mga chula-chula, kung sa mga niya, ito, ling, isgutan kayo, maumgin niyang problema ron. Nya kanaliging doon ay mahigayon nga okay yung panglawas pero usay lagi makaingot Gina nga kahimo pagkaka sus kausa ti pres pag humansang kasal sus nakaingot siya gani sampak balian nakana talo siya oh
4: unsa na
0: baling kapitan naanak na tao siya ate pres mo ni urag unsaban ma unsa katambag na tayo siya kamo ate pres unsaman tiguang naman ko niya bugiro kayo unsaman mag makabuhat ulit ito magtiayon unsaman kamo unsaman yung tanaw niya saya mabina ko iguliat tiguang naman po di ate pres sila mo di ako problema ako ba na tiguang pero ganaan kayo siya ng mga buhat nga binatanon at i-press. Mao na yung kuan. Problema
2: niya. O,
0: pasag di, uy. Pasag di na day.
2: Okay lang, good.
0: Isugot mo na yung muna.
2: Kaya mga niya.
0: O, bitaw. O, di mada. O, kanang.
2: Kapahaway, ah.
0: Kuan lang na ni mo. Sipitan lang ni mo si mulukon-lukon.
4: Ngayong humana, jawa niya.
0: Matun pa ang aning tigili sa ura. Concentrate, papilit lang. Marigay mahi mo. Bam! Ari, sa diri ba? Itugtog niya, bam. Alisa, lali. Ang sa'yo problema, ang sa'yo yung mga katambagan ni Abi?
1: Para na ko dilim kayo bugat ng butang.
0: Ito ako, para na ko dilim.
1: Dili naman

0: sila kay doon ay ako natipan ng sosa siya mapunta na Goliath, makaigo ka. Murag na apel mo ito punta na. Magkaigo ba sa kuno? Doon ako ipaambit diretso ha. Genesis 1 versikulo 28.
1: Ah, karon.
0: Ugi panalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamugdaghan og lukpa ang kalibutan sa inyong mga liwat ug dumalaha ang kalibutan.
1: Ah,
0: karon. Nganong gibasa ni nako, ang pangutana ni Inday parte sa ilang gimbuhaton isip magtiayon. Gibasa ni nako tungod kay kaning mga butanga dili na man still nga hisgutan kay ultimong mga mananap kay baluani. Ultimong mga kinhason. Mga kinhason, kanang mga...
1: Ibaw, magkililangaw ba?
0: Mga langaw. Kaya natural ka na, pagbuot ka na sa magkagagahom, pagbuot ka na sa kahit asaan.
1: Pagdaghan ka mo, di ba?
0: Oh, dili naman instill nga mo, tanah kapainday, o asaagi, asaagi ang udyong, ato ba sa kanginan, o kare ba sa yuta?
1: Asadpan?
0: Oo.
1: Hibagatan?
0: Oo, dili naman instill diba, kay, sa ako nung yun, ultimong mananap, kay balo na, mabito ko ban gulat ka tapag ingon nga.
1: Ah.
0: Itudlo ko na sa sasakilahan ang sa elementarya pa ito, high school ba ito, sex education? Ano ba na yun? Dili man naman still. Kibaw naman ang kuwanaanap, bisa gulit matuduan, kibaw naman na sila.
1: Oo.
0: Oo. Ang ako na yung nagkatimanan ang guliat nga ka ng angay tuduan. Katong nagpabuhay pa ko sa ilang kuwengko family. Ang kalapit ito ilang iro, tuduan.
1: Ah, kanang isang mga...
0: Ano, irutong dagko kay kantumpong sa tao na German Shepherd?
1: Ah, kadluan.
0: Kadluan, aga ko. Hindi ko sa kadaog. Tungkol siya kadaog.
1: Nakaaga ka, nakaaga ka.
0: Okay, mahal mo kayo bayan kung naay magpapaliwat. Ah. Mahal mo kayo bayan. Way back 1973, ang bayan ko na ito, 300.
1: Ah.
0: 1973 pa to kung magpaliwat na yung magpaliwat mo, anak. Nag-300 niya. Mula kayo mo, aga ko. Hindi man sa kadaog. Kaya ako makaisa saglawas.
1: Tinood na eh?
0: Oo. Oh.
1: Naama ang bisan ka ng mga anay ba? Agakon man ang kanang butakal, agakon magyapon na.
0: O kanang dili tingali Bisaya.
1: O kanang mga dagko ba?
0: Kanang okay, kanang mga Bisaya, bisag magdagan pwede.
1: Ah.
0: Oh. Muna nga, kaning akong giingon, din eh, dili naman ni Mistel, ma'am, ngay putana pa na mo kay, kana si Manoy Takoy, kay baw na na siya, kay sa ako naging ultimo mga nanap, ultimo mga kinason, ultimo mga... Ano na kakuhaan ba ka ng tawag sa kumbang magulit ko? Yawa sa kamunggay.
1: Kaya yawa sa kamunggay?
0: Gagmay kayo ng malanap po nagpuyo sa kamukha ng mga daon. O buti ako mama, mati mulit ko ka na ngayon.
1: Oo, nga naman.
0: Pero kami ang nagpuyo sa bukid, bukid gulit, ultimo na. Kaya lang ka ganges? O sabi na English?
1: Oo, oh, ganges. Oo, oh, cricket.
0: Oh, na ay ganges gulit nga sa kanang kilom-kilom.
1: Oo.
0: Na ay ganges sa untong tutok.
1: Kanang mutingog.
0: Oh, kanang gangit sa tuk-tuk-tuk ulit nga bisag ati alas 12, alauna, alas 12, mtingog. Huwag yung munang duulon, hindi mo maklaro kaya ngayon pakuburag silofin.
1: Murara na siya kuan, bam, kanang uragan dahon. O kayong kulmutipo na sa dahon, di yung kakita.
0: Basta kaya ako nakita, kung hindi mo siya duulon, ang iyang lawas, muro na pa siya mong kiminking, pero ang iyang agamay-gamay sa kiminking, niya iyang pakuburag silofin, murag plastic nga. Imong duulon, muli po siya sa butagwa sa pikas kahoy. Pero lahat po itong gangis gulat nga, tang adlaw rin mo siya magkita gulat, yung gidakon, mura na nagkwag tukog sa
1: lubi.
0: Ya, gagmay kay glawas, puwaw glawas.
1: Kaya nagkas humayan na.
0: O, gagmay kayo. Kala sila, magkita ko na sila nga, kanang mag-make, kanang maglablab, yun ang tapo nga. Mananap ng gagmay, ha?
1: Gagmay kayo.
0: Oo, munang dili naman ni Stel. Oo. Sayap itong ako, no?
2: Nga naman.
0: Ha?
2: Nga naman sa reka.
0: Eh, yung ipaagak.
2: Ay!
0: Aga ka na bang? Ano, butani? Ah! Ano pala ka ting tulungan nun?
2: Ikaw na ko ay pasultihan.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. maunay tinuod.
5: Bitaw, tinuod mo na.
4: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
5: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
6: Joe, pabinawa ko. Ayaw na pagdagan, Joe.
5: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
6: Joe, maluwi ka, Joe. Joe! Ow! Oh.
5: Ah! Mateo! Scammer?
7: Oh, mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Og bisang gamay, wag ko mangandoy nga ma-fall og sama nila.
5: Nga mas lalaki patanaon kay nimo. Pero karon,
7: aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
8: Bisan ako?
7: Oh. Oh. Lola?
9: Blue Last Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
1: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. De kaya ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
1: TTX 500. Mabalit sa mga butika.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka?
3: Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah!
1: Papaya puti, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
4: Kaya ko pa.
3: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
5: Kaya ko pa.
3: Patong-patong na projects, sige lang.
5: Kaya ko pa.
3: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hulo!
8: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
9: Sarap magkasama!
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
13: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
14: Lady's Choice Chicken Spread.
13: May yummy na egg, yummy na chicken, para umega sigla with proper diet and exercise.
14: Patikim!
12: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
13: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
10: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Why not seduce her instead? Aron dili sila magkadayo ni Mateo. Seduce her. Make her fall for you.
3: No. I want that tomboy dead.
2: What?
3: Yes. I want her dead.
2: Hey, di ko mag-apil-apil na imong plano, ha? Imuha na na. Okay, I'll go ahead na.
3: Hey! Hey! Talawan. Pero, talawan man sad ko. Di mas ako makahimo, ana. Kanahan lang ko nga mamatay na si Joe. Pero dili ko makahimo sa pagpatay niya. Ika ko gusto nga mo puyo uprisuhan, no? Oh, sa imagination, pwede kayo. Oh, husto. Akong imagination na ako siyang ipakidnap. O ako. Ako mismo ang mupatay niya. Raw imagination.

0: siya. Dili ka na makapugong nako. Kay gigapos ang imong mga kamot. Tuk, unti ka tawon sa ginawa.
1: Unsa na? Unsa na, Jessa?
0: Hindi balik. Imo kong gisigtaran.
1: Bugo, mangguga. Imo gigapos ang ako mga kamot. Pero wa ni mo gapusang ako mga tiil.
0: Mga gago! Ngayon mo ba ninyo ang pinagapos ang iyong mga tiil?
2: Kamot naman yung mga giing mong magod ba mo?
0: Mga estupido! Gapusan ninyo ang iyong mga tiil! Gapusan ninyo! O sa inyo mo? Pura na ako inyong bayan!
2: Ay, mo nang gitawag estupido.
0: Mapaliban mong kwarta?
2: Dinis ito nang higayon mamoy. Karabiho na mo ang kwarta. Nagbibigad sa tao ni Mamoy. Huwag ka na pagtawag ni mo na mo, stupido. Sakit kayo na para na mo, Mamoy. Huwag mo ganang gitamaka na mong pagkatao. Hindi na kabayar ng sapi, Mamoy.
0: Sigurado mo? 1 million ang akong ipuno ninyo.
2: What? 1 million, ma'am?
0: Yes! 1 million cash!
2: Dili mo, Mamoy? Useless mo sa naman nga. Imo mong bayaran kay...
3: Kaya ayaw na.
2: Kasi bata mo lang hostage.
0: Nga na kasi bata siya!
2: Ida ka man siya, ma'am, sa taong kiklalis ka naman.
0: Nakakita mo?
2: Kita kayo, ma'am. Kita kayo.
0: Nga ano ka man yung pungi, mga buwisit, ma'am!
2: Imo sa aming gitawag buwisit. Di kanino si ka naman, ma'am.
0: Di pa kinap ang ganito na ako ninyo!
2: Ikiyas! Ano ba yung ikiyas
0: mo? Ano ba yung ikiyas? Ano ba ni? Ako ba na ta ni imagination? Ano ba failure naman yung hapon ko? Huwag mag hapon ako siya mapatay na imagination naman nun ta!
2: Sorry, ito ba gano'n, ma'am? Grabida mo kayo na instruya, ha? Ano yung kapalaran?

0: Ah. Hala, si Jessa.
1: Oy, ganong nasinggit ba na siya? Napaso?
0: Dool na to. Si Herbie ang usa. Kinalig daon sa siya.
2: Ayaw. Nanay mga waiter nga midool niya.
3: Ma'am, siya problema, ma'am.
0: Oo.
3: Any problem, ma'am?
0: Mga buset mo! Mga way ayo! Mga way gamit! Mga inutil! Mga gago!
4: Sa itong sa?
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
6: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, ng glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging paglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang unique toothpaste dun ay maximum fluoride protection kontra sa cavities.
8: Maximum!

0: Sweet toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule. A quality product of Sed Marketing.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Pila pila win, San Miguel Pila win.
7: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na. San Miguel Pila win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
9: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
11: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangunang Charm
12: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
15: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
16: Mga bro, naon na dito siya?
17: Ila kanto niya, ma'am?
16: Oh, ngayon na dito siya?
17: Ang bot! Kansik siyagit. Nga, pagpunta na naman, naon sa siya? Ibang hagan may naman niya. Huwag ko may gamit.
16: Oh.
17: Sakit ka mandug ka na eh, ma'am. Tinarong umis ng trabaho ko. Subisimig maayo. Nga, inong lamig nga, huwag may gamit. Uy, ayo? Nutil?
16: Nonsa, may di ka ito siya?
17: Huwag ka ito siya na tililing, ma'am.

0: Estela, naon sa magkada ito siya? Nagito'y na itabo nga nung nisinggit ito siya.
1: Di na itang mag-iskot niya, lola. Makagubagad lang.
0: Na ako'y duda kung naon sa ito siya.
1: Lola.
0: Pasag diragog ko, pasulti ausak ko.
2: Pasulti alang gulunas, lola.
1: Ah, sige. Kung saan mo nang imuisulti?
0: Ay, nagduda ko nga nakakita ito siya na to. Nya, nitukar na po ng iyang kasuya. Moto nga, wa siya kagwanta. Nisinggit na lang.
3: Pero, anong gitawag mo niya gwi gamit ang mga waiter la?
4: Magkalagot. Bisan sa akong kaugalingon nga imagination, ni-fail gihapon ko? Ikaw na inibagit ko ka di malas? No! No, no! No way! Mag-imagine ko balik. This time, si Mateo ang akong imaginon. Bisan sa imagination man lang, kami ang magkadayon. Roll imagination! Wow! Ni ako sa paypayon. Og nagsunog ko og tupis. Kung makita ko karon ni Mateo, imposible na dili siya maglaway na ako. Sila si Mateo og Moen? Og... Wow! Nag-swimming trunk sila. Hulma kayo ang ilang mga... imagination, rapitaw ni. Bisan ko si Mateo lang ang akong gusto. Pero, kay imagination naman ni. Pwede na kayo silang duha ni Juan.
5: Si Jisa.
4: Nakakita na sila na ako. Mupusing ko maayo. Kanang pinalian yun.
5: Ako lang si Jisa. Hey, pasira ko. No way. Ako na siya. Pasira ko.
4: Wow. Did you hear that, guys? Iya lang kuno ko. Hey, Matt! Wow! Matt, naglaway ka, ganyan nagtanaw na ako, ha? As in, literal, yun nga nagtuo ang imong laway.
5: Jisa, naglaway ko nga nagtanaw ni mo.
4: Ay, hello, ay, kiligod mo sa tagmaayo ni mo, Matt. Mura man kakit-kiton ako. Ay!
5: Kakit-kiton ako kuno. Kung bili ng kakit-kiton, kahaba po na kay kunim. Kagigutom na kay kunim. O giuhaw na kaayo kong dugo sa tahaw.
6: Kasira ko.
7: Hilaw, bro.
4: Mateo? Nganong may mga tangong ka?
8: Siyempre, vampira good me.
4: Pulsa! Buset!

0: Grabe. Wapo man ko magka-get over sa akong imagination kahapon. Karo pa kayo sa akong memory. Ang makahadlok ng dagway nila ni Mateo ug mo.
1: Ay, Jesus.
2: Hoy!
1: Jesus?
0: Ayaw!
1: Ano ka?
0: Ayaw pag-uol ako! Ayaw!
1: Nahadlok ka na ko?
0: Ayaw pag-uol ako!
1: Seryoso ka? Nahadlok ka gina ko?
3: Uy, ano may problema?
0: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
3: Ano? Ano to siya?
1: Ambot! Datlok ba siya na to? Mura ba siya nakakitag-abat?
4: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
10: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS!
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
13: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
14: Mas klaro na ba bisang gabi?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata. Ug mas klaro nagyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga
4: adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
17: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
18: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
19: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
20: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
21: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
22: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
23: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Mapalit sa mga butika.
23: Life Extension. Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
0: Ricky Bangisgaring.
3: Audio editor, Lloyd Dabiana.
4: Soundman, Jomel Arizo.
5: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
6: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Lugway mo siyagit! Tama! Lahat dyan ang gwata sa mango! Magdali! Ang gwantya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Boy! Mami! Ayaw! Ayaw ilumpiyag akong anak! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping. Kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan. Tara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kinsoy!
6: Pagkaon ng maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurdatayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Try now.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani ihakunggi pa inom sa capsule na. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow. Itong
3: nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
8: May buhay sa makabuhay.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
10: Himala, may BPI dito.
9: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
10: Isang himala.
11: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
12: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
13: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
12: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
13: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
12: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
13: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
14: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
14: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
17: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
18: Pahibalo

0: o sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Bilang kilos kani?
2: 500.
1: Hello?
2: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa labi. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
3: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
6: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
7: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng ininom. Yung product maganda, yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
5: Life extension, vitamin D3. For longer life.
4: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
8: Sa edad niya 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug uptake kapanguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa uptake kapanguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Buhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Ha? Kitingalig, mutunga ang tao, mutunga katong Federico, ug tulison si Señor Rafael.
2: Di po tingali makahimo, ano eh, imposible na kaayo na.
1: No, hindi na imposible. Kay mahimo gud na.
2: Ay, asa na pod ka si Federico ron nyo?
1: Usa ka tawo ang nahibaw kung asa ka ron si Federico.
2: Ha? O kinsa ang maong tawo, ha?
1: Shhh, kay ato-ato lang ni, ha? Ayaw pagsaba.
2: Kinsa lagi?
1: Si Marga.
2: Ha? Si Miss Marga? Si Miss Marga?
1: Oh, partner in crime na sila.
2: Mao pa. Kaluoy po tao ninyo, Rafael, no?
1: Mulang, luoy kayo. Nagmatalag hapon si Señor Rafael.
2: Doon na dahil milagro nga gihimo sila si Marga o Federico.
1: Ato na.
2: Mao pa.
1: Ulagi. Gibinoan ka ng tao nila ang tiguang. Gibinoan ka ng Señor Rafael. Nahadlukyo ko nga mutugan ni Señor Rafael kay tingalig hipatiyat ko na ilang Federico.
2: Krapis Federico, no?
1: Nakita ko sa Facebook karon, no? Breaking news! May tulis nga nahitabo. Usa ka rural bank gitulis. Upat ang patay, lakip ang gwardiya.
2: Bitaw, Ola?
1: Wala lang ang himuan eh. Si Federico o ang iyang grupo.
2: Maugid, Ola.
1: Pero kung muuli yun mo, okay na lang, total. Okay naman ko. Makagawas-gawas naman ko. Mupuli lang kong bantay ni Señor Rafael.

0: Si Marka. Na, napaso-paso. Umagi ka sulti sa cellphone. Iyang kipyaan si Don Rafael sa suit.
1: Oh, mauna di, ha?
2: Sindikato na na.
0: Ola?
2: Busy ang communication.
0: Magmarites na ba? Kinsa na iyang kikasulti?
2: Why, siguro, si Federico.
0: Ola?
2: Pasagdan na to siya. Diretso ta kanyo, Rafael, ta na.

0: So, kamo gita eh, Federico?
1: Yes, Mommy Marga.
0: Musawot ni initan ka mas kapulisan, Federico.
1: Ay, po siya naman. Naila kong wanted dead or alive. Pwes! Ipakita ko sa bila. Ha? Na unsa ko ka deadly person. Kabatay ka na! Ha? Kakibot na. Magwild Mommy Marga. Ipakita na kong stibo kalimutan. Kung kinsa si Federico.
0: Federico, nagdudara magi silang tanan. Lakip na si Rafael. Nga kamo ang responsable sa tulis nga nahitabo sa usa ka rural bank.
1: Very good. Sakto nila pagto.
0: Federico, nahibaw ka ba?
1: Saan sa?
0: Giag ni usab ni Rafael si Abel. Nga mabantay niya.
1: Baba? Ala, mabantay niya si Abel. Kay masakiron ko sila.
0: Federico.
1: Yes, Mami Maria. Sige, pabantayan si Abel, kang Rafael.
0: Pero nisupak ko.
1: Ay, napagsupak-supak. No, no. Ha? Pasagdi si Rafael. Pasagdi. Tanaw na ito. Ugasa ko ito pang abilidad. Anang Abel. Tanaw na ito. Ug magpanalipod ba siya kang Rafael? Sa higayon, nga ang kakibot gang will strike again.
0: Federico.

0: Pero, maoy pang ho sa grupo sa mga tulisan.
1: Tinood ka na, Ola.
0: Busa, magmalikon ka.
2: Sakto gid agisulti ni Ola niyo, magmalikon ka.
1: Salamat ninyo.
2: Nyor, mananghit ako ni mo, ha? Adto namin ni Abel.
1: Makisulti kong Abel. Asa ba siya?

0: Gusto kong malingaw, kakibot. Kabantay mo na. Gusto kong malingaw.
1: So, gusto niya mong bato na itong kakibot?
0: Ano na pag-pick up mo ka ng mga bataong babae.
1: Ay!
0: Ang professional driver na to.
1: Kailan nga?
0: Si Narding Llanes. Ha? Dada! Kanang GC akong gusto, ha? GC. GC size.
1: GC.
0: GC city. GC utso. Kabantay ka na. Gusto kong malingaw. Ha? Kanang GC. Dali, just burha. GC akong gingon.
1: GC. Okay?
0: Matilaw ko og virgin! Kabantay mo na!
1: May problema, kakibot.
0: Gamita tong itom na tong bahan. Pag-pick up mo mga batanon.
1: Mm.
0: Kanang guwapa. Og sexy. Estudyante.
1: Okay. Arellano.
0: Arellano. Dili Arellano. Muro mo si Ribo. Anga rin mo. Basta kamo na to, ha?
1: Sorry, kakibot. Sorry, kakibot.
0: Kamundo, ha? Moklo. Dokloy. Ha? Kamundo, ha? Ang mo-operate. Kakibot.
1: Yes, kakibot.
2: Yes.
0: Ah, lihok din ka mo. Kay, magpakondisyon ako. Kamantay mo na.
1: Tara, tara, tara, tara.
3: Tuloy.
0: Basta sakop na saktos pakals. Magtakan. Aron mo tuman sa kumando. Mutilaw kong bata noon. Ah, Pauls Marga. Matanong ako pagkita. Estudyante ka ng GC. Ah, ngitatag batanon!

0: Hello, Binding.
1: Ayosan ko yung siging pangintasyalite mo.
0: Ikan pa ko dito sa Bangkong at Gito Lispay.
1: Mo ba?
0: Sumasa kong ipangunta na rito. O sa mga tagtungod sa namatay, grabe ko no ang mga tulisan. Huwag kaluwing nga may posil sa guardia o ngayon man sa pipila ka mga customer sa bangko.
1: Abitaw ba? Huwag na yung suspect ba? Ika may isawag, pwede rin ko.
0: Binding.

0: Don Lancashire Hospital. Oh, uy. Va. Oh. Grabia.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Bata nung babae. Ipugos ang pasipin sa van na ito.
1: Ayaw!
0: Oh. Kalaka. Kung makikita kita na lang. Til ka mo mula po. Til! Oh, tayo mo daw si ito. Oh, na-i-action doon sa kayo. Ah, nung! Huwag mo makakaw sa imong motor.
2: Ah, sabay!
0: Importante lang. Sorry, ha. Pero luwas.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Oh. Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, sad?
4: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, sab?
3: Ay, baka ko na...
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man ti ka.
4: Kung di pa kunay mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kaniyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.
3: Oh,

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Ipaniguro ko ni mundili ko ka na buhaton ni mo. That's the reason why nga mag-hire ko mga babaeng bayaran to fulfill my satisfaction. Kadili ko gusto pasakitan ka. Bisan magkausaw, wati ka pong sa nga ikama.
1: Ug angay ba ko magpasalamat ni mo, Ana?
0: Ah, baby.
1: Buhiin ako.
0: Dili. I won't let you go. Hangtod nga, musaad ka. Na makigbali ka na ako.
1: Dili ko. Dili na ko ni mo mapugos, Paolo. Dili ako mo imong gikinahanglan. Nagkinahanglan kag doktor nga mo check ni mo kay may sakit ka na sa pangisip.
0: Unsay imong giingon?
1: Paolo! Paolo, unsa ba? Oo, oh, takay mo pag-akos na ako. Buhi ko.
0: You think nga buang ko, mama? Maupa!
1: Paolo, unsa ba? Gisakitan ako.
0: Baby, I'm sorry. Wala ko tuyo, ah. I'm sorry. I'm sorry.
1: Mauna hinungdan nga dili, lagi ko makigbalik pa ni mo, bisan karos, ah.
0: No, please. Isaad ko ni mo. Hindi ka pasakitan.
1: Imo na ka nagibuhat karon.
0: No, I'm sorry. Wala ko tuyo, ah. Baby, please.
1: Ayaw pagdool na ko. Diha ka lang.
0: Okay, okay. Dili na kong padool. I'm sorry. Please, ayaw nakatlog na ako. I never meant to hurt you. I'm sorry. Nia, bilingkod ako. See? Wala akong mamugos. I am behaving myself. Wala mo gusto, dili ba? Please. Ayaw nakatlog na ako.

0: Ser Orlando, pasaylo ako, sir.
1: Magpasalamat ka. Lagi kinahanglan ka. Alang sa kayuhan sa akong anak. Kay kung dili, gipatay tanaka karun dili.
0: Sir,
1: gusto kong mubalik ka sa mansyo.
0: Unsa?
1: Buot kang makakita pagbalik sa akong anak, di ba? Mahimo mo lang ka na. Kung mubalik ka sa mansyon, huwag mo silbi na akong pagbalik.
0: Sir Orlando...

0: ka makalagot yun doon. Dili man gyud mawa sa kuna-una si Piolo, oy. Wa na hinungkoy pa manunon nga gwapo pun. Hey, gimme nga nang ayaw ko niya. Anong hagbong-hagbong man sa bagas pang-pang, oy? Patay-patay sa kagsayod, da. O pag hindi ko makatilaw ni mo, namatay na hinungon ka. Lain kay ka ba? Ibatilaw lang sa tunta ko niyo, bisan gamay na lang unta. Ito. Awa mo. Mahay na hinungon ko nun nga namatay ka.
1: Hoy, buha. Ay! Sige naman kagmika dyan sa suok, oy. Hoy, ganong mga stumel?
0: Wako sa mood.
1: Ano may duty pa man ka din is bar? Kung wakay planong mangustomer, ilantan ka?
0: Wakman.
1: Labad imong o?
0: Dili pud.
1: Ay naong sumanay ka? Ipamaulan ka? Pag ino mong tambal?
0: Sakit akong hat. May tambal para ani?
1: Ay nabuing. Mangayo man hinoon ako tambal. Unsa ko, doktor? Pa-check up, oy. Kung maunga, sakit imong heart.
0: Nili mong good makatambal ang doktor ini good. O dili sab ka makarelate sa kong gibati ng sakit sa dugan.
1: Dili good. Kay dili makumasakiton og heart. Huh? Bahala ka diha, oy. Mangustomer na ko diri.

0: قدوم قربة. وش توكنك مكاون؟ لوهود. لوهود أوك باكيلوي. Pag pakiloy, kedili ko ikaw pakan on hang tod nga dili ka magpakiloy.
1: Wala, ato kayo sana imo kogin inyuri.
0: Hang tod na sa imong kamatayon nga magpabilin ka din ni Ella. Mga dawata na lang ang imong kapalaran.
1: Ah!
0: Sige. Pabunita ka ng mga pagkaon nga akong giyabo sa saw. Kaon sama sa usa ka ero. Mao ka na imong silot sa pagtago mo ka na ako sa usa ka anak. Pero ayaw, kabalaka. Kaysa dili madugay, may ikauban ka na unya din he. Nakaila ka magsikinsa?
1: Risa.
0: Ang imong gikasabot sa pagtuntun ako.
1: Doktor?
0: Ang doktor nga mo'y nag-atimani mo sa imong pagsabak? Wa na siya. Nahipus ko na siya. Lahi nga tao ang buhat kong ipasabot. Masood ni mo siya. Mas duol sa imong dugan. Og mas imong gisaligan sa pagpadako sa akong anak. Nga angay unta. Gako ang dibuhat! Back! Ayaw ka pala ka. Kahit dili pa karon. Nagkinanglan pa ang akong anak niya. Apan, sa oras ka mahibalik na sa iyang panumduman ng akong anak, ikauban mo na unya siya din sa underground. Dili ka na unya mag-inusara pa din eh. Dili ka na magmingaw, mahal ko.

0: Yan na ta. Nakabalik ka rin sa Mansion Cedis. Kumaan sa pila ka tuig.
1: Ano ko?
2: Nay, mga naog na ta. Muna na ko sa pagkanaog, ha?
1: Kadit lang, ma'am.
2: Nga no, Nay?
1: Nausabang akong huna-huna. Dili na kumubalik din, he.
2: Ansa? Pero ni si Piolo, og...
0: Dugaya ko din yung nanginaog. Nagpaabot na ninyo si Sir Orlando.
2: Dali na, Nay. Mga naog na ta.
3: That portion was brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
4: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasya man ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
6: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
7: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan, kuya o chikong pokrakasa, magpahibao na sad ka ninyo, ya ang damang satan ng bakat, ikaw ang tinud, ipasuntayag na sa diha sa barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito, Ray Adolfo, barangay kagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusap Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz. Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong, kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo, nga ang dramang himayang na hunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, E.S. Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abaw sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abaw sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha o maglingaw.
3: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Kaigalan, ayaw sa'yo, pasipag paminaw, uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat, Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Pense. Recording editor, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Oh my
1: God. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Archivali padali na pag-evaluate sa mga molupyo sa syudad gatagaan og buga sa kagamhanan sa Dakmayan. Napuuna ka mga tunghaan sa lalawigan sa Subo na karuat og hulga. Samtang Department of Foreign Affairs ni Butya Gaway Filipino nga nalambigit sa pagpangataki og espada sa saka Swedish school dito sa kabatanon ang nakala samtang dunay tutunga na angol. Laing hostile witness miatubang karon sa nagpadayon ng impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaihi yan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong pinapina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benji Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
11: Mahalagang paalala, ang sugatrol na hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, dito ako believe.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Ako si former governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako.
6: Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
18: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommend to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: At oras karon, alas 12:42 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita,

0: tay like kay gayunan ha nga makaruat mong 200 pesos nga GCash kun makanaog mo sa atong kun makatubag mo sa atong pagutana dinhi sa DYHP Answer to Win promo. Tayo kay ning atong pagutana kay gikuha ra ni nato sa atong mga balita. Yun ni siyang tubagon. Ang importante nga naka-follow, naka-like, naka-share mo sa atong mga Facebook pages sa DYHP Arab in Cebu. Kay mo ra kabahin sa atong promo mechanics. Ingon man, hala i-share ang atong programa karon ng Metro Ratchada. Kay hera ba nato ibutang ang atong tubag unyang taon-taon para sa atong simple kaayo nga pangutana or question. Ay kalimot ha ang Facebook page sa DYHP, DYHP Arimen Cebu. Ingon marusap kang Attorney Rufiel ka Facebook page. Pagitaalag Attorney Rufiel Fernandez Banyo kung niya katundun ay blue nga mark check diya sa kilid sa ihang pangalan. Ayaw kalimot usab, i-share ang atong programa karon Metro Ratchada. Inanglan kompleto ganin yung pagka-follow sa atong promo mechanics para sigurado nga makarawat sa atong 200 pesos nga GCash. Kaya kini nga itong pangutana, pwede rin sa'yo na ani, no? Kaya naminaw mo sa atong mga balita, makatubag ragyod mo. Okay, ato na lang ihatag tingaling atong question para doon pumitaas-taas din ang time na makatubag ni ini. Ready na ba, buddy, ha? Done sharing. Matong pa, Christina Bueno, salamat kayo. Hoy, ang uban, ha? Ayong kalimot sa atong promo mechanics. Kinanglan kompleto ang inyong pag-follow. Dita maglangan sa atong mga balita. Kaganinang buntag, matod pa ang DNR-7. May lift na sa cease and desist order sa Usaka landfill. Dini sa Cebu City. Nga maoy, labayanan sa kaniadto sa wapan ni Masirhe. Sa lain-laing na mga LGU dini sa Metro Cebu. Ala, sige, sa may tawagan to nga maong landfill. Nga gisunod sa pangalan usab sa ilang barangay. May brighta sa itong mga listener. Ay, daghan na kayo nakatubag. Ala, pero saktong tubag. Plus pag-follow sa promo mechanics. Kaya para sigurado nga, maangko ninyo ang 200 pesos nga GCash. Sige, tubag lang mo din na. Ibutang sa itong na comment section sa live na itong programa karon. Kung yun na nang na-share ang Metro Ratchada. No? Kay Lilio na karon taon-taon ni kasamang Gerald Albio, siya may mo-assist na to. Aron makita na to na kinsay angay nga makadawat sa itong 200 pesos nga premyo. Alas 12.45 na. Dita maglangan, arin na ta sa... Uy, ay kalimot di ay, ha? Taas bang presyon si Mundugo ikabadunay hypertension? Basin taas ni mo sugar, basin may diabetes kan yawa ra ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial walls, wapalapot si Mundugo kung sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka muta sa imong dugo. A diabetic hypertension, bursulta kinis pagkabuta, pagdaon si imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkais mga samad, pagkaputulas sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busya nagpabuta ka magrabig imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon na kinichalantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kon mubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapalindot ni simong katug, magkapagumpagit sa hyperacidity, cured fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice ang is diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa pagklinika, Alternativa Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinami mo tayo sa Media Consulum Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number na 0975-079-5133. Sa detalye na sa atong mga balita, si Cebu City Mayor Nestor Chival di padalin pag-evaluate sa mga bulupyo sa syudad na tagaan og bugas sa kagamhanan sa Dakbayan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita hatod nga ato sa Life Extension Vitamin D3 gipadali na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pag-evaluate sa mga malupyo sa syudad nga tagan ubugas sa kagamhanan sa Dakbayan. Kining man madawat sa city government ang 145 milyon pesos gikan sa nasudnong kagamhanan nga alang sa maong katuyuan. Ang mayoritahan sa Department of Social Welfare and Services kundi SWS pag-evaluate sa target beneficiary nini nga mao ang labing kabos ng mga malupyo sa syudad. Gawas magpadali sa listahan, ipasiguro sa Archival ng mga matagan sa tagnapu katilong bugas, mao lang ang angayang makanawat niini. Target sa mayor mahatag ang naisgutang rice subsidy ngadto sa mga beneficiary unya sa buwan sa Oktubre. Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Base sa daghang mga medikal ng pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit ka cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ng survival rates mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay ng mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods o butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatuloa, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ka 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sisilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Walay sukli.
8: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
9: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
10: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-99999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: GCash Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with the GCash Pay online.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z+. mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: At oras karon alas 12:54 na. Mga timailhan, ikaw dunay daghan toksin si Mulawas, mundili ka regular, magpagawas si mong hugaw, dugay ka may lisan, magbuto di muntian, magkasinati ka insomnia. Kanunay ka magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng lutahan, dili pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problem. Sigwa na pagkaluya sa imong lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag inamatagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lainain nga mga butika din sa Sugbo. Iwanasam sa uban pang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Padayon ta sa itong mga balita, kaya niabot nagnapu ka mga tunghaan din sa lalawigan sa Sugbo ang nakarawat og hulga. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Kasamang Ken, nakatala na ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo og napulo ka mga hulga sa pagpamusil sunod sa mga tunghaan diri sa probinsya Sugbo. Kini magitugan sa Deputy Provincial Director for Operations sa Cebu Police Provincial Office nga si Police Lieutenant Colonel Jose Rovica Villarin. Matugtan ni Villarin nga gikan pa ni ato ginakalabayan nga buwan maabot na nga ato sa napulo ka mga kaso sa pagpanghulga aga nadawat ang kapulisan. Duhan ini aga napasakaan og kaso kini mao ang dito na hitabo sa lungsod sa East o sa Bantayan, sa isla sa Bantayan, dino sa ka 21 anyos ang na-trace nga nang hulga nga mamusil sa sunod sa tunghaan dito sa lungsod sa Bantayan. Samtang ikaduha nga giturnover ng nila nga to sa DSWD mao ang sa lungsod sa Pinabungahan, apan kadto nga mabot nga to sa 8 ka mga tunghaan sa probinsya Sugbo. Pulos kini na trace ang tanan o why ka namigitan kini sa igingong pamusil sa tinuod, gumikan kay ang uban ini nang hulga lang aron nga dili mahinayon ang exam sa ilahang klase. Tungod ini ilahang gipakikitaan ang mga maestra, lakit na ang mga school administrator aron nga pahugtan pa ang ilahang seguridad o nagbutang usab sila o mga police assistance desk sa matagatungaan. Gibutyag ni Villarin nga basis sa kamanduan ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. nga magbutang gyud usa ka police personnel aga mataga tungaan sa probinsya sa Sugbo. Gawas niini makigdialogo usab aga mga police ngadto sa mga estudyante ato sa flag raising ceremony. Sila ang mo dumala sa pagpanumpa sa watawat, lakit na ang pagpahigayon sa flag raising o flag retreat. Si Police Colonel, Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy City Director for Operation USAB or Administration sa Cebu City Police Office, bibutyag nga sa Cebu City, wala kayo makahatag o problema ang mga pagpanghulga sa mga tunghaan. Gumikan kay ilahadayin kini nga na-trace o napasakaan gani o kaso. Katungo sa 20 anyos o 21 anyos na nanghulga po sa pagpamusil diha sa usa sa mga tong universidad na nangutang sa may daan sa Siangko ng atong siyudad sa Sugbo. Ang maog at lalaki nga graduado sa usa ka kurso sa usa ka universidad diri sa siyudad sa Sugbo na nagpani dito sa puro sa isla sa Camotes o gikihari siya o grave threats. Samtang gagibot ko sab ni Oriol nga doon sila programa nga ipatuman sa sunod ka mga semana kung doon na ay kamanduan o doon na ay pagtugot gikan sa local government units sa dakpay sa Sugbo lakit na sa Department of Education kining pagpatrolya sa mga girikanan. Matod pa ni Oriol nga kining programa ilang atagan o kahigayunan nga aga mga girikanan nga mubantay sa mga bata sa mga tunghaan, tabang sila sa pag check sa mga bag sa mga tinunan nga musud sa eskwelahan labi na sa elementary o high school. Kasama mo sa PNP, ninyong radyo man, Albo Samantha, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alas 12:58 na.
4: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
15: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural, at original.
17: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: At oras karon, alauna-uno na. Ang musunod gabalitan ko nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani, ang imna maukining Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga makatagam kantas kalami sa kape, ingon man ang kaumot sa aroma ni ini, makakuha pagigkagdugag ang mga health benefit gumikan sa

0: Circulatory and ayo nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract kadto mga powerful anti-tumor anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vitamin D plus coffee mix gidugangan pagi kini og mangosteen a fruit extract makabato kini sa oxidative stress. O kining dali kapakada sa to mga cellula gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mo na mga piganita Vita D plus coffee mix gyon makakapina ka maka vitamin D3 pa. Mapalit ang Vita D plus coffee mix sa lain-lain na mga butika dinhi sa Sugbo. Iyo man sab sa Life Extension Medical Clinics. Padayon ta sa tumanga balita, ang Senate Impeachment Court mi deklara ni Lemuel Ortuño sa Office of the Vice President nga Assistant Secretary o Assistant Chief of Staff isip o seka hostile witness sa pagpadayon karong adlaw o ika-18 kadlaw na sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang Senate Impeachment Court presiding officer nga si Senator Francis G. Escudero nihimo sa ruling human si Ortuño mitubag nga mitando kini diang gipangutana kung nagtrabaho pa kini sa OVP o kung posible ba kini mawad-an siyang trabaho kung ma-impeach ang Vice President kung kamatangtang sa iyang opisina tungod kay ang iyang appointment co-terminos. Tungod ini, gideclare kini nga usa ka hostile witness. Samtang sa pikas nga bayan giinsister sa prosecution nga angayan sab nga madubag si Vice Presidente Sara Duterte sa issue sa giingon nga safe nga paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President. Human kini sa testimonya ni Gina Acosta, Special Disbursing Officer sa OVP nga matud pa iyahang gisalig ang kwarta nga tukang Colonel Raymond Dante La Chica tungod kay gisaligan usab kini sa Vice Presidente og nagtuo kini nga dunay kasayuran ang Vice President sa iyang gihimo. Kung mamatud-an nga dunay irregularity sa pag-disburse sa paggamit sa confidential funds matod sa prosecution, giangay nga matapos lang kang Acosta o kang La Chica ang pagpapanubag og accountability. Dugan sa prosecution kung ang mga tao sa OVP nilihok ka base sa otoridad nga gihatag kanila og pagsalig gikan sa ilang labaw angay usab nga manubag ang Vice President ni ini.
1: Radyo mo nationwide.
0: O kini bahin natin ka nato sa GCash ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na mag-cash in, kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na na mag-GCash sa partner merchants. May bonus ka kada load with that G-load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan, Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load for select G-load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Di na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in sa partner merchants. Sulit ang pag-load ng GCash G-load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026, visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBAL-TM-02-7213-9999. Other networks of fees may apply to no more. GCash Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: DYHP abroad ngayon.
2: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tigamauti nga para pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nanawagan si Pope Leo XIV alang sa international action aron matabangan ang pagpugong sa impact sa mitumaw nga Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo. Ngani last na sobra sa 2,500 ka mga kinabuhi. Ang maong outbreak na sairan nga paspas ang pagkatap sa dakumbahin sa maong Central African country, nungdan nga padayon ang pagsaka sa ginaganon sa mga nataptan ini og nakalas, base sa datos sa United Nations kon UN. Sa nasairan, maunang kini ay ika-17 nga Ebola epidemic sa Congo, og netong Hulyo natala ang labing daghang kaso sa maong sakit sa kasaysayan sa maong nasod, base sa kumpirmadong mga kaso. Kasama mo sa abroad ngayon, gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Arimen. Katong maong balita ang hatod ka nato sa Sed Marketing. Ang tigamauti ka para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon ng epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong

0: Herbal Capsule nga makalibyo sa inyong mga balatihan sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustina, epektibo sa mga kasama ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang Set Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatihan sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghapla sa Set Liniment Oil. Mga higala, ang naila na kayong epektibo nga liniment sa masa nga Set Panyawan Liniment Oil kani adto Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Set Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug Set Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustine, Set Panyawan Garlic Capsule ug ang Set Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Samtang sa pikas nga bahin, makatabang kaayo gawas pagbabu sa atong immunity ang pag-take na to sa Life Extension Vitamin D3 kadadlaw para maminusan na to nga makabaton kita ni ining seryoso kay nga mga sakit. Labi na kining breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guban pagmatang sa maong sakit nga dunay koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong nga lawas. Gani na matun-an sa mga pagtuon nga kanto mga cancer patients na mutaas ang ilang survival rate kon sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panglawas ug mabalik ang ilang pag-function sa immune system samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya ug mataas ang chance ang makasurvive sila niini. Sa mga cancer patients, gawa sa inyong medication paginom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kanang human na kamakakaon. Gawa sa mga cancer patients kadto na maintain og mga lain-laing tambal ha kay dunay sakit sa diabetes, hypertension ug uban pa, makatabang sa inyong paginom sa Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong mahimong mainom sa Life Extension Vitamin D3. Kaya affordable sab kayo kini 11 pesos lang ang matag soft gel. Palit mo Life Extension Vitamin D3 din sa mga butika, apilaw sab sa Life Extension Clinic. Siguraduhan lang sa inyong pagpalit og Life Extension Vitamin D3, makita ninyo sa matag soft gel ang initial nga LE para pakasiguro mo nga kana authentic ang inyong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Uya sa mga Life Extension Clinic po na, pwede mo maka-visit dito kay libre ang consultation kada adlaw. Diri sa Cebu City, nanimimutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyod ka na sa may Cebudok o Cebu Gospel Church. Diyas konsulasyon sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Free consultation kada adlaw. Sa mga nagproblema o constipation, pag-inumuan ng superfiber kay makatabang kayo niya sa inyong suliran. Dali kayo nga ma-constipated or makasinati constipation. Kuala ka ko sa ka sa shay aning super fiber, isagol din mo sa kabasog na tubig. Pwede kag mo inom ani kung naris buntag before ka mag-breakfast. Kung naris sa gabi ka na before po ka nga matulog. Para mas nindot pag ng epektos pag-take nimo sa super fiber. Dugani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinic. Dita maglangan, narin na ta sa atong winner sa atong DYHP Answer to Win promo. Kay nakahatag ni siyag sakto nga tubag, binali o landfill. O niya, nakafollow po sa atong promo mechanics. Busa, congratulations! Nga to ni Arlette Hirana. Arlette Hirana. Palihog ta, ma'am Arlette, no? O message sa atong Facebook page para ma-send mo dito ang imong kompleto nga pangalan. Plus, ang imuha pag yun nga GCash number para ma-forward na to dito ang premium nga 200 pesos. Congratulations! Napadayon ta ng hili sa og mga raffle coupon. Alang ni itong madani nyo dito nga resibo sa pagpalit ninyo og 20 kapises sa Biogesic tablet. Kato mo reflect yun sa inyong resibo nga 20 pieces nga Biogesic tablet ang inyuhang gibayran, ha? Sugod itong August 10 ninyo nga pagpalit og sa nisunod nga mga adlaw. Ladalhan na diri sa atong station para mailisan itong raffle coupon o makapil ka sa Biogesic Bitbit sa Swarty Raffle Promo. O yan, siguraduhan lang ninyo nga ang inyong Biogesic nga mapalit, ha? Gikan na sa 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, 7-Eleven, Alfar, Altura, Severcare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, og SVI. Ay dagko kayo nga mga papremyo ining Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Dala, dalhan na inyo mga resibo dire para mailisan na nato og raffle coupon. Warman tayo nga oras, subana ko dalis control kasama Nestor Homicilio o Gerald Albio. Sa posabi yung Radio Man Ken Galinea. Salamat kay sa inyo pagpaminaw ha. Unya atangi kay Musuna na Dayon. Ang atong drama, kini ang akong suliran.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alauna 11.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
5: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
6: Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini, natawag kini atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
4: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
9: Kini ang akong suliran.
4: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Ang ASMAX Recruitment Services Incorporated, DMW License Number 003LB0307 2023-R na kinahanglan sa musunod alang sa kumpanyang Sisban Trophy. Ang musunod nga position or skills na kinahanglan, Assistant Restaurant Supervisor, Assistant Restaurant Manager, Head Chef Chinese Cuisine, Waiter, Waitress, Commis Chinese Cuisine, Commis Bakery, Pastry, Commis Hot Section and Clay Oven and Pizza Maker, Commis Steak, Barista, CDP, Bakery, Steak, Chinese. Ang interesado, kalipikado o aplikante mo apply, pagdalang sa musunod. Resume, CV, Certificate of Employment, Diploma, TUR or Test the Certificate, PEOS and E-Registration, Photocopy only. Mupahigayon ng face-to-face interview, August 26, 2026, adlaw Miyerkules, alas 7 sa buntag, sa Cebu 3A Prime Hospitality Training and Assessment Center Incorporated, Cebu. August 27, Huwebes, alas 7 sa buntag, Center for Asian Culinary Studies sa Davao City. Alang sa dugang kasayuran, tawag or text 0908-886-7683, pangita alang si Karen, or email recgroup2@asmax.com.ph or recruiter11@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
13: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
15: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
14: DTX 500!
16: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
17: Pagkadungog na ako sa radio,
16: ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag,
17: duwa sa gabi.
16: 2 weeks pa lang,
17: may alibyo na.
16: Pag 1 month ka pa,
17: naayo na ako.
15: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
18: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nula ko ang tamis.
23: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mula, Sir Max?
22: Lagi. Basig glass na ni.
23: Maunang taas imo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
22: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
23: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa...

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Zen Living Testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
5: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan capsule. Try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
4: Ang Zen Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
5: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
3: Living Testimonies.
6: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 259332 Series of 2026.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga buti.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
10: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
11: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kaya pertig yung nindota.
10: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Lady Hinta Mayroluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
2: Zed Celebrity Beauty Soap.
3: Zed Celebrity Beauty Soap.
14: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
15: O, nanggamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
14: Huh? Dili hapdos.
15: Okay ra kay good, Ma'am.
14: Dili pod siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
15: Wala pod, Ma'am.
3: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
16: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
17: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
16: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
4: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado.
9: Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
0: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
18: Bayudrom Herbal Capsule.
19: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
18: Bayudrom Herbal Capsule.
19: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
18: Bayudrom Herbal Capsule.
19: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
18: Bayudrom Herbal Capsule.
20: Pirmi ka pangihi,
21: hanap ka paranaw,
20: ug pagpaminod sa mga tiil.
21: Basin aduna kay diabetes.
20: Mag-DTX 500.
21: Epektibo sa pagpamubo
20: sa blood sugar levels.
21: Di kaya ang diabetes.
20: Mag-DTX 500.
21: Garun dayon.
20: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
21: DTX 500.
20: DTX 500.
22: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
23: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
22: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
23: tulo pod ka kapsul sa gabi.
22: Simana lang nawala jud ang sakit.
23: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
22: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
20: DTX 500.
21: Mabalik sa mga butika.
24: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
25: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak og gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
24: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglalayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
25: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
24: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit. Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules,
25: the wonder food supplement.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lani, 40 anyos, itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa anak sa akong kapuyo nga namatay na og ako karon maoy nagbuhi. Aron niyo sabtan, sugdan ako sa bago pa nang nagsugod ang among relasyon ni Romel, ang akong kaipon. Ingon ini ang mga panghitabo.
1: I love you, Taylani.
0: Romel, nganong ako?
1: Ikaw mo'y nasa panahon nga gibihaan ko sa kong asawa. Ikaw mo'y naghatag og kahayag na ako sa panahon nga down ka iko.
0: Romel.
1: Please, sugta ko lang eh.

0: Naun sagot taon ka lang niyo eh. Gisugot ni Mus Romil ngan hibaw man kang may asawa na to. Naun sa mong ka eh. Namunit, gintagbato para pokpok si mong uday ay. Wapag ito makat-on si mong bada, ha?
1: Ma, mahal sad na ako si Romel. O gusto pa, dili man siya sama sa akong bana nga way ayo. Naong ukwarta, ugway pakialam na ako.
0: Nga, bahala ka eh. Basta gipasidan-an at ka, ha? Nita, gitagla yung problema lang ni.
1: Ma,

0: Day, mag-ipo na ta?
1: Ha? Dili ka ta kuyawan anak kung sulungon ta sa imong ex?
0: Di eh. Naibawan man ako nga kuan. Nilarga na siya sa laing nasod. So, di na may tabo nga. Muuli pa siya din eh.
1: Dong.
0: O, kusa pa. Siya mo yung bibiya. Siya mo yung nakigwag na ako. O nga, waki angin kabalakan.
1: Kun mauna. Sige. Mag-ipon na ta.

0: Dog, talangin mo school bus, Dog.
1: Okay pa. School na ko, ma.
2: Okay, anak. Pag-amping.
1: Love you, ma. Love you pa.
2: Love you too, anak.
0: Paspasa sa adlaw, no? 10 years old na malis doon, no?
2: Maulagi. Oh, nga naman, Camille. May problema ba?
0: Kuan magod. Nag-chat si Corina na ako.
2: Ang inong asawa?
0: Oo. O gusto ko nun yung kuhaon ang bata.
2: Unsa?
0: Dani, bisag mo si Maita po. Dili o dili na to ihatag niya ang bata.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika. Goodbye.

0: Samantha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
4: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
4: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
5: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Sed Living Testimonies.
7: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
8: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
7: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
8: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan itong karon. Dali mo usaw sa inyong sugar. June Largo.
6: Living Testimonies.
3: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
9: Taspang imo blood sugar. Ato na kay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
10: Mabalik sa mga nabulga patigil sa sugar.
9: DTX 500.
11: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
12: Dua ka kapsule. Bunta kong sa gabi.
11: After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Addictive, wujud ka yung DTX 500.
9: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
6: Sed Living Testimonies.
7: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
13: Taas ang sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
13: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lang itong bato.
6: Living Testimonies.
1: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Talagay bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ano, ay,
15: pwede
14: na yahay. Pwede na, mamakas, pilay mo
1: ito. Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940. 0940-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
10: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low-acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakwain mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life Nerve Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na Grand Winner sa pag-premyo sa EXL.
6: Zed Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
18: Tinood yun ang Zed Liniment nga giaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan yung ini.
18: Eric Ko, basa ng gani.
6: Living Testimonies.
19: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
20: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
19: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
20: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
19: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
23: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
24: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: Mapalit sa mga butika.
26: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
27: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Mensahe alang sa maayong panglawas.
29: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
28: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
0: mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.

0: Nga nung gibayaan man ko na yung motong. Magusama lang ko, ngawa na ka. Romel! Kinsa man ka?
1: Ako si Corina, ang asawa ni Romel.
0: Oh, maayo kay nakauna-una ka nga magpakita sa hayan.
1: Dili na mo ayakong tuyo. Niuli ko kay kuhaon ako mga kaptangan ni Romel.
0: Oh.
1: Ang among anak.
0: Unsa? Corina, si Romel mismo mo ay nag-ingon ako nga dili na mo ihatag ang bata ni mo.
1: Unya sa pang may mahimo niya, nga patay naman siya.
0: Pwes ako. Ako mo ay mangusog nga dili ihatag ang bata ni mo. Gitrata rin ako nga tinood na kong anak si Dodong. Dili na ko siya ihatag ni mo.
1: O, kung mo na, padayuno na mo ang among plano sa imong ex. Aw, bana pa man dahi. Kaya wak pa man dahi mo maanol, no?
0: Unsa?
1: Nagkaila ko si mong bana. Og naa na may sabot daan kung mukontra gid ka nako. Sayo na kay naoy. Hay luon ra kwarta ng bana nimo, aw sayon ra.
0: Corina.

0: Ako pa ni mula ni. Ihatag lang bata. Ug pasagdis ko rin nga mao'y mukuha sa mga kabilin, Romel.
1: Salbahis ka, Jerry. Tungkol kay gibahiran ka niya. Ato ka mula ba niya? Asawa gyapon ko nimo.
0: Asawa lang tikas papela ni. Pero dugay na tambuag. Ug kung padayon man na nimo. Ikihati ka.
1: Unsa?

0: Lisod gid kaayo nga akong kahimtang, kaya ako na lang usa mo ini fight para ni Romel. Duha ka buok ang akong kontra, ang iyang asawa o ang akong bana. Og wa ko kalibutan kun may dag-anan ba ko kun magkinihiay na. Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. 10 years may nag-ipon ni Romel. Dili na ko siya bana. Mas taas pa may og panag-uban kaysa nilanduha sa iyang asawa. Og karon nga patay na siya, may katungod ba ko nga mo fight sa iyang kabilin? Nga ako man mo'y kauban niya sa panahon nga nakuha na na niyang butanga? Ikaduhang pangutana. So kanya nagbuwag si Romel og ang iyang asawa. Niya na namo ang bata, ang ilang anak. Kami mo'y nagpadako. Og karon, sayo na kaing muingon ang inahan nga kuhaon na niya ang bata. Unsay angay na kumbuhaton, aron dili na niya makuha ang bata. Ikatulong pangutana. Naibawan sa akong bana ang bahin sa akong sitwasyon og gibayran siya sa asawa ni Romel. Og karon, kung dili kumutuman sa ilang gusto, ikiha ko no kuniya. Unsay mahimo na ko ining kasuha? Makasuhan bagyapon ko sa pagpangabit nga patay naman si Romel? Ikaupat o katapusang pangutana. Mahal kaayo ang pagpaano, og dugay pagyud kaayo ang pagprocess. May lain bang paagi nga gamay ra og gasto para maano lang among kasal sa akong bana aron dili na siya magsamok-samok nako? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lani.
1: Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon
2: kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal mga pangutana nato kabahin sa mga personal natong mga panguta, mga giagian, mga pangutana nga nagkinahanglan og tubag og kasulbaran, ipadadayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com
1: or
2: sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa
1: atong ipadala
2: sa third floor Jose R.
1: Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
2: Kumusta guys? Kumusta man ato ang mga sukinti paminaw karong adlawa? A big shout out. Dako yun na kong pasalamat ninyong tanan sa inyong padayon nga pagsumbaybay o pagpaminaw. Of course, ang mga naminaw
1: karon lain-lain ng pamaagi kung unsaon nila pagpaminaw o giunsa ninyo pagpaminaw. Karon ang uba naminaw silang radyo, ang uba naminaw pinaagi sa ato ang DYHP.
2: No, RMN DYHP Cebu.
1: Nga, DYHP
2: RMN Cebu nga Facebook account.
1: Sobra na ganda. Tas millions nga followers, meaning to say, grabe ang inyuhang pagsalig no sa atoang programa. So salamat kaayo ninyo.
2: Ay yun mong kalimot no nga hinagang hinaot yun mi nga
1: pinagunsa man gani ng mode sa inyong pagpaminaw. Okay, ang uban ang YouTube pun baya di ay maminaw pun nato.
2: Muna natay mga letter senders nga gikan Australia no, naa sa gawas sa nasod, naa sa Korea, naa sa Hong Kong. Salamat kay sa inyong padayon na pagpaminaw guys no. Amo gyud ang value na maski og asa pa mo naa ra gyud gihapon mo kauban ra gihapon ta padayon ang inyong pagsalig. And kami pun ni Dr. Rene Obra para sa mga medical nga mga pangutana padayon gyud pun ning magningkamot no nga kanang amo ang mahatag nga tambag tubag dili lang yun pratsada no nga tubag ta diri kay among ginampaning kamutan no nga masamta na mo
1: ang inyuhang mga kinabuhi, ang inyuhang drama, ang inyuhang suwat nga gipada para klaro tinaw pod among mahatag nga tambag no. Si Lani ato ang letter sender, 40 years old na ni si Lani, di lang nato ihatag or isulti ang iyang address kay mo maning iyahang request. Ana gina guys, di gani mo gusto nga isulti na mo ang inyuhang pangan as letter sender and as writer sa drama no for the episode ug ang inyong address i-note lang na din ha, we will respect that ha. Punto legal kay ang iyahang kapuyo na matay naman to, meaning wa sila nag minyo unya naani siya buto iyahang kaipo no unya ang iyahang kaipo na aman to katong si Romel, na aman to anak niya, di na atos ilahang puder. So, unang pangutana, na po katuig na silang nag-ipo ni Romel. Mas taas pa mi, ug panag-uban nilang duha sa iyang asawa. Ug karon na patay na si Romel, may katungod ba kuno siya mo fight sa iyahang kabilin? Nga siya man mo'y kauban niya
2: sa panahon na nakuha ng mga butanga. Okay,
1: naagit tay balaon, no? This is what you call as
2: the rules governing union kay ang kaning family code na to mainly mo mangini ang balaod nga nag-govern kabahin sa mga all aspects, no, ang relasyon, ang duties and responsibilities ug ang kanang mga property relations na sa family code para sa mga banag asawa. Pero naagi po na provision sa family code kabahin sa unsaon pagdeal ang kanang mga property relations sa union ngaway kasal parehas nila ni unya duha na ka klase ang kanang panagpuyo ngaway benepisyo sa kasal pero pwede gid untang kaslon. Meaning, walay legal
1: impediments to get married.
2: Pero, naapoy union nga walay benepisyo sa kasal
1: tungod kay
2: di lang din sila
1: pwede maminyo.
2: And I
1: think, mauni ang imong sitwasyon
2: lani kay sigun sa imong drama,
1: minyo man di ay
2: to si Romel.
1: Now, ang Article 149
2: na siya sa family code, no, nga ang giingon nga insofar as ma-prove ninyo nimo nga naa kay kontribusyon sa pagpalit
1: anang kabutanga o kanang mga
2: gamit, mga butang, mga katigayunan, we need to show proof
1: nga kamong duhag yun
2: ang ning palit ana
1: o dili lang
2: ang imuhang banah or kapuyo kato si Romel.
1: No, we have to show that kay dili man pareha atong other side katong unang circumstance gani
2: akong gimension guys nga nagpuyo, wala nagminyo, pero pwede untang maminyo kaya wala legal impediment. So, mahugid siya co-owner siya o automatic,
1: maski way tampo,
2: pero ang tampo niya, ang paghip sa balay, pag-atiman sa iyang kapikas,
1: mga ingon anak,
2: mahugid silang
1: co-owner. Pero ang kanidere, you will only
2: be a co-owner if makaprove
1: ta
2: nga kamong duha, inyong tinigong duha,
1: inyong kwarta na
2: adyong kay klaro nga
1: tampo sa pagpalitan ng butanga. Ikaduhang pangutana, sukad nga nagbuwag si Romel ug iyang asawa, ni ana namo ang bata, kami mao'y nagpadako. Ug karon sayon ra kaayo mo ingon ang inahan, nakuhaon na niya ang bata, unsay angay na kong buhaton, aron dili niya makuha ang bata. Aguy, lisura sa kahintang, lisura po na ko itubag ani, kay ganahan yun unta ko nga anha ni mula ni ang bata, pero legally speaking, di manggod ni mo anak, so wow, medyo wag yun kaayo tay ligon nga katungod nga diha nimo ang bata unless ang bata mismo ang mupili
2: nimo. Pero
1: mag-isod gani gihapunta tungod kay ang biological
2: mother
1: ang katuman iyahang kapikas nung iyang asawa. Dili man ikaw bahala na
2: wa mang
1: di na legitimize, di mang yun po na ito mahimong lehitimo ang
2: tungod lang kay
1: dugay na kaayo mong nagpuyo together
2: dugay pa
1: sa katong iyahang legal nga asawa ang
2: gipakaslan yun.
1: So, og siya yun po ang
2: inahan, no,
1: ang mama nga legal
2: sigun sa iyahang birth certificate. Maayo unta to,
1: pero di man po siguro po
2: musugot atong panahuna.
1: Ang mama kung
2: naandap ninyo.
1: Nimo, kayo naana
2: kay katungod. Pero
1: kani nga nagpabilin nga sa papel o sa realidad, siya ang biological
2: o legal
1: nga mother, murag. Kagilid gamay, maglisod-lisod yun.
2: Tag-fight ani
1: for custody. Kay adto yun usually mo pabor ang balaod ngadtos mama, ha? Pero sulayan daw natong storya ang bata, basi mo'y gusto, unya, sa buton lang ni mong mama
2: nga. Mura, di man yung paras kaayuhan sa bata o anain mo, kaya magsakit man ng iyang buot, no? Pwede bag, ari lang nako, unya, magsabot lang ta,
1: kupe. Parenting lang ta.
2: Kanang mga ingon anak
1: ba? Basin pwede pa. Ikatulong pangutana na hibawan sa akong bana ang bahin sa akong sitwasyon o gibayran siya sa asawa ni Romel.
2: O karon, kung dili ko mutuman sa ilang gusto, ikiha kuno ko niya, unsay pwede niyang ikaso nako. Makasuhan bagihapon ko sa pagpangabit,
1: napatay naman si Romel.
2: Medyo ma-weekend po, no, ang kaso.
1: Kung kahaon mangay ka niya,
2: unsa pang iyang maprubar.
1: Nga wa naman mo, wa na po si Romel, of course, no, medyo lisod na po. Kana, nang blackmail lang na, tungod kay nag-interest naman lagi sa mga yuta, katigayunan, ang kaning asawa, ug sa bata. So, gigamit ra na, usually, kana niya, kanang ingon ana,
2: para
1: lang yun, madaot ka, o malain. Eh, para mo sugot kasi ang gusto. Pang blackmail ba? Ay, to, ano eh. Ikaupat ug katapusang pangutana. Mahal kaayo ang pagpaanal ug dugay pagyud kaayo ang pagprocess tinuod. May lain ba ang paagi nga gamay ra og gasto para maanal ang among kasal sa akong bana aron dili na siya makasamok
2: nako?
1: Wa gyud lain paagi day.
2: Pangita lang pud
1: og abogadong madala nimog hangyo
2: nga
1: di man po na bulto, no? Di man na kasapod nga bayad.
2: It's something
1: na through time, mahangyo o matigum-tiguman ni mo, no? So, suwayin lang ko noog, suwayin lang, og
2: hangyo nito,
1: no? Suryahi, ang abogado,
2: pangitag abogado nga muna, huwag ka mabayaran niya. Hinay-hinayan lang, dakang mangusugot ng mga
1: lawyers,
2: anak, no? Pwede man na ni mo at doon
1: lang, kinsay pwedeng mahangyo.
2: Basta, ang importante,
1: masugdan o makalingkawas kang anang imuhang problema o anang imuhang sitwasyon, kung di namang gani, gud ka ganahan sa imong bana, wa na gud pud mo'y pag-asa nga mag balik ug mag-uli. Di lang gina
2: na ipamugos, pero para wa na lang pong kay problema
1: later on, kay 40 pamangka,
2: wa mong kung nag-ingon nga kalimutan
1: na to ni Ms. Ronald, but at some point, mumove on mang yud ta.
2: Dako pa kay imposibilidad
1: nga naa pa kay mamit,
2: nga lain, mas maayo sa gud nga
1: andam ka.
2: Dili lang emotionally
1: and psychologically,
2: but also
1: andam kang
2: mudawat ug lain, no? Nga forever or kapikas or kapartner nimo
1: legally also, kay para dili pud
2: ma-discourage,
1: dili pud maangin ang imuhang pares, ikaw free pud ka, dili ka magsigig panghuna-huna ba, maayo gyud nang magpaanal ka, ha?
2: Mga sukinting paminaw,
1: hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulun-an karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kang salamat
2: sa inyong pagpaminaw
1: sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon
2: dinhi gapon
1: sa tuang programa.
2: Kini ang akong suliran
1: gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Datak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins buhay na hinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins muatake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atong kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, magpadayon hangtod sa Setyembre ang 12 pesos kada litro ng fuel discount alang sa mga public utility vehicle kung PUV operators o drivers din sa nasod. Gipaybaw kini ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, humanahukman ang maong fuel subsidy program ngay patuman kini hangtod sa sunod buwan. Kinumduman nga giomentuhan sa gobyerno ang maong fuel discount gikan sa 10 pesos kada litro ngadto na sa 12 pesos kada litro sugod nitong Agosto 15. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo, palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix, available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya. Ang siguradong tatak, SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Handu Manan So So Ka Awe. Anabada sayang ka agi karun. Mau kini usah ke babai ngarek puyu sa Cebu City. Angat wadah tampu deg dasingan nga tersyah.

0: tawag na ako sa radio.
1: Na IDTX 500.
0: Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw.
1: After 2 weeks,
0: gaan na kaya kong pamati.
1: Epektibo ka yung DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Ang atuang immune system, kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
3: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May Vitamin D3 pa ka!
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
9: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
3: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacy nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
2: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: mag-architect ka?
1: Oo, ma.
0: Ikay bahala, nak. Suporta ko nimo kung unsay gusto nimo. Basta kay paningkamot in taon, ha? Nga mahuman ka, gyud. Kay ikaw na lang gyud in taon ang akong paglaom, nak. Kay si kuya nimo, saon, sa iyo man kayong nakapamabdos.
1: Pwede ra magud gihapon sa mo eskwela, ma. Dili pa man uwahi ang tanan.
0: Ay, ako bitaw siyang gisultihan, ana. Unya unsaon man nimo nga maglisod man kuno siya. Tabangunon man sa kayong iyang Paris, good. Maong mas maayo na lang kuno nga manarbaho na lang siya.
1: Inuun, sad.
0: Maunang ikaw, nak. Kung mamili gani kag lalaki, ang pili, aka na yung dato, aron dili ka maglisod.
1: Ma...

0: Happy kay ko eh, nga same tag course nga gikuha.
1: Engon man sad ko.
0: Basta ha. Kaning dating gawi gihapon ta ha. Magtiyo na bangay gihapon ta kung natay dili masabtan.
1: Of course, girl, uy.
0: Thanks, girl.

0: At doon yata sa amo, inig sabado, ha? Birthday ni mama.
1: Na, suwayin lang ako, day, uy. Mananggit pa ko ni mama, agon.
0: Ay, masugot lang ni tita lagi. Pwede rin sad ako'y mananghid niya.
1: Ayaw ra, uy. Mananghid akong tarong.
2: Oh, okay ra. Total, kailan naman sa kuni Jay ba? Basta dili magpalabi, ha? Unya, pahatod yun din sa ato inigpauli.
1: Oh, ma. Ay, kabala ka, ma.
2: Nahala, sige. Pagamping sa imong lakaw, nak.
1: Thank you, ma.
0: Lugaya ni Mami Anhi, uy.
1: At least ni Anhi ko, diba?
0: Oh, hinuon sad. Dili na ako makiglalis. Dali. Uban nanti ka, aron nga makakaon ka. Then, hindi ko man, ipaila-ila tika sa akong mga igagaw.
1: Sige.

0: Hi, mga agaw. Si Tricia, di ay ang akong best friend.
1: Jasmine?
2: Ako? Jasmine?

0: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaong tambang ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 capsule. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako believe.
0: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Seth Living Testimonies.
10: Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko hospital yun at nagugus ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
9: Living Testimonies.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisang gabii?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
17: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
18: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na life extension. Victory. Minsan nga sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
15: Life extension vitamin D3 for longer life.
0: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: oy. Go, Kyle. Parang nasa barahan naging kasi mong pag-inom, oy. Ako ning amiga, oy. Dili ni si Jasmine nga imong ex.
1: Kanang mga naon nga? Klaro kayo na nga. Di mamilig pobre. At to na sila sa dato, aron di sila magkalisod.
0: Kyle, usma ka. Ayaw ko nagbastos ang ako, amiga. Akong bisita.
2: Jay, girl, okay ra. Ihatod na lang ko sa amo. Muli na ko.
3: Girl, pasensya na kasi na itabo ko. Ang siya ko na grabe, manggigayo siya nga nasakitan sa iyang ex good. O niya ka lang, doon naman sa good mo similarities good sa iyang ex.
2: Okay, girl. Nakasabot ra ko. Nakainom naman sa gutong igagaw ni mo, maong isa na rin mo gawa sa bakba.
3: Ay, maulagi. Uy, sorry, jud kaayo.
2: Okay ra lagi. Anyway, thank you sa paghatod na ako din sa amo. Amping sa pag-drive pa uli, ha?
3: Oh, girl. Salamat sa pag-adto, ha? Magkita nanta sa eskwelahan ugma.

0: Saan naman ka, Miss J? Nakikutom naman ko eh. Nakikisnaksa unta ko. Kaysa mo nang ano? Number naman? Hello?
1: Hi. Si Tricia, ni?
0: Oh. Who is this, please?
1: Si Kyle din eh, Trish.
0: Kyle?
1: Oh. Ikagaw ba ni Jay? Katawa na yung pag-birthday sa yung mom.
0: Ah, ikaw. Ikaw di ay. No worries. Okay na to. Nakalimtan na ako. And if wala kailangan yung toyo, please, dalitan na lang akong number, ha? Bye.
2: Trish, hi.
0: Imong gihatag akong numbers, imong igagaw nga si Kyle.
2: Okay. Ay, hala. Nasuko ka?
0: Girl, next time. Ayaw ihatag ako number sa bisan kinsa without my permission.
2: Oy, sorry. Sorry, Jukai girl. Kung siya nga namugos, manggut siyo. Kay gusto siya mga yugkuan ka ng sorry ni mo.
0: Okay na to. Diba niingon ko ni mo nga kalimta na to na ako? Palihog lang kong ingon niya nga. Ipadilit ako number.
2: Ah, sige. Sorry kayo ha.

0: Malisod sa kong sakay, Aniron. Huwag niyo nakapait na sa inyong arong orasa, we. Lisod ang sakay.
1: Hi, Trish.
0: Oh. Kyle?
2: Ako, oh. Pauli na ka?
0: Gaon sa ka din eh.
2: Ako, actually, ganina, pag panawag na ko, padawag na ko ato din eh, kay gusto lagi kong mga igsore ni mo sa personal. Nauwaw kay ko sa kong gibuhat ni mo.
0: Oh.
2: Sensya na ka, ha? Kwan, kanang, pwede ba nga i-invite ka, kadiyot? Mag-snacks at muna ka mo pa uli? Bisa kadiyot ng good.

0: Mao di ay nga ingon anak kakasuko. Igihatag mo gud imo ang tanan.
1: Mao lagi. Pero actually, wa ko magmahay. Kay ingon anak magina kung love gid imo ang usa ka tawo, di ba? Nasakitan na ko kay nganong after sa tanan akong gibuhat. Nganong dito siya ni kuyog sa lain.
0: Well, mao ni giingon nga usahay. Things meant to happen para makaamgo ka nga. Dili gid siya para sa imo ha.
1: Trish.
0: At least karon, kay bawa na ko nga nung ingon ato ka. Mas nasabta na tika.
1: Thank you, Trisha. Pwede ba kong magiging friends ni mo?
0: Nga nung dili man.

0: fresh. Ante noon, sukat nga, sige na tagkuyog-kuyog. Naganahan ako ni mo. Naibaw kong di ko angay ni mo kay wapo kayo ka pang hambog. Pero gusto kong masakit ka. Andam kong buhaton ang tanan. Aron lang makaingon mong mama nga di tikapsag nan.
1: Kyle.
0: Mahapis ako ni mo.
1: Ang tinuod, oo. So sige na ito kuyog-kuyog. Hinay-hinay na sa'yo na hugang akong pagbati diyan ni mo.
0: Come on na. Mga tubang ko si mong mama. Bahalag mo sa kursya na ako. Basta kay gusto ko nga mga iyo permiso niya nga pangwikapante ka.
1: Kyle.

0: Wagin makauyon si mama pag-una ni Kyle. Kailagi, standby ramang good. Unya, naundang pag-idog iskwela. Pero naninkamot si Kyle nga ipamatuod na ako o sa akong mama nga kasaligan siya. Mong nipadayon gid siya sa iyang pagtuon o galoy sa Ginoo. Nakahuman siya sa kursong engineering. Karon, o sana siya ka-engineer. O wagi ko magmahay nga siya nga akong gipili. Kaya ako magyun nakita nga gibuhat niya ang tanan. O mahal ka ayaw ko niya. Karon, niniyot ni me o naanasad mi mga anak. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
3: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
2: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yung kog-resistensya. Dahil salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
1: The Original Koy Herbal Capsule.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
5: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City, karong Agosto 25, tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family. Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita ta. Karong Agosto 25, diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
4: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
6: Pilang win! San Miguel Pilang win!
7: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige ka gaw, inanani mong tambal.
10: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
4: Charmy, let's go with the flow.
15: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
16: May tapang na hindi sumusuko.
17: May angking diskarte para magtagumpay.
18: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
19: Yan ang bangis ng layon.
20: Gerald Anderson, EZ Mill,
21: Mark Mugen,
22: Emil, and Vince of DBDK.
23: Leon, extra strong beer.
24: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
25: Kahit ang kwento mo! Ang bangis mo!
26: Drink responsibly.
4: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
27: Traffic! Kung mabiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

Among agi gibahata no do sarajuni jelly haka ugubos sa direksyon ay Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag mga suking tipaminaw? Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. I-address lang nining tulumanun handumanan so sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyo pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Bird, retirado ka na! Apan hinabdanon ka na gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Mito, Gaspar! Kagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman ng kusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
6: Ayaw. Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro. No!
2: Esquadro! Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, tumo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro.
8: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
9: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
12: Mabalit sa mga butika.
11: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
11: DTX 500. Mabali ang mga butika.
10: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
12: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo sab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Francis Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini o kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026. 26, inyong makita ang drama nga naguluhan sa Tanang Bakak, ikaw ang tinod.
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
6: Ako, purima ko, anak, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lang sa kay mababa man ang imong meeting.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
6: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, magbaba na iya, Jaime Verano.
4: Living Testimonies.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hulo!
8: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
9: Sarap magkasama!
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
6: Ako nga sa awan, Jaime Goiter. Ko na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
5: Ang said Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
6: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
4: Living Testimonies.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
13: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
14: Lady's Choice Ham Spread?
13: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
14: Patikim!
12: Mmm!
14: Wow!
12: Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
13: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
10: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
15: I have Lagnat. And I have Sipon. Pag 2. Pwedeng flu.
16: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o karong sa sumpay ni atong sugilanon. Isidwadro!
1: Kay babae biyakit ka, ha?
2: Babae man bitaw. Pero ugli ako mag-una-una. Ala, mahalin pa ka kung at igulang naman ko.
1: Bisa na, uy. Ayaw yun in tao ipakaubos ang imang pagkababae nang.
2: Ay, oo, inday aliya. Sabar man to. Hala, ginuukwan.
3: Wala, nagsabot to. To, ara ba sa may garahe si Daddy?
2: Ginuukwan. Sir Mike! Sir!
3: Daddy! Daddy Mike! Daddy!
2: Hala, pinusilay ba't karo sa unahan? Inday aliya, oy! Dili lang magkita mag-awas na ining balay.
3: Pero si Daddy Mike na budyang. Nabalak ako niya nang. Talaga siya sa gawas. Nasa gibuhat siya sa kinanang.
2: Uya, ana, o wala kita yung mabating ang mga buto-buto. Manggawas, ta!
3: Ginoo ko! Yung butyang! May pagkagupa na yung napita sa garahe. Apil na ang sa kinan ni Daddy! Daddy Mike! Dad! Dad!
2: Ang ambulansya, Inday Aliya. Hinahalang ang manalaki ni Sarge sa hospital.

0: wala gyud tay daw tang may tabo sa general bay.
1: Hinaot nga wala gyud unta bay Sarge.
0: Kitsam kay gibaligtang ha, nakipul sila sa suspect nga nila bay sa Granada silang General Mark bay, Misael.
1: Basin og tinugyanan sa balaod nga dito sa dula ng pagkahitabua bay Sarge.
0: Doon na ta sa ospital na gidadaan sa General bay.

0: Uy, kadagang mga tinagyan ng sablaod by missile.
1: Patay ang kablakan. Kaya wakit tayo ang armas nining motor nga atong gisakyan.

0: Salamat sa inyong pag-ani dayon sa ospital.
1: Naglalimugan dayon, May, sa pag-ingon mo din, Day.
2: Kumusta naman si Sir Mark?
0: Okay na si Daddy. Luwas na sa delikado nga kahimtang. Pero naapas siya sa ER.
2: Ni amasabday kung nugidaan nining maong ospital ang duha ka riding in tandem. Nga milabay og hand grenade sa inyong panimahi, Aliyah.
0: Mosab ka na yung info nga ako na sayran.
2: Nabtan pa man na mo ang daghang mga pulis. O, hindi palang dugay na kabiya.
0: Mao ba?
1: Di doon arrival ko na ang duha ka suspect, Miss Aliyah. Ug pulos ko nining mga wanted sa balaod.
0: Unsa?
2: Doon ay nakipino sila sa mga suspect apan gininay sa mga pulis nga ilakin kauban.
0: Huh? Kisang day ko na ang maong tao.

0: pasilin sa duha ni mo ka mga Pinoy, Charles Barra.
1: Hoy! Dili katinugyanan sa balaod. Sige, sige man day. Anong naamang kayo numero na ko?
0: Nakaila kayo ka na ako.
1: Kung dili patungod ni mo, dido na unta ang retiradong general nga hilabtanon bangag sa ilong.
0: Kung doon na may eskwadro nga mo itakong babak sa inyong iligal na kalihukan, di asok kong natunok sa imundahan, Major Gaspar.
1: Ah, pulos ka hambog. Tikalon kang uplok ka ka.
0: Gisundan ko na ang inyong mga kalihukan.
1: Uplok! Bayran na mo ang imong servisyo. Alagad sa triad ug mapasaylo ka pa ikaw. Sana kung sa nga imong nabuhat.
0: Huwag na yung masalig sa usag ka-traitor ang asama ni mo, Major Gaspar. Nagkailan kayo ko ni mo.
1: Uplok! Paila sa imong pan!

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha, niya sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Karang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si aning. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi. Uy, kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance, kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
3: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
7: Ang drama, samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing na sinuwat ni kasamang Jay Baddayos. Ipasundayag diha sa Sitio Babaw, Maghawai, Talisay City, Cebu. Karong Agosto 26, Dusmel 26, adlaw nga Miyerkules. Ubos sa pagdapit ning musunod. Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Sigundino, paginumasab ni Honorable Jewel Artis. Daghang salamat. Ang drama, samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing na sinuot ni kasamang Jay Baddayos. Ipasundayag diha sa Pilit, Kabangkalan, Mandawi City, Cebu. Karong Agosto 30, 2026, adlaw nga Domingo. Ubos sa pag-sponsor sa Pilit Kapulungan of San Roque Chapel. O sa tala mga opisyalis o mga membro, pinagyo usab ni Girly Patigayon. Daghan salamat.
8: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
9: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
8: Basin bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
9: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
9: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit life extension and vitamin D3 ang aming nire-recommenda. For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
18: Food's here, guys.
17: And feel the vibe.
19: Best concert ever!
17: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Armor up for adventure with biogenic.
21: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: sleep.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Kanapahipos pila kaya? Pedro Gaspar?
4: Obviously.
3: Ako gusto ba ilhan? Kinsa ka na tao samok-samok? Aro pakyo na to ang pitni nga rita, General?
4: Ariglano, Musli.
3: Ha?
4: Labihan gini ang sukuhan sa sunod-sunod gapalpak sa mga dragon. Ah, do, do, do. Wala ipinitik. Dido na. Ha? Di paliw-liw human maikos ang ubol-ubol sa bala. Alaw, titawan ka dragon. Mo'y napahimungtan sa kasuko sa insik. Ay, uplok! Bangag sa ilong!

0: Tuwa na. Ipalabay na na ako ang minatay.
1: Basta ultimong bata-bata lang away gamit. Dali agad kayong patyon, di ba?
0: Gusto ka. Sa magod sa mga salida sa pelikula. O sa mga drama sa radyo. Way mga gamit nga sakop sa sindikato. Mao'y dali ra kayong isakripisyo sa ilang pangu. Pero ikaw, nga naghagit paganis insik, nahimut po magani.
1: Inunang ko man yun. Dili to kutob sa bahad lang, Major Gaspar. Buhaton ko yun.
0: Dili na.
1: Gilubong na uban sa lubnganan sa panganga kristal ang akong kahadlok o katalo. Lastly, narealize na ko nga usara atong kinabuhi. O kausara sa tamuagi ining kalibutan. Ngahuman sa atong paglabay, wa na'y panahon sa pagbalik.

0: Bay, napinding ang bahin sa gisangon na tong misyon, bay.
1: Kunya na lang to, bay, Sarge. Nagkinahalang nagbantay si Sir Martin.
0: Oh, mausa lagi.
1: Kinahalang nga to isecure ang iyang kaluwasan batok sa mga nagtinguhan ni Ugdautan.
0: Sa gigang itabang ni General Bay, no?
1: Kutsigin siya man siya. Angay na to sa pasalamatan.
2: Miss Ari. Nakakuha na ko private nurse nga mo ay matiman ni Daddy.
1: Mayuhin noon. Dahil makafocus sa pagbantay niya.
0: Unya bay, mabalik na ko sa atong gipuyan bay?
1: Pwede na sab. Kaya ako, dili na ko biyaan kini si Aliyah.
2: Salamat, Miss El. Bay Sarge, may mabag ato lang sa kasapay. Aron ay kauban dito, sinangput siyang.
0: Aha? Ay, okay na tingin siya dito eh, Miss Aliyah.
1: Bay Sarge, mabalibat ka sa tiyang yun ni Aliyah?
0: Ay, dili. Di ko makahin mo sa pagbalibad ni Miss Aliyah. Sama ka ba? Ay, sige. At tulungkutin niyo.
2: Salamat, Bay Sarge.

0: time pa. Kanang tao mo naglingkod na ng may bench din sa parking area ng hospital. Dito mo sana siya sa labi niya? Samtang sulti mo ni Bay Missile? Hinay siya ubiya gikan sa iyang nimutangan. Mulang nakabantay siya nga ako siya kitanaw. Tili ka siya ang nakaluwas sa dinirin? Utaw ba ka sa sindikato? Arong panita ng kahimtang ganun sa mga gaon? Kinanang akong pindutan si Bay Misailan eh. Balik ko na ko siya dito sa labi.
1: Pero bang may balik mong ka, Bay Sarge?
0: Naku na matikdan ng tao, Bay. Nagduda ko nga tingalig siya ang nakaluwas ni Sir Mark. Umay mo sab nga tao ni sa sindikato nang ipadadi ni para maniin.
1: Unsa?
0: Wala pa kayo dahang armas, ha? Paniguro yun na sikyo ng imong kaugalingon, Bay.
1: Ay, kabalagan ako, Bay Sarge. Ako rin bahala sa kong kaugalingon.
0: Ang duha kagwardya nga amigo na to, Bay. Sila si Bay Jimmy o si Bay Dindo. Makatabang rin na silang bisang unsang oras, ha? Kung makinaon sa manggani.
1: Kailang una paglakaw, Bay Sarge.
0: Kay nga naman, Bay.
1: Ato lang susihon kinibayin na. Dali, Bay Sarge. Sultihan tinini si Aliyah. Aron siya makabantay.

0: kapin tulo ka libo niini ang labihang naapektuhan sa sobra 400 ka mga eskwelahan. Katong mao malita gihatod kanato sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang Set Panyawon Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy ug Queen's Pharmacy dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc ug Roosevelt Drug sa Batu, Leyte ug sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget? So

0: nakakaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nayan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibaw na sad kaninyo. Ya ang damang satanang bakak, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong barangay kapitan, Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad, Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Cabigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusap Milpa Padina sa atong Barangay Treasurer o Ani Darwa atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon,

Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming

paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming

aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

ang uban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Johnny, ngano ka sukaon, Malka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
6: Babalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
8: tulo pod ka kapsul sa gabi.
9: Sima na lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabalik sa mga butika.

0: kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
1: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
0: Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog
1: with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
8: O nga nung nagkapi magkaan ang tamis, wala Sir Mac.
7: Ah, lagi. Basiglas na ni.
8: Maunang taas mo si Ogar. Murang presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
7: Guyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
8: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pareyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
12: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
15: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Murag din higito gikan ang singgits bata. Tuwar sa dito! Ina! Ina! Ina! Haiga! Ina! Murag to apa ingus mentir yon tingus bata. Kinalan ako sa lamapsan.
2: Wah, kabay, gidodahan. Nga posibleng rason nga milakaw si Ina, lola.
3: Wah, gid kapoy. Buutan man na si Ina. Kuno siya ako gisugo, anak. Bisan dili pa naganahan iya gid ang tumanon.
2: Ay! Mao ba? Kung mauna, asa magkadiyay ning bata, ah?
4: Doon na yung nagkuhas bata, kap.
2: Ay! Maunay gituhuan eh, mumikmik.
4: O, kap. Tungod kay klaro kaayo nga naniid ang kidnapper sa ilang bahay ni Lula?
2: Ay! Ug ganong nagkasulti man kana?
4: Tungod kay dunay na nasundang tao si Johnny nga naniid sa bahay nila ni Lula pila kagabiin ang milabay.
2: Ay! Oy, unsa? Oo niya, ganong wa mandayo na ninyo i-report sa barangay?
4: Ay, nabisi masagod Miss Johnny sa pagsubay kung kinsang mikawat siyang kaban, good cop. Og miguba sa mga ligis siyang payag.
2: Ay! Uy, kadaghan na ko di ayang nahitabo ninyo. Anong wa man na ninyo i-report?
4: Aw, nabalik raman sa dangkaba ni Abay Johnny, kap.
2: Ay! Kinsa man day nagkawat ini?
4: Ang iyang igagaw na sab, kap, si Puldo.
2: Ay! Aw, away pamilyara di ayang nahitabo.
4: Maingon-ingon, kap.
3: Kid siya magid kahanig siya albahis nga tao ang mikidnap siya akong apo, kap.
2: Ay! Ayaw, kabala ka, lola. May mga tanod na nga kanunay mo robings palibot. Basig masugatan na nilang imong apo o gang nagkidnap ini. Ay, tuot, hain mas dyan eh.
3: Nangita siya siya ni Ina. Paingon siya yuta sa mga alkira, kapitan.
2: Ay! Anong tuwa man siya mangita dito?
4: Dito man paingon ng tao nga iyang gisundan nga naniits bahay nilang Lula.
2: Ay! Unsa?
4: O dito sab niya maugkat ang kalabira ni Lulo Pilong.

0: Ay naman, huwag naman musinggit ang bata. Ni anak ko Dulce Minterio. Ina! Ina! Tora, sab, musinggit sab siya. May naglihok sa Minterio. Ina! Ina! May aninugid nga. Dagdagan sa Minterio. Kinalamakitaan ko ang bata. Pangitaon ko siya sa Minterio.
1: Ay!
2: Saan ka? Saan mo? Huwag mo magkasugat ni Ina. Ang apo ni Lola Ima.
1: Ay, wag man, wag man.
3: Ginoo ko. Hain man ka, day, ang akong apo. Meron kalit man lang siyang nawa, siya mo.
4: Lola, ipadayo na lang natong pagpangita ni Ina.
3: Ina, apo ko.
2: Ay! Sige, wag mo ilaing buhaton ka ng gabi, Ona. Gawa sa pagpangita ni Ina.
1: Yes,
2: ay! Magbuwag-buwag tagpangita sa bata.
5: Dili na ako matawa ka. Kinahang lang atangan una na ako ang pagkawas o balik sa pasyente nga nag-isod sa klinika. Unsa makailang gibuhati sa suwet. Oh, may nanawag ni Poldo.
6: Ayaw na panawag ka lang. Pisi pa may. Namin pa si Muti.
5: Oh, ang iring iya nang nanawag
6: niya. Ako lagi. Huwag ka malimusong gisugot na ako. Ako lagi na buhaton. Pero magkinhangal lang kong timing.
5: Huwag sa mga gisugot, so, nilita alis siya kang pulto.
0: Dinigitong dapita sa mga nagrinyang musuliyo ang anino nga akong nakita. Di mahitabong masayaw ko. Ah! Unsa ba to?

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by iBerry.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
2: Wow, alang sa na'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
6: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
5: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
9: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
10: Tangan siya Seth Liniment wala gin siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
8: Living Testimonies.
1: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
11: Ang drama, samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing nga sinuwat ni kasamang Jay Badayos, ipasundayag diha sa Sitio Babaw, Maghawai, Talisay City, Cebu. Karong Agosto 26, 2026, adlaw nga Miyerkules, ubos sa pagdapit ning musunod. Honorable Ricardo Cabatas, Victor Cabatas, Adrian Segundino, o ginumasab ni Honorable Jewel Artis. Daghang salamat!
12: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: At first I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Murag magsiyan nga na tumba. Murag tuwa ditong dapita gikan. Putsa mo yung dapitas materyo. Kinapundir man ang suga. Wala ko na kita naglihoksunahan. Haina mo to. Tulasap. Murag rihas nga mitinghug.
9: Ay! Oh, unsa naman ning gisubay tangdan. Paingo naman ni Skarsada.
10: Kinuog ko. Ayaw itaw ni Tugot na may dautang may tabo siya akong apo. Kung kinsyaman at salbahis nga ng nagit ni Ina, kung sinsyahain taon siya ni Noo.
11: Kap, ako na bahala ni Lula. Padayo na lang maupangita ni Ina, Kap.
9: Ay! Sige, mato lang unya ako sa inyo og mas buntag, Lula, ha?
11: Lula, ransom ka. May tingaling mo ato na lang tag-ospital, ha?
10: Lilit ko. Kilala makita na ako ang akong apo.
11: Sige, mangita ta si imong apo. Dali. Ayaw ka bala ka lang. Nagkasiguro ko nga makita ni Johnny si Ina.
10: Mayoon ta.
8: Dining dapit na ginako mabati ang lagubos rehas. Yung ninigin ang tingog na ako nabati. Pero, wala may tao. Ay, na magkanganino. Buko-buko gito sa tao ang akong nakita in dapita. Makalagot sa ning akong flashlight eh. Hinay kiksiga. Mulaos na kusunahan. Katapusang musuliyon lang ang kanang nasunahan. Wanagi kay Saudinis Minterio. Hain gika pa yung nga nino nga kung nasundan nini. Klaro mo kayo nga din higigikan ang singkit ni Ina.

0: Oh. Ando kaya naman kayo. Pero pag hinangawa sa klinika, hamtod sa tinto, wala sa bugawas. Ngayon sa mga na sa nadis klinika, wala mo sa pumakabantay nga may abot ka tong Dr. Phil nga ilang kitawagan. Oh. Pungan ka ganang pagtayaw sa kong mga mata. Gablihan na ni Poldo ang date. Laing sa kinarang may apat. Nagputi ta na lang nanaog sa kinin. Mauna ka na ilang ipaabot na Dr. Phil. May mga kauban siya. Upat silang panan nga nagputi. Ikaw sa dindos klinik.
1: Dali mo, dali. Gera klinik. Gera sa pasyente. Dali mo, dali.
0: Ano takan mga yung doktor ang iabot? O sa mga isakit ang pasyente ngayon lang giatiman sa dental clinic?
2: Wanagid ko na kita. Kung may lahos ang sakit ang anino sa tao nga ako nakita, maklaro gid na ko ang iyang bayhunog na. Kay, nagsigaman, halos na ng suga sa tubang seminderyo. Pero, wa siya maadto sa gate. Nga nung kalit mangkaha siyang nahanaw.

0: Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, unsa man mong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa atong kape.
2: Katuhinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Yan naman kayo mo. Niya makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid doro. Gani ay. Nag...
1: Ha, bukid sa kulian?
2: O kato ganing ama nga mo rin na.
1: Bukid sa...
2: Gani. Sundan. Oo. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod.
1: Baka ka sa bukid, hindi ko kasaka.
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay pwede na iya.
1: Pwede na makakatka tayo ka sa bukid.
2: Katka to ba?
1: Tanong mo yung
2: sa mga ngayon. Magrapag ito atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po na ka nang tiguang ng mga ika. Salamat.
1: Sige pa ka na nang mulay.
2: Siyon.
1: Lido.
2: Alpuerto.
1: Tulay mo ito.
2: Ah, ito anak ko. Nobinta na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog na plema, afford pa!
5: Ang drama! Samtang may pinitik pa ang akong kasing-kasing na sinuot ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa pilit Kabangkalan, Mandawi City, Cebu. Karong Agosto 30, 2026, adlaw nga Domingo. Ubos sa pag-sponsor sa Pilit Kapulungan of San Roque Chapel o sa tala mga opisyalis o mga membro. Pinagi usab ni Girly Patigayon. Daghang salamat.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Francis Ginhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026 alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 26, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
3: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padaya Ususon. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Kini nga portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man niya itong mga higayon nga gipanganoy ko ikaw nga mag-akos o kasubungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing mukus kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nausan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam kong nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahilo na mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahilo na ang

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa kabinuhat ka nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisi pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun may luna pa.

0: Home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
7: Ang dramang Langit Ka, Kilat Ko, ipasundayag diha sa Taytay, Danao City, karong Agosto 25, tuig 2026. Sponsored by Mr. and Mrs. Maymay Montalban and Family, Mr. and Mrs. Ricardo Moral and Family, Mr. and Mrs. Crisaldo de Rama and Family, Program Committee, Jonard Pantuha, Nicanor Laurente, Feliciano Pantuha, and Guillermo Talinting. Magkita-kita na karong Agosto 25, diha sa Taytay, Danao City, alang sa dramang Langit Ka, Kilat Ko.
8: Let's go! Go with the flow!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arudli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
8: go with the flow!
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
8: Charmy!
10: Charmy, let's go with the flow!
11: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga dunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
15: Dunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
16: Again,

0: sitwasyon na mas ba niya ni? Una sa natungan to, madibilog ka niya. Kikiram ka, di kain niya ni De Chelsea. Ang sawa na lang ka, pre. Dili ka ma-forgotten na si Mari Milani ini.
1: Pre! Hay, nimo, pre. Nagsugod ka na sa bana. Bisan unsa na malay masudang uo nimo? Ako magkikabuangan nimo? Di ka na mahitabo, pre. Mahal na ako ng akong pamilya. Mahal na ako si Chelsea o Milani. O dili ginako sila ibaylo ni Bisan kinsa pa.
0: Ayaw pagsultig patapos, pre. Laki ba yata? Ayaw pagsultig patapos.
1: Bye na, pre. Bye. Kumusta ka si Milani karon? Sa kadaghan ako nga pagsuhay o tawag niya sa messenger o sa mga messages na ako niya. Bisan-usan na ini. Huwag isigisin. Sabay-saan ako ganahimo ni Muhan. Usa ba? Bisan na kani ang pag-message ni Chelsea niya. Wasab ko no reply. Bisan gisiin na lang unta. Kumusta naman kasi karon? Unsa man kay problema?

0: lang, Lola, please sing, Dad.
1: O langga.
0: Nga naman?
1: Taon-taon na nga nakalarga si Mami Nemo dito sa gawas, pero hangtod karon, wag itay update niya dito. Kung kumusta na siya dito. Hinungdan nga ato na ito si Mama Nemo, plising. Magpangutan natin niya kung mahinabawan ba sila dito sa kahimtang o sitwasyon ni Mama Nemo Melanie dito sa gawas.
0: Abutan ng Mami Melanie dot, uy. Murang manudili na ganahan na ito.
1: Chelsea, ngano ba nakasulti ka man, anak?
0: Ang-ang! Wata niya reply sa itong mga chat niya, good. Wasad siya mag-message na ito kung kumusta na siya dito.
1: Ayaw pagsultig sa mani, anak, langga. Doon lagi siguro yung rason kung ano nga wa makatubag o makareply na ito si Mami ni Mumilani. Wata masayod nga nakatiming siya o istrikto nga employer dito. O gididaan sila nga makikommunicate sa ilang mga pamilya din sa Pilipinas. Kadili sila gusto nga madisturbo ang ilang trabaho.
0: Naday, ingon anak?
1: Doon na lang ga.
0: Kalain.
1: Doon nagdi mga palisya bitaw nga yun ana ang ubang mga kumpanya. Pero dili tanan.
0: Pero grabe sa dad no. Kung wada ay trabaho si mami dito bi, kung break na di ay nila, dili jud ay siya mo message na to.
1: Chelsea.
0: Dili ba?

0: Ai. Tako neki Ukrajinec, da je Chelsea Dom James. No, tako neki od. Se pa ga pa mi largas, da je nedanje leto z ga vas no, ampak zdaj je nekaj si je hilok. Pero kar luan, no ga njosto man si, jo? Ne pa ga ne pa to bajko, nekaj hesn god kong, da je nedanje.
1: Mo ba to landing?
0: Oo, mo kayo. Papas garam ko nang bataan ni mo guad. Yung tani sira ko sa kigayon anak nga, balagulog. Wah, yung mami basta, naalang ka.
1: Ikaw gito landing?
0: Lagi tinuti tao na dong. Masulti mo gunas da Chelsea's tanan ako, God. Masulti ka rin ang siya na ako. Masubra rukuro kayo na yung mga kapirangas da Milani. Ibisan ko nag-busy ka sa trabaho. Isag, inigabot pa rin mo sa trabaho. Labi na sa katungwa pa ko din he. Ni mo pa po i-arin his inyo. Ikaw man ko rin mo atiman ganyan. Sa pag-anda mas pagkaon ang buntag. Marino ko rin ikaw yung mami o daddy.
1: Tapa ka na ito nandito?
0: Wala gilang. Pero mo naman siya matuo eh. Tinawad mo ko na akong gisulti, God. Malang mas dool sa Chelsea ni mo kaysa iyang mami. Mami tawad nga, nakaingon ko nga pagkaswerte na dahil nila ni nga nakabana ni mo. Kayo all around yun ka. Maturpe na Chelsea ay. Isa pagkari ko na yung mga higayon nga maglayan ng iyang paminaw. Kanang may sakit siya. Eh kami yung gurin mo at iman niya. Ayan ko na mami. Kundi matog, magsigig cellphone.
1: Dili sab siguro sa tanang higayon ngayon anak si Milani Turan. Misabot ra ko niya. Kay ako masyadang muingon niya. Nga ako lang ang muatiman ni Chelsea. Kay unsaon, may nakatulan mo sa ta. Kay kinalagyan pobrita. Pobrita kagikan. Og mahal sab kinako si Milani.
0: Ano? Ay, maori, ay, maori. Ay, mauna. Gispoilte ni mo sa Milani. Mauna ingon siya, ano? Pero, unyaw, unsa may resulta sa sobra ni mong pagmahal niya. Ay, naman sa Milani. Gibiyaan man lagi ka.
1: Turandi.
0: Oh, too much love will kill you, Gidong James. Ima man kong gihorot, too much love will kill kainoan. Ay.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget? So

0: Ay, hola, sorry. Ay, kitty, para ko, uy, para tuya, man ko. Mara namang gisermonan taka. Usbon ako ba ka ng pastilan? Uy, usbon ako, so sorry, yung kayo dong. Uy, yung na ako tuyo, ah. Kwan mga ngod ka na nalo, ay lang kukunin mga ngod kay buutan, mga kaayop ka.
1: Bitaw git paranding. Nagdrama ka na ha?
0: Dili ini drama ang ako dong dinod anay gyud didong.
1: Ah, sige. Tinod anay mangga. Pero unungon sa nato ang tong istorya.
0: Hmm?
1: Kay manglakaw na mi si Chelsea. Mga tumi sa ilang mama pleasing.
0: Ah, dili de ko rinyo pa ubanon dong. Pabana lang ko ba?
1: Ano sa man siya mo ayaw man?
0: Pabana lang ko dong ba? Di ba ko magpabadlong dong?
1: Na sige, pag-ilis na dito kay maligo pa ko. Kay, naka-ilis na ba ito si Chelsea?
0: Uban ko dong, uban ko dong.
1: Uban lagi ka. Pag-ilis na dito, aron nga, inigaw man akong ilis. Mudiretso na ta.
0: Uban na lagi ko dong ba?
1: Tulanding, nag-inamaw ka na sa ba? Miuyo na bitaw ko, nga pa-uban nung tika.
0: Dana!
1: Asan ka?
0: Mubani mo.
1: Maligo pa man ko.
0: Uban na takas banyo. Ako'y logod ni mo.

0: bang daddy ni mo kay nagsugo na baya ka dool tong na nagsugo na baya ka dool tong si kisa to si Rekamay ni daddy ni mo.
1: Bitaw tito.
0: Oh.
1: Wise kayong babayano eh. Unya no, di cute mauaw. Mangita chichap pa agi nga maduol siyang daddy.
0: Mm.
1: Bisag si daddy cute. Dilichit ka na, niya?
0: Amo na da, amo na yung kadaglay. Basta bigat na, bisag kay bang minyo na sa daddy na Bill James, mag-chancing o manintal pag-yod. Bagag face.
1: Antay face? Face bang gud na tito, dili face?
0: Ah, di face. Ay, same to your now eh. Basta naong face.
1: Dili mang gud.
0: Ay, ano na, correction din, actual sigwad. Dana, doon gantang daddy ni Moron. Mawaw ta. Tingsi lang ay.
1: Ayun ay. Na, oh wow, tito. Ah. Baga bitaw ka, face?

0: Pamin aku, maplising.
1: Ah. Hoy. Nasaag man. Milagro.
2: Yes, kulula.
1: Oh, oy. Mi uban din ning gwapa ko nga po, nga liwat nako.
2: Wa man kut ko maliwat ni Lola Pising. Naaman ni Daddy James.
0: Chelsea.
1: O sabay na kaon ninyo nga nasaag man kamong duha dire. Ha?
3: Huh? Tolo mi Lola Pising.
1: Oy.
3: Tolo ba, tolo.
1: May uban ka dahi bayot.
3: Ay! Ko pastilan in taon. Ay, nahibawan akong bayot ko, Lola Plising. Di namin still salty.
1: Pilosopo ning bayota ay.
3: Angang kay!
0: May mo bang muhilom ka din na ito, Randing?
1: Sa kadaghan sa mahimong himoong tigbantay ni Chelsea, kanapagid ang imong gikuha, James?
0: Ma Plising.
2: Ako may nag-ingon ni Daddy ko lang si Tito Randing. Ang ganan ako mubantay, umuuban ako sa school.
1: Oh, maoba. Eh, naamagud-unta ang iyaan ni mo, Chelsea, nga mahimong mubantay ni mo ba?
2: Ganahan man ko ni tituturan ning lula kay buutan o siaw.
3: Ay, buyag, day Chelsea!
0: may daming grocery para ninyo din ni Mapising, niyao.
1: Ay! Ay, pastilan. Kay usam ba na ituyo ninyo, James?
0: Kuan mangod ma. Nahibong malagod mi ni Milan eh. Nga, wa mangin mag-message na mo ni Chelsea. Nagsige mi panawag o nag-message mi niya, pero wagin siya mo sin o mo reply na mo. Mao nga, niya ang tami, aron nga magpagsayod. Kung may contact ba mo din hinga to niya. Kay, nabala ka lagi mi, basig doon ay problema dito.
1: Na, kana kay gibaliwa niya ang inyong pagtawag o pagchat nga to niya. Oh, klaro na lang, nga dako kay siya kahiubos ninyo.
0: Unsa?
1: Maong ayaw na lang mo paglaom nga mo kontak pa siya ninyo.
0: Maplising.
4: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
4: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
7: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga!
7: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
9: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalitin na ito sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ni giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo para yung kasama mag-uwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayon ako, Isa!
2: Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Isa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kanyo kakit! Tungon kay Bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isoon!
3: Ay, Isa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaw pang adlaw ar musidla kinipagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mayo gahapon ako si Rob Jubad, Josephus, JQ, Kero, sa Tugan Diyos, break na pala, katugan ito sa Detex 513. Hindi bang mga tanong, ang nanay na, mag-detex sa 500 ka. Ang detect sa 500 na mas superior at is lang sa bahay ni Grapotita sa mas sinyo, lahat ng mas tinsols, batong sa narunod niya free early hours, hindi marami sa evolusyon, yung race mabisyo sa mas paginom sa alkohol o ang pagpanabato. Sa itong balita na rakpan, sa limog na operasyon sa kapulisan, tinig na usa ka minor guard na 15 anyos na nagdaog na baga sa mong ano kini narakpan sa limog na Bible Solution kagabi niya sa may Sitsyon Nava, Barangay Mambaling ni nga Dakbayan sa Sumbo. Ang 15 anyos sa tagunta sa pangalan Kaloy o Akob na nagpuyo sa rasab sa Nasbutag na lugar. Ang maunga 15 anyos, binong nilakpan din sa Gibong Bible Supervision sa mga sarap sa Secretary Force Maginit sa Mambaling na Polisisyon ng Liberansyon sa Pilagandlao ang pagpamalig illegal na drogas nini. Ang maunga nilakpan na 15 anyos, nakuha ka kaniya ang mga pinakinagdahang isang buong mutimbang kinig sa Pilisigo Gramos at pinsang mga itanggong na karon sa Mambaling na Polisisyon sa Pilagandlao. Pascal Kilingtok magkaso. Patong Diyos, break, gagaroon ka muna. Harus gato sa Delta XL 513 ng Lix Pamarid. Kampiyon niya, proteksyon ng 1.3 million oras in Sunday Hans. Eritibig niya mga tulad sa mga prayer recovery sa oxidation. Sa Delta XL 513, ang atong panit ko mataon, internal organ ayohon. Ang Delta XL 513, nilibas sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, transformation of facility, insomnia, arthritis, GERD. Ang Datax 500, ang sekreto sa pagkagwapo.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamalit sa said marketing.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Zap, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm!
11: Charm Babcon with Bloomfresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
10: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan ang kahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
13: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
14: 2 weeks pa lang,
13: may alibyo na.
14: Pag 1 month kape
13: na ayo na
12: DTX 500
15: pumalit sa mga butika. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming with Newstar Online. Get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at padcore.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@padcore.ph.
17: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Cremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Si Donny Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
19: Food's here, guys.
18: And feel the vibe.
20: Best concert ever!
18: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donny Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Armor up for adventure with biogenic.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
6: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisang gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnas.
10: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: Bakit right point ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nagatindog nako. Wow. Matong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-ag guwanta pa.
5: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Siyang labada.
11: Mula noon hanggang ngayon.
13: All you need is Pride. All you need is Pride.
14: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar. Ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
17: May buhay sa makabuhay.
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
19: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
21: ECS.
22: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
1: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Pinakabarato nga data
4: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
3: Bagong user! Pitapil! Isarado ng data!
4: Shopee na! Shopee.
5: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
0: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ay, di ako sa ubos sa pahay ni Lolo. May kasulti si Suda.
3: Ay, sige, ah, sige. Mabalit na ko sa kumbay kaya nagpaabot na ko si Hans.
2: Hans? Naa si Kuya Hans na kumbay?
3: Ay, sige, ando na ko. Ayaw pagdawas, ha? Diba siya makita ka ni Dung Hans?
2: Oh, nung isa mas lolo. Ganun. Murag mahadlok man siya nga, makita ni Kuya Hans ang iyong pagmangkon.
3: Kasi ayaw lang yung pagsabasarba niya, ha? Ayaw pahilakang bata. Sige na.
2: Ay, tuwan sa lulo. Midulog na. Bubalik na sa takong bahay. Makapahibong mo sa ding sinultihan ni Lulo Sana. Huwag na rin dili man siya gusto nga pahilako ng anak ti Elsa. May, di na lang kong hinabutan na nila eh. Mupadayod na lang ko sa akong pagpangahoy arong malingaw ko.
4: Ay, nga nung may balik man si Hans din sa probinsya. Unsa makiyang gibalikan din eh. Maayo na lang gani kay gisultihan dayon ko ni Lolo. Nga ni si Hans. Dili lang gito na akong gawas din sa bahay ni Lolo. Kay kuyo ka ayoko na makitaan ko ni Hans din eh.

0: Hello, Sir Hans. Eh, ikaw ning nanawag?
1: Oh, ako rin lang. Kumusta pa mo diha?
0: Aw, hapit na kong mabungol sa yaw-yaw ni Ma'am Claire, Sir Roy. Magsige na panghagis.
1: Wapag hindi mo pa ulis, Kent, diha?
0: Wapag man yun, sir.
1: Si Ayesha. Wapag ba manawag?
0: Huwag man sab, sir. Dilisan siya mo tubag kung akong taugan.
1: Nah, galayasan ta si mong anak nang.
0: Ay, manawag rato siya na ako, sir, oy. Huwag ayaw kabala ka. Kung manawag nga din siya, manawag sab dayon ko ni mo.
1: Sige na. Ah, nanas lolo nang. Bye.
2: Ay, sir, may gusto niyo mo akong lutuoy niyo mo, sir.
1: Ah, bisang unsan lang, lo.
2: Eh, sige, sige. Magluto lang ko sa iyong paborito.
1: Huwag ka ba yung mahibaw, lo, kung hain sa isa?
2: Ha? Eh, huwag man. Eh, nga naman, Daya. Huwag siya magyudin na hitabo ninyo sa syudad.
1: Daghan kayo na hitabo, lo. Nawa si Kent. Nawa ang ilang anak. Huwag nawa si Ayesha.
2: Uy, eh, kikuya, good anak. Hindi pang kidnap sila.
1: Huwag sila kidnapan, lo. Nanago sila.
2: Mauba.
1: Di ba, no? Suod mo mga isa?
2: Ha? Oo, suod, sab. Pero, I mean, dali namin nagkasuod yung isa kay makamaumaring mo adjust yung tao.
1: Pero, wapag din siya maka-adjust na ako.
2: Ha?
1: Masay, huna-huna ni mo, lo, ni Ayesha og nako.
2: Ha? Kuan kining. At kamong duha ay mura man moog. At kining, dili kay mo magkasinabot.
1: Ha?
2: Ay pasaluan lang ko, ha? Ha? Pero, ako lang yung isulti ang niya sa kong una-una.
1: Sige lo. Sulti.
2: Ay, mura mang nuga. Dili pa panahon nga magminyo mo ni Ayesha, dungan.
1: Huh?
2: Ayaw nagkalain ako, ha? Ayaw nagkalain. Pero, lahi manggod ang batasa ni Ayesha, ay sumusukol manggod ni. O niya, ikaw, kuwar man ka, kining.
1: Gusto man ko, no?
2: Eh, kuwan ko, eh, kining, ay, sikto ba, nasamtang si Ayesha, may pagkakiat, musukol, giligod magpadaw-daw.
1: Sultis, tinood, lo. Kasi magiging ang parison. Ako og si Ayesha? O si Kent og si Ayesha?
2: Ha?
3: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magnisud. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa yun.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
11: ECS.
12: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
14: Kaya ko pa.
12: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubo sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
15: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
16: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor's Sinigang Mix.
17: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan, gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ano mo ka makatingog di alo? Wa mo maklaro akong pangutana?
4: Wa ba ka na ako maklaro dungan? May mo ba imuning barikon?
3: Sige. Akong klarohon lo ha. Kinsa man ang angang iparis na isa? Ako o si Kent?
4: Ha? Oh, siyempre, ikaw.
3: Ha? Ayaw pa makaklo?
4: Si Kent, bitaw.
3: Bano ganda na nasa muna huna, lo? Dili mi parison si Aisa?
4: Ay magkasinabot naman kay nga ligyapon mo ni Aisa. Tungkol kay Bright, manggod ka.
3: O gano'n kaingon man ka nga sila si Kent o Aisa ang parison?
4: Ha? Ay, mayingon magod ko nga sila ang parison.
3: Sulti na ang gusto nood, lo? Ayaw kahadlok na ako. Gusto lang kong may bawas sa imong unahuna. Kung anong sila si Kent o Aisa ang parison.
4: Ay, kuan ba? Ay, tining. Ay, ako. Ay, mailaman sa ilang batasan, good. Ay, bisan mo ako magkakita nila nga nag-uban. Ay, pero sa akong obserbasyon sa batasan sa duha, ay magkauyon yun sila.
3: Di ko mahimong ihatag kang Kent si Aisa.
4: Ha?
3: Ninyo na si Kent. Huwag dali na sa mahimong mabiyak kang Claire.

0: Nangason!
1: Ma'am! Yara ko na may ma'am. Ma'am Claire, usabay imong isugo na ko, ma'am.
0: Tawga si Ayasa.
1: Ha? Uy! Nga naman, ma'am.
0: Nahibaw ko nga suod sila si Kent. Og dakog posibilidad kay nahibaw si Ayasa ko naain karon si Kent.
1: Onsa? Ay, ayaw na lang i-apel ang akong anak sa inyong problema ni Sir Kent, ma'am Claire. Uy!
0: O gano'n dili man! Siya ang nakaingon kung nga nung nawa ang pagmahal ni Kent nako.
1: Nadili na tinood, Ma'am Claire, uy! Ikaw rag yung nakaingon nga nawa ang pagmahal ni Sir Kent ni mo. Laliman basab ka anang mag-expect ka nga puti imong anak. Unya, mugawas chocolate.
0: Ang sama ka? Imong puna lang akong problema?
2: Di, Ma'am, ay. Ako lang kagisultihan sa tinood na kong observa.
0: Eh, usta na, usta na. Mm. Ano pa na ang pagtabi diha? Tawag ka na sa Ayasa.
1: Oo, Ma'am, ay. Tasa. Manukat una ko, ha?

0: kalisod sa hindi kita mahimong magawas og payo eh. Kay madlok tong dunay makakita na to. Pero, dili mahimong makitaan ko ni Hans. Masamok na sa mga akong kinabuhi kung magkita may pag-usap. Saan naman sa ninyo nanawak? Si mama man eh. Hello, ma.
1: Hello, nak. Pasayin wala lang yun ko, Aisa. Napugos lang yun kung tawag ni mo kay Agar Aray! Agay! Agay!
0: Hello? Uy. Ma, naunsa ka?
1: Hi, Bitaro na Yasa.
0: Ma'am Claire?
1: O, ako. Hi, si Kent.
0: Ngayon ako gutaw nang imo pangitaan ni Kent.
1: Tugutin na ibaw ko ng mga nawagin si Kent ni mo.
0: Pasailo alang ko, ma'am. Pero ako'y kalibutan ko na hain karon si Kent. Ug mahimo ba? Ayaw na ko giapil sa inyong away?
1: Ug nanong dili magana mo iapil sa mong away, ha? Nga...
0: Nagpalayo na ko ninyong tanan, ma'am. Ngayon ako bang giyosolo ni mo anang imong problema? Imo nang sa tanan, ma'am Claire. Kung sa may mahitabo ni mo karon, tungod na si mong binuhatan og dili ako. Anong dili mo ko niya tagag kalinaw?
2: Tingin niyo ka nung iayasa.
0: Huwag pagin ka makasabot. Dili ni mo mahimog kontrolo ng ubang tao.
2: Si Iayasa karon.
0: Hindi mo kaugaling yung utok ang kontrola. Dili ka Ginoo nga mahimo ni mong kontrolo ng tanan. Ang sa angay bayran.
2: Si Iayasa, good.

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
1: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
2: Kaya ko pa.
1: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
3: Kaya ko pa.
1: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabel with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500.
5: Hello?
6: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
9: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
10: Tusiran Forte.
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra! Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR! Extra paspas, extra maayo! Bagong Alaksan Extra!
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Si Donny Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
19: Food's here, guys.
18: And feel the vibe.
1: Best concert ever!
18: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with biogenic.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
1: Isang himala!
2: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
3: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
4: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrops Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
9: Biotrops Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, anak, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ananya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, di dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
12: The original Koi Herbal Capsule.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Taas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property? Sama sa Charantine, gagapa mo po sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto! DTX 500.
16: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Itong Marco DTX 500, kaya akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
17: Dura kapsul, buntag sa gabi.
16: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
15: DTX 500.
18: Pumali sa mga butika.
19: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
20: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong

0: Tulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: nakakaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nayan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Oras tatak 15 minutos pasado las 5 sa kahaponon. Headlines. Mayo gapon na nito gabang headlines sa itong gabang balita sa news update. Unta probinsyal na nawagay gamasa pugtan pa ang seguridad sa mga tugaan aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga tugaan sa probinsya. Kapulisan sa probinsya Sugbo nagatala na og napulo ka mga kaso sa pagpanghulga sa mga tugaan. Ang libreng sakay sa Dakbayan sa lokal kagamanan sa Dakbayan sa Mandawi, mas gipalapdan pa! Headlines. Samtang UV graduate nag-top 10 sa guidance counselor sa computer-based licensure examination,

0: Mani pa yung ganla og Martes, sugbog kabisan og Mindanao. Bitsa 24 na sa buwan sa Agosto, tuig 2016. Sagan, sa kinibukag kapersa sa news sa Department din sa DYHP Armin Cebu. Sagan, si Gregor Angkuman, kasabang Rajuman Aida de la Cruz Tampos. Agus si Rajuman da Josephus JQ, kinamay mga tugin sa mga detalye na sa itong mga balita. Kanis naman ang news update. Ita maglanga to dag dawato ug mga balita. Unta probinsyal nawaga nga mas paugtan pa ang seguridad sa mga tugaan aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga tugaan. Sa mga tinun-an sa probinsya sa Sugbo. Kasama mo sa balita Rajuman RV Biloso.
1: RMN TYHP Traffic Report. DYHP. RMN Report.
2: Nanawagan ang Hunta Probinsyal nga mas pahugtan pa sa mga pampubliko o pribadong tunghaan ang seguridad ni ini lukop lalawigan sa Sugbo. Kini kabahin sa Resolution Number 67 nga gipangamahanan ni Bukal Malcolm Sanchez nga nag-imbitar usab sa sakop sa Commission on Higher Education kun CHED, DepEd, Civil Defense kun OCD, National Bureau Investigation kun NBI Central Visayas, PDRMO, Visayas Command, ingon man ang Cebu Provincial Police Office. Kini aron nga mahiusahan ang mga lakang nga ngayang ipatuman aron nga mapanalipdan ang mga tinun-an sa bisan unsang hulga. Subay sa nasayran moabot sa napulo ka mga hulga na sa mga tunghaan ang namonitor sa kapulisan, diin duha ni ini giingong nakuhaan og armas og ginagiban sa lungsod sa bantayan og pinamungahan. Ang uban ni ini pinaagi sa post diha sa social media. Bisan pa man ni ini, gusto sa Hunta Probinsyal nga tutukan sa mga otoridad og sa mga educational institutions ang pagbalik sa kumpiyansa ngadto sa mga ginikanan sa pagpatungha sa ilang mga anak. Kalakip sa resolusyon ni Sanchez ang See Something, Say Something nga kampanya aron pag-awhag sa mga tinun-an, magtutudlo, ginikanan o guardian ni ini sa pag-report sa mga kadudahang kalihukan o hulga nga madawat ni ini. Si Cebu Governor Pamela Baricuatro una na kining mimando sa pagpahugot sa seguridad sa tanang tunghaan sa probinsya tungod sa bag-o lang nga nahitabong insidente nga pagpamusil sa usa ka pribadong tunghaan sa Zamboanga City. Ingon man ang regular nga security inspections o koordinasyon sa mga law enforcement agencies o school authorities pakigtambayay ang usab aron nga mahatagan og luwas nga tunghaan ang mga kabataan. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu. Rajuman RV Velocity WHP Tatak RMN.
3: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure og de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide, DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Alas 5.21 na sa kapunon, dugagabaga balita, balitag lokal o kabilisan. Kabilisan sa probinsya Sugbo, nagkatala na og napulog ka mga kaso sa pagpanghulga sa mga tugaan. Kasama mo sa balita Rajuman Arnold Bustamante.
1: DYHP, RMN Report.
4: Kapulisan sa probinsya Sugbo nakatala na og napuro ka mga kaso sa pagpanghulga sa seguridad sa mga tunghaan human sa sulod-sulod nga insidente sa active shooting sa sulod sa eskwelahan. Mato ni Pulis sa Lieutenant Colonel Jose Rovica Villarin, ang Deputy Provincial Director for Operations sa Cebu Police Provincial Office at sa Open Line Forum sa Casino Espanyol nga sa napulo ka kaso nga ilang nahatagan og dinalian nga pagtagad. Duhan ini ang napasakaan og kaso samtang ang usa giturn over sa Department of Social Welfare and Development. Nahibawaan na usab nila ang motibo sa mga nalampigit sa pagpanghulga kini sama sa pagpangabubho sa iyang kaipon nga nitabo dito sa lungsod sa Bantayan, Isla sa Bantayan. Gipasakaan ang kasong grave threat sa kapulisan sa lungsod sa Bantayan ang maong suspitsado human mabasahi ang mensahe nga dunay siya gitarget nga magtutudlo ngayong gihulga nga iyang pauwanan og bala ang sakyanan niini. Samtang ang usa nga nitabo dito sa lungsod sa Pinamungahan nga naglambigit sa 14 anyos nga tinun-an nga nakuhaan og usa ka 357 nga armas giingong igo lang niya kadto nga ipanghadlok sa iyang schoolmate nga nangulata sa iyang higala.
5: In Cebu province, there were about 10 municipalities and cities based on record na naay mga threat on schools.
6: And na sir, abot na tag-10?
5: Mga 10 lang nga naay mga threat na itong hayo, pagtunga nga naay mangita ko nga ni Maya niya through ano. Then, among kitrace, anay among kanagapan, like sa Bantayan, ato yung siyang na ano. Okay, ang iyang amuti, moto siya kay, ano, kay, gaduda ko no siya siya. Asawa na. Gasilo siya niya, kung ano, mamuti iyang imong ibuha. So that, those are the reasons. So, mauna siya nga, if we will look at it, this is not only law enforcement siya ng problem.
4: Apan may pasabot si Villarin nga kadaghanan sa mga bata nga mihimo sa pagpanghulga sa mga tungaan kini base sa ilang gihimong background investigation, nasuta nga doon ay problema sa pamilya, gipangbuli sa eskwelahan, walay ginikanan nga nagatiman, o ang labing daghan mao katong mga tinun-an nga wala makastudy sa leksyon o gusto nga dili mahinayon ang ginakdang examination. Wala na mahingalan si Villarin kung unsa nga mga tungaan ang nakadawat sa hulga sa seguridad.
5: Ang mga motibo, mao na siya, dahil problema sa pamilya. Okay, gibuli, and then I will not mention sa school and the area. So mao na nga wala si papagmama. Okay, so that is unya one of the motive is inigaugma pag-examan, iyang trip dito para dili madayon ang exam.
4: Si Police Lieutenant Colonel Jose Rovic Villarin, midugang si Villarin nga ang gihimo karon sa CPPO, maong pagbutang og mga tag-usa ka pulis matagtungaan din sila ang magsilbing nga Security and Safety Desk. Ang Security and Safety Desk, naglangkob kini sa usa ka pulis, security, parents, teacher, association og ang barangay official. Samtang ang kapulisan sa sulod sa Sugbo, dunay kapin sa 300 ka mga pribado o publikong tunghaan nga ilang giilang pabantayan og pulis personnel. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga ubay-ubay na ang ilang nadawat ka report may kalabutan sa pagpanghulga. Dali nila ni nga naresolbar nasuta sa investigasyon nga wala indikasyon nga tinud-on ang hulga. Gani ang labing uwahing nga insidente na nagpandayo nila ang naghimo nini dito sa puro isla sa Camotes. Doon na ilusan nga programa ang CCPO sa tanang tungaan kinimo ang Parents Patrol Program. Di na matag-ginikanan, mutabang sila sa pagbantay o monitor sa mga eskwelahan aron masiguro nga luwas ang mga tinun-an. May pasabot si Oriol nga kini nga programa, PTA-based volunteer nga programa sa mga tungaan din dunay mo duty sa gate sa tungaan matag-adlaw.
7: This is not to replace the police, the role of the police dili, but just to support or to complement the security given by the police, given by the barangay tanod. No? So, pinagi ani amo nakita na mas mapalikon pa nato.
4: Si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, gawas niini ila usab nga itap ang mga Boy Scouts sa mga tungaan isip tig monitor kinsa kini mga tinun-an nga dunay tendency kamuhimo sa pagpanghulga. Kasama mo sa PNP ang inyong Radyo Man or Rusaman TV HP Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
0: Oras sa 5:26 na babalik itong gatulabaron sa pabalita human lamang sa mga bulawanong pahinunom.
8: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana dunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sipon, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basa sipon o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong dunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with Somyux for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sipon o gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o Somyux for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocystin is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kailangan ko mag-withdraw!
10: Himala! May BPI dito!
9: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
10: Isang Himala!
11: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
12: Welcome to our reunion.
13: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated og dili na constipated imong naon.
14: Tungod na sa Super Fiber.
13: Usa?
14: Super Fiber.
15: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: At first I was afraid if

0: Si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc nga mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCL Corphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oras na tag 27 minutos di pabagalasay sa kahaponon. Dugang gabaga balita at oron dawaton ang mga balita sa City Hall pinagi sa tuga kaubanan. Kung sinahagdag ron kasamang Radyo Man Eli Bulnoses. Kasamang Radyo Man Eli, kumusta na?
5: CYHP Tatak RMN Report.

0: At balikan niya si kasamang Radyo Mandaili. Sa dumating laig balita, libreng sakay sa dakbayan sa... Lugang kagamanan sa dakbayan sa Mandawi, mas gipalapdan pa. Kasama mo si Mata Radyo Man, Ken Galinia.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Humanilo sa retumbuhan sa Pebrero karong tuiga, ginugangan sa lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi ang mga units alang sa libreng sakay program sa baong syudad. Kagini ng buntag, gihimo ang dry run alang sa pipila ka mga electric minibuses nga abangan sa Dakbayan matagtuig alang sa programa nga maghatag og libreng sakay alang sa mga commuters ilabi na sa mga tinunaan. Si Mandawi City Mayor Jonky Iwano nangu sa pipila ka mga lokal nga official sa syudad o sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kung team pagsakay sa electric minibus ato sa dry run subay sa mga gi-identify ng mga rota ni ini. Mato ni Iwano ang team ay nag-identify sa rota sa mga biyahe sa mga sekinan base sa gidaghanon o bulog sa mga pasahero sa lugar ilabi na panahon sa peak hours. Gipasabot ni Iwano nga mas makadaginot ang syudad sa maong pamaaging nga nirenta lang sa maong mga sekinan aron dili na mahasol ang syudad sa maintenance o pag-repair sa mga units kuno galing adunay diferensya ni ini. Sa pikas gabahin gitataw ni Iwano nga dili tuyo sa syudad nga makigkompetensya sa transport sector tungod kay ang tumong lang ni ini mo ang pagtabang sa mga commuters ug dunay specific nga mga hours sa pagbiyahe ni ini. Ang mga electric bus mo biyahe sa mga oras nga gikan sa 5:30 sa buntag hangtod na sa 9:00 sa buntag, mobalik kini sa 11:00 sa buntag hangtod sa 12:30 sa udto ug 3:00 sa hapon hangtod na sa 8:00 sa gabi kun mga peak hours.
3: Ako lang gining emphasize kung unsa lang tingog ni sa transport sector nga sa mga mapunapot na mo sa
2: pagbiyahe. Si Mandawi City Mayor Jonky Iwano. Kasama mo sa Rekben sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
0: 24 minutos si Pabagalansay sa tugbalikan ng City Hall. Pinagin kasawang Radyo Man Eli Bulonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
4: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nagduda si Cebu City Mayor Nestor Archival gamay kalabutan sa politika ang labing abahing reklamo ng igpasaka bato kaniya. Ginitukod niya ang reklamante nga si Carlon Rama gingong tinudlo ni kanhi Mayor Michael Rama o Raymond Garcia at tungkol sa mga administrasyon ni ini. Gireklamo ni Rama ang mayor ngadto sa Antegraft Office tungod sa kamakyas ni ini pag-issue ng cease and desist order kung CDO batok sa Muntirasas ni Cebu. Ang nasutang upland development magitumbok kahinungdan sa mga pagbaha ang natin sa ubos gabahin ini sa gayon ng munok ang kusog nga uwan. Apan matod ang Archival ng Department of Environment and Natural Resources kung DNR7, ingon man ang konseho sa syudad, pakip na ang Technical Infrastructure Committee kung DIC, unan nang nipadayag nga kini why igong basihanan. Ang mayor huwag nakitang rason pagsangat ni Rama o kasong kriminal o administratiba nga ito sa buhatan sa Ombudsman bato kaniya gawas sa politika.
5: Of course, muna akong mitanaw yun. Ligamit, ginalin. Pero, sige mo lang yun. Kayo, matubal na nang tuli. Kayo, waman tayo itago.
4: Si Mayor Nestor Archival, ang mayor wapam kalawat o kopya sa reklamo drama apang kininipadayag ng daan pagtubag unya ni ini. Magsama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Baka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili basta-basta ng kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man. Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
0: May ditos minutos di papagalasay sa sayo kagagabiyon. Laiga balita itong gawaton, UV graduate nag-top 10 sa guidance counselor sa computer based licensure examination. Kasama mo sa balita, Radyo Man Rimard Pugoy.
1: DYHP Tatak RMN Report.
6: Kini nga balita, tuntunatod sa Life Extension Vitamin D3. Yes, kasamang JQ, nag-top notch sir ang usaka Subuanon sa Guidance Counselor's Computer-Based Licensure Examination nga gipagawas sa Professional Regulation Commission kung PRC. Top 10 sa mga board examination si Mary Grace Alinsunorin Lucero, gikan sa University of the Visayas kun UV din sa Dakpen sa Subo. Kinuman nakakuha sa Lucero o passing rate nga 89.60%. Si Lucero sab ang nagbinugtong Subuanon o nagikan sa Cebu nga nagtap notcher sa maong board exam. Kasama mo sa balita, Radzuman Remart Pugoy DYHP, Tatak, Aramen.
7: Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na mga mag-cash in kahit paglulod, may patong pa rin. Buti na lang na may GCash sa patong-patong lang ang good news. Libre nga mga pag-cash in sa partner merchants, may bonus ka pa kada load with G-load. Punta lang sa partner GCash sa merchants katulad ng Pure Gold, Luzon, Palawan, Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit pagpaload sa GCash, G-load, dahil siksik sa bonus, may bonus data pang internet longer validity ng loan for slick G-load versus regular retail offers. At mayroon ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangang mag-problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash and partner merchants, sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTAB 257582, Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE and TM. 0272139999. To know more, G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Deseo ocho minutos y papá que la saes. Como tango, muy vale que toma cabreta, muy vale tu lebrón de Dios update. Toma la van, se va a bulbanon, paji nomdom. Horas 20 con 18 minutos y papá que la saes. Saca japonon.
1: Mami, makailumdum ka ba atong last kay gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang saon ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butihin sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Iktibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May angking diskarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang bangis ng layon.
10: Gerald Anderson, Easy Mill,
11: Mark Mugen,
12: Emil, and Vince of DBTK.
13: Leon, extra strong beer.
14: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
15: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
16: Drink responsibly.
17: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
18: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
19: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
20: May buhay sa makabuhay!

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kayo. Isago lang nimo ang usa ka sasi sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
2: 13 minutos si papagalasay sa yoga kagabion. Lugag balitag lokal, giligpas na sa Department of Environment and Natural Resources, DNR7, ang Cease and Desist Order on CDO sa Binalo Landfill. Aban dili padayon makapadayon ang Cebu City sa paglabay sa mga basura dito sa mauga lugar. Huwag kay giginahanglan pa kining muagi sa laig procurement process uban sa landfill operator. Matun sa Chief of Staff ni Mayor Nisor Archival, aginit sa San, nalawat sa siyudad ng official nga komunikasyon gikan sa DNR, niyatong miaging simana nga nagpahibaw sa paglibka sa Cease and Desist Order kun CDO. Sa police report, gibak sa bilangguan kini usag ka 63 anyos nga inahan o maginingan nasakpang nga mitago og armas sa iyang underwear. Diya sa may barangay Balungag, lungsod sa San Fernando. Alas 12:30 sa tungang gabi. Aga suspek insa gitanggong nagkaroon sa San Fernando Police Station mao si ilang si Anastasia Ugan na Escultor. Insa nagtubag kini kaso ga obstruction of justice. Nakuha siya ga posisyon diya siya underwear ang usaga kalibring 45 nga pistola.
3: RMN TYHP Traffic Report.
2: Sa traffic report, karoon ba sa itong motor sa Cebu City Transportation Office? Dili sa may norte ka bangkaroon sa Cebu City, ang Governor Quinco ang Bantal Road, karoon rasa. Nagkasinato sa abgawin sa dagat sa masakiran padong dili sa may Foodland. O napiktuhan nini ang ES Fortuna Mandawi, Barangay Makilid, naman Barangay Manila sa Habing sa Mandawi, padong dili sa may Highway Sino. Samtang ang Governor, ang Pogjan Polisikan, ang kanilang muntunan gikan sa Mabulo Church, padong rin sa may IT Park, right lane, going to GY Square, nakasinati sa bigkaon sa dagat sa masakanan, karugabaga orasa. Ang Archbishop sa Prias, moderate na karugabarasa, padong rin sa dua ka mga flyover dool sa pag-ibig, dool sa may BIR, kapanig labas, lapas na sa flyover, nakasinati sa bigkaon sa dagat sa masakanan, padong nato sa may Foodland, habig sa Barangay Manila, Dabig sa Cebu City. Samtang diri sa may downtown area, oray kablakan makadanan diri sama sa Pilais, Colon, Agadiban, Hongkera, Negaspi, Hakosalim. Samtang ang South Gabayan sa Cebu City, Ang imbakasura ka mura sa may huotan dagat sa masakinan padung diri sa may flyover mamaling ubus o gubog kabahin. O glaus diri sa may lifthorn padung sa SMC side. Nakasinati sa abni sa kaon sa dagat sa masakinan karumaga orasa. Samtang ang imbakalso gikan sa may south bus terminal. Nakasinati sa abni kaon sa dagat sa masakinan padung diri sa may flyover habing na sa barangay mamaling. Ang Grama Avenue. Gikan diri sa may Biro Rodriguez, moderate ra karumaga orasa. Samtang ang Biro Rodriguez gikan sa Fuente Osmeña, slow moving ang mga sakyanan padung diri sa may Grama Avenue. Ang Jones Avenue gikan sa downtown area, ang right wing going to Fuente, slow moving ang mga sakyanan padung diri sa may Mango Avenue, o diri sa may Osmeña Boulevard habig sa Capitol site padung diri sa Cebu Provincial Capital. O ang Iscario karumaga orasa gikan diri sa eskina sa Osmeña Boulevard padung sa may Kaputa o sa may Gordo Avenue. Still moving ang mga sakatungod sa volume kung saan nga gitungod sa rush hour karoon pa panahuna. Ang One House Minya, ikan din sa may Mango Avenue going to Iscario. Still moving sa mamasakang karoon mga rasa. Ang Ibilis, napiktuan sa Miss Scouts na sa masakang ikan din sa may Osmeña Boulevard o hatun-hangto na din sa may Salvador Extension sa Barangay Labangon ng Dakbayan sa Subo. 9 minutos ipapagalasay sa Sayuga kagabion. News update kanyang ipaminaw karabaw rasa. Unya, watay ko aron. Subungan na, no? Kay, naman si Kasamang Radyo Manada, PC kayo, doon nagilakaw sila, no? Unya, si Kasamang Binji. Unya, pamagabi day. Yan, ako magubanan rin. Kami na rin ni Rina Law. Na Rina rin. Alamang kayo Rina Law, nag-back up rin, ha? Diyan si Gerald Abios, the Matsuman. May isang three-pointer, the giant man, the tallest man. Kung partner si Nestor Humisilio. Ay, ito yung shout-out, dahil, no? Nagtanaw sa akong live, sa akong personal account, may bisag hinay na akong kuhan tungkol sa kahinay sa net mga igala. O, oh, is kasamang pulaw, nitanaw. O, oh, nagpulis ako na, is kasamang pulaw, ro? Ang John Pratt sa Cebu. Chensi, far, che, far, che! Ako yung gagaw na sa Magasawi, Tumura, Cebu, Silkihano, mayang hapon daw, shout-out na. Sa Magiano family dahil sa Magasawi o Galardo family dahil sa Magasawi, Tumuran, Cebu. Kung mga iyan mo yun dahil, kung mga parinti niya, no? Magasawi, Tumuran, Cebu, hada, kwan sa kong papa, sa isa kong papa, Magiano family. Okay. Kailangan dali, no? May atong i-shout out din sa nagtanong sa itong live sa day sa page, no? Sa The Wednesday. Ato ni Paggo ni atong live, eh. Kaniyot. Kung kwan na itong, ato si mga shout out. Kaya napamantay, 7 minutos may gala, no? Sa Tagapanaguban, sa Tugatulumanon news update. Ito, ato ning kanon, eh. Ando gusay muli mo unsa isa gday og kunya diha sa page nato sa DSP ato shout out sa nagtan-aw garon no unya to sag shout out ang tanang mga OFW no mga OFW karon nga nagwise puas nga nagtan-aw sa tong live sa DYHP og sa uban pa mga programa mga drama no diri sa DYHP Armin Siborera ang gwapo ni tawana kay sang gwapo ni mura mura si kuan ni mura si Pio Pascal nga mahuman. Chansa Boyles, so Japanese, congrats na rin kay Eric Boyles, so Vanessa Peralta Buslon, og Emery Van Nicolet Boyles, og Ola Boyles, og Minik Boyles from Ubay Bohol. Sir, salamat, mayang hapon sa GQ. Randy Santesas, listening, okay. Clemencia Pistanyo, mayang hapon, Rajuman Josefo sa Kiano DWSP, og IFM, Sumbunganan. Rolando Andibor Paquera, mayang gabi sa GQ watching and listening DYHP Armin Cebu. Thank you. Ako sa gigret o gishoutout si Paring Binsel Estologa. Yan sa may sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City. Well, duty para ko kumpare na. Akong may good friend, may kumpare. O si Paring Binsel Estologa alias Deji Benz on the mix. Og si Pari Lindon, Donske, ha? Hermoso, si Pari Luid Torrefel, niya sa Sawang Calero, Cebu. Gato ang mong kumpare nga polisa, no? Si Police Officer Marco Santiago, to pre, Pari Binsel. Tanong si Pari Binsel na minahawa. Niya niya sa kanang may gala sa igong 612 ginagdayang yung stereo sa kanang kung nagdagaran siya, nagbiyahe siya, no? Hindi na makuha niyang 612 din sa stereo sa kanan. Always gina pirme. Ay hard kini og loyal kini ako kumparing Vincelis Tologa. GR Pelago, mayang hapon sa GQ. Shout out to sa ilang-ilang Talisay City. Ay, naigit, loading sa katong lives ng page sa The Wedge Pin. Ano, 5 minutos na bito na. niya sa itong mga paibawas na deh, mga public service na ito niya tagpagdagan. Nasa iku ano? Sige lang, basic ko. Ako si Jonathan Gallardo, Presidente sa Federation of Senior Citizens sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Mapinubsan noon nga mga ayos inyong tabang ma-announce sa DOHP ang among Barangay Guadalupe Senior Citizens Education Health and Wellness Summit. No, pag-imoon sa karong lunes. Uga, umana ni, gapo ni, naumana. Okay, hata ni, laing pa mga public service ba eh. No. Yeah, may kong-dispensa kami sa itong pinsa kaya sa hinay kaya itong luding atong kuan. Sa mga tawa, nagsasayam ni, kuan pa mo ni, sa una pa mo ni nga kuan. Success na gulong, dalilin ni mo ulit eh. Okay. Sa mga aging dindong Jimmy, marang mga doktor sa mga tawa na. Ako si Silveria Ababa Incabo, taga Malolos Barili, Cebu. Nanawagan ko kinsa nakaila ni Angeline Incabo Blanco. Oh, may na, mabas sa gamay. Paliog in town, pahibalo niya ang iya inahan na sakit. Dili mo kaon. Kaya nagsigig huna-huna niya. Wala, sige, kisa itong kitawagan natin. Silveria Ababa Incabo, ha? Taga Malolos Barili. Hindi mo ko nang inahan, nasakit din na mukha. Kaya siguro huna niya mo. Hala, ito, ana dito, ha? Ayag dugayag kay nasakit rin mo inahan. Basta gimingo na niya mo. Makita nga inahan si anak, ulipay mo na good, no? Panawagan kang kinsa naman ang nakapunit sa wallet ni Mikias Murillo III. Nagtrabaho sa Sky Rise Building sa Gasite Park, no? School Center. Sa Trigia din eh. Color gray ko ng koro sa yung kuan, yung wallet, yung sulod, na ITM, na. O driver license, na. Importante na ba gini? Eh. Duhagin, ITM o driver's license. Na. Kung hindi makita, magwagag affidavit o blues gini. Kuha na sagbalik. Kuha na yung sa oras eh. Disturbo ni. Gikan, bas makita na, na kay puti, ano, puti. Ano, nakapulit eh. Nakapulit sa wallet ni Mikias Murillo III, ha? Doon ay ATM card o driver's license. Balagulin niyo, kung nakita niyo, kaya di man niya mabalik niya, di man namakuha niyo. Kaya importante kayo na niya, ha? Kasi yung trabaho, huwag ko ang taon, mag-drive-drive, huwag mo, bas may drive, may motor niya siya, niya. Well, license siya, na. Ano, impas. Okay. Oras, no? Hindi na itong

0: Ayan, 2 minuto sa Bagala, sa di pa Bagala size. Ako na pa salamatan, ako magubanan rin, no? Gumagubanan rin, kami lang nabilin rin upat. May line rin, tali? Si Kuan, no? May line? Si Kuan, eh? Rina lang, hindi ada si Amorina, si Rina, no? Na? Si Dematsuman. Amay kayo rin, ha? Kanya si Matsuman, Gerald Abios, oh, kuya, kag aksyon, no? Gipatol ka, Gerald! Itong mga nasa UBS ni Gerald na makita kong gagawa po. Dagag akong building si Luy, oh. Sinibuilding nga. Huwag na ako sa Kuan, Kawanangan, nag-utaw-utaw. Lingkod dali ko sa racket ni BBM Tiali. Mayang tanong kung naitinuod ng iyang gingon. Bueno, salamat ninyo mga igala sa pagsusita ng mga tulumanon. Baga drama, din sa overall number one ng Sibiyan at Kabisan o Mindanao. DYHPRM in Cebu. Nagkaroon 28 among anniversary sa Radio Mindanao Network, may gala, no? August 28, kanya September 13, ang anniversary sa DYHPRM in Cebu. Of course, na makaliwagan sa, kung ano, sa mga tri-media, magsisibya, mga print media, no? Di sa Cebu, may gala sa Broadcasters Month, magkaroon ng September 6, no? Na iparid gamay niya, misa. Niya, September 26 matalito ang at September 20 ang Priest Freedom Week. Kaliw ka na sa mga media diri sa Cebu, may gala. Mahinod ang mga media Cebu kay nagkaiusag yun, no? Broadcasters man sa Sakop sa KBP, KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. KBP, no? Karoon ng September 6 ang opening, no? Parade, may gala. Yeah. Karong Biyernes, ang anniversary ni sa among employer, sa among Radio Mindanao Network may gala. No? Yeah. September 13, you know, I know, pero, ano ba, Domingo na, no? Ang September 13, eh? Oh, September 13, Domingo yun, no? Natin, may naway trabaho. Kasi na ikaw gamay, okay na kayo, kumbater kayo. Buenos, guys, libo kag persa sa News Department din sa DYHPRM in Cebu, sa gas ng among station, mali ka sa mga radyo man ay Tony Rafael Fernandez Banyok, o sa inyong regular anchor man ni Mang Tulumanon, ang inyong host, kanunay, sa Tulumanon News Update, o sa subunganan, ang program director kasama ng radyo man, Aida de la Cruz Tampos. Ako si radyo man, Joseph Hoss, JQ, kanunay, salamat sa iyong pagpaminaw, dalag ng Diyos, tatak! RMN.
1: This newscast is brought to you by Baka flu na yan. Ibayo flu na. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown. It's a Melly Francis.

0: Pahid na! Zed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desumidurias kababayanan, katol-katol. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Zed Liniment Oil Rye, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrops Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
6: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
7: DTX 500! Mabali ang mga butika.
9: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: kumusta, kumusta, kumusta? La, lingkod mo diha, mga bata. Kay maminaw na ta sa munji, kanikain, be. Lingkod mo diha, be. Unya, kutaw mo doon, pepe, tabliya. Okay? Sa drama taon, informer, kapitan John Ramos, na buha siya, Miguel Fulyar, Tracer, Umiga Plus, ha? Sige, lingkod mo diha, ang pag-haplas mo diha sa ato, ang the best kay haplas, ang Sed Panyawan, Lenimit, oh. No, Sed Lenimit Oil, kay ang Sed Panyawan, coffee mix pa to. Sed Lenimit Oil, ni, hala. Samtang naglingkod-lingkod mo diha, haplasin ang inyo, ha, mga tiil diha, yung paaw ko kay para di mo duulot sila mo kay di yun makapaakag lamo kading ato ang Sed Lenimit Oil. Hala mga bata, sa mga tao ni Ma'am Jasmine, Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa babag sa Just Nab Flower Shop o sa tanang shop ni Sir Raul Alibio Isoto o ni Sir Ridi o Sir Apiot. Hala pa dayon ta sa ato ang pagpaminaw sa ato ang munyeka ni Kain. Hala mga bata, usbon ako, pagkutaw na mong doon, Pepe Tablia, samtang naminaw mo sa akong aso ninyo. Okay, mga bata, oy, salamat ko sa mga tao, mitabang ni Ma'am Aida, ha, ka ng ato ang sumbunganan, diya. Thank you, yung kayo nyo, diya. Sa tanong mga tao nga ditabang, labi na yun ni Ma'am Ida Obrador, inyong gitabangan, salamat, yung kayo ninyong tanan. Nahala, mga bata, mga kasama, niya, ang sumpay sa akong aso ninyo, ni Simnao na nga naguluhan. Munyika ni Kain.
1: Pagmata. Pagmata, kay.
2: Kinsa ka? Nga nung wakoy nakita?
1: Tawgalang ko, kati. Ang katingalang tingog so sa kaliputan sa imutaw ko.
2: Unsa imong tuyo na ako? Nga nung nagigsulti ka man rin ako sa kundam ko. Katingala ang tingog.
1: Katingala ang aroma mo, Bora.
2: Nga nung tingog ralagin ni mo ang akong madungog. Mahimo ka bang mapakita na ako?
1: Dili. Kay espiritu ako nga way lawas.
2: Mao ba?
1: Oh, mao good.
2: Unsa lagi mong tuyo na ako? Unsa may akong ikalakad?
1: Ako ang tingog nga muhupay sa matag dughan nga naa sa kasubo. Sa matag kasim-kasing nga nasakitan sa gugma.
2: Kaya raman ako i-handle ang akong kapakyasan sa gugma. Man ko biyain sa akong ex kay miuban sa lain.
1: Lisod papasyon ang uwat sa samaral nga dughan. Maong niya ako, aron makatapang.
2: Medyo nawasan naman ko sa grabing kaot sa dukan. Human ako gipadangat ni kasamang Randy Padayaw susunang akong kasinapian sa kugma. Pinagi sa iyang Facebook account. Gitambaga naman ko niya, Kati.
1: Mao ba di eh?
2: Kunya, nagpatambag asab ko ni DJM sa tulumanon nga DML. Kun, Dear My Loves. Ato ni Love.
1: Di ay ba?
2: Nakontento ra kay ko sila mga gitambag na ko. Mong okay ra? Ay nalang kati.
1: Apan, mas nabaw pa sila ang mga tambag tanimo ang akong mahimo kain. Ug andam ko ikaw ang tabangan.
2: Ha? Sa, unsa man pagiha?
1: Sa imo unyang pagmata, malipay ka gayod. Ug siguro ako, napasalamatan ginunya ko ni mo in a million times.
2: Unsa?
1: Sa imo ulyang pagmata. Sa imo ulyang pagmata.
2: Kati. Kati. Kati. Nagkaanam kag kalayo. Miyana mo kalayo yung tingog. Kati. Kati. Kati. Kati. Nagdam ko lang dahil ko. Kalain siya kong dam ko. Uy, siya maniniasa kong tapal. Murag na ko'y kadug na... Na ko'y kadug sa paghigta.
3: Hello, Kain!
2: Monika! Monika! Namurag si Nika.
3: Ayaw ka, adlog na ako, Kalin.
2: Dati naod ang gisulti sa katingalahang tingog sa kundam ko.
3: Ako si Chika, ang buhing espiritu nga niasod ni ining Muyika nga susama og naong sa ex ni mong si Nika.
2: Sa...
3: Gagsa ko, Kain. Gagsa ko. Halimbawa ang kamingaw ni mukhang Nika. Nasayod ko nga susi mo kasing-kasing. Si Nika pagihapon ang imong kikugma.

0: May kainahuman ka ng taon. O sige na, pag-ilis na kay tingaling malait ka na.
1: Di ba kamo trabaho na itali?
2: Sa dili pa kumupadayon mga bata pahilumdum sa tao.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Pili na ako makatindog, nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
3: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a belly-

0: bygone. 100% knockdown.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong saon ang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay problema, kinahanglang magmamigurado. Sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa makikbatok sa sip-on ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocysteine is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ayay, umandamang importante. Niya sa'y pinaka-importante ang sumpay sa munyika ni Kain.
1: Uon sa to, Kain? Di na ka mo trabaho sa pabrika o mga munyika?
2: Nawalaan ko gana nga mo trabaho, Nay. Kay inet kayo ang buot sa among manager ka rin ako.
1: Uy, kakalit bang nausab sa imong desisyon?
2: Basta, Nay. Di na kini mausab ba? Maundang nagikos pagtrabaho?
1: Kagabi, okay pa gani kas atong panagsulti?
2: Musul sa ko sa akong kwarto, Nay, ha?
1: Ay, tay, tampar, oh, good.
2: Nay.
1: Klarohon, taragod ni be.
2: Nawagtangan lagi ko gana sa pagtrabaho, Nay Tali.

0: Neka, au, Jika.
1: Kung sa'y sampit mo na ako kain. Kailawas o kitsura sa imong ex nga si Nika. Kining mo niya ka nga naghigda ka ron ng imong kama.
0: Gusto kong tagbaw ng akong kamingaw kang Nika. Pinaagi ka ni mo, Jika.

0: Niawol si Cain, ang newly promoted nga supervisor. Busa ikaw ang gipili kung mo'y muhulip ka niya, Tricio Buriccio.
1: Salamat. Salamat kayo, Madam Amelia.
0: My priority to handle the production was Nika. Pero kaywa naman siya din, ikaw ang akong second option.
1: Osbon ako. Daghan kang salamat, Madam.
0: Dili na siya mahimong makabalik pa sa pagtrabaho din, human sa iyang absent without official leave. That is sanctionable to termination.

0: Hello, hindi ni ka harak.
1: Tatay, pulinto na akong palahubog.
0: Ah, ni harang lai.
1: Bitaw tay, oy. Okay na maghubog-hubog, tatay. Basta dili lang mapalabi.
0: Ah, oo. Ah, bahar man gid ang kalipay ning amahan ni Mugod. Dini ka. Bahali tali.
1: Magpadako kwenta ni mo diha, tatay.
0: Ay, salamat in taon. Kay... Dungog yung Ginoo nga ako mga pag-ampo.
1: Pero dili man pala may gasto diha, tatay, pulito ha. Lisod ba yung kayong pangitaon ng kwarta?
0: Oo. Aminaw mo yung kuri mo na. Hindi ni ka.
1: Aho ka na. Mone maayo. Aron dili ko masuko. Ni mo, tatay, pulito.
0: Ay. Aminaw, ragot. Na ako ibalita ni mo.
1: Dama na.
0: Imong ex ba nga si Kain?
1: Kaya nga naman na yung bahay ni Kain, tay?
0: Wa naman mo trabaho sa factory. Naamang pirme sa ila.
1: Na, bahala si siya kagalingon, tatay pulito eh.
0: Ay, gurusap kong nipahibaw ni mo mahitungon niya, God. O, gusto ka. Bahala siya kinabuhi eh. Ha, ilang yung ipakita ng tapulan siya. May ragay mo siyang gibuwagan.

0: Wako malipain hitabo, Amelia.
1: Niawol sa trabaho ang gitudlo ninyong supervisor. Nagpailala nga badlungon siya, Daddy.
0: Nakaila ko ni Kain. Buutan siya og responsable. Ang imong dili maayong pagtagad kaniya mo'y hinungdan nining tanan, Amelia.
1: Nganong hatagan magyud nimog importansya tawhana nga pobre man to? Why nakot?
0: Tanawang records diha kung asang dapitan ng siyudad siya magpuyo kay atong adoon.
1: Daddy!
0: Liho ka na yun ang isunggo ko ni mo, Amelia. Di ko gustong dugay-dugayon kininato.

0: Giguban gini mo ang maayong tanimong record sa pagpilabaho. Buskain.
1: Okay lang. Hinag ko na muna.
0: Niyawal ka. Huwag yung gagaling mo tunga sa opisina. Ano pagkaton sa iyong resignation letter?
1: Ang imasanin mo na mong posisyon, Betricio. Kaya huwag magkakontrahi sa mang tasog kinaiya nga si Madam Amelia.
0: Gimanduan sa grandpa nga CEO ang atong manager nga si Madam Amelia. Aron susihon ang imong records kung asa ka napita kung nung magpuyo.
1: Unsa?
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.

Kung mamabad ang sumpay sa kung aso ninyo ni Sibraw na nga naguluhan, mungi ka ni kain din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitran. Dalit ka na to sa Arime!

0: again. Newsbreak.
1: Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ganito sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingapura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nimando na ang Department of Energy kung DOE. Ngayon sa National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP. Mag-instalar o sobra sa 250 megawatts ng battery energy storage system. Kinaya pero mahataga nagkasulbara na ang nakaripis na ng supply sa kurente sa Visayas Grid. Ang mga energy storage power plants na himutang kini sa upat ka mga probinsya sa Visayas nga mao ang Iloilo, Negros, Cebu ug Leyte. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Batak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kay Impegneri!
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Lalo tinigong lab!
5: Sure ka?
4: Pagkasalita!
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
6: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
9: Bagong bayani ng sandaan.
3: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo.
10: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, na-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Pinakabarato nga dito
17: sa Shopee. Nakapay 10% off para sa tanan.
18: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
19: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
20: Bakit RightMed ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
22: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
24: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
25: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS.
12: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.

Ito, sa. Sa magkantrabaho akong sudlan. Lisod magkay kung magsigil akong paabot kung dunay magpatrabaho, pero... Tiba'y akong ganahan ng mga larga, eh. Ay! Naglibog na ng utok na ko.

0: Unsa man? Dili gid ka? Kay ano kun kaayo? Namagukoy ka ilang nangita og driver. Pwede di kang i-recommend niya para may trabaho na kadayon.
1: Trisi, kuan?
0: Jo Marie, tagsara ni nga opportunity. Gusto ko makatabang ni mo. Mao ngayon ni Gusiki.
1: Trisi.
0: Naibaw kong mahadlo ka. Pero kuni ka din ni Spinas, kadaadlaw nga questionably ang inyong pagkaon. Gani, napuno namang gani ka sa utang. Unsa man mo pagbayad na ng tanan?
1: Unya, makagasto man ko anas paglargan ako. Asa man ko kwarta?
0: Pahuwa mo ang yapunti ka.
1: Inguna na kadakoy mo pagsalig na ko?
0: Oo, Jo Marie. Kaya naibaw ko nga fighter ka. O once nga makalarga na unya ka, naibaw kong mabayaran ra unya ni mo ang tanang ipang utangan ni mo.
1: Tracy.

0: unsa? Butabaho kas layo.
1: Oma.
0: Kaya ka nimo? Pagbinugo ra ba ka?
1: Grabe sa nimo mai. Umuram gagawin salig na ko.
0: Wa gyud.
1: Ma, salig lang gud ako. Salig lang ako ba? Kaya lagi na ko ning akong kagalingon. Mas maning kamod yung ko kay layo man mo na ko.
0: Hay. Dong. Gamitas sa nag imuutok ha. Kung mularga ka, kinahanglang magminero ka. Di kay magtanga ka.
1: Oma.

0: Okay na. May schedule ka na sa mong paglarga. Congrats, Jo Marie. May mayo na unya kang trabaho.
1: Oh.
0: Oh. Jo Marie? Okay ra ka? Mura lagi kagwa malipay.
1: Oh. Mau na gyud ni? Mularga na gyud ko?
0: Oh. Ayaw kong ingna nga nagduduha ka, ha?
1: Oh, Tracy.
0: Oy. Ayaw pag binuag sama, ana, ha? Ayaw kong pakauawi sa kong kaila. Jo Marie, mauna ni. Wa na ni atrasay.
1: Tracy.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagid akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangitagid akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Jeep.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
1: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag half-plus na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhutsuot ang sangka. Paspas ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay. Hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko. Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
4: Kung

murakog na mental block. Pagkahibaw na ako nga makalarga na ako, Priscilla. Imbis nga malipay ko o ma-excite ko, kay naa na schedule sa kong paglarga, naguol na hinuon ko sa ngan nga malayo na ko sa akong pamilya.

0: Uy! Tubaga ko ba?
1: Oh, sorry. Sorry, Tracy.
0: Ang say sorry! Dili ka muda yun, ha?
1: Sorry, nakalitan lang ko. Pero muda yun ko. Ay, kapala ka. Di na ko usik ka nang yung pagtabang na ko.
0: Ay! Kulbaan sa tanimuda! Ay!

0: Kuya, pagkamping dito, kuya.
1: Ikaw, Sad, pagkamping, ha? Ikaw lang una'y bahala ni Mama Dre.
0: O, kuya. Ay, kausap kung madato na ka, kuya.
1: Mao sa butaon ko. Para inyo hinuuling akong paglarga.
0: Salamat kayo sa mong pagsakripisyo, kuya. Salamat sa mong kaayo.
1: Sige na, sige na. Ato na ko. Mag-inakay na sa tani din, eh. Mula ka na ko doon, ha? Kay layo para bang akong biyahe pa ingo sa airport.

0: itsura di sa kay kini haram ko ni babot.
1: Long, Long Jumare.
2: Oy, Nicanor.
1: Oy, nganong may dama kang bag? Ha? Uy, mularga ka? Ha, ayaw ko ing na nga muikis ka sa imong utang nako.
2: Dili na yoy. Oo, mularga ko sa aling nasod, pero di ko muikis kong utang ni mo. Kung masilduhan ako, ikaw ang pinakauna na kong bayaran.
1: Oh, lagi. Maayo nga dong. Maayo na nga, mularga ka.
2: Oni.
1: Wag kay kasakyan.
2: Puno-puno lagi mga jeep na eh.
1: Dali. Ihatod na lang ka.
2: Sure ka na eh?
1: O lagi. Dali na kay basig maliit ka sa imong flight.
2: Salamat kay na eh.

0: Ay, me encanta que acabo de traco. Con guapas ni canor. Cuyo no vian co. Apina. Con guni. Un largan yuco. Ay, que culpa anco ahí. Oh, sí, mamá. Hello, ma.
1: What did you cook about me, muda? Nila kau no one day, ka?
0: Oh, ma. Nila ko sa airport.
1: Dapat na ka matawag ko ni mo, eh. Pag-amping taon, ha, anak?
0: Oh, ma. Sige lang. Pas-pas al king adlaw. Pila ka to, eh, rako nga malayo.
1: Basta ayaw kalimutong panawag para na hindi mababala ka ni mo.
0: Oh, ma.

Kana makaamo og estrikto o salbahis mo usa sa inong dan nga dili ko gustong mularga sa laing nasod. Maong gikulbaan ko dayon sa unang approach sa nagkuha karakot. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ng suwatampo ni Jomari dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay, ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera, Spinner Randy Tayat, Editor Lloyd Gabiana, Soundman Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Daganas, muingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong parang.

0: Mam duszkę. Kinsa yamahan ya nak muna. Kinsa.
1: Wak ko mahibaw, Papa Damian.
2: Sudah kau dah baca cepara. Siap anak garang gimana? Diri aku dah bit.
3: Amara. Tagsulat, Cecil Danusus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgari. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
5: Pirmig ang panghihi.
6: Hanap ka para now.
5: Ug pagpaminod sa mga tiin.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun na yun.
7: Mabalik sa pinakadulong ibutikin sa yung lugar.
5: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
9: Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag
9: o tulupod kakapsos sa gabi.
8: Simana lang nawala dyan ang sakit
9: o nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama.
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund solid kaban!
4: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
11: ACS.
4: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: 못나. 어때?
1: 제프?
0: 응.
1: 왜 너?
0: 내가 너 인공과 역국 비하이 긴장을 못 기뻐서

0: Murag tingog bagito ni Muna ang gakong nabati. Pasigidaman lang. Dahilom na masap. Malikos bagito.
1: Nagdamgo lang ko, Dong Jeff.
2: Ha? Kinsa may mong kidamgo? Tinga, nag-iskot mong kang amibiya siya. Unya, nga nunilak mabukat eh.
1: Koan mong gudong? Sa akong damgo, doon ay lalaki.
2: Hello?
1: Iyakong doon sa ila. Pero, gibiyaan ko. Nagpalayo siya. Mautong nakahilak ko.
2: Nagdamgo kaglalaki.
1: Shhh, Dong. Hinaya na imong tingo ko. Iki, kasi makabati si Papa. Lainon po doon yan yung sabutang akong damgo. Tuwag na lang tagbalik, Dong. Siya ang nakita ko sa akong damgo. Ang lalaki nga kanunay na akong makita na nagparog sa ubos at akong kahoy. Gwapo gid kaayo siya bisag sa akong damgo.
2: Tingontang at kung tabalik. Agik-ik-lagik ka diyo.
1: Katog na diha, Dong.
2: Hi-oti mo na.
1: Kagwapo kiniya. Nagpailasin ako nga siya si Adonis.

0: lagi. Nagpaila siya nga siya si Adonis. Hala ha? Bisag sa damgura ni mo, nagpaila nga siya? Inutagun!
1: Uy, gikilig ang akong amiga.
2: Gwapo manggong kaayos siya, day good.
0: Mo ba? Lagi.
1: Pero, damgo raman to, Emmy. Dili ba ang damgo? Bunga raman na sa atong pagkatog og dili to tinuod.
0: Basi mo tinuod?
1: Oo. Oh.
0: Basi. Hala, gikilig lagi ka muna.

ka lisod sa exam, uy. Pero, si Muna ba? Mura lang wa listi, ay. Nagsige ragduko, niya, nag-answer. Perfect, galing akong amiga, ani ba? Nagtuon, gini siya maayo. Ay, gilisuran, may yung kuini, uy. Nga nung wapasan ako, tingnan as pagtuon, uy. Tanawa si Muna, o relax, sagit kayo siya. Smile, smile pa. Naninood, gini akong amiga, da?

0: perfect itong imong mga answer ganina sa.
1: Ikaw di ay?
0: Asa ka perfect. Nga, wa man ko magtuon og maayo. May kadiha, kay samtang nag-answer, nagsipad yung kag-smile.
1: Na, inspired bang gugugod?
0: Nagkinsa?
1: Sa gwapo nga lalaki sa kong damgo.
0: Hala ha? Damgo na to niya. Ay, muna, dito tinood, oy.
1: Sagdi lang, good. At least, naka-inspire siya na ako.
0: Would you ka lingit-lingit ako ganiya, oy? Imbis mga yung tako ni mag-answers?
1: Nga naman masagunin mo sang pita.
0: Sang pita? Pag-itik ka? Nga naman si Miss Irish? Nagsigitan-aw na to ang nag-answer? Abi pa lang ni Miss Irish, nag-abusar ko. Kay close pa yan na to siya nga teacher.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Hindi na intinado, puro patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangdiin sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Kumagkar kong ingon na at ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
7: Makabuhay! Kailangan ko mag-withdraw!
8: Himala! May BPI dito!
9: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores!
8: Isang Himala!
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: It's Mele Francisco!

0: mausad. Dili na to abusaran ang pagka-close na to ni Miss Irish.
1: Sure ko. Kagumay ra kay kong check at to exam.
0: Bawi na lang next time, Emmy.
1: Hoy! Hoy! Ano ka, hoy? Gikalitan ko ni Bugbitan.
0: Naano sa lang lalaki nga gusto mo bangga ni mo, Emmy?
1: Asa?
0: Nakita ko siya nga ni sugat na to. O ikaw ang gusto niya, dasmagan.
1: OMG! Ayaw kayo nakakita ka muna.
0: Ay. Tana, padayon na sa itong paglakaw kay naaras siya sa itong luyo.
1: Unsa? Nanglimbaw na nga akong malihipo.
0: Ayaw paglingi, ha? Ayaw good paglingi. Kaya kung mulingi, kanya mukara siya. Padayon na sa paglakaw, Emmy.
1: Nga naman na siya muna. Ako may iyang dasmagan.
0: Naibog na ni mo.
1: Unsa? Unsa?

0: Mayo kay abdik si muna nga mipalikay sa yung amika. Nabira dayo niya kini, ug wa madas magini amit. Magdito gining akong iksuon ay. Ngayon nung gikontrahan mo niya ang amiga ni muna? Oh! Amit!
1: Wa, giyo na ako madas magina.
0: Nakita ko ang gusto niyong buhaton sa babay.
1: Oh! Kita na, sir ka? Sige, nagpaniid sa kumgalihok na.
0: Amid, kung nakagusto ka sa babae, ayaw ipaagi og dasmag-dasmag. Pakita niya. Og sultihi sa imong ibate.
1: Yay. Naibaho lagi ka?
0: Naibaho ko kay nasuhito na ko si mong lihok.
1: Ah, buang gabitan ako. Di ba ko magkasulti sa babae kung magkagusto ko?
0: Pakita niya, Amid. Og sultihi nga nakagusto ka niya.
1: Ah, dili pa karon, Adonis. Dili pa karon.

0: Nagpadung na siya sila. Pero muagi pa siya din sa mumbay. Magpakita ko niya.
1: Dool na lang ko sa dakong kahoy. Mula ko sa gikuglakaw. Tili ko makinahinay. Straight lang yun sa paglakaw mo na. Ayaw paglingi-lingi sa dakong kahoy. Paspas mo na. Ay!
0: Oh! Sorry, oh. Ha? Ahawa mo ka nilingi maong gisugat na nanti ka.
1: Ikaw?
0: Ako si Adonis. Ang nakita ni mo si mong damko.
1: Unsa?

0: Alah, natahan ako ang 2 ka libro ni Muna. Ako nang iuli niya, basi gamituno ni Muna ang libro. Papay King!
1: Diyan ko sa likod.
0: Pa, matos ako sa ila Muna ha. Kaya akong iuli niya libro. Ako mang nada, nakalimut ko gatag niya.
1: Sige, ay paglagay dito ha. Balik rin sa Wapay Lasayas gabi ha.
0: O lagi pa. Matur ako sa ila Muna.

0: Gano'n nagpakita ka man sa akong damgo?
1: Bawa ka na akong paagi, Aaron. May bawa ka nga nakagusto ko ni mo, Mona.
0: Mao ba? Pero, dili man ko mo to'o ilabinag, damgo.
1: Aaron, mo to'o ka. Karon, uwa ka naman nagdamgo.
0: Unsay may pasabot?
1: Nakagusto ko ni mo, Mona. Nahigugma ko ni mo. Ug kung musugot ka, dadoon ko ikaw sa mong dapit.
0: Unsa? Asa mong kanagpuyo?
1: Sa pinakataas o dako nga kahoy, katong nagiani mo, mauto nga mong bahay, Mona. Ah, oh, unsa man na. Muuban ka na ako ron. Kay dadoon ko ikaw dito.
2: Mona!
0: Oh, si Emmy. Oh. Si Adonis. Kalit siyang nawa.
2: May, naabtahan pati ka din mo na.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
5: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
6: Rest Time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
8: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
15: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Kaigalaan, dapitin ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara, tagsuwat si Cel de Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arellano, Spenard Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago ninang dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawag ko. Lipayan ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Galing ako gusto magkita lang kaya pangimungan nino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Pinakabaratong nga data
5: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
4: Mag-u-user!
5: Data! Shopee na!
6: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Remel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Remel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Remel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
16: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
17: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
18: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
19: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

Nana, naandam ko na ang pagkaon sa lamisa. Muaton ako sa kwarto nila ni Sir Greco ug Ma'am Leslie. Ting panood to naman. Hala, uy, naunsa man ni uy. Kalit pala nagpanggilok ang ako, ah. Sweldo man ako inigkahapon kay Sabado man, Ruin. Ting ulit man ako basta Sabado sa hapon. Pabirahan ko ning ako asa kong bana kay giluka na gid ay. Hala, apli man ang pultahan nila ni Ma'am Leslie ug Sir Greco. Painoon kay di na ko manuktok pa. Agdahon na ako silang paniod to. Ah, nila naman ko tungod sa pultahan. Oh, hala, si Sir ug si Ma'am. Hala ka. Hala, pulos may mga sapot. Ug si Sir, di ka ang umayos sa ubos ni Ma'am. Namiyanong eh. Langkang Sir nga bunal, katambok, kataas. Gigunita ni Ma'am. Gising along. Gising along. Hala, wasan matuki si Ma'am no nga pwerte mang tambuka sa kang Sir. Mubuyan ako din niyo, kaya makakita niya sila na ako. Nasuya na noon ko ni Ma'am Leslie. Happy kay siya sa kipuhat ni Sir niya. Kanindot ka ano kung ingon ato pang akong bana. Lumi ang Sir Greco, uy. Ah, gilungka na sa kuha. Ah, dugayasan na. Dugayasan mo hapon, uy. Kaya mo pa uli na dayon ko. Ako nang ipakaon ang akuha sa kumbana.

0: kon sa di ay? Nakakita ka sa among pag-sex discerning mo kanina?
1: O, mamuy. Hayaya ni mo, mamuy. Tagbaw jugas kang sir, kay dako mga iyaha, niya taas pag cute.
0: Oh. Mau cute na, dayang. Swerte kay kunya. Unya, ganahan sa kunya kay sa dili pa kunya. Kuanon, iya pagtilaan og maayong ako. Kiluka lagi, oy.
1: Ay mo lang, ako said, ma'am, ganahan kay ko inigtila sa kumbana sa ako, ma'am.
0: Pero inikuanan niya sa iya, hadya sa imo. Di ka matagbaw kay kamay mangkak niya, ha?
1: Diha lang laay, ma'am. Pero madara man sa smile, ma'am, kay huwa pa man sa mi anak. Huot-huot pa man og gamay, ma'am. Ah, sige, ma'am, ha. Mauli na ko, ma'am, ha. Og salamat kay inigihatag ni mong sweldo na ko, ma'am. Isipin mong katabang.
0: Oh, okay. Balik iniglunis, ha, sa buntag or ugma sa kapi pa.
1: Oh, ma'am. Ato na ko, ma'am, kay nagilok na ni ako, ma'am.
0: Sige, sige. Lakaw na. Aron, matilaan ang imos imong bana. Ang pisa imong plakaw.
1: Salamat. Care. Salamat, ma'am.
0: Anas tayang. Nagpangiyod in town nga naglakaw. Gigil ka na yun in town siyang maayos ubos. Ay, ato na pokus merkado eh. Ako nalang mangumpra ron o karning papoy. Kaya gusto mukhaon o humba ang akumbana nga pala-churcher.

0: Ay, salamat kay ni anak kit kasabay, dong iploy.
1: Hinayron pag drive stress si Cool Day, sa badumang kung duway klase. Bahaway kong sayo day eh. Huwag ito tayo abangan kaya ato man yung kagalingon nga tayo si Cool.
0: Ata na sa kwarta na. Ganinang buntag pag ininang gilok ako, adong.
1: Parihay ka tagyan ako na day, kabantay ka. Ganihara ka ninangiso nga ako, day. Katukbuno na kayo ni si Mo.
0: Oo ba, katukbuno na day ka ng imo hanggang gamay, dong. Ah, tara sa kwarto, talita yun dong iploy, tada! Sige pa doon. Tilaik, maayo. Alami.
1: Sakit akong papangig dah. Ali, be. Ako na lang ikaw ng kuwa, be.
0: Ha? Uba na?
1: Ako na yung muna ko, babe.
0: Nagubo na. Kagamay. Sir Gleko, kay dako pa.
1: Hapit ako dah. Hapit na ko.
0: Kahot ka at suno kung may masigit ako.
1: Muna dah.
0: Ibalik to dila ni mo dong be. Katong dila na lang. Sige na pa. Ibalik ba dila eh? Dila eh, dila eh ko pa.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Ragazza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin, apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo-detoxify ang G-Detox Plus, busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ng tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimong to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ko to inom na pug ko. 3 times ini kapi gyud ko nga paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Be extraordinary with MX3.
11: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
12: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
13: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam anam na to akong pamanhod og ka normal pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay nindot man.
11: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa!
14: Luya ka ba?
15: Aduna ko'y kibati.
14: Way gana ug masakiton?
15: Kalisod na ko.
14: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Pila Pila.
11: Paragis Pila Pila.
15: Maraming maraming salamat po.
14: Kaysa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa!
16: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puro siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: It's Bele Francisco

0: Baygon, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
4: O, nanggamit na po, Ma'am. Aglikas na po sa kong banin, Ma'am. No, kanang humok ayo.
3: Dili hapdos.
4: Okay na sa ayo, Ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am.
5: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mama, dinis ni. Tolo kay gayon nga nakakita si Dayang nato nga nag-sex ta. Ang dinis sugod sa tong kwarto.
8: O, kunyo dong.
7: Baya no?
8: Duha kay gayon kuno nga nga blisis pultahan nga wa tamang lak. Ug ang permero, abligyot kunong pultahan pag duol niya.
7: Ah, way problema na. Total, minyo mo po siya. Kundaga pa siya kana mo di maayo kabantay kana.
8: Ako bitaw siyang kiingnan nga di mangabli sa sunod kung siradong pultahan sa kwarto.
7: Ah, maglak lang unya to eh. Para di siya makakita.
8: Ingon ra ba siya dung ay nga grabe ko nung kadakong imo.
7: Ano siya?
8: Ba na o. Siya ko nung banagod kay gamay. Kita mong git ko nung siya sa imo dong.
7: Ano siya?
8: Oo. Mangigit ako na lang eh.
7: Baya siya. Kung mo na, gamay ang iyang armas yan ba na?
8: Oo, gani.
7: Maya ano, pikot pa din ang bakba siya.
8: Oh, ana-ana yung tingali. Og ako, swerte kay ko, kay ikaw ang ako na pana. Kay dako mong kay nag-imo niya taas pag yun.
7: Ah.
8: Ay, pinanggagid ko ni Lord.

0: Mababad, Greg. Turbida, no? Girigla ka ron si Leslie.
1: Ah.
0: O ganahan ka.
1: Kuwang bandira.
0: Sa imong hama. Ganahan ka.
1: Mm.
0: Sa imong katabang.
1: Kaya na, labing pahungawan mo. Mawag gila, Brad. Pero, kaya na bang, atong katabang, mga ng among katabang, mura gibati ko nga.
0: Ano ba?
1: Mura ba siya gusto sa mutilaw sa kuwa?
0: Oh, ano mo yun na? Eh, kanagahan mo kung siya magkita si Muha, tinuna?
1: Oh, Brad. Og, agusod. Kanagahan siya ko kakita niya nga. Pagpantilan. Nga, bugawas, gikas banyo nga maligo. Pero magtuyoon dyan niya nga. Magpanti siya nga bugawas sa banyo. Kunwa ang yan. Kunwa akong asawa ba?
0: Aba, oba?
1: Oo. Kamatay ko na.
0: Klaro kayo na naibog na niyo. Ikan na rin mong imo ha. Murag buktos gorilla. Birahi na, Brad, birahi!
1: Ngo tayo yun yung mutambag, Brad, oy.
0: Oh.
1: Sa tanaw ko, murag hugot pagay na bayana.
0: Hugot, oy.
1: Karong gabi.
0: Kana?
1: Wa mga kusawa kay wanto sila, speakers lungsod.
0: Pakuyog.
1: Da, ang among anak.
0: Pakuyog na taon ko.
1: Ayaw lang, ayaw lang, ako lang.
0: Sobrang
1: Birahan ko ni nga mong katabang.
0: Hanghul!
1: Hey!

0: Sir Greco. Nisod lagi ka sa kong kwarto, sir.
1: Giriglas, ma'am, ni mo. Anya, gusto man ko na, niya. Ko anda yan. Gusto kong makagawas ang akong gana sa sex, Dayan. Gusto ko nga. Ang akong gana ba? Magawas. Kabantay gana.
0: Kabantay ko?
1: Oh.
0: Gusto sa kong mutilaw sa imo, sir. Ikaw akong gi-imagine ba yaron?
1: Ala. Mauday nga. Nagsige kag hapyod-hapyod.
0: Oh.
1: Nagapid-hapyod ka si imo, ha?
0: Oh.
1: Imong gi-hapyod-hapyod pagsuon ko.
0: Uy.
1: Oops.
0: Naghubo lagi dayon ka. Hala. Katuskig na sa imo. Pagunita ko, anak, eh.
1: Tara.
0: Ah. Sige na, sir. Ah. Hala.

0: Ikurot ako. Nga nang ginawaan. Basa naman na.
1: Ang ganahan ko, dangog-dangog kayo ba?
0: Dangog na nadaan?
1: Dangog, ganahan ko.
0: Sir, ikurot ako na ako nag-imagine, ani, pero giganahan ko nga naguna-una, ginani, ay. Ay! Ay, sir.
1: Ganahan kayo, anak-anak, basa-basa niya akong higupo na.
0: Sir, at kung sana na kung imo sa di pa ni mo ikuan sa ako, sir, B.
1: Sige, oops.
0: Ay, tayo pa sa papuna ta sa ta, kaya basig di masunod ba? Kani, Test, mic, test. Tayo pa, ginhawat ang laom, sir, ha, kay dako, gyan.
1: Ilungit.
0: Test, mic, Alam hindi akong daku gid, no? Sir, leko.
1: Ami, boy.
0: Ano ni padugaya, sir? Ay magdali ta, sir. Kay, maap ta niya, tang ma'am. Kumplas na daku higda, sir, ha? At nag-ibos akong kuwan, ha? Kaupunod ko.
1: Umulan.
0: Sige. Ready na ko, sir.
1: Hindi na ka.
0: Deal na. Hanggang sa tego. Sakit. Sige, sir. Open. Open, sir. Open.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 1 hanggang 31. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nagaani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

May nahitabo kinamo ni Sir Greg at ang hikayuna. Naluwi ako. Halos di ko makabaro kay dito kumurag na virginan giniya. Naibong intaw na kong bana o nga nagtakiang kong gamay pag ulis bay.

Mau ketemu kasama ang kaagi ni Dayang dinhining tulumanon. What's the style? Nahibong intawon ang bana e style. Kinemaong sugilanon gisuot ni Jay Padayos dalit sa RMN Production Center.

0: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon. Patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio,
3: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa bunta,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pin,
4: naayo na ako.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi, hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
6: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pag yun ang yang blood sugar.
6: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
6: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at orihinal.
11: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
12: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
13: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta ang kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
15: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man
13: sa Paragis Pila-Pila.

0: pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak.
1: Nay! Away ko, tatay! Nay!
2: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Carol Yudayon!
3: Christian, anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
2: Ah! Wa ko'y anak, abnormal!
3: Unsa?
2: Hoy! Ikaw! Layas, Carol Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
1: Hindi lang ko layas, tay! Love man tamo, nanay!
3: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
4: Kumusta ka na, aking mahal?
3: Kinsa ka?
4: Ako kini, si Chico Salvador!
5: Kaloy, pawasawa ko.
6: Christian, banako. Christian, banako. Oh.
5: Mar.
3: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
7: Nagunsa ka din eh.
5: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
7: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Dayas na ining panimay.
5: Pasaylo ako, anak.
3: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa bang?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpok Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog ug kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kining drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagdud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
3: Titik.
2: Oh, wala. Kana na lang jud. Sa kapi na lang jud niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, dita ng kapi nga Bilabila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo

0: ng mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kig inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape nya og to inom na pugo 3 times idi kape jud ko na para gis nila dila please hiram pausos kuan ako 5-7
1: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello, mga ikala, kumusta, may ngadlaw ka natutunan? Niya na sa inyo, ikalas kang ina, Ray Arellano. Uban sa akong partner, Wailang Guapos, DYSP, si Lloyd Gabiana, Lloyd Pasok Lloyd.
1: Permihon dyan na to, inom aning Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Ay dyan ninyog undang, kay makanindot ni sa atong kalawasan. Og uban ni sa avocado coffee mix with guava.
0: Tinood gira. Kunya ayaw sa ninyo kalimti mga igala ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Kung isa tong gustong higop ng kape, namikis na lang kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Alright. Bueno mga igala, shoutout time. Shoutout nga to ni Mary Ligaspi Hira, Emilda Lopez Rosales, Jeronimo Umpad, Rinaldo De La Pina Ladera, Lisa J. Quijano, Marina Orillian, si Mercy Paredes Rosales, Jertlin Dimana, si Janice Bihago, si Suhitado Armando, gikan kini sa atong BSI founder Bangag sa ilong wailay ng atong writer director Oji Kumpo Krakasa. Okay naman, laing shoutout diyan sa Bagong Buhay Lutupan, si Gatsa Milk Tea, Jimar Lapinia Diaz, Bari sini Bariwigs. Okay, mabita doktor rong nag-agis Pedro gini. Lagi may mong doktor. Salamat kayo do, gikan gini ni Pedro Pungasi. Alright. Okay kuman usab diyan ni Diasa, si Annalyn Lumangta Diasa Tumunoy Mualbual Cebu. Si Junior Albarracin dia sa Purok 5 Poblacion Labunturan Davao de Oro. Lucia Buloy di La Rosa Calatrava Negros Occidental gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay. Buena mga igala dito maglangan niya lay sumpay ni atong sugilanon sama sa gihapon nagkasugat tasab ang ilang dan dito sa Per o gipahimangnuan gihapon ni Jigo si Christian. Pero hugot kini nga mihangyo nga last na lang gid daw ang ilang paraguban ni Clara og dili na kini mausap. Misugot na lang ang ilang paraguban. Misugot na lang si Jigo kay lagi last na kuno. Hangtod nga nakasakay na sila og barko og nag-ipon lang sila sa usa ka tihiras nga gitandayan ni Christian si Clara. Unya nanawag sa cellphone si Mara o ni Christian. Mahigala niya lang sa paningatong sugilanon. Himayang nahunlak. Tapos na lang
2: ang tanan.
3: What man?
4: Doon na lagi. Klaro kayo itong ako nabate, uy. May ingon nga unsay bagdukan.
3: Tingali og mga pasahero din, he. Dungog magod kayo ang ilang istorya.
4: Mao ba? Tingali bayaglain na na, ha, Christian?
3: Unsa? Huh? Unsa ko nang ipanulti ni mo, Mara? Maglago dyan ko ang dadudahan ko ba? Kudura, kinana ko.
4: Sorry. Sorry, Christian.
3: Puto na to, kinato pa resulte.
5: Oh. Iputol niya nga mong panagsulti. Nasuko si Christian. Tinuod ka ng ilang giingon nga ang taong dunay binuhatan. Magpasuko-suko, kunuhay. Aron ka panaliptan ang ilang binuhatan. Tinuod ka, ha?

0: Yan ang kalit mang kanasok ko.
1: Wow, eh. Atik-atik na to.
0: Unsa man to ako nadungkan?
1: Nga unsa?
0: Nga bagdukan ko, no?
1: Unsa may bagdukan?
0: Ba't lang ni mo ko may nagsulti? Kung ano ipangutanoon?
1: Ang kumusayod ko nung sa bagdukan?
0: 614-824-145.
1: Bangag sa ilo.

0: friend. For Christian.
1: Pwede, Chico.
0: Tinood yun yung ahay. Hindi ka makatubo kay Tandayan.
1: Pre?
0: Idutan yung tanawang din sa tiras, pre. Labing kayo mo. Murag yung bagong magtiayon.
1: Unsa?
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong ibati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy, maligya man ikag mani, no? Nay, kung sa mani mong kasinatianay, katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa wala pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid ro. Gano'y ay. Nag...
4: Ha,
5: sa kulian? Kato ng ama nga mo rin na.
4: Abusin sa...
5: Kaneng. Oh. Nga, sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganito. Mag-listo.
4: Baga ka sa bukid, ikigol ka sa ka?
5: Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano? Ay, pati na iyahayo.
4: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
5: Kat-kat ba?
4: Tanong mo yung
5: sa mga bukid. Magrapagin ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Hindi pa kanan ni Mulay.
5: Sion.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Ilay mo idad.
5: Ah, ito ang naka, 90 na ka.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
6: Ako si Anan Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover.
5: So ako nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
6: paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
2: Busa sa unsa mang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili

0: Pagin mo mauaw, no? Sa makakita ninyo, ha?
1: Mas may kauna mo. Nawa man may kipuhat na daotan.
0: Gagabnguan.
1: Sa imong gisulti?
0: Ingon ko, gagabnguan mo, kamundo, ha?
1: Masa may pasabot, ana?
0: Assignment ang inyo.
1: Ay, unsa ko, estudyante?
0: Basta ton eh. Aro masayod kung unsa ka.
1: Oh? Ay, bawal ko di bayot, be. Anong dol-dool man ka namo, eh? Gusto na sa kamutabi kong ni Christian?
0: Unsa? Hilom, gagabnguan. Iha na mo.
1: Ha? Ito anong upaw nga payot. O sa may ipasabot niya nga, nguan gagab.
2: Umbo.
1: Gagab nguan. Isuwat na ko, bi. Hain na itong ballpen.
2: Oh, dara.
1: Ngang gagap nguan. Nilating ba ka ito yung gisulti nyo?
2: Ambot lang.
1: Isuwat din na ako kadiyot. Gagap nguan. Gagap nguan.
2: Unsa na?
1: Lang yan sa manyang at kadiyot akong bali yung pagbasa. Pi. Gagap nguan. Gagap. Bagtag now? Animal itong bayuta! Ako kuno bagag now!

0: Din hilang palihok, Sir Trifer.
1: Oh, tabangan di kagnaog sa mga bagay.
0: Ay, na lang.
1: Ano naman?
0: Makit ano niya kang papa.
1: Oo din, no?
0: Sir Trifer, palihok kong naog sa akong mga bagay sa imong baggage compartment.
2: Oo, ama.

0: Christian Banaku. Mga anak, ni anis papa Christian ninyo.
1: Di pagkakos na ako, Sabi. Pagkakos na ko, Mara. Magkita tas mga tao, mauaw ta.
0: Nga no? Ikaw na ba dayko nimo, Christian?
1: Ay, di man sa ingon, ana. Pero, uwi magod kayo.
0: Mao ba?
1: Mao ba?
0: Pa, Christian!
2: Pa, Christian!
1: Oh. Pa! Mga anak!
0: Ayaw mo gakos og hawak sa inyong papa din sa gawas. Kay makita mo sa mga tao, mauwaw siya.
2: Oh, ikauwaw na minimo pa?
0: Mauwaw din minimo pa?
1: Ha? Di man.
0: Abi na kong ikauwaw na minimo. Abi na
2: minimo pa?
1: Dili, uy.
0: Sa ato pa. Ako ready gikauwaw ni mo, Christian?
1: Di man, good. Ang ako ba? Paglikay sa mga istoryas, mga silingan nga, balibuon o dila, tagharabang mga suyaon.
0: Sige na mga anak. Tabangan na to si papa ninyo sa pagsuod sa iyang mga bagahe.
2: Oma!
0: Oma!

0: pagamot. Ah, yes, kome.
1: Ay, napagangay lang ay diha, good.
0: Gipog nga man, ha, good name mo, himong tudlo akong lips, ay.
1: Ayaw paglangay, diha. Lihok dayon.
0: Sa unsa?
1: Sa mga putang akong gikompres Manila. Daghan kay to. To alang rabat to Daplin sa highway.
0: Ay, unsa?
1: Panawag ang mga standby. Aron, matabangan ninyo sa pagdadini sa ato.
0: Oh, Clara! Ay.
1: Sang cute ba yung agi? Tanang akong pana. Nagtaki ang milakaw palayo. Mitukar na sab sigurong arthritis ato. Ay, baya kaloy, stiguang.

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ito ang pagatake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka. Na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangguko ato sa pag-atake nako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. Maay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, di

Mga higala at ang hingangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiscari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko na maninda ko diha, may asa sa bukat, na dahil palingki. Oo, maligya ko diha.
2: Ano ang maligya din mo na?
1: Mais.
2: Sikol. Yung ako bawang mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimulya sa inyong bati na nawala inyong kapoy sa panawat din sa itong doktor mo.
1: Katong ako makasulay ane, sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po niya ang inom. Mo'y gamit niya, kanang ikan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na yung pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
0: Usa sa unsamang badatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka Binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusaling Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
9: Mayong adlaw ka ninyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Huwag ako nasab si Dr. Ramil Oy. Magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong maing pang lawas.
9: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
10: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
9: Correct.
10: Ingon sad na ang lawas nato Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
9: Lagi
10: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
9: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants. Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal ba ang prutas ron?
10: Mahal yun eh. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP. DTX 500 og Mighty C na lang. Kaya kung lang taon mo ang Mighty C, Sir GP, imagine sa ka Mighty C, pulo na ka oranges.
9: So dako, kayo mo masay, mahal na ba ng orange ron?
10: Tag-benchinko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 og Mighty si Rajod.
9: Correct,
10: ang DTX 500 nga dunay D-sugar, sugar cane extract ang pait nga bahin sa tubo.
9: Husto, Doc.
6: DTX 500!
8: Ako si Albert nga tagadumagit. Ako lang akong mga tiil o mga pagkakit. Kapagadumam na po sa DTX 500, akong gindubol dose o nakapsol sa buntag, mga sagadi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
9: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
10: Sa mga dili tigkaog utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kaayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
9: Ah.
10: Number 1 na cancer, e, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
9: Ayay.
10: Oh, mataya ang imong utok,
9: brain,
10: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke ug uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
9: Unya magka-fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma og kining pagkabaog dok sa mga lalaki og dili makaanak.
10: Mao na. Mao na nga kinanglan jud nimo og kaon daghang prutas ug gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang inom na lang yung sa DTX 500 og kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan nya inom og DTX 500 og Mighty C.
9: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
10: Nya imo na nailabay imong tab. Wala wala mo kaga sigarilyo, di ba?
9: Oh, wala. Wala.
10: Ilabay na nimong tab kay puno man sa radiation. So importante dre, Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maudyon na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
6: DTX 500!
7: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog kakapsos sa buntag, tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500!
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jenna, taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang ka adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay effective jud ka ayon.
6: Mighty C!
13: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
14: karong August 19 to 28, 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog kakapsos sa buntag, tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. Huwag nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalit ra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
15: sus kog na ara.
10: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
9: Husto. Sakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
10: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mapalit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mapalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
9: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C. Matag adlaw, kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
16: DTX 500.
17: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
18: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
19: 2 weeks pa lang
18: may alibyo na
19: pag 1 month kape
18: naayo na ako.
16: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
10: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay po ang telomeres.
9: Correct.
10: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 katuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
9: Kung himsog ang cellular Dr. Mil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
10: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binug MITC. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MITC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pagdivide og mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
9: Munay kuyaw.
10: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 og MITC, ang may tabuan na mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
9: Sakto jud. Usa pa dok ha, ang oxidative stress maoy causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres. Ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
10: Tagana.
9: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
10: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Ug sige natong gibalik-balik. Dili kadali matigulang.
9: Wow!
10: Nga naman.
9: Oh, nga naman.
10: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
9: Kalami.
10: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 og Mighty C.
20: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
14: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
16: DTX 500.
8: Albert nga taga Dumaguete.

0: Tibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rida. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Pumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang baho sa ilokdok dili jud amalimod. Na adjoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok sa mot akong sington.
5: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok. Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok. No? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
5: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree doc, ang makamaayo pa jud aning klinika Diofresh doc kay wa ni siya'y aluminum sa tupa nan toxic.
5: Yes, so sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap panarapo og butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
5: Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
4: Ay, perfect.
5: Ang Extend Food Supplement Sir GP na maka o clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa jud ay side effects doc. Nay pakapinuon frontal effect.
5: Hello? Tay, pwede ka na.
4: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
5: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko, bahala na misis.
5: Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
5: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya doc kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
5: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular ng regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 ngamay VCO. Ang VCO ngamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Ang atuang pag-isgutan karon doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
5: Mo na rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
4: Mao jud na.
5: Kay kung hinay dagway Sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
4: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
5: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize Sir GP, maghinahinay na siya ang deposito.
4: Muna'y delikado.
5: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid Sir GP.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
5: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compound, Sir GP.
4: Hosto Dok.
5: Ang ditribayo, tungod atong nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og ditribayo.
4: Unya, unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, maokini, tungod sa gallic acid.
5: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
4: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis, dili ra magpundo, hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghano ni ditribayo ang imong HDL,
5: ang imong good cholesterol.
1: Ditribayo.
8: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo, taas na dahil yung blood pressure. Painom ko sa akong asawa ditribayo. Sa nakabulan nawala na akong labad sa akong ulo, normal lang akong blood pressure.
1: Ditribayo. Ang ditribayo nga may visio, ang visio nga may ditribayo. Ditribayo.
4: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
5: Maunay nakamaayo ni ditribayo, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid. Kung ditri ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga ditri lang, Sir GP. Pero kung ditribayo na siya gallic acid, aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre magditribayo ka kay naay gallic acid ang ditribayo.
4: So, unsa man ginabuhat ni ditribayo, Dok, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si ditribayo, padaghano niya ang imong HDL level.
5: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa ditribayo, aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
4: Correct.
5: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni ditribayo, ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid, si gallic acid mo endorse siya og apoptosis, while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
4: Muragwardyahan niya, no?
5: Kini pa, Jod, ang ditribayo, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferulic acid. Ang ferulic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
4: Wow!
5: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
4: Dakumbaya.
5: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer, ug uban pang mga sakit sa brain.
4: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
5: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang ditribayo. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa ditribayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3, Sir GP.
1: Ditribayo.
9: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang ditribayo. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga karsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: Ditribayo. Ang D3 nga may bisyo. Ang bisyo nga may D3. Kapalit sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Jenna Tagaamla. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Sige kong suka-suka. Patumar ko sa akong bana o may TC. Two times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Salamat sa may TC. Ka-epektibo jud kaayo.
1: May TC. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
4: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humo gamot pa jud.
4: O bitaw, ayon na mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
4: Austo.
5: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
5: Najay pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
4: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, na-ay Ganoderma, na-ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, na-ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
11: Karong March 1 to 13, 2026, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
4: Mayong adlaw mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako sad si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na inyong ditribayo. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain ditri.
4: Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mo ni siya ay atong mabati, nga binhod ining atong kamot, og murag na igapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
5: Ang line na Sir JP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lang mangga nga ay natumba na dai ko nimo.
4: Oh, naiuban gani Dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
5: Ang rason ni ana kay taas ang imuhang blood sugar.
4: Gusto.
5: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP, nagsobra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
4: Correct.
5: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo, unta naa na didto sa imuhang selula, gabuhat na didto.
4: So unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
5: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
4: Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt mo na siya mo mga nerves.
5: So, mapagtabang ana sa ditribayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
4: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imong mga nerves.
5: Dugang pa, unsa ang pagkontrol sa ditribayo? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates. Hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
4: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og ditribayo.
5: I-correct og panindoton pud niya ang imong insulin sensitivity aron mahimong sensitive usab ang imong insulin. So duha na ang iyang buhat. Gipanindot niya ang imuang insulin, gidilipod niya ang imuang digestion sa imong tiyan.
4: Kalami.
5: Pasabot nga gamay ra nga glucose kay pagabot sa glucose jutay ug insakto ra ang insulin ihatod ra dayon.
4: Kini pa jud dok kung gaditri bayo ka, mura kag walay gana mo kaon. Murag busog ra kasigi, bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 bayo adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
5: Kablo ka Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3 bayo sa mga neuropathy?
4: Unsa man dok?
5: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
4: Oh.
5: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
4: Ah, paita.
5: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
4: Wa nay wiring dok sa to pa.
5: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath kabalo baka unsay composition na Sir GP? It's a fatty materials.
4: Correct.
5: Kanang ditribayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
4: Pananglitan ka ng nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya ang ga-cover ana is D3 bayo.
5: Mao na yung myelin sheath. O sa sulod ana, naay dendrites o axon. Ang axon, mao na yung dagko nga fibers o ang dendrites, maoy gagmay. So kung puno ka og D3 bayo, manaris dyan na ang imuang nerves sa GP. Once manaris na ang D3 bayo sa imuang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuang nerves niya. Kung sige kag D3 bayo, ganaris imuang nerves, dili na siya daling pat yun sa glucose kung naka D3 bayo ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan nga nung magubay mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3 bayo.
4: Muna'y D3 bayo, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pag yun. Apil ng protozoas.
5: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3 bayo. Maudyod na'y pinaka-importante.
4: So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bayo over plain D3. Awa na tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Huwag ako, sab, si Doc Ramiloy. Maayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon!
12: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
13: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
7: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0844-1.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan

ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang idigtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Gala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan? Sa makausap pa, welcome. Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 25, 2026. Naiswatan po na usap ang atong paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender usa ka nagngalan og Josephine. Bueno, stand by Josephine alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Inguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. When is standby Josephine alang sa imong suwat? Tinis siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Itago lamang ko sa pangalang Josephine. 25 anos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa probensya sa Llano del Norte. Naagad ko sa pagpadangat ni akong kasinatian, ate. Kabahin kini sa akong dakong siliran sa pagkakaroon. Aron inyong masabtan ang tanan. Sugdon ko sa pagsaysay, gikan sa sinugdanan. Nag-edad pa lamang kong 14 anyos, may suod kami nga silingan nga tawgon ta lang sa pangalan Kuya James. Suod usab ang iha mga ginikanan sa ako mga ginikanan, ate. Ug kanunay siyang mag-adtuan sa among panimalay. Murag magulang na ang among tagad ngadto kaniya. Usa ka adlaw ni ana, ate, samtang wa si mama ug si papa sa among panimalay. Kami lang sa kong magulang nga lalaki ang nabilin. Miabot si Kuya James. Nangita kang mama ug papa. Amo siyang giignan nga doon na kinilakaw. Matod niya hulaton kuno niya ang among mga ginikanan. Maglingkod-lingkod lang una siya sa among balkon. Milakaw akong magulang nga lalaki para makipagdula sa iyang mga barkada sa may basketball court, ate. Samtang ako, naalang sa among sulod, nagtanaw TV. Misulot si Kuya James sa balay, matod niya, maki-CR ko na siya. Og tungod lagi na anda naman namo si Kuya. Nagawa sulod lang sa balay, kambandira kaayo ko, ate. Wa ko na bating aduna siya, daot ang plano. Kailagi dako man akong pagsalig nga to kaniya. Apan human siya nag-CR, ate, inay nga magawa siya, mitapad siya na ako sa sofa. Huwag ko magdahom. Nga doon na siya daw tang buhaton nga rikan ako. Lakturon ko, ate. Iya kong ipanamastamasan. Kipay muslan ang akong kahuyang. Ako kabata, 14 anyas pa lamang ko, ate. Grabe na akong hilak. Ug iya kong giignan. Kumutugan ko sa kong ginikanan. Doon ay mahitabo sa mong pamilya. Grabe nga kahadlok ang akong gibati, ate. Nahadlo ko nga tinudun niya ang iyang gisulti. Kumutugan ko ni mama ang ni papa. Human ko niya gibaharan. Migawa siya nga muragway na hitabo, ate. Samtang ako, nangurog ang tibuok na akong kalawasan, ate R.

sulod ko sa kwarto og danirado. Ate, gusto ko matulog na sigaw og hilak. Gusto ko makatulog kay gusto kong pagmata na ako. Damgo ra ang tanan. Apan ate ang realidad. Hangtod sa hangtod, akong pagadadoan. Nausab gid ang dagan sa akong kinabuhi, ate. Nawadan ko gana sa tanang mga butang. Nawala akong pagkabibo. Di ako ganahan makipaghalubilo sa buong mga bata. Napansin sa mga ginikanan nga, hilo mo na kaayo ko. Dili na ko magtingog-tingog. Gani na epektuhan ang akong pag-eskwela. Nawala na ko sa focus. Grabe ang trauma nga ako naagian, ate. Tingog pa lang ni Kuya James. Grabe na nga kahadlok ang akong pagabation. Kung ako siya makita, mudagan ko sulod sa balay. Sukad ni Adto na usab gid ang akong kinaiya. Napansin kini sa akong ginikanan apan nagtuo sila nga daman niya lamang ko. Apan luyo silang kasayuran sa akong mga ginikanan. Grabe ang trauma nga o struggle nga ako naagian. Wa sila masayod nga ang tao nga ilang gipakaon, gipasulod sa mong panimalay o sa kadimonyo, ate. Gani suod sila nga managhigala sa akong mga ginikanan. Kumpiyansa sila kay sulod gawas man kini sa mong panimalay. Wana sayod si mamag si papang nga gipasipadaan o gilabdan ko sa maong tao. Halos kada adlaw ko niyang panamastamasan, ate. Iatol niya nga ako ra sa balay. Ginahadlo ko niya para makuha niyang iyang gusto nga rikan ako. Hangtod sa kagayon ni Ana, ang ako magulang nga lalaki mismo ang nakasaksi. Ate, nag-aksyon silag sinong bagay. Apano ay laban ang ako magulang ato kaniya. O gaya kining gibahara niya nga kong musulti siya sa mong ginikanan. Iamong ko namin niyang tanan, ate. Nangurog si kuya. Iyang gitakom. Ayang baba. Naluoy ko sa kong kaugalingon, ate. Ipahimos lang sa usaka taong way konsensya. Nang labay ang mga katuigan, higayon na padayon gihapon kong sekretong ginahilabda ni Kuya James. Ambot ba, ate, nga nun di ko makasukol? Tungod sa mga bahad. Nakagraduate yun ko senior high, ate. Sa wakas, nakagawas ko sa mong panimalay sa dihang nanarbaho ko sa Iligan. Dinhi nakagawas na ko sa miserable kong kinabuhi, ate. Pila rami ang sugilanon. Nakabaton kong kinigugma. Siya si Ricky. Kauban na mo sa trabaho. Sa unang higayon, nabati na ako ang giingon nila nga gugma, ate. Kung unsa ang mahigugmaong higugmaon kasa sa kalalaki. Hangtod nag-live in mi, ate. O nakabaton og duha ka mga anak. Apa naging pait ang akong kapalaran. Nag-cheat si Ricky, ate. Nagkabaton kiniglang hinigog mga kauban ra namo sa trabaho. Ug nang lakaw sila, ate. Ako na sayran. Kipakaslan niya ang maong babae. Wa ko choice. May paulit na lamang ko sa amo. Sa talang tao nga din ako gusto makita ang maopagay, may tagbo ka na ako at si Kuya James. Nakita na ko sa iyang mga mata nga nalipay siya pagkakita ka na ako. Samtang ako misuro kang akong dugo pagkakita ka niya. Nanumbalik sa kapanumduman ay ang gibuhat nga rika na ako at pila katuig ang nakalabay. Ako'y igong katakos nga matugaan sa kong ginikanan ito ay gayo na. Tungon sa kong kahadlok, kang Kuya James. Apan sa kong pagbalik lahi na ate. Di na ko niya magulat. Di na ko niya mahadlok. Tungon ka na sayod ko. Pwede na ko siya ipabilanggo, ate. Huwag gihapon hinanawan ang ako maginikanan sa maong panghitabo. Sulod gawas gihapon si Kuya James sa among panimalay. Ambot ba, ate?
pagbakita na ako siya, dili magid na ako tuyoon nga maglagot kung ito kaniya. Sa mga higayon nga mo, aksyon siya duol ka na ako, muli kay na ako. Para na ako. Wa na'y rason nga magigsuod ko nga ito kaniya. O para mabuhi na ako akong mga anak ate, nagnegosyo ko ginahinay. Samtang nagtrabaho ko sa usa ka tindahan, wa na gyud paramdam usab ang amahan sa akong mga anak. Bisan man lang kumustahon niya ang amon duha ka mga anak ate. Hangtod sa kaadlaw ni ana, nakurat ko sa dihang miingon si mama. Nga may pakuno si Kuya James na lang akong pilion. Kay gawas kabuutan stable ang trabaho. Wa ko mitingog ate. Mas gipili na akong magpakahilom. Kay basin unya din na ako mapugngan akong kaugalingon, makasulti ko og dili maayo. Wa ko masayod. Nananghide siya sa akong ginikanan. Nga mangulitaw siya kanako. Og nga siya sorry sa akong kuya. Nahigugma lang ko na siya nako. Gitubag na ko sila nga bisag unsay may tabo dili og dili ko kang Kuya James. Sa diya nagkasakit ang akong anak. Nagkadengge kini. Nagkinahanglan og dugo, nagkataon ate. Si Kuya James ang nakatabang kanamo. Siya usab ang mitabang ang makagawas ko sa bahay tabalanan. Apan matod ko sa akong kaugalingon, so what? Kulang pa kini. Pambayad sa ang ibuhat ka rin ka na ko. Doon ay mga gayon nga kalit lang maghatod si Kuya James o pagkaon sa balay. Iya pong hatagan o madulaan ang akong mga anak. Apan kakasuko ko ate kay the more siya magpaduol ka na ko, the more kasurok akong dugo nga to kaniya. Di ko gusto pagiksuod siya sa akong mga anak. Mura ba ginabribe niya akong mga anak ate? Hapa na ako maginikanan. Gusto gid nila si James para na ko. 5 years ang iyahang kamagulangon. 19 anyos siya sa diyang iya kong gilugos ate. 14 anyos pa ko dito kayo na. Apan wa pa siya magminyo. Hambutun nga no. Ati R. Nakurat ko na misita siya kanako sa balay. Wana ko siya gatubang. Nasuko akong ginikanan. Ila ko gikasaban. Sa kong kalagot, misulti ko nga ito kang mama kang papa. Nga iya kong girape ate. Halos dili makatuwa akong ginikanan kay buutan ko na si Kuya James. Imposible ko no. Nga iya kining mabuhat nga rika nako. Ate. Mitubag si Kuya nga tinuot. Apa na ngayog pasaylo kaniya si Kuya James. Nasuko ako maginikanan. Apan, misulti si James. Giang ko niya. Mo ko ni hinungdan. Mua siya nagminyo. Tugod ka nako. Nangay siya pasaylo ate. Andam ko na siya nga mapakasal ka na ako bisag doon na ako yung mga anak. Ate ineng hatag agustisya, ang gibuhat ni James kari ka na ako, sila mamagpapa pa ang miingon. Mas may pa kunog magminyo mi ni James kay gidawat ko na ko nga tibuok bisag doon na ako yung mga anak, ate. Usa pa financially stable o sigurado na nga mahatagan o maingkaugmao ng ako mga anak. Kalimtan ko na lang kuno ang mga nangagi o mag-move on na. Ate, unsa ba angay kong pagabuhaton? Akong gusto nga mabilanggo siya. Kay giguba niya ang akong kinabuhi. Apan matod sa akong inahan. Ako kuno ang niguba sa akong kinabuhi o ang amahan sa akong mga anak. Dili kuno si James, ate. Palihog. Tambagi ko. Pakaslan ko ba ang tao nga akong gika silagan pag-ayo? Para naalay matawag nga amahan ang akong mga anak. Dinhi na lamang kukutop.
sincerely yours, Josephine.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghana lang utana kung unsay akong sekreto. Nabisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pata pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and Gatorade. Og ang resulta, permanente tag ako paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and Gatorade na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o Gatorade Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og Gatorade Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang Gatorade Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat kani mo, Josephine. Sa imo papadangat imo swatampo ni atong tulumanon sa sensually Ate Arlene. Ikaw ang nasa isip ko. Mao ni pinakapait ba? Ang tao nga imo kasilagan, ang tao nga di nimo makita. O gusto makauban mo panahon karon ay interesado kay nga mga asawa nimo. Anda magpakamartir mga mahal si mga, di ba siya mo magpakamartir? Kaya dawat lang siya nga doon ay mga anak na kay, doon lang po siya sala. Kay ang sala aning James, kung nangulitaw lang ta siya daan, ayan, di ba? Karoon pa man po siya nangulitaw noon. Anyway, ato ka nang hisgutan. Kao pa na to, DJ Nova Abanier.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Jones na itong mga suking tigsubaybay.
0: And of course, Cap Jones Jun, the assistant. Ito, URP professor.
2: Yes, paswerte ka adlaw day, Genova, and Ate Arlene.
0: Pero tingin ni madawa sa URP si James, kaya nang rape mo ni siya.
2: Yeah, Ate Arlene.
0: Bagsak ni, bagsak. Pastilan. Anyways, yes, DJ Nobs, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Josephine, gusto mo bawi ni mo ang tao nga nang lugos ni mo, kaya pa ba ni mo dawaton?
1: No way, di igyod ko. The audacity nga mangulitawo siya human, yeah. Niya gitamas-tamasan.
0: Diba?
1: Minor siya itong mga panahon, diba? Gitamas-tamasan siya niya. Karoon okay. Na siya, nawong ikatubang sa ako, pagka na lang. Never gin, ma'am. Never gin na pwede nga, or dili gin na pwede nga, yes. Kanabitang dawaton ni Josephine. Kaya maskin pag muingon ta nga, kanabang, disidido gin siya karon. Kaya utarong pa na siya nga tao kung nakagusto siya sa una. Nakulitawon ta siya sakto.
0: Baka na pag underage pa
1: yes.
0: Natin ha.
1: Yeah. Imagine ang yahang reason, no? Yahang gi-reason out kay tapos ay luha ko kay higugma lang ko sa imo atong panahon. Gugma ba din ang manglugos kag babayi?
0: Dala pang hulga niya.
1: Diba? Gitrep pa siya.
0: Matod sa letter ni Josephine, halos kada adlaw siya panamasa-masa kung wala iyang ginikanan.
1: Imagine, so, unsa nga trauma ang nahitabo kang Josephine at the very young age. Di na gugma, ma'am. Uwag lang gitong iyahati nga ligyo.
0: Basig karoon na develop into love or basig love nga, unsa ba, na ipagka criminal, unsa ba,
1: na criminal intention.
0: Correct. Unsa ba kalain?
1: Lain kayo niya. Murag ka nang kanabitong ginaunsan niya pagkaya siyang konsensya nga manguyab siya sa babae nga iyahang gilugos. Mag-expect siya nga pasailuan siya. Anya, isa pa ni mamang story ba kay naglagot ko gunahon na nga ang ginikanan po ni Josephine. Kaya ni Oyon na lang po. Wala siya nagunahon na ba?
0: Ang matat siya ginikanan. Hindi naman si James na nagguba si mong kagwa. Yung banaw ikaw.
1: Murabag, para nila irison na lang tong part nga ng logo si James. Karoon na lang atong lantawon. Ah, hagas man nga.
0: Okay. Kuan man na. Tumag lang ba kay mga mahan sa mga anak?
1: Diba? Krimen man kuno inga na ba sa ngalan nga rape di basta-basta nya minor pagyud ka wa kay experience nya kita mastamasan ka sa tawo nga imong gilantaw as kuya
2: ngayo na magpasaylo
1: ay dili hindi nakapasapa kanalina basta kapasaylo kana mapasaylo
2: giluwas ba imong anak dinggi
1: ay bisana miskan na no dap kanang di walay angay nga ikautang na loob si Josephine
0: sakto naging ni Josephine abi ba ako lang pa na sa ibang paglugos
1: yes dili na enough
2: nagbasol man pud
1: maski kinabuhi niya dili enough sa trauma nga iyang gihatag.
0: Yes.
1: So, dili gid siya makatarungan nga. Dawato ni Josephine just because nagpasikat siya karun nga magtabang, yes. Mga mahan ko, nuhay, guban pa. Para na ko...
0: Eto, think ba yung ginikanan? Siya na po sila.
1: See?
0: Nuwa nila na, wala nila na bati ang feelings po sa ilang anak nga. Kanabang sobra pong na trauma, sobra na sakitan niya. Pagkahuman sila pa yung mga pakasli na lang na.
1: Makagol ba nga?
2: Dagan na kwarta si James.
1: Omo lagi. Makagol nga realidad ba nga na yung mga ginikanan nga. Di maglantaw sa unsay naagian ba? Naagian sa ilang anak. Kaya ilang kakakita ang karon nga. Ah, sige na noy, kanaan noy. Kaya kuha naman na. Makabuhin na ni mo. Mura ilang gilantaw. Wala nila gilantaw unsay epekto emotionally ba?
0: Bakit po amot yung amahan sa mga anak.
1: True. Katupod, labaw.
0: Pag misamot po, dayahang miserable nga kinabuhi. Kumagagibiyaan. Kauban pag gabi
1: kauban sa trabaho.
0: Imo tan-aon bitaw gabi sining kaagi ni Josephine no.
1: True.
0: Imagine kauban sa trabaho gimilayas yahang aka live in kay gipakaslan tong kauban sa trabaho.
2: Makoy ha, kauban sa trabaho bawal gid daw kay biyaan ra gyapon.
0: Makoy bawal. Bawal gid trabaho di trabaho. Bawal kauban sa trabaho. Pero ato paminawon karo ang mga paglantaw opinion. Sa ato URP professor Cap Junjun di asa sige daw bi o sa mga paglantaw ani.
2: Thank you kayo ate ha, sa chance kitagaan ni mug chance ka.
1: Uh-huh.
2: Abi na ko wala na ko chance ani kay.
1: Uh-huh.
2: Siyempre rapist ba yag ni si James.
0: Agoy.
2: Og ikod din na gina sa URP ate.
0: Yes.
2: Katong part, katong first part, no? First chapter.
0: X.
2: Second chapter sa sulatampo ni mo Josephine. Gikundin na gito si James.
0: Uh-huh.
2: Pero nang labay naman god.
1: Ah, sa kinalang iris, ma-iris din akap.
2: Sumala sa balaan kasulatan, Manggol.
0: Ano po, nasa tani.
2: Kanumdo mo atong kawatan niya, 11 aura na ngayon pa sa ilo.
0: Aha.
2: Wala may...
1: Lahi mo ng kawat o grape cap. Ang kawat, mapwede man to. Makakawat, imong bayaran sa unsa imong gikawat. Kana kay pagkatao, yung pagkababae may gikawat sa iyaha.
2: Sin mangyapon, definition of sala, mangyapon na sila. Regardless unsa imong gibuhat nga kalapasan, pareho lang sala. Sa mata sa kahitasaan. Magkano example ramang gudto katong kawatan ba? Gipabalik lang sa ato nga kita nga mga nasa kalibutan karon nga bisag unsa kadako sa sala sa tao.
0: Depende lagi sa sala. Kani mangud
2: kaya ra gid pasayloon.
1: Sa makaya mo pasayloon ang tao nga nang rape sa imo? Hello.
2: At least wala ka gipaangkan katong isa.
1: Ay, bahala na lang maangkan ko kay sa ato ka nang laki nga nang rape nako.
2: Kini isalbar pa imong anak.
1: Unfair man gud kayo, Kap. Kaya katong mga panahon, may tagi gusto po ni Josephine. Yes. Kaya para silang duha na lipay.
0: Gugma man.
1: Oh, gugma man eh. So okay, balag na angkan ka. At least gugmaan mga itong
2: anak. Masakit ni siya. Kaya gipatuo siya.
1: Masakit tong wala ka na enjoy. Girip ka.
2: For me naman gud taana, Josephine, ya girip ka, bawal gito sa kapisanan ng mga retired playboy.
1: Malimtang
2: na gud na. Pero kinimang gud karon, kinsay Salvador sa imong kinabuhi karon?
0: Si James lagi, pero apang
1: utang na. So, ma-justify ba dahil iya ang pang-rape niya tungkol kay
2: Nihaba? Ang inahan, Manggo, nagtanaw ra sa kogmao ni Josephine ate. Mauna ang inahan, ang kinikanan, nga nung mangita
0: pa magkaklain. Wanila nasabti ang gibati. Yes. Dapat paminaw nila si Josephine. Mabito ito, ni-burst na siya sa kasukay. Kanabang, girape ko rin niya. Kay gusto siya ginikanan. Pakasal, girape ko rin niya. Moto nga.
1: Diba?
0: Nibaw ang ginikanan.
1: Nga mo, makagool man ba nga?
2: Lisod ba yung mga mahan?
1: Nga nakabalo. Imbis nakabalo na iyang, mga ginikanan. Wala pito siya gidipinsaan or wala siya giprotektaan. Mas gikampihan pa yun noon si James nga mo ay nakasala.
2: Nagbinotan naman ko si James. Inya stable na siya. Nasa trabaho.
0: Ako nakita.
2: Matagaan kagmayong kagmaon, Josephine. Napili mo mga bata.
0: Ani maguda siya. Okay na ginang word nga pasaylo ko. Si Josephine mismo makadaw, makahatag siya ang pasaylo ng tukang James. Ang ginikanan, of course, suod manggod sila na nga isa ilang pasaylo. Kinsa ba sila nga di o pasaylo nga na nga magpasaylo. Pero, mo lagi, depende sa ginikanan.
2: Pasaylo ako ginikanan, sa akong sala. Ingon man nga nagapasaylo kami isa nakasala ka na mo.
0: Depende lagi na.
2: Halos na kadaadlo yung mong gina.
0: Depende lagi na.
1: Pero padulong na kamagwali ka.
2: Imagine Josephine. Every time ka mo ampo mingon ka pasaylo ako sa akong sala. Ingon nga nagapasaylo. Okay,
1: unsaan nimo pagka at peace with someone nga imuhang abuser.
0: Yes.
1: Sa pila ka panahon nga gi-abuse kaniya. Kaya nimo nga mauban adlaw-adlaw, makita nimo adlaw-adlaw, mura pag ikala.
0: Wait, wala siguro imposible, pero mag-effort ug maayo si James.
2: Dili pa na effort nga gi.
0: Dili pa kulang pa
1: na pana.
2: Giabunuhan og dugo. Gilibre ang ospital.
1: Kulang, yeah. Pukulang palagi na nga bayad siya.
2: Mga ganyan nga mag-bilyo siya. Kaya parang mabayaran niya.
0: Ay, hindi mag-ulat siya. Eksakto pa na kung mapasayin na bagid siya. Then, pero,
1: imagine ni mo na rape victim ka. Niya, kaya ni mo pakasal sa tao nga ng rape ni mo. Imagine kung inyong buhaton ang kana nga butang. Maganahan ba ka?
2: Tagay po ninyo chance si James. Ay, luoy po
1: kayo. Kalain, masad. Ako, diliguro ko maskin.
0: Pasalamat gani siya. Kawa siya na bilanggo.
1: True.
0: Pwede. Ay, heinous crime ang pagpaglugos.
1: Yes.
0: That's heinous crime.
1: Yes.
2: Di naglabay naman to.
0: Nisan pa. 20 years ba yakap?
1: Yes.
0: Up to 20 years na pwede.
1: Lot of years.
2: Maman gani, nga wala git siya nagminyo, kay gihulatan yun niya si Josephine.
0: Nalang si Josephine, nalang siya ganang mong file of kaso, kailan naman siya niwa ka-anak.
1: True.
2: Kinsa karon mo, atiman, anay mo mga anak, Josephine.
1: Ay, kaya na ni Josephine ka.
0: Kaya niya.
2: Kaya lagi, pero maglisod ka.
1: Ah, baka na maglisod, basta kaya. Kaysa naman mapakasal ka na imong rapist. Iyo.
2: Dili na ma-rape kung magbinyo mo.
0: Dili siya rapist, pero apangutan na niya. Ang question mo ko din eh, kaya ang yung ginikanan gusto mapakasal. Siya po, ako yung pala kung pakaslan ang tao nga. Ako gikasilagan? Of course, dili, di ba?
2: Ayaw gani kasilagi. Igugmaagan eh.
1: Uy, dili na basta mas. Dili na basta-basta ka. Practice. Uy, practice.
0: Mapraktisa niya ang gugma?
1: Kanta? Sayang mapraktisa.
0: Mapraktis ang gugma?
2: For medyo sa ibang mga anak.
0: Dili eh.
1: Imposible. Mura
0: magwailay like laki sa kalibutan.
1: True, dagan pag laki sa kalibutan.
2: Lisod oy. Nag-sugwal na ba yun sa siyang kinabuhi itong gilibre mong anak sa katong nadinggi?
0: Oh, okay lang. Tay da sala man pud siya.
1: Wa ta kabalo basin dulot ra siyang konsensya.
2: Di amanos na mo.
1: Ay dili na amanos, never na maamanos. Ayaran na maamanos kung mapriso siya.
0: Pero ang trauma nga ibati bitaw sa atong sender, dili pa 14 years old pa ba siya.
1: Forever na niyang dalon.
2: Mamanggani nga makigminyo ang tao kay para bayaran tanan niyang mga kalapasan mga sala.
0: Wala gyud taw ni gugma mo siya.
1: True, wala pa siya feelings.
2: Tuloy ko Josephine nga may gugma ka sa tao nga nga imong provider karon.
1: Kanus abo ko na mahitabo kap nga mahit ma in love ka sa imong rapist, sa imong abuser. Kanus abo ko na mahitabo.
2: Kaniadto man to kay bata pa man ko. Si Dubi anyo sumanggo dili pa gyud na ingon
1: nga mga justifiable, never, never gyud na nga mahimong rason.
2: Tukay kog chance good.
1: No!
0: Kung imo tanawon bitaw, no, 19 years old pa po si James at nagayon. So, grabe siya ka marupok.
1: Di,
0: grabe
1: siya ka...
0: Pero ka na lang hulga, manggod siya.
1: Yes.
0: So, lahi siya.
1: Manyak yun siya.
0: Lahi siya criminal instinct.
2: Dili, yes. Nahigugma rin si James Manya. Atong panahon.
1: Dili, lagi na gugma ng inganakap ng imuhang hulgaon.
2: Na-track rin si James atong panahon.
1: Imuhang hulgaon para lang nga makahilabot ka. Dapat nga nguyab ka. Aron makahilabot ka.
2: Wala man ko yung naka-advise kang James ato kung sa'y buhaton.
0: Wala ka ate kayo na siguro.
2: Kanang nakulang lang og nagiyahan raw tato si James.
1: Abo, lagi. Nahitabo na gani. Nga nang rape na gani. Sala na gani.
2: Kagaya sa ninyong chance ang tao nga mag-usab, oy.
1: Balag mag-usab
2: kung dili karon ka sa paman.
1: Balag mag-usab siya. Basta di siya makigminyo kan Josephine. Og dili siya dapat dawat ni Josephine.
2: Og kinsa man dapat minyoan ni Josephine. Basig
1: ba ito sa...
2: Basig ba ito na po siya sa lalaki nga pangka na po siya biyaan.
0: Agoy.
1: Hindi ka sure.
0: Focus na lang siya sa iyang mga anak. Di na siya magminyo pag-usab. Kana bitaw mitabang niya si James. Salamat talaga si James. Siya filing kaso.
1: Diba?
0: Diba? Kaya kung po tunaw na ako, ako'y ginikanan. Makita na ako akong anak, inaana ang sitwasyon. Bisa't mag-usay may tabo. Mag-abot tabi sa asang empire, no?
1: And baga diba? Nalapot kayo na si James kung muna yung kwintahon niya. Ako rabang. Basi nimuon po na niya hulga. Ako rabang giko. Ani mong anak kung nagdingging. Basi mangwinta po ba? So, baga na po kayo siya gnawong kung inaana mang galing may hitabo. Pero...
2: Dili man, mawagan ni Igapang Uyab ang tao, nag-effort sa mga nasulatampo, nga namisita na, naghago na, nananghin na sa ginikanan o formal.
1: Kalain.
2: Kay gusto sa bubawi sa iyo mga...
0: Bisag doon na ni anak.
2: Bisag doon.
0: Oh, lagi, pero ang
2: imagine na, doon na ba yung anak?
0: Dili mo ko din na anak kadali pa ng bubay isgutan.
2: Ano naman mo hulat si James?
0: O sabag yung angay buhato ni Josephine, kini ang nagdala kanya yung mga kalibog. Stand by, balik tuman lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
5: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
6: About po sa cervic care, ay disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, mangko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matres niya, muna akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ugad ko sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
5: Kini si Doc John Paul De Assis for Healthy Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: baliktapan syempre atos ng timbayaon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Ate Arlene de Genova Cap June, greetings ikan sa Ubay, Bohol. Pero may gid kong nagtanaw og naminaw sa inyong programa kay dili lang kini makalingaw. Puno pod kini sa mga leksyon nga mapusla sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Daghan kong makatunan sa inyong mga tambag o mga istorya nga makaparealize sa dagang butang. Syempre lahi ra gid si Cap June kay makahataw og tambag nga usahay makapakurat o makapakatawa pod sa kadaghanan. From Carol Bangkali.
1: Hi Ate Arlene, mayong hapon, always gid ko maminaw sa imong programa. Malingaw gid ko ninyong tulong ni DJ Nova o Cap June June. O gadi ko kapaminaw o katanaw sa inyong live kulang ang akong adlaw from Ednak Dagang of Kibawi Bukidnon.
0: Ayan. From Norlina Silasnom. Aha, busig yan hindi ko an ba? Monsalis. Gibali ni Norlina Monsalis ni. Good afternoon, Ate Arlene, DJ Nova and Cap June watching from Kuwait. God bless and more power.
1: From Melanie Dacumos watching from EPL Zamboanga, Cebu. Guy, always tune in.
0: Ayan. From Glenna Pangilina na Cosonera. Good afternoon, Ate Arlene, watching from Osamis City.
1: From Charlie Joy in Norio, Ate R, shout out on, shout out ko unta mapansin mi ninyo halos tanan episode ninyo amo nang napaminangon wag overtime sa RBA as construction services.
0: Ayan. Ate Arlene, shout out ko sa Barangay Alipuaton, Salay, Misamis Oriental. Everyday gid kong naminaw sa inyong programa. God bless from Chin Acosta.
1: Hi to Gemma Paderanga watching from Tagum City.
0: Cleofe Cor Cos Rojas. Ayan. Hi, Ate Arlene. I miss one half of my life kundi ko makapaminaw sa imong program. Watching from Kalasungay, Malaybalay City.
1: Magandang araw sa lahat. Nandito na naman tayo sa magandang kwento ngayong araw na ang nag-aabang James Sabuero dito sa Mansawa, Nueva Vista, Don Victoriano, Chongbian, Misamis Occidental, Mindanao.
0: Ayan. From Rosales, Ibarita Lien. Maayong hapon ninyong tulos. Pa-shoutout ko ni Daniela Jean Aguilar o Grenaline Ibarita o Dino Ibarita here in Balayong, Pamplona.
1: From Marsaliza Perez Legarde, Ate Arlene Malingaw, or Mingaw, pagdili ko makadungog sa inyong programa.
0: From Bantilan, Jonah May. Maayong hapon, Ate Arlene. Watching from Hingoog City.
1: Maayong adlaw, Ate Arlene. Shoutout ko sa akong mama na hilig na sa paminaw sa imutungod na ako. Hehehe. From
0: ayan.
1: Gladys May Amparo.
0: Okay.
1: Ingon man kang Lisa Bairoy. Hi, Ate RDJ Novo Capjun. Watching from Barangay Lookbay City. And bagay kay Nimo ang gupit ni mo, Ate R. Gwapa o si DJ Nova. Bagay po diyan. Ni bata mo tanahon.
0: Parihaming duha. From bata mo mula si DJ Novs. Ako singit singit
1: pa niya ako. Papapugong ni sa edad, no?
0: Anyways. Yes, DJ Novs. Unsa imo hang final para kay Josephine.
1: Josephine, I suggest yun kadili-gidi mo dawaton si James. Kay sayod kong katong mga nahitabo si mo sa una, diligi na may race mo huna-huna, no? Kabalo ko nga ang kasuko, ang kapungot ni mo, ang kasakit ni mo hang nabati sa imo hang giagian, di na ma-erase mo huna-huna. So, di gyapon ka magmalipa yun sa akang James. Bisan pa maingon ta nga tuod man, nag-effort siya para kanang mamawi sa imo, guban pa, no? Pero, para nako, dili pwedeng imong dawaton sa imo kinabuhi ang tao nga nagbuhat ng krimen diha sa imo, ha? Kay, kanang, dili ni mo deserve garipon ka at 14 years old. Unsa sa'yo buot sa 14 years
0: correct.
1: Old, no? Kanang, di na ko ma-imagine ba unsa nga trauma ang imo ginabit-bit kad atong nahitabo to. So, ayaw na i-allow si James nga musulod sa imong kinabuhi. Kay, para nako, no? Morabag, imagine imuhang pakasla ng imong abuser. Murag absurd kaayo paminawon ba?
0: Correct.
1: So, dili siya katanggap-tanggap. No, pasagdayin na masuko na imong ginikanan, imuhang pamilya. Dili mo sila angay paminawon. Kaya ikaw may nakasinati ato, dili man sila. Dili pwede nga moingon sila nga kalimtan na lang itong nahitabo. Ang karon ra ato ang lantawon. Kaya maskin pag unsaon na ito, no, ang atong kagahapon ato mang ginang madumduman.
0: Correct.
1: So, pasalamat na lang gidgani si James nga wala ni mo siya gi-filag kaso, no?
0: Oh, correct.
1: Salamat. Kay, pero ako, bilip ko kang Josephine, ma'am nga, na kaya niya atubang kang James. Kaya kung ako na, dili na ko kaya mo atubang sa tao nga nag-abusar sa ako. Oy,
0: yes.
1: Imagine the trauma nga imong gi, ko ano, giagian sa iya, ha? Ako, di ko musugot, di na ko kaya na nga, kanabang makita na ako siya sa atubangan ang nag-abuse ako. So again,
0: ang rapist mo, may mumbana.
1: Lain kayo naman.
2: Gwapo man po.
1: Ikla, injured, never, yung tsura, mura bag, mahimo siyang demonyo

0: ko ana lang si James kay yan dawat imong anak. Tagan pag pwede mo dawat sa imong anak, correct. No? And diha na lang ka-focus sa si imong anak ay sa padali-dali og minyo kay murag sa club ka pag abot sa lalaki pero maswerte ka sa anak. Diha man gitong bawi. Sa club na dito sa lalaki dato ka mo bawi sa anak.
1: Anak yes.
0: So again, Josephine, you deserve better. Ayok sugot tungod lang sa iyang pagtabang sa imuha o sa imong anak. Dili ka pwede nga ikaw ang maglantaw og utang na loob kang James kay kabaga na lang gidon taon og naong ni o mo may mahimong sitwasyon. Yes. Never siya deserve nga musulod sa inyong
2: pinag-uwi.
0: Now! Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova the Barites ang Marindang Bayan.
1: Okay, ang ato URP professor. Sige, imong tambang para ka Josephine.
2: Yes, ate. Una, kung gapaminaw magkakaroon, James, klaro na ito ni James, ha? Ang URP, wag gidalipay sa imong gibuhat. Ikundi na
1: gid
2: sa URP ang imong pagpang-rip, no? Bugnaw kag simut sakto si Ate Arlene. Dagan mo pa maagi para makuha ang kritis sa ka babae. No, lima ra man ka tuig inyong distansya, na gani uban tag pulo ka tuig. Lang
1: too early nga yagi.
2: Ipaagi lang sa minaayo nga diskarte. Sayop to imong gibuhat. Mo na giklaro na ko daan sa mga palangga ko nga kababayenan, atong giklaro balik-balik ko na to nga wala na lipay ang URP sa gibuhat ni James. Pero sa imuha Josephine, wala ba perfecto nga tao, God? Why not dili ni mo tagag chance, no? Kung pwede, wala ko kaingon niya, pakaslan ni mo ura mismo si James. Pero nganong dili mo ni mo tagag chance, ha? Nga kanang ipakita ni James ang iyang gugma nga tinud-anay sa imuha.
0: Kaya kay kayo siya pa sa iloon.
1: Correct.
2: Kay basig ka niyan to, si James ang namugos, basig buabot na iya ang panahon niya, ikaw na po Josephine na muhangyo sa iya, ha?
1: Okay.
0: Oh? Wow!
2: Anara ka simple kay, imagine na lang ha, dako na kayo gibuhat ni James sa imo, ha? Kanang,
1: tungod lang anak.
2: Gisalbar niya imong anak sa dinggi.
1: Tungod lang anak, pasaylo na.
2: Wala mong kung nag-ingon nga tungod anak, pasaylo. Pero i-consider ni mo ba ang gibuhat sa tao? Kay dili ba yun, basta-basta buhaton sa tao?
0: Pero na-consider po baka ni James sa inyo pagpang-rip.
1: Lahit ganyan ang klase sa gugma, no? Do, yes. Ano ba makita nga in love? Bisa kay gahulat, begit siya. Bisa doon na anak si...
2: Nagi tao nga yung anak, boss, may gugma? Pataka na lang?
0: Pero hadlock kayo na ma-obsess. O kanang tao nga ma-obsess sa gugma?
2: Pataka talaga rin text na mo ba? Normal bang ko na sagot?
0: Nawa, nagina na maong nga gugma. No, obsession na na.
2: There's no exact definition of love, kumbaga. Mo na nga, kitang tanan, kanang maglibog kung unsa gid aklarong gugma. Kung sa pag-express sa saktong gugma kay na ilalaki nga moambak sa tulay, na ilalaki po magpataka og text bisag kinsa, na ilalaki po niya kini para kang James, ingani. Pero at the end, kung makamata sila sa kanang insakto nga pamaagi, tagay isang chance, ha? Kamu mga palangga, ayaw sa ninyo isirado ang inyong kurtina, inyong chapter sa kinabuhi, kay ba si di ay?
0: Humana na mas tamas, pasayloon, kahaya.
2: Wala gani perfecto nga tao.
0: No!
2: Nova?
0: Never.
2: Pasaylo ako sa akong mga salaingon nga nagapasaylo. Kami sa nakasala ka na mo.
1: Depende sa sala.
2: Ah, naman nakaroon yung mga pulong.
1: Basta depende sa sala.
2: Wala ba yung nagingon ang kahitasan?
0: Grabe power ni si Ikabog mga ingani.
2: Wala ba yung nagingon ang kahitasan?
0: Gamitan na lagi
2: tayo. Ikaw nakasala ka balong? Wala ba yung nagingon ang kahitasan? Yung depende sa sala. Ipakalawat, kalawat po ka. Pag umanin mo kalawat, libre na ka sa iyo mga sala. Oh. Kamu mga palangga, ayaw mo ka ng... Nang vindictive ba? Tagain niyo chance sa tao. Kay, kung dili ikaw ang magkatag-chance sa iya, Josephine,
1: kinsa
2: pa man.
0: O
2: dili karon, kanusa pa man. Sa Giyapol, kini si Kuya Kap Mingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit, pero isa lang ko masiguro, mapagbahala ko.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
5: Isa ko sa Nance user, nagamit ko Nance Coffee. Isa ko ang asawa nga say dilit sa ko yung sa mga ubang gamit diha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kana diyong Nance Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
7: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
6: Kini

0: si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living NANS.
1: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Dagong salamat kayo mo, DJ Nova, and of course, Cap June. Thank you sa Josephine. Sa iba pa pala nga, di mo suwatahan pa niya itong tulumanon. Actually, ikaw mismo ang maka-decide tungod kay kung doon na kay kasilag, doon na kay kasuko. Ayaw paminawa ang tambag sa mga ginikanan. Nasayod ko nga ang mga ginikanan, nagtuon na sila nga okay lang, okay ka lang. Mga nga, nag-advise sila nga mas may pag si James, kay nahigugmani mo, kay nanay trabaho, makabatulong kamahan yung mga anak, pero lisod man, kung ikaw mismo doon ay kasilag sul sa kasing-kasing, o sa may maabdan sa usaka kaminyoon kung magminyo mo nga, doon ay kasilag sa tao nga ng rape ni mo. Dili masabdan sa mga ganikanan kay wa sila, wa nila ba gibati ang imo mga gibati nga trauma? Again, ayaw sulod sa usaka relasyon nga nasayod ka, nga dili ka magmalipayon. Tungod kay sa kaminyoon, kinahanglan doon ay gugma. Gugma nga maoy inyuhang sumbanan sa inyong panag-uban. Mag-usaman ang kaminyoon kung way gugma sa usag-usa. Granting na gugma ni mo si James apan kung kasidag ang nasa imong dugan, o saon ni mo pagkamalipayon. Again, kung wa ka may gugma o wa kay dili bukas imo kasing-kasing nga mapasaylo nga dugan niya o pwede ba nga pasaylo o napadili mamahimong bana, doon ay mga inana. Pero again, os bon ako, kung nasilag ka, ayaw sulod sa karelasyon nga nasayod ka, ikaw gihapon ang mamahimong alaot, Josephine. Daga salamat sa imo papadangat imo swatampo. Manghinaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all. Ang lahat.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.
13: Sus!

0: White Rose Papaya.
1: May papaya na niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart 2.
11: Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo.
12: Smart.
11: Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.
14: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
15: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
16: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
17: Pila-pilang win! San Miguel Pilang Win!
18: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
19: Bakit RightMed ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
19: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
21: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
22: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
23: Boom, boom!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:27 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palimot, inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganilaw daog, ilabi na sa mga kabus ng linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay ng austisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maayong gabi, kanatong tanan. Kumusta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag kay kanatong lain sa mga adlaw, lain sa mga gayon sa tong pagpadayon, sa tuang pagpanikay-sikay o sa tong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin digpaminaw nga Martes sa Pizza 25 na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga pinanggandig paminaw, itong mga sukindig paminaw, ha, nga naminaw karong mga orasa, ha? Ilatag sa ka mga radio, nagtanaw sa Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss galagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpostangian, ang makikuban ka ninyo, hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan to mga pinanggandig paminaw sa Dirisdak Bayan sa Sugbo. Kumusta muntana na to ang mga Sugboanon nga naminaw? Dirisdak Bayan Sugbo, probinsya Sugbo, lalawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makiksunan usab diya sa Sikihor. Maying gabiin ninyo dihan tanan sa Bohol. Ato ang mga Bulanon nga naminaw usab karon sa Bohol, sa Samar, diya sa Leyte gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsunan usab diha sa Luzon da area, ang mga Bisaya ang naminaw ug ingon man usab dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers maying gabi. Ato ang mga maayong buntag maying udton indig sa mong lugar diha sa gawasan nasod kasama ng dindo alang sa mga naminaw usab ng mga OFWs na kanunay po ni sila dayon, ha, abdik ayo mga sukin tagdig paminaw nga maka mag-atang yun, ha, sa tuang programa mag-atang sa tuang tulumanon, ha, usab magkasama karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga senior citizen, ato mga nanay, ha, ato ang mga tatay nga naminaw na to karon maing gabiin ninyo nay, tay, ha, o niya, ato ang mga kaigsuunan sab ng mga nanikay-sikay, ha, samtang nanikay-sikay, naminaw na to. Doon na po'y uban nga sa dili pa matulog, ha, maminaw na to kasamang listor, kaya ka nang naang,
2: straight to the point.
1: Mag, samtang maghigda-higda, ha, samtang magpiyong-piyong apan ang dunga nag-kwanra. Naga na minaw ra ang dunggan kasamang nistor, ha? Ang dunggan na minaw ra pero nagpiyong-piyong o niya baid-baid ang kanana ang tiil po sa batiis po dito sa batiis ni nanay. Ana, ramang yun. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sad mga sukindig paminaw. Arita sa mga isgutanan sad karong gabi una kay ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kadto nga mga nagsunod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaganiha ang ika-18 kaadlaw. Ika-18 kaadlaw mga sukindig paminaw nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte diha sa impeachment court nga mao ang Senado. O niya kaganiha ang abogado sa abogada, babae man to, abogada sa prosecution, daw gikulbaan man kasamang nisto. Gikulbaan, mura gilubahan mga sukindig paminaw. O baka nang tungod ba kay mura magnarato lang ilang abogada? Nakuha na lang ang abogada ganiha. Gikulbaan kasamang nisto tungod ba kay sa mura magbatanon patong kuana? Mura magbatanon pa man tong abogadaha. O niya batanon mga sukindig paminaw, babae. niya gilubahan siya. So doon na siya ay kanang comfort cross. Ang kanang na ang kahoy nga cross kasamang ni Soro Gamay, bitaw nga mo imong gunitan ba? Kaya para kung na mo comfort ni mo, ng kasog na tense ka, na kolbaan ka, mo iyahang gigunitan kasamang ni Soro. Mo na ang nadakabantay ang mga netizen ba? So katulik ko nito si kanang kuan ganiha kato si attorney. Katong abugada sa prosecution ganiha. Pero kulbaan siya kasamang ni Soro eh. Wa na gud nagkadimaw iyang mga pangutana. Lahi na gud ang iyahang si BP Lenny Cono, ha? Ang successor ko noon ni BP Sara, si Lenny Robredo, na kuha na ka na ang nabali na. Hastang apelido ni Vice President Lenny Robredo, dili na mao. Ang apelido na sa ilahang, ang apelido na sa hostile witness, maoy agi sumpay mga sukindig paminaw. Wa na nakasukamod-sukamod na ganiya. Atawa nala Senador Cis Cordero. Nga nala Senador Cis Cordero, inom sa tubig diha, attorney. Ang kakuan ng taon bitaw, kaniha kasama ni Sir, gilubahan siya ba? Ha? Gilubahan kani si attorney niya, yang contra dress defense team, si attorney Ferrer. Ha? Si attorney Ferrer kasama ni Sir. Ha, Christina Ferrer, medyo kuan man sud kanana ang kanang musukol man tato si Attorney Christine sad, ha? Mulabok man sad mga sukin. Isig ka ba tan-on ka ganiha? Ha? Unya, katong una ang tugbang ni ang kaatbang ni Attorney Christine Ferrer sa defense team, Attorney Christine. Dire sa prosecution si kuan man to si Attorney kanang naang kapunan, ha? Karon natan-a dog ang kapunan nga atong una mura man og murag sampalong man ako kayo nga pila nako ka tuig sa kanang naang practice sa kanini ang mong trabaho isip abogada, ha, unya atbangan lang ko sa apura kayo nako, ha, mapangita pug batan-on tabi ato iparang. So isig ka batan-on ganiha ka sa mang listo. Ang abogada ni Vice President Sara Duterte medyo batanon-batanon pasad gato si pero dili sa nabatanon ng 15 katuig sa practice oy, ha, dugay na sad kasamang disor kato sa attorney Christie. Diri sa kanang habig sa prosecution, ha, medyo batanon to niya gilubahan ni kulbaan taon sa murag pirmiro patingal ito tanaon niya nga patingon ng hanan tao ang mananaw at tibuok Pilipinas apil pang laing kalibo laing ubang nasod nga dunay Facebook kasamang disor maka monitor gud makita niya, ha. Pero mo na nga murag kulbaan gid sa ganiha, ha? Kulbaan sa ganiha nga murag kuan kayo taon na hilaw kay ang naong intawon kasamang nisdor, ha? Mas kuan pagod kanang na ang mas pula pagod og ngabil nga tan-aon sa attorney ligutan kay ni attorney kuan ganiha katong abidigrasya kasamang nisdor. Aon niya sa laing bahin itong hatagag pagtagad kay ang Malacañang karon pinaagi ni Jose Claire Castro. Dako ang pagtuong o kumbinsido siya nga makumbikto gyud si Vice President Sara Duterte kay ligon matod pa nila ang ebidensya nga gipresentar sa prosecution. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw, ha, kay di ana ani pagawas na si Claire Castro dapat dili mag-apil-apil si Claire Castro, ha. Si Claire Castro dili sa pwede mag-apil-apil kay naa siya sa executive department unta. Ha, para nga dili ma kana bitong dili ma unsay tawag ana nga murag dili ma-impluwensahan, no, dili ma-impluwensahan nimo ang mga senator judges, ha. Niingon si Claire Castro nga dako yang pagtuo kumbinsido siya nga makumbikto gyud si BP Sara kay ligon kuno ang mga ebidensya gipresentar sa prosecution. Asa may ligon ato Claire? Ha? Abogada man ni si Claire Castro. Ayaw sa paghukom. Ha? Fact and law ng imong gibuhat. Ha? Argumentative ka sa mga nisto. Fact and law na imong gibuhat. Madam Claire Castro, wa pa. Ha? Wa pa na human. Mingka ligon. Asa may ligon? Ha? Og mingon diya gatong sa Article 4, katong unang gipresentar sa prosecution, tanawa to mga witness. Bisag mga dili, mga abogado, ha, nga naminaw, ha, bisan ugwa ka, dili college graduate, nakasabot atong ilang gipresentar nga mga witness sa Article 4, nga wa gito'y klaro. Karon, wa pa. Ha? abi kay dunay mga aliases nga gipambutang diha, dunay mga ha si Soniso Belat, ha si kanang itim dilim katong ngit-ngit pusa. Mingo na kang ligon, mingo na kang ligon gipresentar. Ayaw kay mapulinsahan nimo ang kuan. Pero kay inyo na maginang plano, hawa na giluto na nadaan. Kung maingon ka nga makumbikto gyus BP Sara sa ato pa, giluto na gidaydaan.
2: Straight to the point.
1: Ha? Giluto na. So unsa pa maiinyo ha nganong mugasto pa man mog dagko kayo minilyon ha kada adlaw? Nganong mugasto pa man mog niluto na nadaan? Wa ningon sa kumbikto gyud ka sa mang listo. Ha, ang malakan niyang mo iniingon. So mauna nga ang pagdudas mga tao, nisamot ang pagdudas mga tao nga ang Malacañang mismo mao'y nagulhog ani nga ikumbikto yun si BP Sara. Ha? Kay Malacañang, wala na, nipagawas naman, niklaro naman. Ha? Nigawas na kasamang Nestor ang kuan. Ha? Nigawas, sinahinay na nigawas ang kamatuuran, unsa gyoy tumong nila. Nga nung si BP Sara mo ilahang ha, gigukod og mayo na, ingon na si Claire Castro ay. Ha? Ingon na si Claire Castro. Nga, kana, makumbikto yun Sara an. Ayaw sa ka, ikaw mo'y tigmamawa sa Malacañang, dapat mo ingon ka nga, paabuto na to, ha, ang impeachment, na paabuto na to ang mga ebidensya nga ilatad sa prosecution. Paabuto sa nato ang mga ebidensya nga ilatad sa defense team. Wa pa makalatag ang defense team. Ha, kay karon pagpresentar pa mga sugin, tigmamawa sa mga witnesses sa prosecution. Noon sa pantawin si Claire Castro. Samtang si Ombudsman Boying Remulyan ibutyag nga ang Davao City kuno ha ang Davao mga sukindig paminaw maoy pinaka epicenter sa flood control sa dili pa presidente si presidente Marcos.
2: Straight to the point.
1: Naon sa nes Boying Remulyan mga sukindig kasi pagtuon ni Molino. Ha, ang epicenter kuno mga sukindig paminaw sa flood control ang Davao ha. Muna nga ni Alma si Congressman Pulong Duterte. Ha, ni Alma siya kasamang Nestor nga dapat dili ka selective. Ayaw tanawa ang akuang administrasyon. Tanawa kung kinsay congressman sa wala pa ko. Ha, kaya mga Nograles dugay kay naghari des Davao sa wala pa ang duwa pa dili pa Duterte ang congressman. Ha, kasamang Nestor. So matod pa ni Pulong Duterte willing siya nga imbestigaran ha, ang iyahang kanang naa nga distrito. Kay matod nga wa sa gitago sa mga tao. Muna nga ang mga tao Duterte gyud dito sa Davao kasamang Nestor. Ha, karon ha, si Boying Remulyan mga sukindig paminaw murag adto na pud sila sa Davao. Ha, sa Davao na pud isunod nila murag dili si Pulong Duterte ang ilang kasuhan si Basti Duterte. Ha, kay Bulahan, pananglitag makuilagyo, ikumbikto si BP Sara. So si Pulong, doon ay kaso, si Kanana ang Basti, ila pong kasuhan. Ha, so muna ito, anak po sila sa Davao. Ay, nakita na gid na to, ang problemas baha, to sa Davao. Yabag na. Atua dito, matod pa ang epicenter kasamang Nestor ha, sa flood control. Ha? So muna, nga kanang na ang klaro kay Boying. Oy. Ha? Unya, si Boying karon kabalo ka, ang ombudsman mga sukindig paminaw, nangayo karon og 140 mil. Ha? Kapin o kulang, 140 mil milyones. Ha? Ang ombudsman nangayo matod pa. Og 140 million pesos nga confidential funds para sa sunod tuig.
2: Straight to the point.
1: Unsaon man ang Boying dag. Ang ano magkupot man og confidential funds ang ombudsman. Ha, mauunta ni buhaton basa atua nga mga congressman og senador para nga dili ma kana bitaw ma maabusaran ang confidential funds, maghimo mo balaod, ha? Maghimo mo balaod nga dili pwede ang alias, ha? Kaysa kasamtangan nga balaod karon labi na sa joint circular, pwede nga gamiton ang aliases para pagprotektar, ha? Sa recipients kasamang Nestor, sa intelligence activity, ha? Karon tanaw ha si Buing Rimulya sa ombudsman or kaning sa ombudsman na kanang sa ombudsman in generic kasamang nistor sa ombudsman mangayo og 140 million nga confidential funds para sunod tuig. Unya kay Andi Udje matod pa ni Congressman Irise nga Andi Udje nangayo og 1.5 billion nga billion ha dili million ang DOJ. Panahon nga ang DOJ Secretary si Buing Rimulya, karon doon na ba investigasyon? Ha? Ikaw, Buing Rimulya, investigar na kung imong kaugalingon, asa man ang 1 billion kapin. Ha? 1 billion kapin na confidential nimo pag ikaw pa ang DOJ Secretary. Nga karon mangayo na sa tiyag 140 million nga confidential fund. Grabe naman mo, oy. Si Presidente Marcos, ang iyang confidential funds o intelligence fund mo kabat og 10 billion. Suna ka ng 10 billion para next year? Pagkadako ng kwartaha? Ha? Confidential funds plus intelligence funds mo kabatanan og 10 billion. Muna ang proposal para next year. Gawa sa 10 billion nga confidential o intelligence fund sa ni Presidente Marcos, ha, kasamang Nestor, mangayo pagyod og 104 billion para sa flood control. Doon na pagi mga more or less, ang basa kay mga 100 billion para sa flood control. Lain pag yung 100 billion para sa unprogrammed, ha, unprogrammed funds. Sa to pa, way tumong asa pa dong ang kwarta ng unprogrammed. Hutda na lang yung nagkawat ng kwarta sa gobyerno. Laan ninyo nagtamas ginhaw. At ani hatagag pagtagad doon mga sukindig paminaw ha diri sa tuag pagkulo kabildo. Straight to the point. Samtang giaprubahan na sa Senate Subcommittee on Local Government ang sugyot nga nagtinguha nga i-postpone ang barangay og iske nga eleksyon karong Nobyembre 2 mga sukindig paminaw. Og ang termino sa kapitan og sa iske himuo na matod pa nga 5 katuig. Straight to the point. So aprobado na ni Senado kasamang nistor. Ang Kongreso kahaani o ni-aprobar na ba ang Kongreso? Pagkahuman ani mapirmahan ni Presidente Marcos ha? Postpone ang barangay eleksyon kanong Nobyembre 2. Straight to the point. Anong sa saning ubang mga senador na to, no? Pastilan ba ya? Sahay ba? Nga ka na ang makakuan sa taan ni mga senador nga gusto may lang gusto nga man nga di man mag-eleksyon. Nganong di man mag-eleksyon nga kanang naang mura naman hinoon ni Ogi inyuha banggi hikawan ang katawhan sa ilahang katungod nga magpili og bagong leader. Mura man Ogi wala na kwa na hinoon ninyo. Mura maghihikawan na hinoon ang mga tao nga ang mga tao ganahan nga mag-eleksyon. Nya karon wa na po eleksyon kay ama congressman og mga senador nagkauyon nga dili na lang mag-eleksyon kay ang budget kuno sa eleksyon dako kaayo nya sao man na. Ang budget ana asa mas maayo na nga mag-eleksyon kwarta man sa mga tao gihapon para nga ang mga tao mahatagan og katungod sa pagpili kun kinsay angay nilang ibutang disposisyon. Dili kay kanang basama nyo ng budget inyo isulot yung bulsa. Niya, so na ka ng himuong 5 katuig. Ha? Ako, kanana ang palitag i-postpone o dunay mga balido yun nga rason, okay. Why problema ang pag-postpone sa barangay eleksyon o dunay valid reason kasamang listor? Ha? Pero kung tumong lang kay aron lang nga maka, unsa kahit tumong nila, ha? Binauhag ba nga klase nga balaod ba? Ha? Kadaghan kay mga balaod nga inyong himuon diha, unta. Daghan kayo nga mga angay, nga mga tukyon, nga mga balaod nun. Ha? Wala unaha, kanihinong pag-postpone anong barangay. Isa may nalipay, ani. Ang nalipay, kibalog kasi nalipay kasamang nistor, kana mga incumbent na nga mga gawas lang sa mga tarong, ha? Nga mga kapitan, gawas nga mga tarong, nga mga konsehal, sa mga iske, kanang mga tarong, muingon ko ninyo nga, og tarong manggal na, doon na may agi, kaduulan, kasaligan, usbi na, subliin na ninyo pagbutar. Pero katong mga wa na po'y pulos ng mga kapitan, wa na pulos ng mga konsihal, mutunga lang sa inyong sitio o panahos kampanya. Mungisi lang uga, mungisi lang kasamang nisor o dulong ng kampanya, dulong ng eleksyon. Ingon ko ninyo nga, ayaw ninyo o isugal lang inyuhang kananang kaugmaon sa barangay anana tungod las kwarta. Ha? Oh, so muna nga kanang na ang ato ni hatagan o pagtagad kay kwan man na pananglitan na kwan naman na na-approve na mga sukindig paminaw sa Senado ari na po ni sa Congress mahuman ani mapirmahan mapirmahan ni sunan ka ha nga nakagasto na ang kumilik og 8 bilyones ani kung mapuspon karon sayang kayo ang 8 bilyon kasamang nistor og mapuspon ang eleksyon. Og mayon ka nga, mas maayo gayon na nga dili mag-eleksyon kaya makasave ta. Okay, makasave mo, pero ang mga tao, nga diya sa grassroots, ang mga tao nga diya sa barangay, ha? So nakaglima katuig kada, why problema sa barangay nga makaangkon o kapitan nga tarong? Bahalag pulo katuig na, basta tarong nga kapitan, okay. Pero pananglitan, lima katuig unya makaangkon o kapitan nga why pulos. Pagkaluoys mga barangay.
2: Run, straight to the point.
1: Ha? Dani hatagag pagtagad ron mga sukindig paminaw ha. Adres sa tua nga pag kulo kabildo sa
2: straight to the point.
1: Ha? Pero lipay sad ang mga leader bian eh kay ha? Ang mga leader sad kasamang nistor, maguol sad ang mga leader ha. Ang mga leader malipay nga mag-eleksyon. Ngano man naka panglista na pod baya sila. Taneng ako anan sa nahatagag pagtagad ron mga sukindig paminaw ha. Adere sa tuang pag kulo kabildo.
2: Straight to the
1: point. Niya, kinibahin na sad magkasama hatod ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule magkasama maayo kayo ni. Alang sumayso na mga pinanggantig paminaw na to nga adunay mga sakit no o gabalatian ya gihambin sa kalawasan ayaw ka problema na ana mga kasama kay na anatay Paragis sa Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule maayo kay sabak kasama sa magisunan nga adunay hubak nga katong adunay hubak adunay kanang naa kanunay lang nga mag pangapoy bitaw no pangapoy sa kalawasan o niya kanang naa nga tumakaigsuonan sab nga kanang naangaway gana sa pagkaon mag Paragis Bilabila Herbal Capsule na tama kasama nga itong Paragis Bilabila Herbal Capsule mayong usab ni kay puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga may gikinahanglan sa tuang lawas ang tuang makasama nga panglawas kinahanglan nga tuang ligunon o kinahanglan sad nga puno na ito sa mga vitamina aron dili tadali nga matakbuyan sa mga sakit o balatian. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit makasama sa Diding Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Healthy Pharmacy, uban pa nga mga butika ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Ha, unya to mga naminaw sa naha karon tudlo ay tumasaw ninyo ha nga mga greetings sa unya. Salamat kaayo sa mga kaigsuonan nga nigamit na gyud sa Paragis sa Bilabila Herbal Capsule makasama labi na kay kadto nga mga dunay mga sakit ha o gabalatian. Salamat kaayo sa inyong kanunay paggamit sa tua nga Paragis Bilabila Herbal Capsule. Karon to sa pagbalik at itong hatagag pagtagad, dugang na itong mga iskutanan o mga greetings na ito. Alas 10:51 na sa gabi. Standby!
3: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra! This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
3: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
5: That news was brought to you by AC ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Ladies' Choice.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
3: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticone Rest Time to the Rescue. This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape, nga dunay vitamin D3, matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU, nga pure ug di kalidad, nga vitamin D3, duna sab kini Rishi Mushroom Extract, nga abunda sa polysaccharides ug tripertines, nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract, nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA, nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape, nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok Cebu City, Cebu Province ug Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Ngano ba na highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo ug mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kun kada adlaw ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin ug mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron makuha sa atong mga cells ug maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin D3 mo tabang aron ma-activate ang insulin gene sa ato ang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce na insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlawa ang pagtumar sa life extension vitamin D3 aron malikayan o guminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel nga life extension vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa panihapon. Og alang sa mga non-diabetic na gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay gyud dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang Life Extension Vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilahang propesyon ang nigamit sa Life Extension Vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kuno palit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga Life Extension Vitamin D3.
7: Kailangan ko mag-withdraw.
8: Himala, may BPI dito.
7: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
8: Isang himala.
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PIC up to 1 million pesos per deposit.
10: Traffic! Kung mubiyahe, dagat mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-suhut ang sangkapas pasang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass.
11: Methyl salicylate menthol, tocopherol acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Original.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
17: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer.
18: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
19: Let's go! Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy!
21: Charmy, let's go with the flow.

0: Korea virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ka, kaya ba ganyan?
5: Sige lang, Direk, kaya-kaya.
6: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
5: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
6: ikaw ang liwanag sa dilim.
5: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
8: Bilang kilo sa karne?
9: 500.
8: Hulo.
9: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
10: Sarap magkasama.
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
13: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oh,

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloomthrush technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: ACS.
12: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
13: Rest time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
6: Simeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw.
16: Bisan kapoy na,
15: kayahon tanan. May nalang na ay bagong Revicon.
17: Ang Strongman's multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo ka with proper diet and exercise.
18: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Ato ang attack na alas sa 11:07 na sa kagabion. Balik na magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion.
15: Straight to the point.
16: Ayaw sa mga tulog ha, kuyugi ko ninyo usaha diri sa ato ang programa ha. Ayaw sa mga na ang katulog diha dayon ha. Parang makakuanta ka na ang maka... Sayaw-sayaw tagi nagmay ka sa mga listor, ha?
6: Ay, alagay! Siya ka na listor!
16: Okay! Sige, sayaw-sayaw sa ano diya, ha? Sayaw-sayaw.

0: Ay, pumusayos ka sa mansikyo, eh. Anya si Edney Arroyo na minaw na to, oy. Ha, kasamang Edney Arroyo, igunsa man sa ni kasamang ni Store tingali ni Gloria Magabagal Arroyo. Anya si kasamang Nini Barrias, ha? Baharias, aha. Ha, na minaw sa nato, gikan sa Bangka, Lapu-Lapu City. Anya si kasamang Glinda Masong Lagos, ha? Ito again, listener sa gayo, kasamang Glinda. Og si Nilson Gabatino. Aming gabi ini mo kasamang Nilson o si Osilito Efren Suaso. O si Tristan Gulay. Anindot na iyahang pilido kasamang Nistor kay Gulay ni. Okay, na si Kwan na kasamang Jeky. Okay. Tasang i-check makasama si Radyo Man Josephus Gihano no karong mga orasa. Kaya nagasanbay na sa Picas Linya. Yes, kong...
1: D-D-D-Y-H-P.
2: Report. Yes, salamat ka sa mga Radyo Banda Congressman BJ Limorasa ron sa nag-around ng kagabiyon at turun di aninaw ang gawas na bahin na gabaurasa ron ng malagkong ang mahalan na maroon ng ito ba itong kapulisan ini sa Dakbayan sa Subong Metro Cebu area. Sa report na itong dakuha na dakpan sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa Mambaling Police Station 11 ito sa kagigong minoridad sakit si Andrews nga drogista na nagpagin sa Gibuga Bible Inspiration niya sa may sityo na Barangay Mambaling o na sa FB Steel Barangay Mambaling ng Dakbayan sa Subo. Ang ginagpan mo kanyang sa kapin si Andrews na taga niya sa may sityo na ba na alias akong kapin si Andrews ang paligon at yung sa nasipad na lugar ang masakop sa City Drug Enforcement Unit di tagayin og isa ka Bible Inspiration batok sa mauga minong yan ang tining gipandiyan suod sa kula ka adlaw og gada nga suka nga posible nga namaligay giligil ka rugas gidu sa gano sa ka Bible Inspiration na nasuka sa pagasikop sa mauga at dinakpan na nakuha sa mga dinakpan nga minong bidad ag mga pinakiting dahag Cebu nga mo timagaligas kita yung 5 ag Ramos sa samtang gi-kustudya na karoon, gitandong na karoon sa Mambaling Police Station 11, kining maog suspek na minor di edad na. Samtang sa pikas na bahin, gi-paskal ang kaso sa kapansan sa konsulasyon, kining usa ka gingong na nakpansam sa nga nag-ukot o nga armas ka o lisensya dito sa may puro kambis o uno barangay yati lungsod sa Liloan ang nalakpan na nila sa pangalang Tigma Kundag Nukos sa Kasiti Anyos ang paligod kasong illegal position of arms ang ammunition ang gibasaka matok ni Mauga suspitong din manakwi dihang gagi respondihan sa pagkakapulisan na humangkili nga doon ay usutasin nyo sa sinong nagpaibaw nila na doon ay gingog na tao na nagbitbit og armas dito sa sutad na lugar ang maog na dinakpa na po ang ginigusak gingog na armas na gingong way lisensya o doon ay magabalay na kining nagisingit o gitandong na taroon sa Liloan na police station. Pagod sa patola kung yung radyo man
0: sa Manjikyo kato sa kuan kato sa to pila to edad sa nako ang sabo 15 anyos
2: pa kong
0: bataa ato pa no
2: aperte bataa
0: unsa man siya nagdispose to siya o runner or kana sugo-sugoon na sagpalit
2: maligya gyud
0: ano maligya gyud
2: bay ba superisyo man gilusad kasama ga radyo man binje
0: sus grabe ka kursonada ani bataa no 15 anyos pa
2: tagana na ingon ano no nga kay lagi kining balao lagi nga kuan ba
0: nang gasalig tingali
2: congressman iko na gining balao ra.
0: Mao na nga kinala pa ning kamutan gid nato nga makuan ka sila pulapo.
2: Oh, mo na iklay nga. Wala gid ni, no na. Tan gi ko ni kuan ba si Tor pangili kisa pangilinan.
0: Pangilinan, oh. Labi ani ba no sino 15 anyo so anay kahadlok nga oy di tani kay usa man ni.
2: Ana.
0: Nga makuan tas pulis ani nya bata. Bata pa kayo 15 anyos.
2: Hmm. Ora diha. No, mo sa balaura anong di kon man niya. Mga si Jantis apa ba na sa silahan yan niyo?
0: Oo.
2: Oh. Ama si Jantis pa in town no, mo kulit ang armas, pusil na.
0: Dabiha.
2: Ano diha no? Taron drugs. Kaning

0: Mauna yung ban gamiton sa mga drug prostitute sa mga radyo ang binti.
1: Oh, kanyang mga bata, pod.
0: Oh, mga bata, mga minor.
1: Mm.
0: Oh, mauna yung sagat pa ang nagloon kay... Mauna, malaura lagi, no? Ay, ingon na yun. Kagawas ka na yun. Takpara ka niyo. Kagawas ka na yun ka. Wala naman niya. Pag-ano, gamay lang ang kwarta. Lipay na kayo. Morning, Uban, Ron, no?
1: Sige lang. Kuhun og mga kuhan. Kaya sa malas term ni kuhan ni Ahong? Wapay.
0: Alay. Layo pa si Noon.
1: Alayo pa yung last term?
0: Layo pa si Noon. First term ba ni Ron?
1: Napahidura
0: sa termino. Ikaw, may kuhan ito. Masito ito sa kuhan ni Gross. Basis ni Gross. Ay, ikaw, kapakalit ng dispero niya nakakaliha. Awa na. Isag,
1: so, last term.
0: Awa na.
1: Di basig mo dagag senador si Kwan. Basig mo dagag senador si Ahong. Di ikaw mo eh.
0: Ikaw ay ka. Alam ka na ito yung sirbis. Alam sa ayong kwan. Kinatura dito.
1: Ato na ta. Ay, kwan na ta.
0: Okay. Alam mo gina ang life. No? Wata kay Baos. Panahon. Atong mga kapalaran sa kinabuhi kay Matos Kata Gulong ng Palan.
1: Ah, tinoo, tinoo.
0: Gulong ng Palan.
1: Unsay kwan na, unsay tay ang Gulong ng Palan mo nay kwan no, mo nay title.
0: Oh, title.
1: Pero ang intro ana, unsa may sa to intro ana?
0: Ah, wa ko pa sig. Para wali ko ba na kay katahan.
1: Pero asa kuros ra kay kamao.
0: Oh, ka kuros ang gamay lang.
1: Sa kuros ana gulo, sa tay kwan.
0: Kanal ko kuros nga Gulong ng Palan. Kamao pa ang kanta pero video kay kanay na may lyrics.
1: Ah, may lyrics.
0: Ang mga lyrics.
1: Ah, makwanta ba? Ang salapat na. Nahala.
0: Okay. Ora ko ga bang report ganda ko ang sa gawas kabay ng board sa patrol ng Radyo Man. Joseph Bosgano, DYH, Pitataka, RMN.
1: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Bosgano, si mga report. Bata pa kay taon ka sa mga nistor ni ang namaligya nagsabo. Ha, so nang 15 anyos ang pangidaron ka sa mga nistor. Ha, so mo nang ato ang maginikanan, kanunay na ito i-monitor yun, ato ang mga inyong kabataan. Ha, o ni kinahanglan nga, ha, narabay ubansan ng mga anak makasama mo supak sa ginahan. Ha, mo supak sa gamahan mo ng uban. Pasagdan na lang ka sa mga nistor kay imuhang alag doon. Mabunog man. Yag mabunog na nimo. Ay, padako. Pansag ka. Ha, kani unta mo ikuanan, no? Ano ba? Kani mga kongresman na to, ato mga senador. Sama na, wa paghihapon na ninyo ma. Ha, wa paghihapon mo ma-eskrimintar. Ha, nga paghimog balao dani asa mo mga kwan asa mo mga Tulfo ron ha kani mga isog ayo ba Irwin Tulfo Rapi Tulfo ha wa malag kani mo kwan ni himuan yung balaod ngon sao na to ning ma paubsa ning ni ang mga nagidad na sa mga bata nga magatubang og criminal liability ha asa man tong niingon nga asa man tong niingon nga estupido ang katong witness ha. Pag maka-istorya, si Rapi Tulfo, robang istupido, mga sukindig paminaw, murag siya nagihaw. Ha, kwan kayo siya? Ha, wagin siya lang ipangutanang, ano, kunong dunay, ha, mura kunong dunay kuan, ha? Sige niya balik-balik ka sa mga nisor, ngano kunong ang aplido ni Suniso, ha, ngano nga nag-start og letter B, ha? Eh, B ba, B, katong kuan, B ba, Mac? Ato sang i-check si Kwan Mik. Ha, check sa nato ang dugan detalye makasama sa tuang mga balita. Ha, tungod kay Diaman ni Kwan, ha. Ato ni Hatagag Pagtagad, sabi kay Matod pa managsuon nga giila nga mga haod, ha. Diyasay mga managsuon nga haod, sad kuno mga sukindig paminaw. Ang og mga isog pagyod, ha. Nga nagpabuto sa ilahang armas. Oh, dito sa ilahang dapit sa barangay Manatad, lungsod sa Sibunga, ang girunda sa CIDG. Ah, doon ako ninakuha nga armas o granada o niya naapagidrugas. Uy, haod di ay ini ha. O deng haod kay doon ay armas o niya inter-inter di ay ini. Itong kuhan kompletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
2: DYHP. Aha! RMN Report. Managsuon nga gireklamo sa mga silingan nga kanunay nga magpabuto sila ka mga armas ang girunda kini sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Cebu City Field Unit pero sika sa search warrant nga girawatan sa korte alas 5:45 sa kadlawon hangtod alas 9:55 sa buntag dito sa sityo Makugihon 1 Barangay Manatad sa lungsod sa Sibunga. Ang subject sa search warrant kag issue ni Executive Judge May Feta Turmata Ribotiaco sa RTC 7 Branch 94 sa lungsod sa Argao mo si Arnie Llanos nga nailaw sab sa maog repeat nga si Arnie Logroño Llanos, 26 anyos, diretsahan ito ga Agosto 18, 2026 sa kaso sa paghupot og dili lisensyado nga armas og ilegal nga trugas. Lakip sa nasikop ang gamagawang niini nga si Gerald Logroño, 28 anyos nga pulos nagpuyo sa Baga de Pinta. Nakuha sa mga operatiba sa CIDG Cebu City Field Unit ang usa ka 357 revolver nga dunay unom ka mga bala niini og itom nga holster, usa ka KG9 submachine gun, usa ka magasin og usa ka kalibre 45 nga pistola og magasin ani nga dunay upat ka mga bala, usa ka hand grenade og tulo ka mga pakete sigurado ang Cebu. Una na nga nakadabat og report ang mga sakop sa CIDG7 gikan sa confidential informant nga si Arnie Llanos Logroño. Uban sa gamaguang nga si Gerald Logroño, dunay ni mga armas nga daladalahon. Human madawat ang report, mihimo dayon og verification ng kapulisan og ila nakita nga magdaladala gyud kini og mga armas og panahon nga mahubog, magpabuto dayon kini aron ipakita sa mga siringan nga hawod sila sa ilang lugar gawa sa pagkahawod ani sa dapit na lambigit matod pa kini sa pagpamadigya sa ilegal nga drugas. Sa dayang nakuha ang tanang impormasyon atol sa gilusad nga verification, mi-apply dayon ang CIDG7 ng search warrant sa korte nga dali usab nga giaprubahan atol sa pag-serve nila sa kamanduan sa korte sa balay nini sa Sibunga. Misaway pa pagsibat si Arnie human mabantay nga mga pulis ang nanuktok siyang kwarto pinaagi sa pagdagan sa kawayanan sa luyo silang balay apan nadagpan ra usab dayon ni sa mga personnel sa CIDG7. Nakaangkon ang mga pangus ug bundok sa lawas ang ilang subject tungod sa paglugnot nini ug tinguha unta nga mudagan nga mahinungdan kay ilan ang gidala sa Karkar City Provincial Hospital aron mapatambalan. Atol sa pag-search sa balay nakuhaan si Arnie og mga armas ug ilegal nga drugas samtang ang magawa nga si Gerald nakuha no sabog 357 revolver nga dunay lima ka mga bala. Ang mga nakuhang ebidensya na ana sa kustorya sa CIDG Regional Field Unit 7 ug gandama na og kasong kalapasan sa Section 3 in relation to 28 sa Republic Act 10591 ug Section 11 Article 2 Republic Act 9165 may kalibutan sa nakuha nga pinakite sa gito ang Cebu. May palawang pa silang imbestigasyon ng CIDG 7 kung nasa gikan ang mga armas nga ilaga gipanghuptan. Doon ang mga nakuha nga kasayuran ng kapulisan nga ang tag-iya sa wag armas wag ato gamang armado sa Sibunga nga tigamitan sa legal nga drugas o kung walay kwarta ang armas may ilang ibayad. Nakakuha usab sila og cellphone di nakita dito ang mga mensahe silang customer sa illegal nga drugas. Kasama mo sa CIDG 7 inyo Radyo Manarulo sa Mantiriwa HP. Tata Carmen.
1: Okay, salamat Radyo Man Arnold sa imuha nga report. Tibay na sad mga samahtod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang tuang nga kape mga kasama, maayo kayo. Alang sumaigso na mga pinangganting paminaw nga mahiligon kay mo inum og kape. Doon ay maayo nga benepisyo nga mahatag sa tuang nga lawas. Ang tuang kape nga EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang tuang nga EXL Makabuhay Coffee Mix magkasama adunay rose hip, adunay anti-aging properties, adunay pain relieving properties, nga libihan ang sakit sa arthritis. Onya nakarindot sa anay kasama ni Sir kadunay Luyad ani dunay dulaw. Onya aduna pagyod siya ay turmeric, kana dulaw or kana turmeric. Onya nakarindot ani kadunay mangustin, dunay kana na ang kamunggay, dunay tapul nga Bisaya nga mais. Adunay bayabas, adunay insulin plant, adunay barley, adunay arabica. Onya aduna pagyod siya ay ginseng. Nya dunay stevia nga may palami sa tuang nga kape. Ang ginseng magkasama nga naa sa tuang kape. Aka paabtik sa tuang panglawas mo sa makalahutay tamatag adlong panikay sikay kon kita kanunay nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Anya nakanindot sad sa tuang kape makasama ha kay kananaang kwan usab ni siya na kanang naang dala usang panghimas mo kasamang listo. Onya kun haplas EXL Makabuhay Oil Podcast menes panakit sa kalawasan pangleles mga lutahan. Onya sa tuang makaigsunan niya nga kanunay lang suphon og panuhot dali kay panuhoton. Maga EXL Makabuhay Oil na ta. All in one ya skincare oil pagyod sa panakit sa kalawasan na mga panuhot, pangleles mga lutahan, pangulngulos ka unuran, EXL Makabuhay Oil. Kaya tuwa nga ihaplas ang nakanindot ya kun manghaplas kaniini, dili ka paakon og lamok busa balikay ka sa sakit nga dengue. Aso aron malikay makasama sakit nga dengue ha. Maga haplas ta sa EXL Makabuhay Oil. Anya ang atua nga mga kwansa ba atua nga mga kaigsuunan atua nga mga naminaw sa day kasamang nistor ha nang tanan sa mga palit Nanas 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, Cebu Everdrug, guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Aso bang bisitahan lang ha kana mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar unya pangutana. Ake na adya mapalit ang atuang EXL Makabuhay Oil o EXL Makabuhay ang kapi mga kasama. Okay, unya ang hassle, no? Ang hassle ng mga patong na fish, no? May patong na nga mag-cash in na kahit pag-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, sa patong-patong lang ang good news. Libre na ang mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load sa G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold sa Luzon, Palawan, Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash G-Load dahil 6-6 sa bonus. May bonus data pang internet, longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Anya promo run sa from May 22. No, from May 22 to August 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882 Globe or TM 027213-4-9. Other network fees may apply to no more. G Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Okay, onya kanang na ang atong hatagan sa pagtagad mga sukindig paminaw no ning atuang mga hisgotanan no karon sa tuang pagbalik ka atong pagbalik atong hatagan pagtagad ang inyong hasab nga mga pa-shout out kay na may mga pa-shout out sa onya si Bibot da Duntar na minaw sa day nato onya si Brian na Claveria na minaw tong si Grace Buo ka Puntinyal na minaw kayo ha mayong pagpaminaw. Okay, balik na ka rin na taon. Magkasama, human lamang sa mga importante. Kayo, ha? Sanbay lang siya, ha? Alas 11.26 na sa gabi.
3: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Amino Silk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max talaga.
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
11: ACS. Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: My budget.

0: Okay, on niya si Brian. Ano, mananato ni ganina di eh. Ah, mananig pa shout out ganina si Pahardo Zisa. Ag Iglesia Ariel Villaber, Minaw Sinoy Kading Aguilar, sa Bunga Toledo og si SB Mel Sanchez, sa Porok Clara Lamakan, pinamungahan, sa Lamak pinamungahan. Jefferson Digamos, mayong pagpaminaw ni Modiha kasama ha. Ani katong atua sa nga kuan, doon na santay mga post, ani katong wapa naka-follow dahil sa tuang Facebook page po, no? Ang kasamang Benji, mo ito ang page, no? Kasamang Benji, Ulpos Tanghian. Mo na ito ang page sa makasama. Katong mga wapa naka-follow, palihog sa taog follow, ginagmay makasama. Natay, kuha na to, diha, kay bulag natay mga post, nga mga update sa mga balita, o niya, natay mga... pakuan unya puhon na kasamang Nestor at is naka-follow na mo ha. Kasamang Benji at tanghian ang ato ang page mga kasama. Okay, unya tong hatagag pagtagad do usab makasama kay kanang naang do na may ga-viral sad karon unya sa dili pa tamado sa tong impeachment kasamang Nestor. Ang dunay nag-viral na tanan nila usab nang ga-viral kasama padidit na po. Muraga, atugid pa dong, atugid pa dong kasama. So kaning ni ang uso ni, karon naapa man ni karong mga panahuna kasamang Nestor. Kaning mga butang nga naapa gihapon ni, gani, pero lain-lain, depende sa lugar. Ganto ka sa probinsya, kaning ni ang kasagaran labaro kani sa Pamalay ba? At doon kang Pamalay, at doon sa probinsya kasamang Nestor, ha? Pamalay, bitaw. At doon kang probinsya Pamalay, wa na'y supas, ro? Ha? Sa una, nakaabot pa ko kasamang Nestor, mga, nanakoy buot ba? Ha? Na'y Pamalay dito sa amo sa una, supas. Nakasupas sa mga Nestor? Ha? Pan ba, pan? Anang pan dito sa amo, supas ba? Maunay dadon, panahon makasamag na ay Mamalay, anak. So pinasanay dito, binukag, o baka tuwang tuwangon, o baka sinako. Nga kanang pa, supas, kasamang Nestor, or pan. Depende unsang pana, kanang naang starbread. Everlasting. O kanang naang, sana nga pan, gani na nga ang murag sakayan, kasamang Nestor. Munay. Pandimunay. Dili sad pandimunay kay lain sa tong pandimunay imo. Aditso magpandimunay dai. Pero lami bertelaksa na lang pandimunay ro no? No, telaksa na lang kayo. So nay mga kwan dito na pan dayon ang ipari sa pan, ha? Ipari sa pan natural. So kabut ko ng juice. Ha? Kutaw na Diyos, ana. Isulod ni mo ng plastic nga. Kwa na yung, ha? Imuha din baatan. Anya, ibutang dito sa ice bucket. Kasamang Nestor, butang ng ice. Di, bugnaw kayo. O pananglitan, o magkasinabot na, ha? Pananglitan, makuha na ang katinawan sa gugma. Mo man ay, mo man ay tumong sa Pamalay. Kasamang Nestor, nga mahatagag katinawan ang duha nila kagugma. Ha? Antay ka na, Pamalay. So paghuman na makasabot na ang isig ka habig by glaki, ringo na dayon nga kini ni mamidalang pagkaon, ha, paggikan sa amo ginganlan man ni kalan unamo, pero kay nahatog pa naman din sa inyuhang kanang naang kaugalingon pagatawgo na kini kalan unato. Amo man na dito sa kana inigdalit na kasamang ni Sorba pero ha? Inigdalit na dito sa kanang na ang magkaon. Na yung Pamalay na, pero katong ako, nalabi na kay naay ka kung, ha? Na ato kung uyuan, o katong banas, kung, banas sa asawa sa uyuan ka sa mga Nestor. Ha? Pamalay na ko ba? Kanya kay, malo ka, vlogger, ba? Ko, ayaw, sa ikuan na gawin. Katong amo, wala man to. Ha? Wa tong kay kanang na ang Tunong untuk Birni Santo kasama ni Sir para dili maga dili ukon ang baboy. Eh wala na ko to gitunog ko Birni Santo kasama ni Sir katong baboy ang mama nga ha para taganas kasal disgrasya gyud. Ay tunong lako Birni Santo kay di ba pod pwede ka og baboy Birni Santo. Pero di ay pamalay nga ha nakuan ron in taon kasama ni Sir o niya. Ah, sugar, sa una, dala og pan, na parisag juice. Oh, o baka ha, kanang naang royal, na, o coke ba, or kanang na, mga soft drinks. Ana, ah, kanang ingon kang kaon nga, kanang naglitso na. Pero karon ang pamalay ron ka sa mga nestor, kasagaran, litso na. Ato, probinsya, sus, litso na ba nga, tagurha kalitson, tolo kalitson, napay soft drinks, mura na, o kanang kasal na ba? Mura na gyud kumbira. Muna nga karon ni upgrade gyud ang kananaang ni kwan pa sa day kon sa duyog sa panahon ka sa mang Nestor. Labi na gadto kag Negros magminyo ron. Unya timing kay nai iisip pa timbra tuhan baboy. Ha? Na timing nga nakuan nga baboy. Ha? Kanang naa nga barato kay baboy karon dito kay nagi ISF. Oh, samot naga kwan pa ka sa mang Nestor. Oh. So di ay pamalay nga, dito nas pamalay na viral makasama kay to na naihaw ng baboy, ha, nalitso na mga sukindig paminaw, sus pag-abot dito ron, ha, pag-abot dito kasamang nisor, samang pagkakuan nga parinti raman ay sila. Ha, dito nas pamalay kasamang nisor, nahibawaan nga parinti sila, na unsa may, kuan na, unsa may padulngan anaron. Nga labi na yung mga kaningning ato ang katigulangan basta managparintira ka sa mga ni Sir Wingwan. Uy, dili good ida yun kay sumo na mapabaliw. Sa unang panahon, ha, kasamang ni Store, gawas lang atong naay mga pipila ka mga mahitabo nga ang igagaw, magkadayon, pero talagsa kayo. Kaya nga naman, ana pa lang pagpanuhod ni mo. Nay, panuhod dito. Ha? Pagpamisita ni mo dito sa Balay Sbay, ha? Namisita ka dito sa Balay Sbay kasamang Nestor. Ha? Pagpamisita ni mo, ana, niya labi na, kuyog na ka dito, mangagad na ka, ha? Mangagad na ka dito, sa may mangagad kasamang binze. Kana bang, uyab mo, o niya, mato ka sa Balay Sbay, mag, ang unsay trabahoon dito sa Balay, apil kag trabaho. Muna yung mangagad. Pagtanaw nitong nga ngamaha nagkabu man, imong ilugon ang galon, ikaw mo'y kabu. Pagtanaw nitong inahan nga naglungag man, ay ikaw mo'y mo lungag dito, ikaw mo'y mo tayhop sa kayo, ikaw mo'y huyop sa kayo. Nagunsay mga buhatunon sa bala, ikaw mo'y mo trabaho, mo na'y mga agad dito sa amo kasamang nis. Dire murag di man, tingali. Murag dire, mamisita kasamang nis, maghulat na magdahanan. Dili hinong nagwetanan. Ha, dili nun tanan. Pero dito, mangagad ka na. Unya kay, natural dito, maritis biya, sukit-sukit baya. Ha? Sukit-sukit biya ka kasamang Nestor, ana. Ang uyab mo, ana, niya tanaw sa inahan nga ayay, murao ka na nga, sige na may lagkuy-kuyog, ana. Sukiton ka. Ha? Pero, ang maginikanan sa una, kusog mo ito mag-interview kasamang Nestor. Parinti ba, muni mauna. Ha? Parinti ba, dili ba, hantod gani sa ika. Ha? Hantod gani si kaupat sa kaparintihan, asubayon pa mangani. ikaw, anak ka noy dosoy, niya katos noy dosoy, o si, ha, katos si noy dosoy, gamong apuhan, ha, pag umangkonto, kay anak tos pag-agawan sa kanimon na nga nani, anak, asungkuran to, pating, purti makasubay ba, o kagikan, ha, purti makasubay kagikan. Ha, oh, so muna purti makasubay kagikan. So ngano man ning nahitabo man nga ni abot mas punto nga namalay na unya parinti ra di ay. Ha, bikon ato kuno paminaw ni kasamang Geralbe kay ingon ang uban nga kaning one oh puti na ra ba daghan ng tao kasamang Nisto? At tanawa oh. Nya sao man ning kwan ani ang kaon ani nga bikon ato kuno nang uban ang mana na gwinig kaon ang hingi naman ning uban.
1: Allah pat.
2: Mapakila nay. Makatiro kini ani nga mahan.
1: Adiu.
0: Oh. Kani kani mo ni agoy.
2: Mga magagaw-agaw ra dai dito rin sa pita guys.
0: Igagaw ra.
1: Halapat.
2: Mapagila nai. Magkatiro kini ani nga mahan.
1: Adios.
2: Ano ang tao na
3: Ang ilan sila? Hindi na po kusun lang ato kalungkuhan kay bahala sila. Ikwan man na.
4: Awa man sila magkailhan na isang taon ng panahon.
0: Oh.
3: Kung magkano?
0: Ang ilang isig kaamahan mag-agaw? Ikaw na, ito ko nang balikon ka sa Manjiral, be? Ah, kano be?
1: Halap.
0: Oh, pag-agaw, nagis pa nagtagsa.
2: Mga mag-agaw-agaw na din ito rin napita, guys.
1: Halap.
4: Magpagilanay.
3: Magkaguro, kinialing amahan.
4: Adios. Unaugaw, manana.
3: Ang ilan sila? Hindi na po kusun lang ato kalungkuhan kay bahala sila. Ikwan man na.
4: Awa man sila magkailhan na isang taon ng panahon.
0: Oy, gagaw ra di ay. Na magigagaw na kailhanay na hinuon sila kasamang ni Storaw. Mura hinuon na ni Oga reunion, hinuon na yung kalakiha. Kaysa o man ani nga kana na mamalay ka labi na og daghan sila og daghan sila daghan pud mo ha og daghan sila daghan mo na magi mga dala dito ha na magi na dala ang pagkaon kasamang Nestor ngano man pud nahitabo nga wa pud sukita sa gine ka na grabe pud sila oy og wa pud nakahibalo ba igagaw ra ila maginikanan kasamang Nestor ha wa pud sukita nga igagaw sa aplido mo ni mauna ha. Or gituyo nila nga kwan kaysa nagkahigugmaay. Bahala na naog ka nang naang. Ha, bahala nagmanagparinti kasamang ni Sor basa kaya nagkahigugmaay. Ha? O, oh, bahala nagparinti basa nagkahigugmaay. Rabiha sa danang kwan na, no? Okay, naman na sa kaning naning mag, nabay uban nga nagminyo. Dito sa amo kasamang ni Sor, managtagsag yun sila. Ha? Na'y managtagsag yun. Ingon ko ning uban nga baliwon ko, no? Pero katusan mo nga silingan, managtagsag yun. Pure managtagsa. Purabuyag, nangadato sila kasamang Nestor? Ha? Nangadato man? Oh, pero muna nga, kanang na ang, pero nabitay balaod doon nga, kung mag-itagsa mo, di pwede nga, kwan? Ha? Di pwede nga, kanang na ang mag-minuay? Ha? Di pwede ang mag, up to fourth degree, man tingali, ang third degree ba to? Ha? Nga dili nga, mapwede magka, minuay kasamang Nestor? Pero kanin, saon taman niya, o takay baluan ni Haog naka-ismeringhoy na ni sila ha. Ha, kinisang bahina makasama hatod ka na to sa DTX 500. Ang DTX 500 makasama kampiyon ng proteksyon. Kanda ni 1.3 million orak units ng antioxidants. Epektibo kinipanguntra sa mga free radicals o oxidation. Ang tuang DTX 500. Mayo sa mga isunang mga pinanggantig paminong adunay high blood, tasog dugo, tasog kolesterol, mag DTX 500 na ta. Ayaw ka balaka, katong DTX 500 makasama aprobado sa Food and Drug Administration, kasaligan gyud, no, nga makatabang sa tuang mag-ibati sa kalawasan, sama sa high blood, o niya katusang mga isunang itong adunay fatty liver disease. Paniya kanang namingom ng doktor nga na kay fatty liver disease o mo na nga kani mo imna ha cardiovascular diseases kani problema sa kasing-kasing no ato magigsunan usab nga adunay problema sa kidney disease gallstone sa formation hyperacidity ha insomnia ato magigsunan nga adunay insomnia dili makatulog og taro makatulog mangani apan minanok ang pagkatulog. Inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 makasama mapalit nyo sila nga clinic, nga mao Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimutang sa Unit 102, Marijay Building, Hakosalim Street, Cebu City. At bang sa The Freeman Super Building ug Luyo sa Gaisa Nomen, baka magkasama mo tawag mo sila ha nga numero ha o mas may bisita na lang yun mo dito kay nagatanyag sila og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes, libre ang check-up wa kay bayran ha. Sa muna maka-discount sab ka sa uban nga produkto sa DTX 500 ana sa Luyos Gaisa Nomen. Mapalit sa mga butik at farmasya gihapon dol sa inyong mga lugar niya sa Negros Oriental, sa Negros Occidental naa na pud tay stocks no. Ang mga butika dito sa ilaha ato ang produkto nga DTX 500. Amo na giingon ka sa mga igagaw ha Joy Riyad aton pa niya. Okay, so balik ta karong nga taud-taud makasama ha. Balik ta karon taud baka sama human lamang sa mga importante kayo standby lang sa Ha? Alas 11:51 na sa gabi.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max talaga.
11: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
12: ECS.

0: Star Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit man siya, pero di masakit sa kamay.
1: Na-experto sa Philippine Nurses Association.
2: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
1: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Ato ang attack na mga sukindig paminaw, alas 11:55 na sa kagabion. Balik na diri sa tuang pagkulog kabildo karong gabion. Na kinimbahin na sad magkasama hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Alang sa mga na mga pinanggandig paminaw nga adunay type 2 nga diabetes, ayun yung nagpasagdi ha. Inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 magkasama kay tulo ka soft gel kada adlaw, usa humagpamahaw, duha humagpanihapon. Onya kadtong nga way diabetes, pwede ra sad mo inom para malikas diabetes og uban nga mga sakit. Pwede ra duha ka soft gel, usa humagpamahaw, usa sad humagpanihapon. Ang atua nga Life Extension mga kasama gisuportahan ni sa daghan nga medical studies ug sa mga doktor. Onya high quality limpyo potent formulation gikan sa USA, certified ILSIL aron malikayan ang pagkapiki. Ang nakanindot no usab makasama sa atuang Life Extension kay mapalit ninyo sa ilahang nga clinic ug pharmacy, libre pagyud nga check up diri sa Dakbaya, Sugbo. Ang ilahang nga clinic na sa Cebu Dok Building, Boyon sa Osminia Boulevard, pangutan na Las Guardia ha. Diri sa Konsolasyon na asa Atbangs Jalibi sa Padong Kasod sa Mercados Konsolasyon. Dito sa Negros Oriental nas Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit sa inyo sa uban nga butikag farmasya dulo sa inyo mga lugar, labi na diya sa La Nueva Pharmacy og uban pa ha. Onya ang nakanindot sad makasama kay soft gel kinesia ha. Ang ato ang Life Extension. Okay, onya atong hatagag pagtagad sa drone. Ha, makasama kay kana na ang sa prosecution kaganiha. Ha, dito sa prosecution medyo aligre kaayo. Ha, aligre kaayo tungod kay kanang na ang naanay gipangkulbaan o niya maura gihapon. Ang gihimo ni Attorney Ligutan gahapon nga pag gamit og mga pulong nga makadaot mga sukindig paminaw, gikopya ra man pod ganiya sa iyang kauban nga prosecutor.

0: Aso mo na nga kanang nagsigi in town og hangyo, ha? Gasigi og object makasama ang defense team kay ang ilang gipresentar, no? Kaganiha mga sukindig paminaw nga hostile witness gihapon. Kauban na pareho ni kuan ba Gina Acosta nga hostile witness si Limuel Ortonio. Ha? Si Limuel Ortonio siya maoy kanang naang na siya maoy gi presentar ganya sa prosecution. Unya ang prosecutor, ha, babae ni mga sukindig paminaw, batanon nga pagkababae kasama ni Gerald nga kini si prosecutor, private prosecutor attorney May de Vinigracia. Ha, medyo batanon pa tanaw, ha? Ha, pero kay kani mapli ba ni gamay ni mga kasama ni Gerald, gamay lang kayo kay gi-strike dito nga, ha? Kulbaan taon sa.
1: Tama ba? Paiba. You will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam.
2: Your Honor, please.
3: You and I both know, Attorney May, I have to sustain whatever basis for the objection Attorney Christine
2: made. Yes, Your Honor. Move to strike the scam and nagsisinungaling.
3: So stricken off the record.
0: Last item yun. Tanaw ha. Kasama si Ral. Tanaw ha. So, gi-strike from the record ang sunang ka nga. Wamang yun sila. Bisag unsao nilang puga, gahapon ra nilang pinuga, hantod, ganiha. Wag yun sila na puga. Muna nga, ang ilahala lang nga mubuhi sila mga pulong, mga sukindig paminaw nga kunuhay, makadaot ba? Aron nga, ang madaot, dili ang prosecutor, aron nga ang madaot sa mga tao, ang kaning hostile witness, og si BP Sara. Muna nigamit sila og sinungaling, kanang naang scam, ha? Alang nga ang ilang masulti, maura may ilang masulti. Ang ilang gusto nga kuhaon nga katarungan, wa man makuha. So ningon siya, sinungaling, scam. Poto nga ni-object si Attorney Ferrer. Objection, Your Honor. I want to strike. From the record, kaning giistorya ni kuana kani, medyo kuan ba yapon ning batan-on pa man ni abogadaha. Batan-on pa man nagkatawa lang in town si Escudero makasama. Nagkatawa si Escudero ngano man nga. Ngano man nga sige sila balik-balik anang sinungaling og scam gyud. Ngano man nga ilang inon sinungaling og scam tungod kay di nila mapuga. Wala sila yung mga dagko nga mga paokyab, dagko nga mga pabuto, mga sukindig paminaw, nga makuha silang hostile witness. Ha? Wa na mo ilang ikapresentar mo na nga... O niya karon si, kato si Kirnel Lachica, no? Kay mauman to'y gina ni Acosta, Gina Acosta nga, ang inyong pangutano na naunta, Your Honor, si Kirnel Lachica, kay siya maoy kanang naang nakahibalo sa mga dokumento. Ha, o giun sa pagpadagan ang intelligence activities. Ha? Ang prosecution, nag-meeting pa kuno. Ha? Nag-meeting pa kuno sila. Ipatawag ba nila o di? So muna, o nangay mong update sa kuan ganiha sa trial. Hostile witness gyapon yung gipresenta. Wa gihapon. Drama-drama ra gihapon. Drama-drama sa prosecution makasama. Nangita gyapon mga pulong nga kunuhay. Maguba ang hostile witness. Maguba ang BP Sara. Pero wa na. Gistrike mga sukindig pa. Gistrikean. Ayaw o gamit, ana. Ingus Iskidero. Ayaw o gamit, ana, mga termino. Kaya di na maayos. Yunan ka. Pamalain, ha? Way lain nga makuan ang prosecutor, ha? Labi na ganina nga batanon kayo nangurog pagod sa mga sukindig pamin. Ha, klaro kay Gina Escudero inom sa init tubig ma. Pag idaran pa ning niya katong abogado, ha? Ha? Katong abogada ha, idaran pa to niya ganiha mura sa nakulbaan, paminaw na ko mura gikabuhi ina. So muna nga kanang na ang amot ugma ato ang atangan ni ugma, ha, ato ni atangan ugma mga sukindig paminaw kay ugma ang ikatulo na sad nga adlaw, ika-19 ka adlaw ikatulo karong si Manahuna nga adlaw sa impeachment trial. Wa manggihapon na. Wa manggihapon makasamay kuan kanang naang wa gyapoy lami paminawon ang ilaha dito. Ing gusto lang sila gyud nga agupon kunuhay nila pero dili sila wa sila makaguba ganiha. Si Rogelio Balignot na naminaw na to og si Liselba Barbosa Reed. Og sa tanan lang nga naminaw, salamat kay niyo, alas 12:03 na mas kadlawon. Dali aras oras, ay matablaw tag budgets tong oras taon. Mapadidit na to, naghanay na din rin. sunod na lang, kanana ang makagayon, ramagyuta ka sa mangki. Salamat kay ninyo ha, ato ang mga naminaw, ato ang mga kaigsuunan sa ganagsunod ha. Salamat kay ninyo o niya sa mga nagpa-shoutout ha. Salamat kay ninyo kaysa man ng mga uban na to, no, nga nag pa-shoutout sa datong hatagan o kwansa, matong hatagan o pagtagad, no, kay di ba makita na din ang uban. Ala, sige, ugma po na lang po, na, uban na to nga mga nag-pasout si Jean Abilia, si Ilsa Quintero, Ninita Tagapan, Roberto Tabulong, ha, Tabalong. Ania si Jarius Gabandi Jr., Corazon, si, oy, si Al Albiar Tapasok, naminaw sa dato, di ay, mayong pagpaminaw kasama. Og si Lowell Interina, og si Ilmer Montijo, si DJ Kansa Hirda, og GC Abilianosa, may gabi ini mo kasama, GC, kumusta naman ka diha? Og si Crispin Sayaang Ulita, og si Brindo Lagumbay, okay. Awa na tayo igong oras magkasama. Salamat tayo kung kauban, Dres Muscle Control. Kasamang Kisos Minya, kasama Nilso, Nestor Humisilio, o si kasamang Giral Albio. Sa dito, transmitter side, Robil Boiser, Chief Technician, Alan Talot Liberatis, sila niyo boss, galagad sa kahanginan, yung Radio Man Benji Olpos Tanghian, ang magpasalamat yung pagpaminaw, o manamilit kayo pinagis pag-ingon, ang Dios magauban ka na itong tanan, sa tanan dapit, o sanang panahon, Tatak RMN.
4: Straight to the point.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm! Fabcon! Bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9%

0: atis. Sila niyo, boss, nga lagad sa kahanginan yung Radio Man Benji Olpos Tangian ang magpasalamat yung pagpaminaw o manamilit kayo pinagis pag-ingon. Ang Diyos mag-auban ka na itong tanan. Sa tanan napit o sanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
3: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9%.

0: Tulay ana pero na may daghang mga ornamental sana ron nga pwede ra gyud ang dahon atong putol-putolon atong itanom. Nya nasay uban nga gamot so ang usa ang karaan jud ani nga practice sa breadfruit kanang iyang gamot imong putlon imong ilibkas dahil mugawas tong sa lingsing una to nimo katon una itanom so mao na sila karaan nga example aning root cutting kaning kuan breadfruit nya ang kanang mga berry blackberry pwede na siya dayon na isgutan naman ato ning sayon o kuan. So, maodin siya ang katong mga ang ato ading gamitunon kung maghimo tao ka sexual propagation, kinahanglan di eto o katong pruning share katong para putol na to sa sayon, kay kinahanglan man na siya nindot ang pagkaputol na hait siya, di ba na pwede na to katong tataron. So, kinahanglan to pruning share o kanang budding knife o gulat tayo budding knife katong akong giingon nga paper cutter. So, mao na siya atong gamiton sa ato ang sexual propagation. Yung kinalan sa tagunting para igunting na to sa mga dahon nga kanang atong gimarkot di ay kinahanglan o inigputol na to ana dito gikan sa mother plant niya nga nanay daghang gamot. Ato na siyang kuhaan o dahon. Dili na to na siya padalon o daghang dahon. Inig-transfer na to ana sa atong individual nga container kay madehydrated man na siya. Kusog pagkaayo mo suyop ang dahon o tubig o niya, iyahang gamot wala pagka-establish. So, maibong mo nga, mga malaos na ito siya. So, imo to siyang ang dahon, imong guntingan o katunga, binlan imong giginagmay na lang. So, kinahanglan yung kagunting. Kay og imo na siyang pasagdan, pananglitan, ang imong giputol ron, buungon. Ya, dago kayo og dahon ang buungon. Ya, imo na siyang itanom diritso, iputol nimo dito sa mother plant, imo na siyang itanom og diritso, dako kay chance nga dili to siya ka-survive kay ang iyahang dahon dagko kayo kusog kayo ang absorption sa tubig unya walay ning suod nga tubig bitaw sa iyahang lawas kay ang iyahang gamot bag-o pa man nato nga gitanom. So importante na nato nga atong buhaton nga atong kuhaan jud og dahon bidla nato lang og ginagmay. Naasay mga lain-lain nga pamaagi sa grafting kaning cliff grafting, saddle, whip or tang. So depende ra ni kung unsay ato ang ganahan na kaning cliff grafting katong akong giingon nga pormahon o kuan letter V mao nay kinaka common nga gi-practice namo dire sa amuang opisina kaning saddle whip or nice splice na pag-i-bark katong arira sa kilid na to ay kuan isumpay. So ang pinaka common lang yun na to nga kuan o pinakasayon nga akong nahibawan nga arira kita sa cliff grafting.
1: Okay, sir. Medyo dagan-dagan jud ang atong nadungog karon. Ato usa hatagan og water break si Sir Rufino no og atong paminawon usa atong mga pahinumdom. Please stay tuned mga higala.
2: El Nino usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugnan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og lima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
3: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than

0: cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice, 0917-111-7423.
1: Okay, ang word of the day na to karon is markot. Akong balikon, ang word of the day is markot. So, i-text na dayon mga kaigala nung ato ang word of the day. Kinahanglan nga na siya sulod sa ato ang oras mga kaigala sa programa. No, dili dawato ni Kuya Miko ang text nga before or human na ang programa. Dapat in between siya mga kaigala no, sa ato ang program para ma-valid ang ato ang word of the day mga kaigala. So, akong balikon, word of the day is markot, no? So dawaton na ni Miko kung maro spelling man ta, importante is masabta ni Kuya Miko no nga ang pagbasa markot mga kahigala. Okay, so i-text na dayon sa 0916-731-7100. Akong balikon, 0916-731-7100 mga kahigala. O sigurahan nga mo apas no nga magpa-enroll ko LD, no? Pwede gihapon mo no nga ma-join sa tuang school on the air, eskwelahan sa Kahanginan. I-text lamang sa tuang number mga kahigala no ang inyong kompletong pangalan, edad, address, adlaw nga nataw, hands o kun sa luna, o klase-klase sa inyong ipang tanom. Kung nai association, mas maayo, no? Apilya imuhang mga members, mga kaigsuna, no? Mga kaigala nga, ipa-enroll na to para daghanta nga classmate. Kung wala kay history or background sa agriculture, welcome ragyapon nga mo join diri sa tauswelahan sa Kahanginan. Tungod kay libre na po ni siya, mga kaigala. O doon na po may madawat, no? Puhon-puhon sa tuwang graduation, mga kaigala. So, surprise sa rin nato kaubanik ko yung Miko. Dagang salamat o padayon ta sa pagpaminaw mga kaigala. Ug mo katuto mga pahinumdo mga kaigala sa makasapama yung adlaw kanatong tanan. So balik ta ni Sir Rufino no? Sir, unsa may pwede nato mag-grafting? Applicable rin sa tanang fruit trees?
2: So, ang example nga pwede nato mag-graft, maning mango, lansunis, durian, avocado, guava, citrus. Maura na siya mga example sa ato ang pwede i-graft. So kaning arita sa kuan sa care after grafting, so inig sumpay nato, inig abot ng 14 days kuan naanag na siya sa lingsing nga mugawas diri sa babaw. Unya nasa na siya sa lingsing nga mugawas diri sa ubos, sa ato ang gi sumpay katong ato ang stock mo sa lingsing man sa to diri sa ubos. So kinahanglan nato to siya i-remove kayo gato to siyang pasagdan ang katong atong gisumpay, dili to siya mabuhi, lupigon man to siya diri sa lingsing sa ubos, kay kusog mo to siya musuyop og nutrients, kay gikan po man to siya sa liso, sa seedlings mo man to siya, niya ang katong diri sa ibabaw, kay gisumpay naman to siya, so malupig ito siya. Na ako'y kuan ani na experience yun dito sa Medellin, kay naay client na mo, ningari diri sa mong opisina, kay iyang ipatanaw ang iyang mangga dito sa Medellin, o niya ang iyang mangga, dagko na kayo, mga 15 years na gikan sa pagtanaw, dagko na kayo. So, ang iyang nahibulingan, kay iyang gipasprehan dito, siya nga naman nga naa may mga punuan sa mangga na ko nga puro man to grafted, na may mga punuan sa mangga na ko nga lain man ang bunga, dili man kuan, o niya, naiuban nga wala dyan kuno na munga, niya, dagko kayong dahon, dagko na kayo ang kuan, dagko na kayo ang kahoy. So, akong gibisita dito, sus pagtanaw na ko dito, kay ang grafted di ay katong gisumpay na matay kay ang nakatubo sa ibaba sa ubos ang katong salingsing niya sa iyang seedlings maoy nabuhi. So ang gisumpay niya na existing siya pero perting gamaya. So ako siyang gingnan nga ato ni siyang putlon, bahalag dako na ni siya kayo, ato ning putlon karing gisumpay maoy atong patubuon. Ingon ni siya maka-recover pa na. Yung kumaka-recover pa na, sir, basta maputol lang ni siya. So, imagino ni Mugod nga ang gatong salingsing sa seedlings, mura na sa kong paa, pero ang kuan, katong gisumpay, mura ragbukton. So, gamay kaayo. So, ako siyang ginan nga. Ato ni siyang putlon, sir, maka-recover pa ni siya, magka-apas pa ni siya. So, maunay usa sa nato sa bantayan kung magtanom di ito ka ng mga grafted nato nga seedlings nga atong gita tanom, kung naa mailhan man na nato ang join sa iyang sumpay sa iyang sinumpayan, kung naa gani sa lingsing ang mugawas ana sa ubos sa gisumpay, ato tuwagi na siyang kuhaon, kay kana siya mukao na siya o kusog kayo ng nutrients, pero dili na siya mamunga kay seedlings pa man na siya. So malupig itong atuwang gisumpay. So usagi na siya sa atong bantayan, mananom na ta dito sa field, unya, labi na dili tapirmi dito mo besit. Example, ginana ka ng mangga, kay daghan kayo yun ang salingsing pa sa ubos sa atong sinumpayan. Mangga ka ng mga kalamansi, maugin na siya bantayanan, kay daghan na kayo kong farm nga nabisita, nga maunay ilang problema, nga naibuong sila sa ilang limonsito, nga puro kuno grafted, unya, nganong naitunok. So, pagtanaw na ako sa punuan, kay ang salingsing di ay sa liso, maoy nagpadayon, nawala ang kato ang gisumpay. So, mauna siya ay atong bantayanan.
0: Okay, thank you kayo, sir, no? So, duty naman itong oras, sir. So, base na kay mga panawagan din na sa itong mga listeners karon na naminaw sa itong skwelahan sa kahanginan. O ganyang sa ganahan nga mo visit, pwede naman ka mo visit sa imo, sir, dire sa opisina ninyo, no?
2: Oo, pwede ra yun. Kung naamoy mga problema sa inyuhang mga farm, pwede ra yun mo request dire sa among opisina nga mag-imo lang magsuwat nga kinahanglan mong technical assistance. Pwede ra yun mo adto sa inyuhang farm. Or pwede ra po ko ariyon ninyo dire sa among opisina na ako dire sa may protrace na mo. So pwede ra mo mangutana kanalang panahon sa office hours. Kinaradyo ko mo entertain ko kung unsay inyuhang mga problema. Basta makaya lang na ako nga tubagon, ako dyan mong tabangan. Okay, so maura to o mayong adlaw kanatong tanan.
0: So daghang kayong salamat sa sunod na po't mihigayon mga kaigala. Mag-ubat-uban na po't sa sasamang oras.
3: Kung din nga natapos kining tulumanon, malungtarong pagpanguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpanguma.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lub. Sa bango ng Charm
9: Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Fried! All you need is Fried!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin.
14: Alaga, Max Protectado
18: pa,
14: unique! Max Alaga, Max Protectado.
12: sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapan ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Center Time, para sa 4:41 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasural. Colonel Raymond Dante Lechica, andamo atubang kung ipatawag sa Senate Impeachment Court. Ano pagsulti sa kabaturan?
3: Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, malaumang nga mahuan sa di pa matapos ang tuig impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Sa mga balita lokal, kusin sa nagpaisugbo, mangayo o komprehensibong development plan sa Monterasas de Cebu.
3: 50 milyones ka pesos nga gihatag sa petrolyo kadto sa Bourbon gamito lang sa pagpalapad ug pagpalambo sa water distribution system sa maong lugar.
1: Balita gawas sa nasod, Russia magdeploy dugang 300,000 katropa dito sa Ukraine kanang tuiga.
3: Sa negosyo housing related assets sa pagibig na butogapil sa katrilyon ka pesos sa buwan sa Hulyo.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
2: DYHP.
4: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Kung kayo ng mga mahinong danon, ginawa ng radyo.
3: Unang balita.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hator mga impormasyon nga inyong masairan.
3: Ang ayari mong madungkan,
1: una sa radyo,
3: una sa balita.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one. Number one.
4: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide. Nationwide.
4: DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Gising na.
4: Bangon na. Sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw may galang Miyerkules. Pizza 26 na may gala sa buwan sa Agosto 2026. Sagan sa kanito mukhang parsa sa DYHP, aramin sa buka niya ang mga tigbalita.
3: Kinagin yung Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa aming Radio Man, Arnold Bustamante. Hantotabi ka lang sa Resay, Santac, Nasa Butang. Paghatod ka ninyo sa mga labas ng mga balita.

0: Magbuntag, magbuntag, sugbo kami sa inyong Mindanao na nipon ganda may gana sa itong pagpanaguman. Nag-announce kami gana, kamos kapiskay kami yan, nag-announce kami gana ng Miyerkules. Thanks God, it's Wednesday, midweek na! Nag-hana na yung, ano, hapit naman ang pizza 31 sa Monday, o niya, holiday sa Monday. National Heroes Day sa Monday. Para og long weekend. O niya pag humana na, may gala, Burmans na. When I'm serious, boys and girls, sharing lanterns on. Maminaw na tayo. Wow, makita. Mugtingog na sa si Maritsana ng kalikihan eh. Ay? Oh? Muli-li na sa Sibintana sa si Maritsana ng kalakiha. Dali aras panahon. Wala nga. Atong yung pasalamatan, mga higala, itong labaw nga makagagahong, nga gitagaan patag kinabuhi. Ta, gitagaan tayo kalaglaing adlaw. Nagpasabot na mga higala nga kanang pinangga atas itong Ginoo. Subay sa iyang paghatag na po na ito, may kalaglaing adlaw. Karong adlawa, karong kadlaon, nakabata pata. Atong daigo ng pasalamatan, may ganito na baong makagagahom niya na. May buntag sa itong mga kiksunod rin sa ato, sa sunod sa sugbo. Sa itong mga silingan, mga rakbayan, nagpensaman dami na punapo, Toledo, Danao, Tarisay, Naga, Karkaros, rakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikbit, mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipira kamayan may gala sa Western and Eastern Visayas. Kaling orasan namin ang namati na may gala sa tulungan ng unang radyo, unang balita. Kumusta, kumusta, kumusta? Indutan sa balita, kaninang sa atong headline kasamang kenos, negosyo na to. Ang pag-ibig fund, doon na day assets, housing-related assets nga maabot na sa kapit o sa katrilyon, no? Pentag mga hatag ang atong tagapag-ibig kung mga balay. Hinaot ka mga afford mga higala sa mga di ka afford. Kay karon mga kasama mura mag problema og lisod kamuton ang kuan kining pagkuha nimo og housing. Kung di ka kaabot og inaning sweldo ka sa mangken di ka ka di ka ka acquire og housing. Kinanglan pa ka o kanabitawang co-borrower. Ko, sa tawagan na nakasamang Ken, ko...
1: Oh, karang inana. Napiro na ko'y termino, ana. Oh,
0: duha mo?
1: Ko.
0: Oh, co-borrower.
1: Oh,
0: co-borrower.
1: Toyo po tingali, ana, kasamang Arnold. Butangan din nila ang requirement.
0: Kaya para kabayad, yuka?
1: Kaani, makabayad ka. At the same time, napay mahabilin
0: ka. Napay mabilin siya mo hang kuhaan. Pero dapat on takuan, kanang... bisag magpa-cancel lang sila ba? Pilion lang nila itong mga wagi balay bitaw itong kuhaan kayo kanang nasa mga squatters area kasamang Ken o niya na yung mga trabaho o niya kanang kinahanglan yun ba nga makabalay sila ba?
1: Bitaw, dili lang good tayo kanang istriktohon ang gidak-on sa requirement nga sweldo, no? Kay, warang usay ba nga, sige na, ako rin bahala, ani, ako rin mitagpagi, ang sumulig bayan.
0: Kaya namin ito ang...
1: ang kita, basa natin yung obligasyon ka sa mga arna, manigkamot
0: ka ba kita?
1: Manigkamot
0: yung mga kwan sa pag-ibig ang bayranan, ang beronon kanabuan, tag 7,000, 6,000.
1: Ah, kanalang
0: low-cost housing.
1: Low-cost housing, a brand new.
0: Ah.
1: Naman sa naslay gitawag, huwag ka na mga acquired assets.
0: Kana mga gipang bawi.
1: Inimbargo na nila, inimbargo. Kay wala na makontinue bayad sa previous owner.
0: Ah.
1: O baligyan man na nila, o barato-barato ka sa
0: barato.
1: Arnold. O, mahal ka yung mga
0: pero mo, lagi sad, ang requirements, mahal-mahal sa kuhaan sad, ganang nataas-taasan ang requirements, no? Labi na karon. Labi to, inyo ha, kay kuhaan man to, kanang auction man to inyo hang nakuha?
1: Wala na to, ma-appeal to. Patuk, di pa kay sila stricto ato sa
0: bidding. Di pa stricto, karon bidding na, no?
1: Oo, karon bidding na yun.
0: Oh.
1: May tabo ato kasamang Arnold sa una kay ang mga wa tumahalin sa ilang bidding, o yung bilgya nilag barato.
0: Pag ito rin mo sbalay, kanang ikuang yun, renovate pag yun mayo, no?
1: Depende sa makuha ni mong unit. Kaya na yung mga unit ato nga ready for gamit na yun.
0: Kato kajik yung mga to?
1: Oo, gali, na yung uban na occupied. Ikaw na maoy, kanabitaw mo hangyo sa mahawa. Tag-iya nga. Adili, tag-iya. Katungwa na ni Bayan yung nag-occupy lang hapon. Mm. Imo hangyo nga. Ako naman yung nakuha.
0: Kala ta kagkwan. Tulog ka buwan. Tulog ka buwan. Para makapagita mo og lang balay.
1: Kailangan considerate sa gyug ka.
0: Kanang tulog ka buwan. Wala na. Uy, kanang taas na kayo na nga kwan. Nga makapagita ka og lang balay.
1: Na naman say rightful owner gyud. In fairness.
0: Kawa na. So,
1: hindi kadindot tatukan sa Marlon kay mga units nga magamit na gid nimo kay gipuy-an pa man. Oh, depende sa imo mga.
0: Pero kining karta nga kapin sa usa ka trillion. Dako-dako na sa ni, no? Nga
1: meaning malabuon kayo ang ilang programa sa housing related.
0: Daghan ang nanguha og balay.
1: Importante mo sa guy na, oy. Pangabang kakaroon ka sa mga Arnold, masige magsaka ba ang bayran na?
0: Tinood. Oh. Inflation. Tungod sa kanang kuan kasamang kid, ang mga tao ron, ang mga kuan, mga batanon, ang ilang gold ron, makakuan sila, makaangkon, og kanang kaugalingon nga balay, bitaw, na titulo, ilang nakapangalan sila, ha?
1: Nindot tayo na gold sa kapatanon, kaya bitaw, wak pa kay pamilya, kay makabayad-bayad pag yung kapat.
0: Tinood na. Ako, nagmahay di ako? Nagmahay ko ba nga sa batanon pa ko? Ako, nakahuna-huna na kasamang kid.
1: Oy, kita sa una ba? Sa panahon ka sa Bang Arnold, worthing baratuha. Ano? Ay, nabagay mga unit sa una nga tag 1,000 ra imo ang mortgage. Imo ka ng mortgage ni mo. Imo bayranan ka sa
0: Bang
1: Arnold.
0: Binuan.
1: Oo, binuan. Libo kapin.
0: Na 3,000. Ako naabdan na to. 4,000 ka sa Bang Ken. Abot ako dali si mo.
1: Ako na ko yung naabdan nga mga almost 2,000. Ah, tiyaw mo na.
0: Tiyaw mo na.
1: Karon, nanaskuan.
0: Karon, tagkuan na.
1: Ang pinakabarato tingali karon. 17,000. Ang kana mga low-cost housing tingali na as mga 7,000, no?
0: Ah, 7,000, mga low-cost. Kana mga kuan-kuan gamay, kanang...
1: mga row houses.
0: Row houses, mga... kanang kuan ron, bag-uron, mga bagong unit. Tagkuan, 15,000, pataas
1: na sa mga kuan, kana tagsa ka unit ba? O sa usa ka unit, lagyo, or kanang duplex, porti mahal na.
0: Mahal na. So, di naka-afford ang uban mga ikson.
1: Sakto yun na, mga batanon karon nga karabitaw, inigsugod nilang trabaho, ang ilan na yung mindset nga, kinahanglan, makabalay yung ko, mintas bata pa ko.
0: Mintas bata pa. Kay kanarabang, kuan, housing, tag-30 ka tuig, biya na, bayaran ni mo.
1: Maximum, ana, no? Maximum, 30 years.
0: Na, 20 years.
1: O, aray na kas 40 anios, nagbala, nanguhas, pag-ibig ka sa mga si Arnold, napakay 20 ka tuig, nga retire, padu 60, o 20 ka tuig sa mga bayaran. Depende sa imuhang edad.
0: Nahala. Indot di sa unta, oh. Ecstasy. Ang gobyerno mo, himo ba og programa? Kailan naman tayo kwarta rin ng kwa, no? Ay assets ang pag-ibig mega lang mabot sa usaka kapin sa usaka trilyon ka peso. Nagko na kayo na siya, eh. At oras, mega lang, gala, alas 4:51 na. Arita mega lang sa atong Answer to Win promo. Arita mega lang sa atong Answer to Win na promo. Ang konsehyo sa Dakpaysugbo, mga igala, mangayo kining comprehensibong development plan sa unsa ni may galang establishmento. Grabe tong dako kayo diha nga controversial kayo nga establishment diha sa Guadalupe. Kana sa Bukid. Nga hinungdan may gala sa giingong hinungdan sa mga pagbaha. Ana si Babaw ba? Kanang kasi tagiyana kana si Yang. Mami developer na kasamang kayo, no? Si Yang ang apelyido, ana. Matano na may gala, mauna developer o designer. Anang koan, kanang usak establishment may gala diha sa Guadalupe. Mauna ay usa sa mga ginudahan nga hinong dance baha dari Cebu City. Wala, ipangayaron sa konseho, Megala, ang komprehensibong development plan. Kung sa'y rason nila, ani? Onya, onsa ni Megala nga establishmento, ay lang itong rason. Kay, wala pa man na ito, manunggi ang balita, Megala, ni kasamang Ili Bolono. So, onsa ni Megala nga, kuan? Establishment. Nindot naman ito na aon, Megala, basta mahumana, kita ko sa plan, sa kuan ba? Ni Duta, eh, pero nag-50 million sa isang kayunit. Kapag apoyo niya, may gala, pagtarag yung mga dagko, mga, ang kwarta, wala na, marabitaw, kuhaan ka ng, wala na,
1: wala na kabutangan
0: sa kwarta.
1: Wala na lingaw sa mga Arnold.
0: Wala na lingaw ang kwarta, pastilan. Okay na! ang kuan Slater Young di ay ang tag-iya ani kasama kay o developer. Asya kay tag-iya gid ay no. Na. Ya ito tubaga na mga igala. Onya ang ato mechanics mao gid ang pag follow, pag like mega sa diwa HPR Amin Cebu kang attorney Rafael Fernandez Banyok. Onya i-share ang atong program mega unang radyo ng balita karamot tanga. At sa check mega sa kasama ang Jesse sa Mampong, sa rin tamiga na mga presyo sa mga nagunang paraliton. Diya sa Kamerkanuhan.
2: TYHP, tutok presyo sa merkat.
0: Kasama ang Jesse, good morning Jesse.
3: Yes, mayong buntag kasama ang Arnoldo, kasama ang Ken, o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon, DYHP, RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning! O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro, o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag-tag presyo sa mga klasik-klasing mga utanon diri sa Carbon Public Market. Agbati, si tinta ang kilo. Kamunggay, si tinta ang kilo. Kalabasa, 15 ang kilo. Okra, 50 ang kilo. Sikwa, 50 ang kilo. Beans, 80 ang kilo. Batong, 70 ang kilo. Kamuti galay, 40 ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagbit, 50 ang kilo. Talong, 60 ngadto sa 90 ang kilo. Palia, 90 ang kilo. Kalabasang puti, 20 ngadto sa 30 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Chapsoy, 70 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoman, GC Sumampong, DYHP, Tatak, RMN.
4: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
0: Salamat kasama ang Jesse Sabampong, gikamigala sa Carbon Public Market. Iyan na batin ang presyo sa mga utanon, mga sari-sari guban pa di sa Carbon Public Market na mga kasama. Samtang sa Pikas Bahin, ato ko nang check megala sa kasama ang Jane Galliardo karon na taon. Labot megala sa magulagway po sa gawas dining orasa. Wabay pagtotaligsik. Kagahapon sa hapon, murag nagtotaligsik kadali, no? O niya, niundang na po dahil mga higala. Para maka-uwan yun. Pero nakabasa o atop sa sakinan. Dito sa Luzon, may gala, gipang baha dito mayo. Ang rason ko na may gala sa baha dito matod pa ni BBM. Tungod sa kusog nga uwan. Pero ang ipa-imbisigar karon mga higala sa ombudsman ang Davao. Kay mao ko nung epicenter megala sa flood control. Kasag utok ni ombudsman. Ang grabing gibahaan pag maayo mga higala ang Luzon, particularmente na ang Ilocos Region. O kining National Capital Region, kining mga syudad ana diha mga higala. Gipang lunupan. Pero ang baba may gala sa ombudsman, dito sa Davao, kay mo ako ng epicenter sa flood control. Kaya na, ato sa i-check, may gala sa kasamang Jane Galliardo. Kasamang Jane, good morning, Jane.
5: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Nyata ka rin din is na Capital Drive, Dapita, kasamang Arnold. Ato ang gisubay po dyan.
0: Ay, baktas-baktas lang dyan. Marang baktasuno na lang ni mo giyon na Dapita kasamang JND. Ay, no?
5: Marang gamay-gamay na lang yung baktasuno kasamang Arnold. Dali na lang kaayon sa mga aso. Paalan din ako din hinungan. Hinaw po po gaay kasamang Arnold, pero hinungan sa atong pag-backlight.
0: Di ba, Bilyalong Drive man na diha? Sa una? Karon Capitol Drive na di ay?
5: Oh, sa pagkaw di pick sa mga Arnold kay dito ang Bilyalong
0: Drive. Ah, Bilyalong Drive dito.
5: Oh, pa ingon diri sa ubos, nanak diri sa pick sa Capitol.
0: Nanak diha sa Mayflower. Napa ba yung Mayflower karon? Napa ba naron?
5: Ang
0: Mayflower Hotel. Kanang duha lang ng San Jose Big Shop. Wala na no, sirado naman ang Mayflower dito tingali no.
5: Nag-radio na kasama kayo, no?
0: Pension house sa matingali na, diha?
5: Murag wala naman yung tao.
0: Magazine nga si Kay Susming niya na rin. pareho na ko rin sa sugo ko, no? Karang may flower ka na ito, petinindota na nga hotel sa una?
5: Pero karang kisa mong ano, murag ningaw na siya, murag ang dating, murag ang dakwaran rin, ang suga nilang
0: dawa. Kumingon nga ni kay sa una nga, anak ko mo check in sa Mayflower. Murag arang-arang imong kwan, imong room. Dili, kanang sikat-sikat kamay ba? Sikat-sikat ba? Panahon sa early 2000, anang inana kasamang kin ng mga panahon, no?
5: Kapila mong gigi na ka-check in dari
0: ka. Wala ko ka-check in diha. Nako nagpuyo anang loyo anang Mayflower. Pero kuan na sikat na kanito na nga kuan building Mayflower nga hotel.
5: Pero ba sayang kay ka sa mga ano, kay dako bayon ta kaayo sila, ya karon rag naminaw na gid. Ate nakita sino na nga ng mga jamba ka sa mga ano, di ba?
0: Mga renovate. Renovate.
5: Renovate ni, renovate ni kay pila na ka kuan pud sa mga ano nga mag-agyan ko diri. Wala naman ni Abri.
0: Ikaw, wapag ka matao tingnan nila? Early 2000 ba? Mga 2000, mga 1999? Mga 1998? Wapag ka matao na?
5: Wapag yun. Maraming.
0: Wanay, mga panahon ganun sikat ng Mayflower.
5: Gabit tayo pa ka dahil sa mga... Wala kita familiar sa mga Arnold, pero... Siya kasama ka ng gay kwan, ba dili ganito yun, nga dapin na gay sa karsada. Dali na pa kayo mamaksat si Tato ang mga mi-check-in ng mga kasamang mga idol. Ikaw man, mabawi lang ka sa mga Arnold. Pero inawin niya sa mga Arnold, dato lang tagang pagdagagamay ang ato ang giagian nga. Medyo ninyo pa karong mga oras ha, pero di na naman dito makita ang mga nagbiyahe. Ato mga available drivers, ato mga jeepney, ato mga taxi drivers, isa mga ano, bisan pa man, nga dunay pagtaas sa presyo po sa ato ang gasolina o krudo kagahapon yung adlawa. Pero padayon di hapon, nga na ni kay Sikay ang ato ang mga drivers, isa mga ano. Wala na sa tayo na sinati nga pag panaligsik karong mga orasa, pero di gapon sa kumpiyansa ka sa mga Arnold yung asa man bigyan ita mo lakaw karong adlawa. Makaglayo pa sa dugang pagtagad sa mga nahitabo sa atong palibot sa mga Arnold, labi na gin sa mga updates sa mga makuha po na ito, ng mga balita, gikan po sa ato ang mga kapulisan. Bingin na ka sa mga Arnold, dako ang inyong Rajman Jane Gallardo, DYHP. Papa, Arnold.
0: Hayag kayo ko ano, Capitol Central Hotel and Suites. Dedod kag mga suga. Lagi sana magkasama ang Jane Gallardo. Ay grande ada pita sa giagian ni kasama ang Jane sa Picas nga ana na kanang karsada kanang East Capitol Side. Dugay ko puyo diha mga 6 years. Sa akong lula og sa akong auntie. Auntie nako. Kadi ha. Dugay ko puyo diha. Wala nga, sweet-to-sweet-to sa kudihan na pita. Karoon, anak, wala na diha karoon kasamang kisos minya. Marang sweet-to sa kasamang kisos minya niya. Okay, arita may kala sa atong resulta may kala sa atong answer to win promo. May buntang ni Biling Kahis sa Trinidad Bohol. Di na siya ron may kala. Ang answer may kala Ang answer, matik. Unsa pa yung answer, matik ko no? Ang answer, mga igala, Montirasas de Cebu. Pero kanama inyo Montirasas, okay na na. Madawat na na, mga igala. Ang nakatubag, mga igala. Sakto yan tubag. O niya, naka-follow, naka-like, mga igala. Sa diba, HP Arami Cebu, kang Atty. Rufil Fernandez Manyok. Naka-share pagin, mga igala, sa program. Mo si Mary Jean Vergara Torres. Mary Jean Vergara Torres. Good, ikaw ang atong palaran nga mananaog. Kining Vergara nga apelido ba? Di ko kalimutan eh. Akong classmate, akong schoolmate sa una sa high school. Akong first crush. Vergara apelido kasamang kay Sasmin niya. Ito sa Davao. Sa high school, high school. Mga second year high school. Grabitang mo. Grabitang permiro pa niya mo. Makalike ka ba? Makalike ang babae ba? Second year high school? Karon sa grade 6 ay higugma na. Ako nagsugod-sugod ko ka nang higugma-gugma. May nang nakagusto-gusto. Nakalike-like ba? Kanang high school second year. Nanay crush, ginahan mo eskwila mo, sayo na ka ito eskwilahan, kaya nanay crush, gusto makakita sa crush. kanang apelido ha? Ako ginang atang-atangan, ginang tutukan yun ba? Pahaan yun yan. Nga, so kung na kasi mong classmate, wala, crush niya. Di po ka masoko. Eh, crush mo, tinoon mo ni mo. Yang ganahan ka sa ngugun ba? Ganahan ka, Firmi, sa ngugun mo doha? Wala sa high school, oh. Ma'am Mary Jean Vergara Torres, ikaw ang ato palaran ng Mananao. Congratulations! I-send lang imuhang GCash number, ma'am, sa Facebook page sa diba HPRM in Cebu. Ano ma-hatag na yun ang imong paldo-paldo ng GCash. Standby sa mga balita may gala. Haman lamang sa pipira ka mga bulawanong pahinomdom. Oras, alas 5:06 na.
6: Kininga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo. Mo, niya makasaka ko, makalagsak. Oh, bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano, ay, patin na yahay.
11: Ah, pwede na, makakas
10: bilay mo ito. So, ano ka, binta na ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit. Makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
8: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
13: The original Koi Herbal Capsule.
14: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni Bus, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Dagan salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
13: The Original Koi Herbal Capsule.
8: This newscast is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
15: Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalida. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
17: Bugas-bugas, akong katul-katul,
18: i-DTX 500 na.
17: DTX 500.
18: Aduna kini antimicrobial properties.
17: Nga makatabang sa pagkuha.
18: Ug pag-ayos sa bugas-bugas.
17: Akong katul-katul,
18: DTX 500.
17: Mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar.
18: DTX 500.
19: Para sa Janice, dugay kayo muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, namat kayo sa DTX 500.
18: DTX 500!
17: Pumali sa mga butika.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Seth Living Testimonies.
22: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
23: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
22: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
23: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
21: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
22: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
24: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
22: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
24: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
21: Living Testimonies.
25: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
26: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
27: Ano ba ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize

0: tulay ng pagpamuhis. Super Fiber, mabakal sa mga butika. Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
1: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
4: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
3: Hindi po kayo gumaling?
4: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwetsur gaw del sor. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay na nga.

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ma'am, may buntag kinsa day ni?
6: Ako si Liling Salvida.
5: Taga-asa sa dekang mamog pila imong edad?
6: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
5: Ma'am, unsa day imong sakit day sa una?
6: Ang akong sakit diabetic ug high blood.
5: Sa unsa imong gipaminaw sa una nang sakita?
6: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
5: Nya gidakop si diabetes.
6: Oh, nya diabetes.
5: Sakita na high blood diabetes pa.
6: Oh, diabetes ad.
5: So unsa pagi imong namatikdan ma'am katong nagdiabetes ka?
6: Akong mata dili kay ko kakita blood akong pananaw.
5: Yeah.
6: Nag-inom po og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
5: Kamusta na ang imong diabetes ron?
6: Wala na. Niubos na nga akong sugar. O akong high blood wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
5: Yeah. Unsa ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
6: Tulo ka buok.
5: Tulo sa usa ka adlaw.
6: Oh, bunta.

0: Nag-untog hapon.
1: Gusto nindot na kayo mong paminaw ron.
0: O, lami na. Purabuyag. Baskog na ako lawas.
1: Nindot yung mong paminaw. Kag-usapa, naka... Yung mong mga maintenance sa una, na less na. Wa na gano'n kayo ginamaintenance. Kung sa'yo may maingon ni mo, ma'am, nga sa aning life extension vitamin D3.
0: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya. Wala ko kabalo aning life extension vitamin D3. Giawag ko kamo nga mo gamit kid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
1: Oh, mayo. Kaya, sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wapaka gamit aning life extension vitamin D3?
0: Giawag ko kamo sa paggamit aning life extension vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
2: Life extension vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nai arthritis. Life extension vitamin D3 for longer life.
1: Sir, kinsa lay mong pangan, taga-asa ka o pilay mong edad?
3: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
1: Unsa day mong sakit day sa una?
3: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay ko tungod na niya kong sakit.
1: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka o life extension vitamin D3, o katungwa pakakainom o life extension vitamin D3?
3: Mahuna-unaan, pag-inom na ko aning life extension vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na main akong lawas, ba makalakat na ko.
1: Sir, unsa day mong maingon sa life extension vitamin D3, o asa day ninyo mo, sir, na dunggan yung life extension vitamin D3?
3: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo, nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din gipalit dito sa butika, mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
1: Pwede ni mo ma-imbitara nga tong mga higala diha nga wa pa kainom og life extension vitamin D3?
3: Palihu ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong life extension vitamin D3 at mao'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong ibati. Salamat sa life extension vitamin D3.
2: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Ora sa mga kasama, alas sa 5:20 na antak na sa buntag.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
6: Kada sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Andam si Colonel Raymond Dante Lachica nga mautubang isip testigo kung imbitahon kini sa Senate impeachment proceedings. Batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Batok ni Lachica wala siya sukad ni Maribad nga mautubang sa Senado. Aram mo testigo pinasubang sa Baraod o andam kini nga kanunay nga musulti sa kamaturan. Giluwatan ni Lachica ang iyang pahayag. Taliwa sa posibilidad nga maimbitahan kini. Aram mo tambong sa impeachment trial batok ni Duterte. Si Lachica ang kanil Group Commander sa Armed Forces of the Philippine Security and Protection Group, kung ASPG. Ngarailhan kanil ato nga si Vice President sa Security and Protection Group. Gitangtang kinigikan sa iyang posisyon o gibalik sa Philippine Army ni atong Oktobre 2025. Human kini ilang bigit sa iyong misuse sa confidential funds sa Vice Presidente.
7: Samtang sinugang balita na mahayag si Lead Prosecutor Gervie Luistro nga mas interesado kini nga dili na ipatawag si Colonel Raymond Dante Lachica isip testigo sa nagpadayon ng impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Hinoon ang prosecution wa pa desisyon kung ipatawag ba nila si Lachica nga may kanipangon sa security detail ni Duterte para makatestigo sa trial kung kayo duman ang kanil special disbursing officer sa OVP nga si Gina Acosta. Libuti ang pipila kahigayon nga mihatag kini confidential funds sa OVP nga tukang Lachica. Apan si Luistro mas gusto nga dili na ipresentar isip testigo sila Chika o kaha si Colonel Dennis Nolasco nga laing opisyal sa security detail sa Vice President nga gingong nakaupot si confidential funds sa OVP.
6: Manaumon si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero. Nga matapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sadli pa matapos ang kasamtangan nga tuig. Namahayag din ni si Escudero atol sa ika-18 kaadlaw nga trial kagahapong adlaw dihang si Senator Judge Juan Miguel Zubiri nangayog update kabahin sa timeline sa impeachment proceedings. Kinagabikan kay musugod na ang Senado sa pagtuki sa gisugyot nga 2025 national budget nga mabot sa 7.2 trillion pesos. Dugan ni Escudero na makapagawas ang korte og mas klaro nga schedule sa impeachment trial. Sa gayon nga si Senate Committee on Finance Chairman J.B. Ejercito makahatag na og kalendaryo kabahin sa budget deliberation.
7: Samtang sa lugang balitaw sa samatag lima ka mga Filipino anak sinating involuntary hunger at si ganawa nga quarter sa tuig base sa Oahi nga Social Weather Station Survey. Ang resulta sa huli 20-29 nagpakita nga 20.3% sa mga respondents na kasinating kagutom mag guway makaon o bilit mag menos sa usa ka higayon sa miaging tulog ka mga buwan. Mas ubos kini sa 23.2% sa naging buwan sa Marso. Sa survey, 15.8% sa mga respondents ang miingon ng ilang pamilya na kasinating moderate hunger nga mas ubos sa 17.7% samtang 4.5% na kasinating severe hunger nga masubos gikan sa 5.1%. Ang moderate hunger nagpasubot nga katong na kasinating kagutom kausa ka higayon o pipila ka mga higayon sa niaging tulog ka mga buwan.
6: Alas 5.23 na gawang ni Senador Mark Villar nga mga kawan ng Senador alang sa dali ang pagpasar sa Senate Bill 1870 o ang gisugyot nga Travel Tax Abolition Act nga natinguhang buwagtang sa pipila ka dekada na nga travel tax alang sa mga Filipino nga mobiyahe sa gabas sa nasod. Alang ni Villar dili angay nga mabugatan pa ang mga Filipino nga mobiyahe aron mo trabaho, mo eskwela, magnegosyo, magpatambal o ka katumuruaw silang pamilya sa abroad. Ang travel tax gipatuman ubos sa Presidential Decree number 1183 sa panahon nga ang pagbiyahe sa abroad gitan-aw nga usa ka pribilehiyo. Ang travel tax na nakini sa 1,620 alang sa economy or economy class o 2,700 alang sa first class nga biyahe.
7: Samtang katapusan nga balita gikan sa kaulohan, bukas ang Malacañang sa sugyot nga iban ang Facebook platform gumapang gaming apps para pagpugong sa school violence ug mahunong ang pagpakatabog mga sayop nga mga impormasyon. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro na mahayag gihangop sa Malacañang ang sugyot gikan sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Mato ni Castro kanunay nga bukas ang presidente sa mga sugyot alas paghatag og proteksyon sa mga kabataan dinhi sa nasud. Si CICC Executive Director Aboy para isuon ang nabahayag nga gitun-an nila posibleng pag-ban sa Facebook platform gumikan sa misinformation of online abuse.
8: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang bal.
6: Galing ang pagpanaguman, may galing pananta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Original Koy herbal capsule, suplemento gagikan sa palia, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Kami mo hatabi ka na galing ng salamas, galing sa atong immune system. Ano nga rita naling masakit? Kung sa ikaw nga nagpaminaw ka rin, matasana ang pag-inom sa Original Koy herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga mabatok sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheumatoid, subak, dysmenorrhea. Bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang Original Koy herbal capsule, epektibo sa namigalap pagparigon sa imong immune system. Aron nga di ka matakboyan sa bisan unsang kamatang sa virus, bisan unsang kamatang sa sakit sa lawas. Gamikan sa mga vitamins nga naini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Ang Original Koy herbal capsule aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyuning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa Original Koy herbal capsule mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Taran Branches, sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa ninyo may galang mapalit ang Original Koy herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Taran Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Taran Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camontis Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa!
7: Taas ba ang presyon si Budugoy kabay doon ay hypertension. Basta taas yung sugar at basta may diabetes ka niyo. Kabay bow. At taas ng level sa blood sugar. Magkapaghay kinis mo arterial walls. Mapalakot si Budugo sa nakarason. Gano magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagdaos yung kidney, o daghan pag mga complications sa mga stroke, heart disease, dili pagkais mga samad. Pagkaputulog sa telebisan, gani ang impotence sa mga lalaki. Ibusin ang pabuta ka, magrabe yung mga kondisyon, mag DTX 500 na matagad now. Ang DTX 500 na kinis quarantine, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabuo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad now, magkabarindot ni simong katulog. Makapugaw pag hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisita sa pagklinika de Alternativa Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimay mo tayo sa media kung sa Lim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
6: Mga kasama, kabalo mo anang term nga doom scrolling? Guilty ra ba ko, ana? Sus, bisan unsa na lang makita o mabasa. Labi na karon na ay AI, dali na lang mamike o mga video o impormasyon aron lang mabarigyaan ta. Pag-ingon, ana, simple lang ang rule nako mga kasama. Kung wala ka kabalo, asagikan ang impormasyon, ayaw dayo nagtuo. Delikado na labi na sa mga tambal o supplement kay ginainom na to na. Ang ingon, pare-pareho lang raman daw ang quality. Pero kung quality nga safe ba na, effective ba na, dapat ginapangutana nato. Para sa ako, mas bugat ang tinuod nga research gikan sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita na ako mismo paunsa nila ginahimo ang ilang mga tambal o vitamin sa planta na makakurat nga ingon ato kahinlo o kabusisi. Ang proseso nila, huna-una, dili lang usa ka huga sa kamot una musunod. Mabot pa sa 5 kabeses kung maghuga sa kamot ang mga staff balik-balik sa matag sunod. Ngano kaha? Kaya aron masiguro nga, walay makontaminate na tambal nila. Gawas pa niya, nasairan na kung dunay at least 50 test o verification pa sa ilahang nga ginahimo. Aron masuta ang matag produkto o na kini makaabot nato. Kay siyempre, doon na kini epekto sa atong panglawas. Mga makaingong kong seryoso yun ang Unilab sa quality o seryoso sila sa pag-atiman ka nato. Mga timan ayaw na yun o tuo. Dilita ng quality pareho. Dapat Unilab quality. Sayra usa, unsa ba ang mga tambal o Saira, unsa ba ang mga tambal sa Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
7: Samtang sa pikas na bahin, gawas sa makabus kini sa atong immune system. Ang inadlaw na itong pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, maghatag usab dugang pang mga benepisyo. Kini mo pa menos sa risgo nga masakit ka og cancer. Sama na lang sa breast cancer sa mga kababayenan. Prostate, colon cancer, guban pagmatang sa cancer nga dunay direktang koneksyon alang sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. So gani na matud-an sa mga pagtuon nga kadtong mga cancer patients na motaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo-improve ang ilang panlawas ug mobalik ang pag-function sa immune system sabda sila nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili-dali nga maluya og taas ang syansa nga maka-survive sila sa sakit. Sa mga dunay o mga cancer patients, gawa sa inyong medication, pwede ka mong muinom og 6 to 9 soft gels sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw human sa inyuhang meals. Gawa sa mga cancer patients, katusag nag-maintain o mga medicines kay nasakit og diabetes, hypertension, gubang pambalatian, makatabag ka pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata o hamtong ha, mahimong muinom aning Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw sa maayo ka panlawas. 11 pesos lang matag soft gel, marang affordable kaayo. Timan is siguraduha nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa imong mapalit nga Life Extension Vitamin D3 kay timailhan ka na nga authentic ang imong napalit nga Life Extension Vitamin D3. At tumalit sa mga butika, lakip na sa Vina sa Life Extension Clinic. Sa pikas gabay, di ko magkanunay nga ma-constipated. Pag-inuman yung Super Fiber, kay kinimooy number one nga pangontra sa constipation. Sano po kayo nga damo ng Super Fiber? Kaya usama ni siya ka sa shea powder. So, di ini, pwede ni mo siyang isagol sa sakabaso nga tubig o niya imnon. Pwede ari sa buntag before ka maka-breakfast. Sa hapon ka na before po ka nga matulog ni kagabi o niya. Para mas nindot pag ng epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dugani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pero sabi na sa Life Extension Clinic.
6: Labi kay pangapi, may galaba sa buntag sa iyo eh. Kanang kapi, may galang makapapukaw ni mo. Kanang di na ka makatulog o balik sa kabuntagon. Ay, usahay buntag sa iyo, may galang katulgon kag balik. Apan ko makainom kag kapi, may galang mo balik ka. Kanabitaw nga kalagsik imong kalawasan. Apan aritame ka na sa kape, ganagantag magkuha ng mga beneficyo. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. Doon ay kini spirulina, nga doon ay powerful antioxidant o anti-inflammatory properties. Magkatabang ipaubos may galang kolesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties. Maka-reduce kini may gala sa blood pressure o makatabangsan sa mga doon ay allergic rhinitis. Gawas sa spirulina, doon nasab ni native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela, bayabas o rosehip. Itinaghana na may gala sa mga sangkap nini o mga makaayos imong lawas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kala ang EXL Cafe Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free pagyod. Maong recommended ni mga gala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ka ni may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Samtang mga kasama, nakasin natin naman mo ang anaak ka sa trabaho, focus ka sa imong gibuhat, kay doon na kay giapas ka deadlines. Kaya manunta kaayo apang karit lang na doon ay parakit sa imuhang ngipon. Makapangawat na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imong ngipon. Kung sa sunugdanan, magwanta pa rin mo. Sa kaunagayan, anak, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol. That works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVAA, PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik na yon sa trabaho. Human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit. Sa ngipon, maong wagtang ang sakit. Nasawaya na sa kadaghanan. Nasawaya na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na. Nga mu work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Ay! Ay, sugyot ron mga higala ang... Doon ito gisugyot, unya gimurag open ang Malacanang ani. Nga... Iban ang kuan. O sa may iban mga higala, ha? Doon ay iban nga kuan. Kanang, sa man eh, si tawag ani kanang social media. Pero kung sa man nga klase sa social media ang iban, ha? Mga higala, sa Pilipinas. Gawin kang kayo ako na nagtinubdan sa fake news. Matod pa, may higala ni Auntie Claire Castro. Ang social media o ang gaming app, tanang gaming app kini kasamang kay no ang gustong ipaban. Dili ba tanan? Katurang kuan, katurang Roblox. Katong kuan, katong illegal katong mga dili kuan sa pangkor. Apil ba na siya? Ah, nag-promote og violence. O, katong mga nag-promote og violence. So, bako na may gala ang iban. Unsa pa, iban, may gala, nga social media platform. Sige, tubag sa atong answer to win promo. Orga po, may gala, follow, may gala sa atong kuan, sa atong mechanic. Ang pag-follow may gala sa DYHP Aramis Cebu kang Atty. Rofil Fernandez Banyok o gishare may gala itong program kanabuntaga. Unsang social media platform may gala ang gustong iban dari sa Pilipinas. Sala, tumaga! Oras sa mga kasama, alas 5.36 na.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: This time check is brought to you by Bygon. 100% knockdown.
11: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
12: The wonderful supplement. Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
16: Biotrope Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
18: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
16: Biotrope Herbal Capsules.
17: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
18: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
19: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
20: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
21: Mahibalo na ko sa mga katsauhan, aron inyong mahibawan. Ang original Koy Herbal Capsule, epektibo gayod ang mga sagol. Dunay ginger, ginseng o garlic. Mahilti juga, automatic doon na bagay ang palaya o balunggay, imo pamati mo raghayahay. Musa ikaw, ayaw paglangan, gasa kini sa kahitasan ang original Koy Herbal Capsule, makaingon juga o sana all. Original Koy Herbal Capsule, di mag-all, sana all.
10: This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
22: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas na utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himso ug kagbaayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
23: Taas na uric acid, mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
24: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
23: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
25: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Distrito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
0: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag og pagtulunan nga drama nga nag-uluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dahil kung gusto ginhawa. Ang pasal doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, poriba ko ala, ang Kalin Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood pressure, lato ni Tila, kay mababa malang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
4: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
1: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
4: Ako nga tawad na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
2: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
4: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
10: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Mga higala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Lami magkape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
1: Paawat ko naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
2: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
1: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Pagbasa sa 9 na kabanata ng Aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsugod sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun na ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na." Nagsalita mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya ay namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga pariseo kung paano siya nakakita kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang pariseyo, "Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak na namin siya at siya ipinanganak ng bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y nasa tamang gulang na, siya ang tanungin niyo." Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong iyon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Sa bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura. "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga pariseyo. Kaya namatagpuan niya ito ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. at sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihin mga bulag kami? Sumagot si Jesus, kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo. Ito ang salita ng Diyos.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
6: mayong buntag sa tanan nagpaminaw kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabii?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sabaga Casamara 552 ta.
1: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer eliminasa, breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancers kadto ni direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot ana kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya cancer. Base sa daghang mga medical nga mga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kung ngano makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o gamaghatag kini nga mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilahang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 wapugong kini sa angiogenesis o kaproseso sa diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung asa mo tubo ang cancer, yaning putlon, yaning babangan. Sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood of cancer foods ug mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patients. Base sa mga published medical papers kalabot na sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug mubos ang iyang tsansa o risgo nga mamatay sa sakit nga cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage mega sa mga pasyente sa cancer, kinahanglan minum siya 6 to 9 soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong immune kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o katong nga mga nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 111 pesos matag soft gel. Mahinong danong pahinomdom, kinahanglan nga siguruhon nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit kamo sa mga butika. Pag-amping sa mga peki nga tambal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Ato sugato nato kabuntagon nga kanunay positibo pang lantaw. Wainom kita ni ining Vita D Plus Coffee Mix kay gawas sa kalami o gawmo sa aroma ni maong kape. Makabaton pag ito ang mga health benefit. Kumikan sa mga sagol ining Vita D Plus Coffee Mix. Matang sachet, dura kini 200 IU nga vitamin D3, mo na magkakapin na ka vitamin D3 pag yun. Plus rich mushroom extract, kaduray mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Gagitawag kini mga polysaccharides and terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag ikinig mangosteen. Fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kining delikat pagkadaos sa itong mga cellula. Gumikan sa sobrang free radical sa itong lawas. Munang matagtag sa isbuntag, mga pita. Vita D Plus Coffee Mix giyon makakapina ka magka vitamin D3 pa. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lanain ng mga butika para sa Life Extension Clinic.
1: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
2: Naikuatag motor sa Naga na dakpan ni kinakita sa CCTV. Kasama mo sa balita na diman po, Lauro.
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Radyo man, Ken, ang ibalhog na ron sa Naga City Police, mao si Mark Dominica Alforje, 19 anyos ulitaw, na taga Campo 8, Lungsod sa Mindanilla. Ang tag-iya sa motor, nga giyon nga iyan ang di-parking niya sa Naga Sigmore, ni Adtong 24 sa hapon, gikawat kini sa maong suswitsado diya sa may parking area mismo sa Sigmore Market o supermarket sa may Expo Blas yon sa siyudad sa Naga. Dali na yung nakapangayong tabang kining tagiyas motor na si Carmelita Riquitosa o Riquitosa, 19 anyos na taga Pork 7, Tayag-Tayag, Barangay Kantauan, Sulat sa Naga. Pag backtracking sa atong kapulisan sa CCTV, nakita ang maong suspitsado. Inunda gigilusa dayon ang hot-pursuit operation. Gahapon mga alas 5, naspatid yun ang suspitsado diya sa Barangay Lutak, Sulat sa Naga. Yan nagbaniho pa sa motor niya, iyang gikawat, sakay ay iyang ginigugma, o ang usaka bata. Iangkon sa suspect, na iyang gigamit ang binik niya yawi, inungdan niya iyang nakawat ang motorsiklo. Kasama mo sa kapulisan sa Naga, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Patak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Samtang konseyo sa sudad sa Sugbo, mga komprehensibong development plan sa Montirasas de Cebu. Kasama mo sa balita ni Jamani Libunan.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Kini maong balita, hato na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mangayo ang konseho sa Dakbay Sugbo ang komprehensibong development plan sa Montirasas de Cebu. Kitarawa sa flood control and mitigation measures nga gihimo ug ipatuman sa nalitutang hillside development. Ang gipangayuan sa City Council og 10-year comprehensive development plan mao ang developer sa Montirasas de Cebu uban sa City Planning and Development Office kung CPDO. Kini pinag sa gresyo ng motion ni Komisyon sa Senyo Andales atol sa nakabayang nga session sa konseho.
5: Prepare a 10-year comprehensive development plan on the area, and they should give us this data at least 15 days from receipt of this resolution.
4: Si Konsehal Cisenyo Andales, nahimong kontrobersyal ang Montirasas sa Cebu tungkol sa tinguha ni Vice Mayor Tomas Osmeña pagpahunong sa maong proyekto. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ng optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga bilipis sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYH. HP Tata RMN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
0: At abalikan, may gala sa kasamang Rem. Kasamang Ken.
2: Arinitas, dugang pambalitang lokal, mga classrooms na napektuan sa magbaha tungkol sa datang kaimtang panahon, debutang kapin sa 9,000. Kasama mo sa balita na diwan, Raymar Tungo.
1: DYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Kini nga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga doon ay vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, niabot na sa kapin 9,000 ka mga classroom ang naapektuhan sa mga pagbaha tungod sa habagat o sa niaging mga bagyo sa nasod. Matod ni Department of Education kon DepEd Secretary Sunny Angara, nga base sa latest report, anaa na sa 1,594 ka mga tunghaan sa Pilipinas ang nakaangkon og danyos tungod sa maong mga kalamidad. Dugang sa nasod ahensya nga maong sitwasyon nakaapekto sab sa 9,597 ka mga classroom. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Remart Pugoy, DYHP, Tatak, RMN. Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangustin fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
7: Kini nga balita, atong kirato sa Sed Marketing, tapos sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, mong steel, Sed Liniment Oil, Sed Celebrity Beauty Kugon, epektibo alang sa UTI, malati sa kidney, o ang Sed Panyawan Coffee Mix, Araping matapang, tingla kang ipaginaman. Italia sa itong balita, ni Saad ang Iran, may malimaos kini, batok sa pagpalapad sa Amerika sa mga sanctions na ini nga alang kanila, mahimo makapiktar sa ekonomiya sa Iran. Kinitaliwas pagtuo sa Tehran, na taas kini ang kumpiyansa na isalikway sa mga major trading partners na ini ng kampanya sa Amerika. Si U.S. Treasury Secretary Scott Bessent, mao ini pagawas sa maong anunsyo ang mga measures, apanahonong kini sa makadalibihang na mapikdan ang most punishing sanctions o banansa iyang panganunsyo na ang nasod nga ni padayon sa paghimo o patigayon o uban ang Amerika posibleng mag-atubang risgo o mantiligro pa nga matangtang sa ilang financial system. Kasama mo sa abo ni Radio Man Marisa UHP maka-amen.
8: Ito mga malita hatod ka nato sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin set Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang set Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Ang set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabang sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kanianto, said Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sa baalang sa said Kugon. Samtang ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante rin kasabay ng healthy food at exercise ay minum din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din at tumutulong ang Multivitamins Plus Minerals Syndrome Silver Advance na may improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is a generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Samtang dugang balita, Cebu City Mayor Tomas Osmania supak nga hatagon financial assistance ang Boy Scout of the Philippines kon BSP Cebu. Kasama mo sa balita di man Eli Bolono.
1: CYHP Tatak RMN Report.
4: Supak si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmania ang hatagan ng financial assistance ang Boy Scout of the Philippines kung BSP Cebu. Ang BSP ng 950 milyon pesos gaya paayos sa Jamboree Hall na inidiha sa barangay Lahug. Kinala si scouting activities, youth development programs, training, uban pang related activities sa BSP. Duha ka punto ang giisa ni Osmania pagsupak sa plano paghatag ng financial assistance sa kagamanan sa sakbayan ni ini.
10: I'd like to call the attention of the council that the Boy Scouts will not even let us fix the road. And then we're going to give them something. That's objection number one. Objection number two, if they're going to submit something project like this, they should have a program of works.
4: Si Vice Mayor Tomas Osmeña, una nang ipabaw ni Mayor Nestor Archibald Garcia, nakakuha 400 milyon pesos sa pundo gikan sa natundong kagamanan alang sa pag-rehabilitate sa BSP Cebu. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tapak RMN.
1: Radyo mo Nationwide DYHP Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
7: Sige nga balita sa tirato sa said marketing ang tiga-mautiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin said Liniment Oil said Celebrity Beauty Kojic Soap said Kugon niya epektibo alang sa UTI umang balatian sa kidney o ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalyo sa kong balita gipaibaw sa Department of Energy kundi DOE nga ang fuel supply sa nasod ipangatawan nga mula na kini hangtod sa 47 kaadlaw base sa wahing datos gibarabana sa DOE nga supply base alang sa mga produkto petrolyo, din ang gasolina posibleng moabot pa sa 44 kaadlaw. Ang krudo moabot pa sa 47 kaadlaw. Kapin sa 121 kaadlaw ang kerosene, 775 kaadlaw ang jet fuel, 54 kaadlaw ang fuel oil ug ang LPG, posibleng mula na pa hanggang 34 kaadlaw. Sa DOE Undersecretary Alessandro Sales de Panicuro, sa publiko nga ang fuel supply mahimong magpabiling stable paliwa sa tensyon sa Middle East. Kasama mo sa gusto ngayon, ginayon Radio Man Marisa Abadies. UHP, tatakay.
8: Kating mga balita, ang hatod ka nato sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulok a special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab, tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Samtang si Busari Mayor Nestro Archibald, ipadali na pag-evaluate sa mga monopyo sa surahan, nga hatagan og buga sa kagamanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilimunonos.
1: CYHP, Tatak. RMN Report.
4: Gipadali na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pag-evaluate sa mga malupyo sa syudad nga hatagan og bugas sa kagamhanan sa Dakbayan. Kinahuman madawat sa city government ang 145 milyon pesos gikan sa nasudnong kagamhanan nga alang sa maong katuyuan. Ang mayoritahan sa Department of Social Welfare and Services kundi SWS pag-evaluate sa target beneficiary nini nga mao ang labing kabus ng mga malupyo sa syudad. Gawas magpadali sa listahan, ipasiguro sa Archival nga mahatagan sa tagnapu kakilong bugas mao lang ang angayang makanawat nini. Si Mayor Nestor Archival, target sa Mayor Mahatag ang naisutang rice subsidy ngadto sa mga beneficiary unya sa buwan sa Oktubre. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: Hoy, nangita ka bag, mahimo rin mong kasama sa pag-atiman sa mong panglawas. Ano yan na may galang EXL Makabuhay Plus Capsule? Atong maangkor may galang Optimum Health and Wellness pinagi sa regular kapag tumar nato rin eh. Sa kantidad nga 20 pesos lang matakapsula maangkor na nimo ang gabang nga beneficyo sa makabuhay, moringa, asitaba, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambung, lagundi, o vitamin C, sodium, ascorbate. Kitinaghana din nga mga sangkap niyo, mga vitamins, mga kasama, alang sa itong kalawasan. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon may galang ginopinagi sa pag-atiman sa itong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini may galang sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Hoy, daramay ka lang itong winner sa itong ikadawa. May ka lang answer to win promo. Congratulations! Sakto yung tubag, Facebook o gaming app. Si Sherlyn May Muliham Cabalies, atong winner karong gabuntaga mga kasama. Sherlyn May Muliham Cabalies, ikaw ito pala rin gaman na naog karong gabuntaga sa itong answer to win promo. Naka-follow ka o naka-follow po sa DYHP RMN Cebu kang Atty. Rufil Fernandez Manyok o naka-share sa itong program karong buntaga. Napoy lain na kapaldo. Kasama ang Julius Valeri na sakpan o nakasakop si kasama ang Julius o naminaw sa DYHP ka na buntaga. Kasama ang Julius. Good morning, Julius!
11: Good morning, kasama ka na. Good morning, kasama Ken. Good morning, Subo. Oh, lahat na karoon, Dris. Dakmayan, kasama ka na. Dog, yan na. Nanatay rin, sakpan. Samtang tiya, nagluto. Gahukas. Oh, Dris, Ricardo na. Ate, may buntag. May buntag.
0: Gusto pa kan?
11: Raquel, Lynn.
0: Ma'am Raquel, pilay na na ito, Ma'am Raquel.
11: 66.
0: 66, katpirmi ka, maminaw sa DYHP.
12: Kanunay good.
0: Kanunay good. Tumod na dawata mong ginagbay nga pahalipay. Congratulations. Hey!
12: Kasi ako nasaktan sa mga nog. Oh, paing na tuloy yung mga to. Makinawat siya sa ating palipay nga bukas. Oh, Cherry Star!
13: Lama sa Nulasco! Ang number one!
0: Yehey!
12: Number one! Amunan na muna, ano? Pabot na ka muna mo. Dating ka muna sa sunod ang makinawat sa mga palipay. Pamina lang siya, buntag, hando, gabi! Yehey! Oh, wala ko rin sa mga lailin na balik sa gagat. George, si Kuya. Okay, Idol B sa 93.9 IFM Cebu. Sininyo kasamang Julius Balili, BYHB, Tata, Karimen.
0: Birahe! Birahe! Birahe! Birahe! Dahil sa naman kasama ka Julius Malinik kaya itong kapag panagumang kipalanta sa naman itong Herbal Capsule sa Kamisaya na Mindanao ang original Koi Herbal Capsule. Koi Herbal Capsule.

0: kasi mong hugaw, doon yung kamaylisan, nabutoy mo siya, makasinati kang insomnia. Kanunay ka magsigit ang imong ulo para kids na kalawasan ng blutahan. Dili makinhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problem, si mga pagkaluya, si mga lawas. Busa, magdagat ka ng mga toksin, si mga lawas para imubaan ko ng maing kapalawas. Pag inaman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinaka-capsule.
1: Wala ba ito, oras, may ganas, ang kanal lang, sa kanilang pagkang parusa sa 2HP, alamin sa buka, may ang mga tigbalita.
0: Kinagin yung Radio Man, Ken Galindeya.
1: Ako sa Mira Jaman, Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw hang tunog ba sa sabang takna o sa sabang sibianan at ang imig kalas kasama Attorney Rafael Fernandez Banyok. Gabo, sunod ka rin dahil sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal lang atalan, degang Diyos, praise the Lord, hallelujah! Saba ka dali, saba ka dali, saba ka dali, saba ka dali, saba ka dali, dara, dara, dara.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Hala, Magi! Naopirahan na kita si Indays iyang bungi!
6: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, og tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi og moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
5: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
6: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
7: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, og tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
8: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naakitag ipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo ka balita, Adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
9: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
15: We are World Connect, your visa to a better future. World Connect, you can have the life that you
16: Hi! Ako si Tia, sales lady. Holdin na katindog, smile ka, ayo business stress na. Para sa benta girl, kung di likid malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang bayak ko mabantayan sa akong mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Na dunay vitamin C, E-agnize na naman na makatabang mabalik sa mga nutrients kumawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and

0: No, confident kayo. Experience sa customers. Kwapa ka. Stressed apps.
1: Multivitamins plus iron. This is your nickname of stressed apps. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stressed apps. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP, RMN Cebu, alas 6:17.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
7: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
9: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticone Rest Time to the Rescue.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
9: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
8: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
14: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
4: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
7: Straight to the point.
4: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tunsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta, live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Kini lang gyapon yo boss nga nagads kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao pa dai makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong higalang nga Miyerkules og pizza 26 na. Buwan sa Agosto tuiga 2026.
3: Straight to the point.
4: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Nagunas to may isgutanan karong nga buntaga mahigala. Napo ka mga eskwelahan sa lalawigan sa Subo na balda ang mga klase. Humana kadawat og hulga sa ilang seguridad.
3: Straight to the point.
4: Duha ka tawo na ang napasakaan og kaso humana ilhan sa kapulisan. Samtang usa ang gitugyan ngadto sa DSWD tungod kay minor di edad.
3: Straight to the point.
4: Kalanig pagtagad na buntaga mga higala sa atong pagbanoban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Sa background investigation sa kapulisan na suta nga naglakip sa mga nanghulga, dunay personal nga problema sa pamilya, biktima sa bullying sa eskwelahan, og adunay mga wa makatuon sa leksyon og dili gusto nga madayon ang eksaminasyon. Daan palagi ko. Liban ka mahigala na po ka mga eskwelahan ang nabalda sa ilang klase kay dunay nang hulga nga na imamusil di way klase nabalda hinoon kasamang king sa pagsusi mga higala mo ni ang ilang mga higala nga gisuta sa kapulisan dunay personal nga problema sa pamilya ha? Ang uban biktima may galas bullying pero duna po mga higalay wa makatuon di gusto madayon ang exam. Gibulabog mahigala kunuhay dunay hulga aron nga di madayon ang exam. Kadari pagtagad no butaga mahigala sa atong pagmanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Samtang sa pikas gabahin mahigala usa ka pribadong universidad dinhi sa Subo ang nakadawat sab og hulga kagahapon hinungdan nga gisuspenso ang ilang face to face nga klase og ni shift kini sa online class kagahapon.
3: Straight to the point.
4: Atos ni ko ang report mga higala ni kasamang pula oro labot ani kasi nagrespond din ni kagahapon ni Deken. Why klase po ang usa ka dakong universidad Sugmo. Kay do na po nang hulga mga higala matod pa.
3: Straight to the point.
4: Sa laing bahin Cebu City Mayor Tomas Osminyan ni Witik na sab og istorya batok ni Mayor Nestor Archibald.
3: Straight to the point.
4: Iyang gihulagway nga biggest violator si Archibald sa lagda sa Tapiko. Tungod kini sa giingong paggamit sa mayor og motorcycle escort aron makalusot sa traffic.
3: Straight to the point.
4: At anong pagtagad lubutaga mga kaigalaan, ha? O sa man nag-away na ni si Archibald og si Tomas? At anong pagtagad lubutaga sa tuban-uman o sa man atong tulumanon og inyong tulumanon?
3: Straight to the point.
4: Nag-away na dugay ra o nag-away bag-o pa o unsa man? Kasi Archibald may galamuragi man sa babaos dahi. No, ato ni tagag pagtagad karong nga buntaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Samtang sa kauluhan Assistant Chief of Staff ni Vice Presidente Sara Duterte gihimong ikaduha nga hostile witness sa ika-18 na kaadlaw nga impeachment trial.
3: Straight to the point.
4: Sigutan ta sa ni mahigalang update sa impeachment trial kay daghay nagatang sa atong programa mga sukit ni paminaw sa updates. Kay mga tao magod mingon na nga manarbaho na mi attorney. Mo focus na mi sa mong trabaho. Kay alang-alang man niya mura gilaay naman niya ng impeachment. Akong i-correct na hindi, 18 na rin ito kagahapon ng adlaw. So, ika-18th day na di ay sa impeachment. So, kung 18 ka-adlaw times 25 million kada adlaw, niabot na siya og 450 million.
3: Straight to the point.
4: Ika 450 million na ang gasto kagahapon, kay 25 million man ang adlaw.
3: Straight to the point.
4: So gahapon 450 million ang gasto sa impeachment trial. Unsa may nahitabo mga sukid tigpaminaw?
3: Straight to the point.
4: Atong hatagan og summary ang katawhan unya sa atong obserbasyon mga higala kagahapon. Ako di ko manaway og maningkamot di ko di ko manaway kabugado kay kini ni ang natural na maguna sa mga practicing lawyers ba. Ang tanan mo agi magid ana sa mga higala nga dunay panahon nga kanabang hinog-hinog na ka nya napoy panahon may galas di pa ka mahinog-hinog siyempre mukurog-kurog sa kaskorte. Di lang tanan dapita ari lang ta may gala sa unod yod mga kaigsunan sa kinini ang substance sa impeachment kagahapon. In fairness gahapon na yan, ang witness nga ilang gipresentar, brilliant ang witness nga ilang gipresentar. Ha? Kalma, sus. Kalma ang witness, mas kalma pa sa mga abogado. Ang assistant chief of staff ni Vice President Sara Duterte, ang gihimong hostile witness, may gala kini si Ortonio, kinini ang pagkakalmaha kayo, ang istorya makigalaan, unya ang demeanor, kasi kalmaha day. O muingon ka may gala, kalma si Attorney Pua o si Attorney kinini ang Diokno, isip mga abogado. Sa mga witnesses, sabi, kini mo'y pinakakalma nga witness. Ha? Why kurat? O niya, itubag, kalma kayo.
3: Straight to the point.
4: At tarik pagtagad, na-explain hino niya. Na-explain hino niya, may gala ang mga proseso, may labot mga kagalaan at itong mga acknowledgement receipts, o katong mga walay mga resibo nga nung nahitabo itong inadto.
3: Straight to the point.
4: Matod pa sa witness, acknowledgement receipts ang ilang nadawat. Kadtong mga nakadawat, muna ni palit mahigala og medicines o uban mga foods in the kin. Munang wala na, ila naman tong kwarta. Sila na nagpalit, ila naman to. So muna nga acknowledgement receipt ray ilang gidawat. Ato ni hatagag pagtagad rumutaga ha. Unya, nasuta kagahapon na sa si Senator Chief Escudero nakabantay na nga ang prosecution mahigala ikatulong higayon nga ikatapusan na ilag yung iingon nga scam. Sunod scam, kagahapon scam, stricken off from the record sa pod. Kagahapon adlawa. Medyo nganong nainani man yung mga sukin tigpaminaw. Nga di man na siya allowed skorte.
3: Straight to the point.
4: Medyo alanganin mahigala mo raog ang abogado na maoy ni testify hinoon yung kalakiha kay dili isla ka illicit o testimonya from the witnesses.
3: Straight to the point.
4: Mura ba og kanang o sa gira pa wala na may bala? Ato niya tagag pagtagad rumutaga mga sukitig paminawa. So mo nang gistricken off from the records yun, no? Medyo nakabantay sa si Senator Chief Escudero nga maoy presiding officer, nakabantay nga pattern naman ng inyo. Ato niya pagtagad rumutaga. Atong himay-himayon mang higala ang naitabong hearing kagahapon. Unya, ang background ba? Muna kaingon sa ko nga, nga nung napangutana pa man tong portion about sa background sa witness ni Samut, kaligunin ang witness, kaya imong gipangutana, unsay background, communication arts graduate, Ateneo di Davao, duha ka master's degree. So, nga nung mga gipangutana, bright ang witness. Yan, ni Samut pa hinoon kay gipangutana about sa educational background. So, masabot na nung ng mga tao, makaingon, si Sara di ay, kanana ang surrounded by brilliant people. Bantay ka na eh? So, tanaw ni mo, imo pintalan si...
3: Straight to the point.
4: Pintalan ni mo Sara Duterte, lahi nga pintal, the fact nga abogado na, ang iyang chief of staff, Zulayka Lopez, lawyer, unya kining iyang mga staff, manghigala, kana si Pua, iyan man ang staff sa una, kita ka sa abilidad. Gahapon, usas sa iyang assistant chief of staff to ha, pero very fluent, very calm, ang tinubagan. So, madugay nila, o kinini ang present, o hostile witnesses, tagam gini kadugayan. Ara ako himay-himayo na asa dapit ang mga punto. Karon tod taod, standby humalamang sa atong pipila ka mga hinumdanong pahinumdong. Kiniguban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan o uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nila. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Yun ila biyan.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
9: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
12: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV na dili na maglisod.
13: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
15: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
1: Atong attack na alas 6:38 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ginyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: At sa tagag pagtagad may gala ang reports ng kauban on board sa patrol na 63 anyos nga lola, gidakop human ni tago sa 45 nga pistola sa iyang anak atong pagrunda sa kapulisan dito sa lungsod sa San Fernando.
2: Straight to the point.
1: Itabang na itang lola in town uga tago sa pusin. Paraway ebidensyang makuha ang kapulisan, gitaguan sa lola. At sa kabinaan, may ganang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
2: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
3: Radio Man Attorney Rufiel at large ang anak. Samtang si Lola maunalay gibit-bit sa atong kapulisan, obstruction of justice o posibleng siya ay kasuhan o illegal possession of firearm ay ipasok pa niya dito siyang bugan kininga kalibre. Ako'y gipangita sa atong kapulisan ngadto sa ilang subject nga anak ni Lola nga si alias Dudong. Ay tabo ning maon nga ronda sa atong kapulisan bitbit ang search warrant kay ilang nakuha sa korte diha sa barangay Balungag sa Bukirang barangay sa lungsod sa San Fernando. Ang atong kapulisan kapakyas sinoon pagsikop sa anak sa ni Lola nga may subject sa ilang search warrant nga nakuha sa korte. Target sa kapulisan nga kumpiskahon ang illegal nga firearm ni ini alias Dudong. Apan si nanay nga nakabantay nga diha na mga pulis, dali-dali nigsood sa ilang balay o gihipos niya ang kalibre 45 pistola sa iyang anak o iyang pasok siyang bugan. Nagduda ang kapulisan kay wa naman yung armas nga nakita dito tol sa searching nila. Inungdan niya usa sa ilang mga kaubang na pulis, maunay policewoman, maunay ilang gipa search kay nanay o dito nakuha dyan ang kalibre 45 pistola na doon ay magasin o doon ay mga bala. Samtangan una karon niya gi-detain si Lola na nag-edad o 63 anyos. Kasama mo sa San Fernando Police, ako niyang Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
1: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:41 na, standby sa ato balik alas atong duga mga discussion. Sumala man sa pipila ka pahinom-num.
2: Straight to the point.
4: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Pinakabaratong nga data
6: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
5: Bagong user!
6: Data deal!
5: Isarado ng data!
6: Shopee na! Shopee.
7: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: It's a Melee Friends.

0: bygone, 100% knockdown.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
0: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
2: At first I was afraid if

0: tinang pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Kat! Kaya ba ganyan?
4: Sige lang, direk! Kayang-kaya!
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
4: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil,
5: ikaw ang liwanag sa dilim.
4: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
7: Bilang kilos kani?
8: 500.
7: Hulo!
8: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Huwag ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Balit na!
9: Sarap magkasama!
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
12: Atong attack na mahigala alas 6:49 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the Point.
12: Now, atong balikan mahigala ng atong isgutanan rumutaga. Gahapon kung atong evaluate mga kaigalaan ang nahitabo ng hearing, wapaghihapon yun, no? Ang prosecution mahigala medyo na alkansi gahapon. Karong hapon, cross-examination na. Medyo wapata, paabot pata mahigala basin o napailaing witness. Tanaw na ko, mahigala kini si Colonel Achika, mas may mauna ipatawag. Tingaling mauna yung mahigala yung makapindaw ni Sarah or duhay mahitabo. Mauna yung mahigala hinooy makahatag og information sa tanan nga wag yun ay angay yung i-absilto Sarah ani. Duhay mahitabo. Kay kaduhan, ang witness, may ganang hostile witness Gina Acosta, ang sigig mention si Colonel Achika. Hastanes Ortonio, si Colonel Achika gihapon. Kasi man mo isuito dito sa expert mahigala pag-implement anang intelligence sa operations, ilang mga various intelligence activities. Unya, wala pa. Hantod ron, mauna nangutan na to si Chis Escudero o si Jewel Villanueva. Isunod na ba ninyo si Kwan? Kanila Chika? Kasi man mo isigig mention. Ano man, o sa may problema nga, wa man yun. Murag nga balakan na nagana sila ni Chika, no? Kato, ako mahigala, mingon ko nga, gahapon ha, kini honest to goodness evaluation, medyo alanganin mga higala ang prosecution kagahapon. So, in fact, na-explain ni ining Ortonio nga mauma higala ang assistant chief of staff ni Vice President Sara Duterte, na-explain niya nga doon ay regular nga budget sa OVP at that time, muna mahatag sa mga medicine sa mga tao. Pinalit nila to sa ilang butika nga partner. So doon na to resibo kay panghatag to nila sa mga tao. But katong panghatag nila sa lain nga kalibutan, lahit man nga kalibutan, intelligence community, good? Acknowledgement receipt nila ipa ngayon. O giunsa nila to, gipalit nila medisina, gipalit itong pagkaon, ila naman to. Banday ka na eh? Once na-receive ang kwarta, na acknowledgement receipt, nadawat na ko na ila na to. Kung saan to nila, ang nga, imapatong pa ngayong resibo inday. So, acknowledgement receipt ilang ipangayo sa confidential funds. Panalitan doon na informant, nadawat ni Mone, nga kwarta, taga iko acknowledgement receipt nga nadawat. Pero ang resibo at giunsa niya itong kwarta, ha? Iyan na tunay. So, lahi ang, na ako ipabati niyo nga portion, ha, na-explain ni, kinini ang Assistant Chief of Staff Ortonio, katong nga portion. But, gawas pa gid ana, nga muingon ka, mumasangil ka nga, gikurakot ang kwarta, na-explain man niya nga, way corruption ay tabo. Ikaduha, na-explain pa ganit ni Ortonio. Nga dunay panahon nga dinalian ang intelligence operation, nitawag niya si Gina Acosta kuwang og 150,000. Si Ortonio may naghatag og 150,000. Wa pa ganit siya ma-refundihan to dunay. Nahakin nga portion ha. So, nasabot na to nga wala makakawat og makasud og kwarta sa bulsa. Nakapagawas pa hinoon og kwarta. Nga wa ni ginindapita damaging kay ni sa prosecution. Muna kong ingon, kana mag-present ka hostile witness, but pasabot. Witness ba nga ang iyang interest dili sa inyo, nga imong gi-present. Ang interest niya aning among witness, to ni Sarah, kay assistant chief of staff ko ni Sarah. Siyempre mulaban ni Sarah, pero kamo'y nagpatawag. Ang prosecution may nagpatawag kay hoping na makakuha sila mahigalag asa dapat masayop. Forma na imong tuyo sa witness, hostile witness, gab, maka-extract ka og information, masayop siya, mo'to imong padakon. Ang problema, di, masayop. Kay ingiyang either dili masayop o maka-explain din noon. Tanawar ko noong atong paminaw, names. Kani nga portion. Sige ko noong names. Sige. Audio.
9: Ipinaliwanag niyong muli yung discrepancy ng 150,000. Ngayon, ang paliwanag ninyo ay, quote, "The reconciliation shows that an amount of 50 pesos under payment of reward and an amount of 100,000 pesos under purchase of supplies were provided by Assistant Secretary Lemuel G. Ortonio out of his personal funds." Tama ba? But do you recall making that statement in your supplemental reply, Mr.
14: Yes.
9: Ortonio?
14: Based on the information also flashed on the screen, yes.
9: Sa'yo galing yung 100. Ikaw yung Lemuel G. Ortonio, Assistant Secretary, na pinapatunguhan. I mean, nire-refer dito sa sulat na ito. Tama ba?
14: That's correct po.
9: So alam mo rin, dahil ikaw ang nag-abot ng pera, alam mo rin kung kailan siya inabot. Kung kailan siya binigay. Tama ba?
14: Yes.
9: So by the time that you prepared your initial response to the notice of suspension, your letter dated March 13, 2024, yung Exhibit P-I-13-A na sa inyong tiningnan kanina, at that point, alam niyo na rin na nagbigay ka ng 150,000 pesos. Tama ba?
14: But I had to confirm first with our special disbursing officer at the time. So we needed to make a reply. So we sent an initial reply and submitted a supplemental reply.
9: So you are trying to say na ginawa mo yung letter dated March 13, 2024, nakapagbigay ka na ng explanation na hindi mo pa wini-verify dun sa special disbursing officer at sa security officer.
14: There was already a coordination.
9: Yes, pero hindi mo na itanong. Naitanong mo lamang 9 days later.
14: That's why we submitted a supplemental reply to ensure that we provide the proper information.
9: At sinabi nyo pa rito, that was due to the urgency of the expenses. So ibig sabihin, may sinabi sa inyong expenses na urgent kaya humingi ng 150,000. In short, pinaliwanag sa'yo kung bakit humingi ng 150,000. Yes?
14: Ang naman, nilapit po ito sa akin ni Ms. Gina Acosta, our
9: SDO. Niya,
14: and then she mentioned that there was a request from Colonel La Chica for
9: And there was urgency for that request. At hindi rin karaniwan na may humingi sa'yo ng 150,000 from your own pocket. Hindi naman ito karaniwang ginagawa sa OVP or karaniwan ba ito?
14: No, it's not common.
9: Okay. Pero nung gumagawa ka ng notice of suspension, bigla mong nakalimutan na mayroong 150,000. Sinabi mo na kanina
15: na
9: in-explain sa'yo.
15: Let her finish her question and then I will hear your objection, counsel.
9: Sinabi mo na kanina na pinaliwanag sa inyo ni Ms. Acosta na galing kay Colonel La Chica yung paliwanag ng urgency for the request. Tama ba?
14: Yes.
9: Okay.
15: Counsel?
16: Ask and answered already, Your Honor.
15: Proceed, Attorney May.
9: Okay. Yung Mr. Ortonio, you are salary grade 29, correct?
14: That's correct, ma'am.
9: And your receiving roughly how much in salary monthly? Mr. Antonio.
16: Your Honor, please.
15: What is the objection, counsel?
16: Relevance.
9: It's very relevant, Your Honor. It goes into the credibility of this witness.
15: And if you can afford 150, counsel, if you remember, Gina said the same yesterday. Witness will please answer the question.
14: Salary grade 29, roughly about 180, 190 gross.
9: So yung binigay mo ng 150,000 from your personal funds is just around 40,000 short of your monthly salary. Tama ba?
14: That's correct. Yes.
9: Nung binigay mo ba ito, yung 150,000, may hiningi kang resibo, patunay na nagbigay ka ng 150,000?
14: At the time po, because of the urgency and dahil humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin, I provided her with the request.
9: And were you able to recover the 150,000, Mr. Antonio?
14: Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore.
9: You were not reimbursed.
15: Up to today, Mr. Antonio?
14: Yes, Your Honor. I wasn't reimbursed then.
9: At itong 150,000 naman na ito, hindi ito nag-appear. Yung pagbigay mo ng 150,000, hindi ito nag-appear sa kahit anumang record ng Office of the Vice President.
14: No.
9: Hindi. Now, pumunta na tayo sa purchase of supplies.
12: Okay, pause. Sabi na kuha niya ito. Siya rin alkansi. Luoy Town, ang prosecution gapon. Sabi na kuha niya ito. Imong gipuga kay mama ni testimonya. So, usaman nga imong pasanginlan nga nang wartan. Sila pa maganit pag ikaw ni kinahanglan ito sa field. Pinaspasay ni urgent nga kinahanglan 150,000 kuwang. Si Antonio may nagpagawas o kwarta. Iyan kagaling ko, hantod doon, wak ma-reimburse. Na-emphasize na noon nga, pareba ni Pua, diba? Ibang utana. Katong dito sa lawyer house pa. Na-damage si noon ang, sila na na-damage, kailangan ipang utana si Pua. Nga gitagaan sa kwarta ni Sarah. Kaya na may testimonya si Pua, gitagaan ko kwarta ng Sarah. Sumutoy lang ikuan nga, bribery, ano na. Ingos Pua, refund to, kaya doon ay ilang gibisita na doon namatay. Doon ay bata nga ni Dool dito ni Sarah, ni Gakos. Pagdanaw pa, ang ginikanan ko no, looy kay ngon sara tagae sa to. Gitagaan ni Pua. Pag humaghatag ni Pua, pag sila na lang, girefinansya ni Sara. Bila may mong nahatag, girefinansya. Na-explain ni noon ba? Kani, unsa may nakuha ni mo ani? Unsa man, kung imong ipindown, nga nung imong magi... Di ko kakuan ha nga, naunsang itabuan. Di, ang mga tao nga namina, umingon na noon, tanawawa, di mag... Kakwarta sila pa mag-aniin o pag-ingon, gikinahanglan o day kwarta. Gikan sa ang personal pocket day kin.
11: Straight to the point.
12: Unya ka ng sweldo nga, naka-salary grade, mao mag-inay salary grade ni mo o assistant chief of staff ka. So, ang iyang sweldo pa iyang gibanan. Paghatag dito. So, unsa may nakuha sa prosecution, di paburhin noon sa dipinsa nga, wala masood sa bulsa, sila pa mo'y nakapagawas o kwarta. Hindi malasa hinong kalakiha. Na-explain. Niya, kalma na ba kayo pagka-explain? Parira niba nga, ako nang tingala ko, anong ganyan ipangutan ng educational background, hinon samot na noong ka-ligon, graduate ng communication sa Ateneo, master's degree, development communication, parabay, master's in DIVCOM, sa patong usaka, master's in psychology. So, sa may sunod niya, kung anong imam matong, kung ano ito napita? Pero ano, 150,000, di na napuga noon nga naghatag siya 150,000 kasi Kernel at Chika mo ito'y angin ipatawag na unsang itabu ato kay malagmit maguday ka na bang sa field bitaw? Basin na ginugdanay na ba kato dito mga butang talamba? Kay confidential kung ano ni? Nakuwang ang kwarta. Nga, wak may kwarta sa kuwang man. Gitaw gani, Gina Acosta, si Ortonio, na ba kay kwarta diha kay kuwangan na ngayon utabang si Kernel at Chika? Wanay daghan niya sama. Di ako'y kwarta ko. Hatag. Hanto dun wa marifani mahigala si Ortonio. Hanto dun. So asa man na kana nga testimonya, asa man na ni pabor? Pabor niya sa prosecution, ni pabor hino ng Sara. Sa kinsa, dili na kinahanglan o kuwan na, ako nang kuwan lang kay, para nga makasabot mo ba ang mga tao nga kuwan, kini nga portion ba sa testimonya, nakapuntos o dako ang prosecution, ang defense anilay. Damage kini, indapahan sa prosecution.
13: Straight to the point.
12: Ha? Kadakog damage ang kalakiha nga, ang staff ni Sara mo na magana hinuoy. Mo ni risgo, kumupresent ka hostile witness. Labi pang hostile witness kayo mong gipresent. Kalma kayo, mantigong manubagsan. Kalmahan noon. Napailang ang porsyon na makaingon kang, kalmahan si witness eh. Beka, ang mga tao na minaw ka ron, bisag pagdili ako may muhatag sa analysis, kamong na minaw ka ron, kato nga porsyon sa testimony, asa man itong pabor. Puntos ba to sa prosecution o puntos to sa defense? Yung sa mga pamasangil, kurakot yun ni Sara. Pero yung staff, gani, umo nam gani nagbayad. Mo nam gani, walay nasood sa bulsa. Naamay hinoy ni Gawas, gani, sa bulsa.
13: Straight to the point.
12: Na unsa naman yung kalakiha, hinoo. Unya sa kanya la chika nga kanunay nga mo'y gimension ni Gina Acosta, mo'y gimension po ni Ortonio, ni isyog statement kasi gihan masag mention. Ingon si kanya la chika nga, naghuwat lagi kong ipatawag. Kanag yung klaro ba nga naisupina. Mutugan ko tinuod. Kaya ano naman ipatawag nila? Kaya duhay may tabo ni Colonel Latsika, ipatawag ni mo ni si Colonel Latsika, expert niya sa intelligence day. In fact, kung tanaw ni mo background ani, siya ginandaday sa intel sa Armed Forces of the Philippines. So kung ipatawag ni mo ni duhay may tabo, ay din mo, inigsulti na isulti tanan, eh, asama ng mga pictures, asama ng mga receipts, mapindaon Sara, mo ni makatagak ni Sara. Pero pwede sad niya, inigpresent ani, maka-explain na hinuunit tanan, mabsil to, Sara, may mga tao, wa, ginay sa Sara. Ano si Jesus Cordero, nakabantay ng apel, asas Joel Binaliba nga, sunod ba ninyo si Ortonio o si Colonel Latsika o President? Kaya mama, si kasikat ang si Latsika? Ay, patawag nila nini. Dili nila ipatawag. Ingon si Luis, to apel na, unta sa among apel sa lista na mo, pero, amo pang hunahunaon. Unsay naa ni Latsika nga siyaman gyud mo ay pirming gimension ni Gina Acosta. Kang Gina Acosta is limited lagi iya nga. Pagkuha sa kwartas bangko, di ba na? Wala man na ang gidinay. Wala ang angay dibatihan, anak day. Mabita na nalangan sila ang prosecution. Tagduha ka adlaw ang direct examination. Di ba kinahanglan kay wala man na supaka sa defense. Nga giwidro ang kwarta sa bangko, si Gina Acosta may galang SDO. Giwidro ang kwarta, gihatag ang Latsika. Ang paggasto dito sa, kung na sa Latsika na ibahala dito kay siya may expert on intelligence matters. Hasta ni Mang Higalas Ortonio, mausad. Pag-ingon nila chika nito nga, doon ay problema sa field, doon ay problema sa ground, kuwang ang kwarta, dinalian, wa managana si Ortonio pag pagawas ang kagalingan ang kwarta. Nga hanto doon, wa pa siya Mang Higala Marifani. So, kana ang testimonya, kinsama asama ng pabor. Mapabor sa prosecution na o pabor sa depensa. Muna akong ingon, kung ang imong pag-analyze may gala, kaya bang klaro lang ba? Klaro ba? Klaro ba itang na-analyze? Kaya ito bang nag-analyze ka, huwag yung malitang nadawat ni mo, ha? Kaya kung kadawat doon kag malita, madawat yung mga analysis. Katong mga yanong tao nga naminaw karon, pasangin lang ni mong doon ay anomalia nga si Vice President Sara Duterte, kini ang staff, willing mangani mo pagawa sa kaugalingong kwarta aron lang masuccessful ang operation sa ground?
13: De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
12: Alas 7:06 na, unyan tatawag, diwason tanin kuman pang mga portions may galastong discussions. Malamang sa Element 558 Manila, musunod na karundayon o ang atong musunod sa itong mga lokal nga mabalita. Standby.
17: Live via satellite. RMN News Nationwide.
18: Gastusin ang hiniling na pondo halos isang buwan matapos sumulat ng request sa DBM.
19: Tama bang sabihin na itong September 16, 2022, ito yung date kung kailan na-prepare itong physical and financial plan?
14: Based on the document, ma'am.
9: Yes.
14: Yes.
9: Okay. Ibig sabihin, nung nag-request kayo ng confidential fund in August 2022, wala pang nape-prepare na physical and financial plan. Tama ba?
14: Yes.
18: Nabunyag din sa pagdinig na nag-abono ang opisyal ng 150,000 pesos matapos humiling ang security officer na si Colonel Raymond Dante La Chica ng urgent funding.
14: At the time po, because of the urgency and dahil humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin, I provided her with the request.
9: And were you able to recover the 150,000, Mr. Ortonio?
14: Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore.
9: You were not reimbursed.
15: Up to today, Mr. Ortonio?
14: Yes, Your Honor.
18: Bago naman matapos ang direct examination ng prosekusyon kay Ortonio, sinabi rin ito na alam ni Vice President Sara Duterte kung papaano ginastos ang 500 million pesos na confidential funds.
14: Based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, yes, the Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented.
15: I'll proceed further. May ginawa ka ba na hindi alam o inauthorized ni Vice President Sara kaugnay sa confidential funds kasabay na yung pagsagot mo sa mga AOM Notice of Suspension at Disallowance?
14: None, Your Honor.
15: Lahat alam niya at inauthorized niya?
14: Yes, Your Honor.
18: Si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio.
20: Network News. 10 minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga, ilang beses pong sinita ng depensa ang mga salitang scam at mastermind na binatawan ni Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia sa day 18 ng impeachment trial. Makailang beses kasi binanggit ni Divina Gracia mga naturang salita sa kasagsagan ng direct examination ng Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. Biglang paglalarawan sa kinalaman ng Vice President sa paggastos ng confidential funds. Dahil dito, nagmosyon ang defense counsel si Attorney Christine Ferrer sa presiding officer Jesus Cudero na ipa-strike out o ipaalis sa record ng impeachment court. Pinaburawan naman po ni Escudero ang gusto ng depensa na matanggal sa record ang mga salita.
9: Well, Your Honor, we apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor. But we and the prosecution, we just want to call a spade a spade.
15: Within limits, but, you may.
9: Yes, Your Honor. But henceforth, to borrow the words of my colleague, Your Honor, we will try to behave.
20: Ngayon pong araw na to, magpapatuloy ang day 19 na ng paglilitis at isasagawa ang cross-examination naman ng depensa kay Ortonio. Pero bago yan, bibigyan po muna ng pagkakataon si Private Prosecutor Armando Ligutan na magpaliwanag doon naman sa sinitang social media post ng Defense Lead Counsel Sheila Sison noong August 12.
21: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
18: Senator Judge Alan Peter Cayetano pinag-iingat ang prosekusyon, depensa at mga Senator Judge sa paghahayag ng mga salitang nakakasakit. Kasama natin sa balita, Radyo Manconde, Batak.
22: Pinayuhan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang prosecution team, defense team at mga senator judges na mag-ingat sa mga terminong ginagamit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Cayetano sa gitna ng paglilitis na kahit na stricken off the record o inalis na sa record ng pagdinig ang salitang nakakasakit, ito pa rin ay nasabi o narinig na. Sinabi ng senador na sa social media ay mabilis mag-viral ang mga maanghang na salita tulad ng salitang nice try, modus operandi, scam at iba pa. Bahagian niya ito ng mind conditioning na mahirap nang bawiin sa oras na ito ay narinig o napanood sa trial.
23: Na may not only negative but may emotional attachment, magbabiral na yan. And it will really affect the integrity not only of the court but of the decision sa huli.
9: We apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor. But we and the prosecution, we just want to call a spade a spade.
15: Within limits, but, you may.
9: Yes, Your Honor. But henceforth, to borrow the words of my colleague, Your Honor, We will try to behave.
22: Sa pagtatapos ng direct examination kahapon ni Attorney May Divinagracia sa hostile witness na si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff, Lemuel Ortonio, tinawag niyang scam ang paraan ng paggastos ng OVP sa confidential funds at sinabi niya ring mastermind dito si Vice President Duterte na hiniling ni Attorney Christine Ferrer ng defense team na tanggalin sa record ng trial. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Kwan de Batak, Tatak, RMN.
0: RMN Network News!
20: Kaugnay pa rin pong balita, umaasa ang Senate Impeachment Court na matatapos ang trial ni Vice President Sara Duterte ngayong taon. Pahayag yan ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero kasabay ng tanong ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri hinggil sa timeline ng paglilitis. Pinunto po ni Zubiri, nagugulong na rin kasi sa Senado yung mga pagdinig para sa panukalang 2027 national budget at mapapasabay nga sa impeachment trial.

0: nang wala ng pahinga. Gayunman, tiniyak po ni Escudero na maglalatag ng mas maayos na timeline ng paglilitis kapag nailabas ng Senate Finance Committee ang kalendaryo nito sa deliberasyon para sa pambansang pondo.
1: Given that that is the most important piece of legislation that the Senate as a legislative body is supposed to pass, we have to allocate enough time for that to ensure its passage before the end of the year. Giving due consideration to the bicameral conference committee as well as inputs coming from the House of Representatives through the GAB.
0: Si Impeachment Court Presiding Officer Jesus Escudero.
2: Balita sa mga lalawigan, lalaki patay matapos na hindi makalabas sa nasusunog na bahay sa General Santos City. Kasama natin sa Balita Radyo Man Brian Oñate ng RMN General Santos.
3: Patay ang lalaki na sinasabing may special needs matapos itong hindi nakalabas sa kanilang pamamahay na nasusunog. Nangyari ang sunog sa May Purok 14, Barangay Tinagakan, lungsod ng General Santos, ang biktima. Ang kinilalang si alias Luis na pag-alaman na nagsimula ang sunog sa bodega ng pamamahay kung saan nandun ang biktima. Nais pa sanang iligtas ito ng kanyang kapatid pero hindi na nakayanan nito ang sunog na kumalat na sa buong kabahayan. Tandang-tanda pa nito ang naririnig na daing ng kanyang kapatid habang nasusunog pero wala itong magawa para tulungan ito. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection Gensan ang sani ng nasabing sunog. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
0: Dahil naman sa pagtatalo habang sila'y nagiinuman, naku, may lalaki pong patay matapos saksakin ng sariling kuya niya sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
4: Patay sa saksak ng kanyang nakatatandang kapatid ang isang 36 na taong gulang na biktima, partikular sa Prok 2, Barangay Osmeña sa bayan ng Dangkagan, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si alias JR habang ang suspect naman ay si alias Cardo, 46 na taong gulang na kapatid ng biktima. Ayon sa report, pawang empleyado ng isang plantasyon ng saging ang magkapatid at di umano'y dumalo sa fun day activity ng kumpanya. Habang nagiinuman at nagsisiyahan, biglang nagkaroon ng di pagkakaunawa ng dalawa. Rason ang nangyaring komosyon na sa hindi inasahan, kumuha ng kutsilyo ang suspect sa kanyang baga at agad na sinaksak ang kanyang nakababatang kapatid. Nagtamo ng sugat sa kaliwang bahagi ng katawan ng biktima at agad na isinugod sa ospital. Bagamat binawian rin ng buhay, nahuli naman ang suspect matapos ang insidente at nasa pangangalaga ngayon ng polisya. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo, Tatak RMN.
2: Sa lagay ng panahon, magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng Luzon ang hanging habaga. Kaya asahan ng manakanakang pag-ulan sa lalawigan ng Zambales. Mapulimlim na papawirin naman na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Mga asahan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, lalabing bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Asahan naman ng maliwalas na panahon sa nalalabing bahagi ng bansa. Pero pinag-iingat pa rin sa mga biglaang buhos ng ulan, dulot naman ng localized thunderstorms.
0: Meron pa rin pong mga lugar na walang pasok, walang klase, walang pasok sa lahat ng antas, pampumliko at pribado sa mga bayan ng Kalumpit at Hagonoy dyan po sa Bulacan. Yan din sa bayan ng Makabebe sa Pampanga, maging sa Infanta at Binmalay sa Pangasinan. Suspendido pa rin po ang klase mula preschool hanggang senior high school, public at private sa Kibungan, Benguet. Habang preschool level lamang, public at private, ang walang pasok ngayong araw na ito sa mga bayan ng Bakun at Atok sa Benguet pa rin. Habang piling paaralan lamang sa Apalit, Pampanga, nagpatubad po ng suspensyon ng face-to-face classes.
2: Pakinggan po ninyo ito mga kasama. Dalawang kutsara ng kanin ang nasasayang ng bawat Pilipino araw-araw. Batay po yan sa pag-aaral ng Philippine Rice Research Institute. Katumbas yan ang mahigit 10 milyong sako ng bigas na nagkakahalaga ng 24 na bilyong piso taon-taon. Kaya raw nitong suplayan ang yearly average rice consumption ng mahigit 5 milyong Pilipino. Dahil dito, layo namang buhayin ng Department of Agriculture ang half-cup rice ordinance sa mga restaurant para mabawasan ang pagsasayang ng kanin. Ayon kay Agriculture Undersecretary for Rice Industry Development, Christopher Morales, hindi sapat na pataasin lang ang produksyon ng bigas at mabawasan ang post-harvest, lalo na kung tuloy-tuloy lang din ang pagsasayang ng kanin. Sinabi naman ni Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr. na kailangan maging

0: bit o dapat ay maging kaugalian na ng bawat Pilipino ang responsableng pagkain ng kanin dahil sa kahalagahan ng bigas sa ating food security.
1: RMN Network News.
2: 19 na minuto na ho nakalipas sa alas 7 ng umaga. Balita tayo sa probinsya, 7 ang arestado sa illegal na quarry operation dyan sa Negros Occidental. Mahigit daw po sa 16 million pesos ng halaga ng gamit ang nakumpiska. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
1: RMN Police Report.
3: 7 individual ang arestado na mga autoridad sa illegal quarry operations sa Hacienda Bago, Barre Crossing, Magallon, Moises Padilla. Kinilala ang mga naresto na sina Alias Rom, 44 anyos, Bacco driver at residente ng Barangay Payao, Bidalbagan, alias Rit, 30 anyos, ng Barangay Himaya, Hinigaran, alias Jer, 28 anyos, quarry checker at residente ng Barangay Crossing, Magallon, Moises Padilla, alias Jem, 37 anyos, dump truck driver at residente ng Barangay Robles, na Castellana, alias Hen, 40 anyos, dump truck driver at residente ng Barangay Sagang, La Castellana, alias Ron, 42 anyos, helper ng Barangay Nato, La Castellana, at isa pang alias Red, 45 anyos, dump truck driver at residente ng Barangay Bato, Hinigaran. Ayon sa Police Regional Office, Negros Island Region, naabutan ng 7 na aktibong kumukuha, nagkokolekta at nagkakarga ng buhangin at bato sa Binalbagan River gamit ang bako at dump trucks. Wala silang naipakitang valid permit at dokumento para sa pagkuha at pagbiyahe ng quarry resource, kaya itinuturing itong paglamag sa Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Na-recover din sa lugar ang mahigit 16 million pesos na halaga ng mga kagamitan na binubuo ng bako, 4 na unit ng dump trucks, at maliban dito, nakuha din ang 2 record books, isang bullpen at 8,000 pesos. Ang mga naresto at mga nakumpiskang kagamitan ay dinala sa Moises Padilla Municipal Police Station para sa dokumentasyon at narapat na legal na proseso. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajman Albert Hiner. Tatakarmen!
0: Abangan sa aming pagbabalik, Pangulong Bongbong Marcos, bukas sa posibilidad na tuluyang iban ang Facebook at mga online games.
2: Sa Naga City, 3 estudyante hinangaan matapos magsauli sa pulisya ng napulot na wallet na may lamang libo-libong cash.
0: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
1: RMN Network News.
2: Buntag Pilipinas sa Idupos.
0: Hello po, Foreign Nationals, ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Right, Commission on Elections, dangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
4: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
5: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
1: RMN Network News.
0: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
1: RMN Network News.
0: Detalye natin mga balita ngayong 7:22 ng umaga. Inilatag ng Department of Education ang isang hybrid campus security model na layong tugunan ang kakulangan ng security personnel sa mga paaralan. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, aarangkada sa 2 yugto ang sistema at uunahin muna ang deployment ng security guard sa malalaking paaralan. Sinabi ng kalihim na magkakaroon ng 4 na security guard, katuwang ang PNP Mobile Patrol at local security officers ang mga napakalaking campus na mayroong mahigit 8,000 estudyante. Dalawang security guards naman ang ide-deploy, katuwang ang mga barangay tanod sa mga malalaking campus na may mahigit 3,000 estudyante. Para naman sa mga small and medium campus na may halaga o hanggang 1,000 estudyante ang dami, isang security guard ang itatalaga. Susuportahan naman ng mga barangay tanod. Una na rin nagpahayag ng kahandaan ang Parent Teachers Association na umalalay sa seguridad ng mga estudyante.
2: Samantala, nagbabala po ang isang eksperto sa long-term effects o pangmatagalang epekto ng mga karahasan at iba pang hindi magandang karanasan sa mga bata. Yan po ay ginawa na ang babalang yan ng Philippine Guidance and Counseling Association, partikular ni dating President Dr. Sheila Marie Hokson, sa active shooter drills ng Department of Education. Sa interview ng RMN Manila kay Dr. Hokson, ipinunto po niya ang malaking epekto sa mental health ng mga kabataan sa patuloy na exposure sa ganitong uri ng pagsasanay.
6: I think ito ay na-coordinate din sa DepEd, no? Na talaga pong pag-aralan muna, no? Isama sa planning ang ating mga eksperto like our mental health professionals, no? Including us, psychologists and counselors and of course the psychiatrists, no? At maghanda po, no? Ng ibang method, no? At hindi po ganitong hyper-realistic. Actually, akong adult nga, makita ko lang yung active shooter, no? Nag-exercise lang, nagpe-pretend lang for the drill. Nakakakaba na, no?
2: Yeah.
6: So, paano pa yung mga bata, no?
2: Ipinunto rin po ni Dr. Hokson ang malaking problema sa malaking kakulangan ng guidance counselor sa mga paaralan dito sa ating bansa.
6: Malaki po talaga ang impact nito, no, sa safety, no, and well-being ng mga bata. Kasi imagine niyo ang mga registered counselor ngayon ay minsan wala pa talaga, no, sa bawat eskwelahan, no. Hindi pa ho lahat ng ating mga private and government schools sa elementary and even higher education ay may registered guidance counselor.
2: Samantala, isa pa pong eksperto ang iginiit naman ng kahalagahan ng magandang ugnayan ng mga magulang sa kanilang mga anak.
7: Uh-oh. Malaking bagay yung influence ng yung household natin. So alam natin ang laki ng responsibilidad ng mga parents because yung number one na pwede mag let's say control, plan, decide ano ang exposure ng mga bata to yung mga these factors. So, the type of the type of household, yung neighborhood, yung the school that you would choose. Kung ang environment pa sa bahay ay nagtotolerate ng violence.
2: Yun po ang psychiatrist na si Dr. Catherine Tan at kanina naman ang inyong narinig at napanood ay ang dating presidente ng PGCA na si Dr. Sheila Marie Hokson sa interview ng DZXL RMN Manila.
0: Bukas naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na tuluyang iban ang Facebook at ilang online games. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Eusecler Castro kasunod na rin ng rekomendasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC dahil sa paglaganap ng misinformation, karahasan at pang-aabuso sa mga kabataan. Ayon kay Eusec Castro, kailangan muna itong pag-aralan kung makatutulong para mapigilan ang pagkalat ng fake news at panganib sa publiko.
8: Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema.
0: Si Palace Press Officer Eusecler Castro.
1: RMN Network News.
2: Gusto pong higpitan ni Interior Secretary John Vicrimulya ang parusa sa mga lumalabag sa illegal possession of loose firearms sa ating bansa. Kung si Rimulya ang tatanungin, dapat gawing non-bailable offense o walang piyansa ang mga lalabag dito. Habang dapat iakyat na rin hanggang 20 taong pagkakakulong ang parusa dito at katuwiran po na kalihim, hindi natatakot ang mga kawatan sa kasalukuyang parusa ng illegal possession of loose firearms dahil pwede naman daw makapagpiyansa habang dinidinig ang kaso. Lumutang po yung panawagan kasunod nga ng panibagong shooting incident sa Ateneo de Zamboanga kung saan nakuha ng minor de edad ang ginamit na armas sa kotse ng kanyang ama.
0: Mayorya o 72% ng mga Pilipino ang nagsasabing ramdam nila na ligtas sila sa kanilang sariling tirahan at komunidad. Ito ang lumabas sa tugon ng Masa Survey ng Okta Research kung saan 68% ng mga Pilipino ang nagsabing hindi sila takot maglakad ng mag-isa kapag gabi. 54% naman ang hindi nag-aalala na looban ng mga magnanakaw ang kanilang tirahan. Pero kung ibabangga naman ito sa datos noong March 2023, lumabas na nabawasan ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa kanilang kaligtasan. Sa datos kasi, 87% ang nagsabing ramdam nila na ligtas silang sa kanilang tinitirahang komunidad. Mas mababa po ng 15 puntos. 13% naman ang nagbawas o nabawas sa mga nagsabing hindi sila takot maglakad tuwing gabi. 17% naman ang nabawas sa nagsabing hindi takot na pasukin ng magnanakaw ang kanilang bahay.
2: Nakahanda raw pong humarap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dating security officer ng Office of the Vice President, si Colonel Raymond Lachica. Paulit-ulit po na nabanggit ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa pagdinig na si Lachica ang nakakaalam, eksperto sa mga confidential activity na pinaglaanan ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa isang pahayag, sinabi po ni Lachica na kahit kailan ay hindi naman siya tumanggi na humarap at tumistigo sa pagdinig. Handa rin anya siyang sabihin ang buong katotohanan alinsunod sa mga batas at dapat ay may security restrictions. Kasama sa mga testigong planong iharap ng prosecution si Lachica base sa pre-trial order.
0: ASP tinigil na ang investigasyon kay Colonel Raymond Lachica sa pagkakasangkot sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa Balita Radyo Man Marjo Domingo.
9: Nananatiling attached pero unassigned ang status ni dating Vice Presidential Security Commander Colonel Raymond Lachica sa gitna ito ng kanyang kasong kinakaharap kaugnay sa umunoy maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, tinapos na ng militar ang sarili nitong inquiry sa pagkakasangkot ng naturang sundalo sa nasabing allegasyon. Anya, pinauubay na nila sa Office of the Ombudsman nito at para hindi na madoble pa ang isa sa gawang investigasyon. Nirelieve sila Chica noong October 4, 2025 at dahil na nananatiling accounted ng AFP, tiniyak ni Padilla na handa nilang iharap sa Senate Impeachment Court oras na ipatawag ito. Nabatid na ilang beses nabanggit ni Special Disbursing Officer Gina Acosta ang pangalan ni Lachica na siya umunong pinag-abutan ng confidential funds. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armen.
2: Samantala, yung doon namang extradition ni Pastor Apollo Quiboloy ay sinusuri pa rin. Kasama natin sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
10: Patuloy pang pinag-aaralan ng pamahalaan ang extradition request ng Estados Unidos kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi pa tapos ang Department of Justice sa pagsusuri sa mga dokumentong isinumite ng US kaugnay ng kahilingan. Marami pa anyang dokumento ang kailangang busisiin bago makapagbigay ng rekomendasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa tinitignan ng DOJ kung tama ang pagkakakilanlan sa taong hinihiling na ipa-extradite at ang mga kasong kinakaharap ni Quiboloy sa US ay mga krimen ding may kaukulang parusa sa Pilipinas. Wala pa ring final na desisyon ng Pangulo sa ngayon. Una nang sinabi ng palasyo na maaaring malaman na magiging desisyon ito sa loob ng ilang linggo matapos dumaan sa proseso na naaayon sa batas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
0: Sinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas maraming pribadong ospital na magpatupad na rin ng zero balance billing at yung ipatupad din ng no co-payment policy ng PhilHealth. Panawagan ito ni Marcos kasunod ng nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at St. Luke's Medical Center para palawakin ang access ng mga miyembro ng PhilHealth sa pribadong ospital. Ayon kay Marcos, dapat hindi na matakot ang mga Pilipino na magtungo sa mga private hospital dahil hindi kaya ng bulsa nila ang gastusin sa pagpapagamot.
11: But we in government cannot do this alone. And that is why we welcome the private sector's participation in helping us deliver better health outcomes and provide much-needed relief to our patients and their families. Today's signing of the Memorandum of Agreement is an example of that cooperation. The Memorandum of Agreement between PhilHealth and St. Luke's Medical Center Global City reflects a shared commitment to strengthen the implementation of the no co-payment policy and to support the government's universal healthcare agenda.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: RMN Network News.
2: Pero daw joint position paper na ginawa ang grupo ng LPG industry sa Pilipinas para tutulan ng LPG swapping guidelines. Kung ano ito, makibalita tayo mula kay Radyoman Gerald Ulep.
1: RMN Live Report!
12: Nagkaisa na ang ilang grupo ng LPG industry sa Pilipinas sa bilang itong National LPG Alliance of the Philippines Incorporated o NLAPA, Price Gases Incorporated o PGI at Independent LPG Dealers Association of the Philippines o ILDAPA. Ito ay para maring tutulan ng pag-aproba ng LPG Cylinder Swapping Center Operational Guidelines. Ayon sa NLAPA hanggang ngayon ay wala pang nabubuo at nailalakhal ang programa para sa LPG Cylinder Exchange and Swapping Program at LPG Cylinder Improvement Program. Patay naman sa joint position paper na isinubitin ng Department or sa Department of Energy o DOE na ipinadala rin sa Department of Trade and Industry o DTI noong Agosto 25 ngayong taon. Kinasabi ng nasabing grupo na walang sapat na legal na batayan ang nasabing guidelines. Dapat nila kasama sa dalawang programa ang mga procedures, timelines para sa exchange, swapping at buyback ng LPG cylinders. Mekanismo sa accredited LPG cylinder swapping centers at pagbuo, funding, utilization, access at audit procedures para sa LPG Cylinder Improvement Program Fund. Igreet din ang mga grupo na kinakailangang bubuo na nga at maglatala ang DOE kasama ang DTI ng programa para dito at dapat maikonsulta rin sa mga industriya ng LPG, consumer groups at iba pang sa publiko at privadong stakeholders. Sinabi naman ni NLAP President Jojo Cruz na dapat sundin ang itinatakdang batas upang matiyak na malinaw at magkakatugma muna ang lahat ng detalye para sa kapakanan hindi lamang ng industriyang LPG kundi maging ng mga end consumers. Sa huli, kresyon din na ng grupo itong National Program Policy Task Force o NPPTF at Regional Program Implementation Task Force o RPTIF. Ayon sa kanila, pinaghihintulutan lamang ng Section 31 at 32 ng Republic Act 11592 ang task force na tumutulong sa pagpapatupad ng mga programa at hindi upang magsilbing policy making body. Then dito nagawagan sila para sa agarang pagdrag sa NPPTF at RPITF at hilibok ang DOE at DTI na mahigpit na sundin na ang mga kinakailangan ng Republic Act 11592. Sasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Gerald Di Ulet, Tapaka, RMN.
1: RMN Network News.
0: Bagamat hindi paganap na batas at naipasa pa lamang sa subcommittee level ng Senado, tiniyak naman election lawyer Attorney Romulo Macalintal na haharangin nila ang pagpapaliban ng barangay at SK elections sa Nobyembre. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Attorney Macalintal na ngayon pa lang ay inihahanda na nila ang petisyon kontra BSKE postponement upang agad na may akyat sa Korte Suprema. Ayon kay Macalintal, malino na paglabag sa saligang batas ang nais ng Kongreso, lalo na't hindi maihahalal ng taumpayan ang mga barangay officials kundi appointed ng Kongreso.
13: Kung gusto nila, ang susunod na ang eleksyon ito, sa eleksyon ito, ang mahahalal ay 5-year term. Right. Okay, walang problema yan. Kasi in prospective application. Pero yung sasabihin mong kayo ay holdover muna, abay nilabag mo na yung karapatan ng taong bayan. Kasi kapag ka holdover, ang ibig sabihin yan, they are appointed by the legislators.
14: That's right.
13: Ina-appoint sila. Hmm. Iyan ay paglabag sa saligang batas na nagsasabi na yung mga barangay officials ay dapat elected elected at hindi appointed.
0: Isang malaking panluloko anya ang isinusulong na fixed term at postponement ng BSKE.
13: So pinagbigyan sila doon sa setting the term to 4 years. Ngayon, fixing the term to 5 years, ipopostpone. Abay, kalokohan na ito. Kapalagay ko na may makikita naman ang Korte Suprema yan kapag yan itinulog namin sa Korte Suprema.
2: Yun.
13: At ako na may niniwala na ang Korte Suprema ay magagalit na sa kanila na nasabi, ano ba naman kayo? Na para namang pinalabas yun na mga tanga ang taong ayan. Pardon the word, ano? Pero iyan ang ayan ang dati sa akin eh. Na para mga tayo yung mga tanga na wala kayong magagawa sa amin.
2: Mm-hmm.
13: At sinabi namin, postpone. Oh. Pero hindi namin palalabas yung postponement. Nasasabihin namin, we are just fixing the term. So, these guys at fixing the term, pero in reality, it is postponement of the election.
0: Baliwanag anya na isa itong political move para pabanguhin ang pangalan ng mga politiko sa darating na halalan.
13: Maliwanag na mga political consideration yan. Yan eh, kaya ginagawa yan ay nais ng mga marami sa mga politiko yan. Gusto nila na maging maayos ang kanilang paningin sa mga barangay officials para sa darating na halalan. Sila ay mahahalala o susuportahan na nasabi mga barangay officials. Actually, yan ang sinabi ko na sa Korte Suprema nung magkaroon kami ng oral arguments tungkol dyan sa mga walang kamatayang postponement ng mga barangay elections na yan. Kaya ako'y naniniwala na yan ay masyadong political, na yan ay labag sa karapatan natin mga mamamayan.
0: Si Atty. Romulo Makalintay.
2: Bago tayo mag-sports, ito makilala ko yung Sander dahil pinipiti nito. Dahil sa Naga City po, merong tatlong estudyante na hinangaan. Bay, nag-turnover sila sa pulisya ng napulot na wallet na may laman daw cash. Ito muna, mula kay Radyoman Mike Marfega ng Araman Naga.
14: Hindi nasilaw sa laki ng halaga para sa tatlong mga mag-aaral mula sa Camarines Sur National High School dito sa lungsod ng Naga upang gawin kung ano ang tama. Kinilala ang mga estudyanteng sina Romer John Comprado, Francis Nathan Omanad at Noel Enzo Margallo. Ayon sa report, sa halip na itago at paghati-hatian ang 30,000 pesos na cash na laman ng wallet, buo ang naging desisyon ng mga ito na ipasa o i-turnover ganito sa pulisya upang maibalik sa tunay na may-ari. Ayon sa mga bata, itinuro sa kanila ng kanilang guro na ibalik sa may-ari ang anumang bagay na kanilang napulot at i-turn over ito sa pulisya. Kasama mo sa RMN DWNX Naga. Ako si Radyoman Mike Marfega, Batak RMN.
0: Filipino fencers target po ang world at Asian tilt. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
15: Target ng Philippine Junior Fencing Team ang pwesto sa World at Asian Championships matapos ang magandang kampanya sa 2026 Southeast Asian Fencing Federation Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pinangunahan ng 16-anyos na si Oscar Del Castillo mga Pinoy matapos mag-uwi ng gold sa men's UPEI U17 at silver sa U21 division. Nagdagdag naman ng bronze sa women's foil ang 15-anyos na si Willa Galvez. Samantala, layunin ng koponan na makapasok sa top 4 sa final leg ng Philippine Fencing Association Ranking Tournament na gaganapin sa August 29 hanggang 30 para makakuha ng pwesto sa mga international tournament sa susunod na taon. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
2: Ang director-singer na si Ai Siguera, meron pong pakiusap doon sa mga mahilig pumunta sa concert. Alamin nga natin mula kay Myra Jane Asayaw.
16: May paalala at pakiusap ang director-singer na si Ice Guerra sa lahat ng concert-goers. Kasunod ito ng success ng Sessionistas The Playlist concert na dinirect mismo ni Ice noong August 22. Nakasama niya rito on stage ang fellow Sessionistas na sina Juris Fernandez, Kian Cipriano, Noy Volante, Princess Velasco at City Navarro. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng singer na bagamat na-appreciate niya ang suporta ng mga pumunta sa concert at nag-upload ng highlights at kanilang reaction, iba raw kapag in-upload na ang full performance. Say ni Ice, ang pagbili ng concert ticket ay hindi nangangahulugang may karapatan na sila sa pag-post ng buong concert sa social media pages. Dagdag pa nito, ang concert ticket ay katumbas lang ng pagbili ng experience sa panonood ng buong show. Kaya naman pakiusap ni Ice sa mga nag-upload ng kanilang full performance, i-take down nito bilang respeto sa mga taong nagpagod para ito ay maging successful. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Asayaw. Tatak Arimen.
0: At isa pa hong showbiz balita, pumanaw na po ang sikat na country singer at music legend na si Dolly Parton sa edad na 80. Inanunsyo mismo ng kanyang pamangkin sa isang social media video ang pagpanaw ng itinuturing na Queen of Country Music dahil sa matagal na pong iniindang mga karamdaman. Kabilang sa mga pinasikat niyang kantaang Jolene, na kamakailan ay niremake ni Miley Cyrus, yung Islands in the Stream,
2: yeah.
0: At siya rin po ang original singer at composer ng I Will Always Love You, yung hit ni Whitney Houston. Noong August 21 po, may mensahe pa si Parton sa kanyang mga fans at sinabing gusto pa niyang mabuhay ng mahabang panahon para matupad ang kanyang mga pangarap. Kilala rin po si Dolly sa kanyang advocacy sa human rights at children's at animals' rights. Pumanaw na po ang music legend na si Dolly Parton sa edad na 80.
1: Network News.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Manzander Kayabya.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
17: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
18: sa mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Archival nagduda nga why may kalabutan sa politikanong alabing uwahing reklamo nga gipasaka bato kaniya. Samtang kapulisan sa probinsya nakatalag na po ka mga kasus pagpanghulga sa mga eskwelahan sa lalawigan, dunay pipila ka motibo para maunong ang klase o why mahitabong examination. Sa balita sa sports, wala si Jordan Clarkson sa Gilas. Sugano buhay nakitang pressure sa iyang away. Kini ang headline sa ato mga balita.
17: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
19: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
20: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that you desire.
21: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026? Is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
23: Ay, wala ko'y sisilyo.
22: Ay, wala ko'y sukli.
24: Wala'y sukli.
25: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
26: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
27: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
28: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
29: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
3: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with 1 extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Grapevines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
6: SM 3-day sale.
5: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747, series of 2026.
7: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpod sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with soul milks for kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sip-on ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga new zip for kids o soul milks for kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of NewZip. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
9: ACS.
10: Kanunay gyud na akong giampingan kining akong tutunlan kay mao gyud ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay di gyud mapugngan nga ubhon ta. Unya mapektuhan usab ang atong tingog. Katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw gani nako, dunay ubong moabot, modali dayon ko og inom sa tambal nga ako nang gisaligan kay paspas kaayo muwagtang sa ubo. Sa ingon, dili mabalda ang akong trabaho. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulohang tod sa lima ka adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: At oras karon, alas 7:51 na. Arita ka sa laing hugna sa itong DYHP Answer to Win promo. Maghatag ni Nimo kay Gayunan. Magkaroon itong 200 pesos ng GCash. Kung mahatag ni mo ang satong atubag o ingon man, makafollow ka sa itong promo mechanics. Ha? Tubag sa itong simple kay nga pangutana. At mga pangutana, di harap po dato ikuha sa itong mga balita. Unya, ma-follow ni mo ang itong promo mechanics. Kinahanglan, naka-like, naka-follow o naka-share ka sa itong mga Facebook pages. DYHP Arimen Cebu, ingon man ang Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Abanio, katundulay blue nga mark check na sa kilid sa iyang pangan. O niya i-share po kining programa karon nga straight to the point ni Attorney Rufil kay anharaban na ito ibutang din ang aton tubag ha sa comment section. Makita na ito na kanaka-share baka sa live ni Attorney. Okay, so dito maglangan iyang atong pangutana karong orasang inyong tubagon. Sa ikaduhang adlaw kagahapon, karong si Manaha sa impeachment trial. Mauna sa ito ika-18 nga adlaw sa husay o trial. Kisaban tong ikaduhan na nga hostile witness nga gipresent kagahapon sa prosecution, no? Sa nagpadayong impeachment trial. Sa siya maoy, assistant at chief of staff sa office of the vice president. Lalaki to siya. Okay! Pangaan-ani mo ibutang diya sa comment section sa live karon nga programa nga straight to the point ni Attorney Rufil. Dahil lilion na rin kasamang names kinionis din ha. Insa ninyo ang makatubag og sakto sa itong pagutana plus nakafollow pag yun sa atong promo mechanics. So pwede na mo matubag karon. Mintas mo patay man-announce nga winner, continue lang mo din nag-send sa inyong mga tubag. Ha? Kaya ito na ng balik-balikan sa dili pa matapos sa atong mga balita. Alas 7:53 na, samtang sa laing bahin, sino sa inyo ang subsub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tama pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga na buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
18: Alas 7:54 na o karon, ari na ta sa detalye sa itong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Chival, nagdudang may kalabutan sa politika. Ang labing o ang reklamo ng ikipasaka bato kaniya. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolono.
6: DYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Nagduda si Cebu City Mayor Nestor Archival na may kalabutan sa politika ang labing kawahing reklamo ng Ibasaka Bato Kania. Ginitungod niya ang reklamante nga si Carlon Rama, gingong tinudlo ni kanhi Mayor Michael Rama o Raymond Garcia at tungkol sa mga administrasyon ni ini. Gireklamo ni Rama ang Mayor ngayon sa Antegraft Office tungkod sa kamakyas ni ini pag-issue ng cease and desist order kung si DO batok sa Mutirasas ni Cebu. Ang nasutang upland development magitumbok na hinungdan sa mga pagbaha ng lati sa ubos ng kawahing ni ini sa kayon ng umunog ang kusog na uwan. Apan mato na Archival ng Department of Environment and Natural Resources kung DNR7, ingon man ang konseho sa syudad, akip na ang Technical Infrastructure Committee kung DIC, una nang nipadayag na kini, why igong basihanan. Ang mayor, huwag nakitang rasong pagsangat ni Rama o kasong kriminal o administratiba nga ito sa buhatan sa Ombudsman Bato Kania gawa sa politika.
11: Of course, mo na yan kung may tanaw yan. Hindi kami tingalin. Pero, sige mo lang yan. Kayo, matubag na nang tuloy. Kayo, waman tayo itago.
9: Si Mayor Nestor Archival, ang mayor, wapam kalawat o kopya sa reklamo ni Rama, apang kini nipadayag ng daan pagtubag unya ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
6: Radyo mo nationwide.
12: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Radyo mo nationwide.
14: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay dunay kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod i trabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Glucuronic Acid suma sa IQVIA PMDI o IAM Prescription Data MAT December 2025. Dulfinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang kiresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dulfinal. Mifenamic acid is the generic name of Dulfinal. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga kasama, ako ang inyong Radyoman po, Lauro. Luna tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kalampingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Sports ngayon. Ngayon.
18: Ato paminaw ang karon ang ato balita sa sports. Binagi sa ato sports analyst ng international boxing judge. Kasama ni Edward Ligas, linya na to ron. Kasama ni Edward, may buntag.
2: Yung buntag kasamang kyan, kining atong balita sa sports, gyatol ganyo sa DTX 500. Duha kaadlaw sa dili pa ang duwa no tali sa Gilas Pilipinas uga Jordan. Gikumpirmar ni Coach Tim Cohn nga wala si Jordan na Clarkson isip hulip ni Justin Brownlee og ni Benny Boatwright no nga dili usab makaduwa tungod kay wala tuguti si Clarkson tungod kay aduna kini existing contract no sa New York Knicks no sa NBA din ang New York Knicks mo ay kasamtangang kampiyon sa natapos nga NBA Finals ni adtong buwan sa Hunyo. Tungod ni ini puro na lang gyud mga Filipino players no ang makita sa duwa tali sa Jordan og sa Gilas og sa Pizza 30. Ang Gilas nga puro Pinoy muduwa usab kontra sa Iran. Bisan pa man ana no malaomo no og kumpiyansa si Coach Tim Cohn nga makahatag og maayong duwa ang Gilas tungod kay mibalik na usab si Kai Soto og uban pa mga big men nga may gikinahanglan sa Gilas Pilipinas. Sa susamang kalambuan matud sa report ni sa veteranong reporter sa sports reporter nga si Homer Saison, gilubong ang Gilas Pilipinas sa Asian game lineup no nga puro mga Pilipino usab si Robert Bulik og si Adrian Noko mo ay nagkumbuya nga gilubong ang Gilas og 18 puntos apil na si Xavier Lucero og si Cedric Burfield nga mooy mga players sa alang sa Asia bound squad no sa Asian Games sunod puwa no mipakita uga maayong duwa uga napildi gyud ang Gilas Pilipinas sa ilang tune up. Arita sa boxing walay pressure si world title contender Reggie Suganov sa iyang umaabot nga away alang sa IBF world title eliminator dinha sa Tagbilaran City Bohol karong Setyembre 12 no matud pa ni Suganov wala siya pressure sa ilang rematch ni Sibinati Nunsinga kung kinsa man ni Nunsinga o ni Suganob ang mudaog mo, kini ang muaway ni Tung Sanok Sensre, no, nga may kampiyon nga taga Thailand. Nagkanayon si Suganob nga sakto iyang training o labaw sa tanan. Focus siya nga makabawas, no, sa iyang kapildihan. Nga maure na kapilde siyang record, no, si Nunsinga sa diyang nag-abot sila o siya ay challenger ni atong panahuna dito sa South Africa diin na pilde siya pinaagi sa usa ka controversial nga decision. Kining atong balita sa sports gatod ganyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga doon ay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ